0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kay alas 8:06 na ngadto sa wa pa makatultol mga ka-vibes ang atong official text line din sa atong programa 0995-472-0802. Usmo nako 0995-472-0802 diha. Pwede kay ninyo mapadangat ang inyong opinion sa atong mga hisgutanan nga isyu. Sama sa akong gikaingon kaganiha mga ka-vibes nga karong adlaw gikatakda nga mutistigo habig sa prosecution team. Sa ato pa, lain na sab nga hostile witness, si Attorney Michael Wesley Poa, nga mao ang kanhi Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa dihang si Vice President Sara Duterte, mao pa ang Secretary sa Department of Education niadtong Hulyo 2022 hangtod na sa Hunyo 2024. Hapit sa ni duha ka tuig siya dito ni kanana ang nangatungdanan isip atong Secretary of Education. Sa dihang okay, pagkaayos, all right ang team unity mga ka-vibes, pero pag-away na, nayabag, nabungkag na team disunity na hinuon. Good morning at to, shout out ni ka-vibes sa Pablita Inok. Ingon siya, good morning ka-vibes, Stone. Lisod ang depensa karon. Klaro gyud may nidawat sa kwarta kay si Attorney Poa. Lisuran po musulti sa tinuod, pero klaro na ang tanan nga may nidawat sa kwarta, tug-an na lang mo sa matuod. Parahaps ay ang dagan sa impeachment. Thank you, ka-vibes from Bangbang, Cordoba. Salamat kayo sa kanunay, ka-vibes sa Pablita Inok. Tanaw na ginato og mutugan manis tinuod si Attorney Michael Poa, pero matod pa ni kuan, matod pa ni kinsa ni atong usa ka ka-vibes niingon nga bisan palagi Ibtan Pasko ko di gyoko na mo tugan si Attorney Michael Poa mga ka-vibes. Ningon si ka-vibes Fred Gilmore di. Good morning ka-vibes Tonton. Naanad na ng mga DDS nga tawgog stupid. Mao na ilang trademark. Tinood man po, is stupidity man ang sigar silag mutuos fake news. I'm not harsh. Hehe, on Saturday, kaka-vibes with a smiling emoji. Tapahita bitaw. Ako lagi ka-vibes na. Kuya, amigong abogado lagi. Nahog nga amigo kay sahay, magkuyog me. Katulaging ni Salmo pata sa gitawag nila o mga political activities. Karon mabasa ko siyang post. Unsa na minister ni nga muraman og ang utok di balhin siyang sampot giling kikuran man. Ida pa ita, ya bisag kagahapon. Kanang ang iyang baruganan nga wa og yung kuno matumbok ni nila ni Colonel Buran Singh og ni Colonel Panupyo. Kundi impengo ng kwarta. Still at tawa, nagkaklaro ato nga niingo ng duha nga wa mamay na dawat ka kwarta. Gani matod pa sa balita mga ka-vibes, ako lang gining kutloon kay kaning ato ibase maginato sa kung unsay mga panghitabo. Suma pa din eh, si Colonel Magtanggol Panupyo ni padayag kagahapon Martes nga siya na surpresa sa pagkahibaw niya nga ang certification nga iyang giisyo aron lang pagkonfirmar sa pagpahigayon o kadto laging youth leadership youth leadership summit o information education campaign activities mga kabibes na kugang siya kay ngano nga bisag wala sila mudawat bisan nalag usa ka sintimo niining 15.54 million pesos nga matud palagi confidential fund rewards naibong siya kay ang kadtong iyang giisyo nga certification mao may gipataban mao may gisumiter nga basis sa DepEd matud palagi sa evidence of unsa to evidence of success proof of success sa pagpahigayon sa ilang intelligence o surveillance activities mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sa iyang pagtistigo ngadto sa Senate Impeachment Court, mingon si Colonel Panupio nga iya lang na diskubrehan ang kanang paggamit sa mao niya nga certification nga iyang giisyo ni atong December 5, 2023 sa dihang mitunga siya sa gipahigayon nga house inquiry kalabot sa mga confidential intelligence funds sa DepEd niadtong October 2024 mga kabibes. Therefore almost a year sa dihang nitambong siya sa hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Quote, matod pa ni Colonel Panupio, nalaman po namin yan noong humarap kami sa Congress, noong nagkaroon po ng congressional hearing sa Confidential Intelligence Funds ng ng Department of Education, Your Honor. Unquote, matod pa ni Colonel Panupio mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unya, sa dihang gipangutana siya ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, ningon siya nga nahibong siya. Ningon siya din sa pulong tinagalogay. Quote, medyo nagulat po kami kasi yung certification po namin sa Youth Leadership Summit, hindi po namin sinertify anything about money or funds, Your Honor. Iyang tubag ngadto sa pautana kaniya ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So ato ni hubaron ang iyang tinagalog ang pagkasulti because this officer assigned man dito sa Palayan Nueva Ecija mga kabibes. Naibonggit sila. Medyo nagulat po kami murag nakuratan mi. Naibong mi. Kay ang among certification, mamay lang i-certify dito sa Commission on Audit, mga kabibes. Matod palaging Colonel Buran Singh, bisag usa ka sentimo, wa man gud mi kadawat itaon. Nya kay ba mo na subay mo guni sa mong hearing gahapon mga kabibes nga matod pa ni kanang attorney Michael Pua. Sigon sa disa pamahayag sa kanhi undersecretary sa Department of Education, si retired Major General Nicolas Mimpin. Kanang niingon siya dito mga kabayabs nga, wa gyud mi kadawat oy. Or rather, niingon si Mimpin nga gisugo ramang ko ni, gisugo ramang kong Michael Pua. Nga ipakuha ning mangyo nga mo isyo bag certificate niya, way mahimo itong duha. Si Buran Singh o si Panupio kay mga junior officer pa man sila niya ito. Kay taas magranggo nila si General Mimpin, igo rapotahon sila ni Permag certification. Sus, kay maodi ay gi justify, maodi ay gi ilang gi kanabang maingon ta mga kabibes. Mao ilang gipataban nga dokumento sa ilang gisumiter nga liquidation dito sa Commission on Audit mga kabibes. Muna nga, grabiha yun lagi nga, makaingon taba. Grabiha, no? Ha? Kabagag lips, mga tawhana, oy. Ha? Ambot lang, og unsay itabi rong buntag ni, ha? Kinini ang Attorney Michael Pua, mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Kay, ambot, og unsaon po di pag, kinsay mo paigayon sa, ha? Kana na ang direct examination ng ato ni Attorney Michael Pua. Ha? Kini si retired Major General Nolasco Mimpin, mga kabibes, kung saan niya pag, ha? Kanang pagsulti unya. Ha? Unya, mga kabibes, kanang kung atong kahinumduman, ha? Si Attorney Pua, matod pa ni General Mimpin, mao may nisugo niya. Karong buntaga, alas 10 pa man, wak pa man mao sabi lang schedules, mga kabibes. Ayuhon ganing pangutana, balibalihon ganing pangutana si Attorney Michael Pua, pangutana, kung bisan pagbalibalihon nila o pangutana sa mga senator judges, o bisan pa sa direct examination nga to nila, mutugan bagyod kaha ha, si Attorney Michael Pua, mga kabibes. Kay kining ako, kanang kanabang, ha? We will try to put our shoes sa mo direct examine karon. Establishar ang fact, mga Attorney Pua, kahapon, magtinagawag ta, mga kabibes, ha? Merong mga testigo rito, dalawang mga magigiting na opisyal ng Armed Forces of the Philippines, sina Colonel Manaros Buransing II, tsaka si Colonel kining Magtanggol Panopio, ay nagsabi na hindi raw sila nakatanggap ni isang sintimo nung 15 million pesos na sabi nyo doon sa COA ay siyang pinagamitan. Ha? Totoo ba ito?
0: Arangkada sa butang.
1: Og moingon si Attorney Michael Pua, ambot lang oy, huwag ko'y kalibutan. Naambot lang lagi on sa ombito niya. If he will be confronted nga niingon tong duha nga, wa may may kadawat. O niya, saan man niya pag-justify? Nga siya may gitumbok ni General Mimpin nga gisuko magkukwaning Attorney Michael Pua nga pagkuha nitong certification? Agoy, naibulong na lang sila nga certification, mahinoy, gihimong basis, gihimong justification sa kanabang proof of success sa intelligence og surveillance gathering, mga kabibes, ha? DepEd pastilan. In short, bito, mga kabibes, kadakong kawats kwarta to'y. Kaya unsa may matawag ni mo ato? Ga ang gipa tuo nga kanang certification nga nagkapahigayon sila, buot pa sa buot pa, impliedly nga nakahatag may kwarta dito. Huwag may kadawat. Kaya ang kwarta nga among gigamit sa Youth Leadership Summit, budget man namo sa Philippine Army. Apil na ang mga local government unit nga among ka nag-ioperar namo sa pagpahigayo na ining maong kalihukan. Pastilan nga makaingon ko, mga kabibes, ambot lang, ha? Ato na lang yan po ning mga kawatan nga sama ni ini, oy. Yeah, okay. This is very interesting. Nice input, kabibes, Fred Hilmurdi. Matod pa niya si Attorney Tolosa ang mo direct examination kang Attorney Pua, kabibes, tonton, based sa report ni RJ Cruz. Okay, wako ka subay anang maong balita ni RJ sa ABS-CBN. Well, that's very nice. If Attorney Benjamin Tolosa will direct examination, mo direct ni kining Attorney Michael Wesley Poa. Pa na to makita ang abilidad ni Attorney Tolosa, but you know, Attorney Tolosa nindot siya nag-performance mga ka-vibes sigon sa kanang mga low circle nga atong nadunggan. Ka-vibes, ang the best cult in the world magid ang DDS cult. Matod pa ni ka-vibes sa 760 mga ka-vibes. Oh, ka-remember hinoon ko nga gahapon hasta ngilngiga lagi. Ha? Ka-vibes, ang kanang Kingdom of Jesus Christ. Uy, bisang pag napriso si Kibuloy, doon na sila yung bagong kwan, doon na sila yung bagong facility. Hus, diin ka sila kwarta to siya, kisa kibaw kagisa dito, ang mga hinani kanan. Of course, kay panguluhan ni Davao City Mayor Bastido Duterte, dito ang layan siyang DDS, nga badlungon siyang dako siya itong refer dito pasyo, o kang ilang mga vloggers ka-vibes, dito sa doy. Matod pa ni ka-vibes sa 5118, Sir Tonton, dili ma-disadvantage ang prosecution kung si Attorney Puwahi mo ang hostile witness nga modipinsa magyud siya ni Piatos. Diha na to mahibawaan 5118. Kay kini si Attorney Benjamin Tolosa Jr., makamao mo niya ang abogado. I don't know, og pag-propound ng pangutana, kanang mapatugan ba niya si o iya bang mapiit si Attorney Poa? Kay pananglit lagi, ang katong duha nga testigo kahapon, Attorney, ningon man nga wa sila kadawat o kwarta, gikan sa DepEd. Nya nga naman to nga ni ngayon makag-certification, kabahin sa ilang, kabahin sa ilahang kalihukan. Diin man paingon ng 15.5 million nga maoy, 15.4 million rather nga inyong gihimong justification sa pagpagawas niyo pundo. Dito na sa COA, basig mo ingon si Attorney Michael Poa nga, ambot lang, pakuntanan niyo Sara. Bitaw mga ka-vibes, kidding aside ba, kanibiya ang issue, no? This is one of the contentious issue. Kay, naklaro naman na to. Ha? Ngayon man yung duha nga, ang kwarta nga mo gigamit. Ha? Amo mo daw itong budget sa Philippine Army. O nga, nitabang sana mo ang mga local government units. Ha? Matod pa na ni Colonel Manaros Buransing. Nga mao karon ng hepe sa task force ang buanggawa naman siya dito sa First ID Tabak Division. So, diyang bahina lagi mga ka-vibes. Gawas pa ni atong mga manggamit silang mga alias, gawa direwa dito, apilan pag binastos, nga chichirya, nga nung prutas, unsa na lang to, napay nga nung mga kapanglingo lagi ka pa. Ha? Kanang gikawat na apilan pagig binastos mga ka-vibes. Diyang dapita ba maka, ha? Kanabang makaingon ka ba nga, sa naman ning klasiha ning wa naman ni konsensya mga tawhana oi. Ha? Wa lagi ba? Wa lagi na. Mura bitaw og unsa ba? Wa ko kahadlok mga tawhana oi. And you know mga kabais, we are talking here of 600 million pesos nga kwarta sa katawhang Pilipino. Kwarta na to. Ditaw ang sinsiyo oi. Ha? Sus. Ambot lang og kanus apata makaangko ni anang 612 million pesos sa atong kinabuhi mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Butang.
1: Doon na nabay kanang loto ka-vibes Virgil gani abot og 600 million ang premyo. Wa pa man tingali. Murag the highest that I could remember was 400 million. Ha? Kato swerte na gid ka ito. Aliman ka nga og imo nang basihan mga ka-vibes, giwari-wari ra ang 600 million. Ha, ngilngiga no, unya himuo na tong presidente. Astilan bitaw, grabe ha. Kato gahapon was really a revolution. Kaning gisulti nila ni Attorney Colonel Buransing og ni Colonel Panupyo. Ha? Kay ningon sa dinyo si Colonel Buransing, Quote, I didn't know it would be used as liquidating instrument for confidential fund. Matod pa ni Colonel Manaros Buransing, mga kabibes. Ha? Kay, kung atong mahinumduman, ang 112.5 million nga confidential fund sa DepEd sold na nis usa ka tuig ni atong 2023, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Sayon-sayon lang tao nila ang kwarta, ang kwartas katawahan mo. Magisayonan rin na ito ba? Ha? O niya, bisa nagi giwari-wari ang kwarta, ang mga DDS, pak-pak lang gihapon, mga kabayb. Sa paita, ha? Walang paki. Ha? Okay, ragid kayo nila. Bahala nag... ang kwartas katawahan, daw gisayon-sayon ra pagasto. Bayon sa umana ni mobi. Ha? Common sense will tell you nga kanangwa na kadawat ang mga naasoy nga army units, mga kabibes, buot pasabot. Dunay nibulsa sa kwarta, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Tutanaw tanan ron. Ah, mataga nagkatinawan kung unsa sa version ni Attorney Michael Poa. Gani, ang ako understanding kagahapon, mga kabibes, ang holding room nga dito si Attorney Michael Poa, dili na siya dito sa defense, kanang defense panel. Kay ang prosecution, gi-consider naman siya nga ilang testigo. So, he was required to place himself in a separate holding room dito Senado, mga kabibes. So karambut taga, alas 10 man magsugod, atong tanawon o gonsaon ng mga tubag ni ini Attorney Michael Wesley Pua, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: But he is a lawyer, kay bao siya gonsaon niya pagmaniobra. So ato ni tanawon, nindot niya, I would assume nga nindot kay ni because Attorney Tolosa for the first time, Attorney Benjamin Tolosa Jr. mo'y mag-cross-examine o mo'y direct examination. Gahapon, it was the turn of Attorney Rinaldo Robles. Nga may sad, si Attorney Renato Robles. So niya, samantoy, gatbangan naman po taon to ni Attorney Lyndon Bakwil nga layo, rigi kaayos, tinuod, mga kabay. Bitaw, dili sa pagunsa, grooming-wise, abot lang po doy. Nga no, mapunin taon, dili sa pagunsa, ha? Kanabang, you really have to package yourself unta, bitaw nga, kanang, pindot ka katayo, posturas publiko, pero, muramag si Atty. Bakwil, wagid ana, ha? Kita bitaw mo gahapon. Sa ito description sa sa kakabayap sa ito diri. Nila lang kung ito usbog basa. Oy. Ha? Kaya matod pa niya. Muna mo kunog way kaligo. Well, sa ato itong kabayap, sa iya itong description ni Attorney Lyndon Bakwil. You know, kita mo sigid mo sa forma ni Attorney Lyndon Bakwil. Kanabang, nabay buhok ka. Bagi ba, why? Walang yung taon giadtog parlor nga matarong yung buhok, mga kabayos. Wa, di ganang ngayon. Dili bitaw ang postura sa mga abogado ni Atorne. Mga kabayos, alita sa laing isgutanan. Kayo na, mga kabayos, si Lauren Legarda, gikatakta ni matod pa ni Kabayos Benjamin Del Dore ay ningon siya unsay update ko noon ni Mother Solar. Tubagun ta ka, Kabayos sa Benji. Karong adlaw ang kadtong iyang pananghid kutob nga extension sa iyang medical leave. But until late yesterday, mga Kabayos, sa uno man gahapon, September 2 man ro, wapay klaro nga notisya ang iyang opisina dito Senado. But early on, gibutyag na ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga kabibes, nga wa na mudawat og sweldo sukad di atong karong buwana. Ha? Kaya nilerga silang duha sa iyang anak, Agosto 2 man. Sa ato patangkod gaw sa kabuuan ro na ilang paglargawa sila mudawat. O mismo si Senator Loren Legarda nga sumala palagay ni Senate President Sherwin Gatchalian has a serious illness. Lang ailment ko no. Pero ang ako ba, ang timing ba? Kalit lang nasakit. Sa diyang gipahibaw na sa ombudsman ang investigasyon nilang duha sa iyang anak uban ni kanhi DOE Secretary Department of Energy Secretary Alfonso Cose. Labot yan yung controversial kayo nga nahatag nga exclusive franchise sa kumpanya sa iyang anak nga magtukod lagi og mga solar power projects din sa Pilipinas, mga kabayos nga bisag usaka, bisag tukog na sa barbecue, wag yung nasugdan sa maong proyekto, mga kabibes. Mga kabibes, mupos lang ko makaniyot niya humanini atong ibalik ang pag-isgot ining isgutanan kalabot ni Senator Loren Legarda ug sayang anak. Palihog, standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mo!

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha, si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Bueno, salamat kayo nata sa katapusang 25 minuto sa itong panag-uban rubutaga. Doon ay input si Kabibes 9255. Ningon siya din, hey, good morning Sir Tonton. Atong tanawon ron, kung ang kamayong laking abogado ni Atty. Pua iya bang mada sa iyang pagka-witness. Kung di ba siya makorner sa mga pangutana unya, kay murag lahi narabagyod kon maglingkod na ka sa lingkuranan sa witness. Salamat Sir Tonton, gika ni Kabibes 9255. Ang akong take, si Atty. Benjamin J. Tolosa Jr. May laki ning abogado. So, anhi nato masukod kung ang i-propound ang mga pangutana sa direct examination ni Atty. Tolosa, makaligot pa niini si Atty. Michael Pua. So, this will be a very interesting kananaabang testimony ni Atty. Michael Pua karumbutaga. And dili lang katong revelation kahapon ni Colonel Buransing o ni Colonel Panupio. Kay I remember, kanang there was also an instance nga gibutyag sa state auditor nga si Atty. Roderick Wamil, mga ka-vibes, nga si dihang nigawas ang audit observation memorandum nga gi-question lagi kung giyon sa paggasto ang kinatibukan nga 612 milyones pesos, mga ka-vibes. Usa sa kanabang nakig-meeting ni Atty. Wamil, mao ni si Atty. Pua. Unya, kibaw mo kinsay laing kuyog. Hehe. Ang best friend forever ni Vice President Sara Duterte, yung chief of staff nga si Atty. Zulaika Lopez, mga ka-vibes. Imagina na ninyo nga senaryo, mga ka-vibes. So tanawon nato na karong buntag kay wapaman mao sa mga schedule buntag man. So ato nang atkan karong butaga hapit ra ba? More than an hour more kay ngano mga ka-vibes, alas 10 man magsugod ang kining ang pagpadayon sa Senate impeachment trial, mao ang day 21. Ningon si Fred Gilbert de Muraguay Himasa, ka-vibes, tonton. Ito, no? Prangka lang ba? Ang postura, good, ang appearance bitaw ni attorney kaning Lyndon Bakwell? Tanaw na ko ba? Murag, saban ni siya? Yikan pa ni hangover si attorney Bakwell. Wa pa man tao ni ka. Kuwa gilamus ba?
4: Pinawa!
3: Ngayon si Kabibs Benjamin Del Dore, kung naa summit expenses example foods, dili magod tagi-tagi or cash, mamalit sa palingki kay i-cater man din, check man i-issue, alangan man lang, alangan man maglungag og sa kasako gamit ang kaldero ni Petra kun daghang participants sa lahi sa ning tanhaga ni Kabibs sa Benji. But you know, ang ako lang yun Kabibs, no? I'll go with the notion of attorney kining Amando Virgiligutan nga uy grabe sa ninyo malit sa nganong wa magikida wa magibutal puros mangin fix ang presyo. Ato pa palit ka og palit kag bugas naaday tag 200 kilos ang bugas mga ka-vibes o pila may kilos bugas ron naaday tag di man on top ko nagod na magikida na ibutal. Pastilan sa ilalain man, fixed amount man. Anyway, ato nang atgan ang testigo ron is postal witness ni Attorney Michael Pua. But Just to conclude ding issue ba ni Loren Legarda, nga karon unta ang gikatakta niyang pagbalik. Kibaw mo mo mga ka-vibes, nga there is a shocking development. Kay bisag tuwa pa silang duha sa iyang anak sa gawa sa nasud. Nahibalaan kay doon na may public disclosure na. Ha? Nga ang iyang anak nakakwarta na po sila og 3 billion pesos mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Tungod kay nibaligya na sa ni og 3 billion pesos susayayaan nila. Nung mura manigsinsiyo na nilang binilyon na kwarta. Nga ni-unload siya og share sa iyang kumpanya nga SP New Energy Corporation Spinic. Ha? Kay nagkorpo man ni silang MVP ni business tycoon Manuel Pangilinan. Matod pa sa report, ang kumpanya ni Leveste nga ihaharig yung solo ba, wa siya ay kasosyo. Kining Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated nga nakig-tie up aning Spinic nibaligya og bali 2.4 billion pesos nga shares nga ang presyo mga ka-vibes tag 1.25 kada share ngadto sa wa nganli nga buyer sa ato pa tag 1.25 o niya 2.4 aw 3 billion pesos nga malabo mga ka-vibes sigon pa sa report.
2: Arangkada sa kabutan.
3: In short mga ka-vibes, uy, naunsa na ni timaila ni nga di nagin sila mabalik sa Pilipinas kaya gibaligyan naman nila. Ang una na kong source niingon nga ang iyang penthouse dito sa Tagig sa BGC gibaligya ni Leandro Leveste. Ewa mo na silang kuyog sa iyang inahanog puyo. Luman kag naa kay kananaang penthouse dito sa BGC. Grabe ka na, high-end ka na nga lugar mga ka-vibes. Yang inahansan nga si Solar Mother. Mantener lag puyo lag Forbes Park, kaya-haya. So, that means mga ka-vibes, ginahinay na nila og kanabang unload og baligya ang mga negosyo nga sama niini. What will be the next step? Unsa man ka? Mga bitaw na karon, akin ni mga ka-vibes, ang gobyerno kinahanglan naging malihok. What? O karong adlaw nga gikatakta unta nga mobalik sa Pilipinas si Senator Loren Legarda. Basig mao pa ni mahimong breaking news niya, either mo extend pa siya sa iyang medical leave o mobalik sa karong adlaw sa nasod. Mao ni tan-aw ko mo ilog sa development aning paglingkod unya sa witness stand ni Attorney Michael Pua mga ka-vibes. Unsa ba indikasyon? Sa to pa katong giingon ni Assistant Ombudsman Miko Clabano natahap siya nga naghikay na niya sa ilang political asylum dito. Masig mingon ta nga tinuod gyud ay kahato. Kaya hadlok mo sila kay grabe mo gunang kanamanggong kaso nga plunder mga ka-vibes. It's a non-bailable offense. Di man ka magka piensa ni Ana. Di makatugtan, makapiensa sa korte ni Ana. And it is not the regular courts, it is the sandigan bayan. Ang mahitabo ni Ana, ang kanang investigasyon sa ombudsman, kung unsa ilang findings, o doon nagin sila ay prima facie evidence have a certainty of conviction, ilan man ang iduso nga to sa sandigan bayan mga ka-vibes. Unya, just like what happened to Senator Rodante Marcoleta, o sayang higala nga si kani congressman ha Michael Defensor mo-issue man na og warrant o arrest mga kababs niya nan bailable man di ka makapiansa o mapriso sad si Solar Boy o iyang Solar Mother mga kababs. Ha, Solar Boy and Solar Mama tod pa nila. Ha? So, wala. Unya, be. Unsa mo tod yang 3 billion? Yaya, no. Well, imo nang i-convert ang 3 billion into dollars or unsa man ang kanang currency dito sa Europe, ha, kabas, francs man tingali o ako masayop. Anyhow, kadako ang nakwarta, ha? Ha? Saan mo ito nila? Ha? Mamalit sa silang propiedad dito. Di patingali kay unless they will be granted political asylum. And you know, this is a very interesting development, mga kabibes. It dawned on me, ha? Nga basin biya o paborable ang ilang application for political asylum. Kay ilan naman gibaligya ang ilang kaptangan. Ha? Kay og turista lang sila dito. Uy, mag-unsa man ka dito nga kinahanglan man yung daghang kwarta mga kabibes. Unsa may imong paliton? Grabiha inana kadato sa. Sus, gilinuo ko. Kita, ha? Magkagunit ka ta niya ng 3 billion pesos mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Matod pa si ni Kabibes Ted Mendez. Hay nako si Atty. Bakwel, sana man maligo ka at magpagupit ka ng buhok mo. Napakadugyot ba kasi sa buhok mo. Bitaw, no? Mawala bitaw na akong nahibudgan ba ni Atty. Kanang Lyndon Bakwel? Di mo po ka kaingon nga di isa ka-afford mo at siya o kanana ang tarong nga barbershop. Ha? Akita gani nga ultimo pagpasib sa tumbok, dagan pa manggaling tag barber shop ka vibes. Bitaw kaniya ko kada semana gini oy. Ha? May banan gyud ang atong 15-30 dire nga musod sa atong kaning atong kanang ATM payroll sa ATM. Ha? Budget iguana kay kalsahe rabaog magtanaw diri na makita mi ninyo din sa kanang Facebook live nga murag dugyot sa gnaong mga kabibes. Ningon si Kabibes Ted Bedes, ang mga DDS ay sanay natawaging ano yung baka? Anong ibig sabihin nun Kabibes Ted? Yeah, hindi ko mag-get sa sorry. But tatawaging baka yung mga DDS sa kasi yung baka sa amin, di ba yan yung cow? Bito mga kabayab sa kana usasad na sa dako kayrong atangan rong adlaw. Kay og dili galing mobalik si Senator Loren Legarda kay ang paibaor ba ni Senator JB Ehercito gahapon. Sakop pa ni sa kining House Senate Committee on Appropriation si Senate Committee on Finance rather si Senator Loren Legarda pailisan siya og wa gihapon sa karong adlaw kay wa mo kuno klarong feedback kung mabalik bas Pilipinas kay ngano mga kabibes kuan man sa gondon karong mga buwana sugod September mo naman ang mga gitawag og budget hearing dito sa Ubos Bible Auranan o dito sa Senado. Kay aron pag-andam sa 2027 National Budget, mga kabibes. Vice Chairperson man ini, si kining Senator Loren Legarda, matod pang Senator JB, nga mao ang chairman karon, posible nga ilang pailisan si Senator Loren Legarda o hindi nagyod siya mapalik pa din sa Pilipinas, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: So, maunay, labing uhay nga kalambuan kabahin sa mag-inahan nga Senator Loren Legarda o Senator or rather Congressman nga si Leandro Leveste mga kabibes. Kay pastila no, laliman kag 3 billion na aron sa ilang ilang bank accounts, mga kabas, pagkahayahay ras kinabuhi nila, oy. Unya, kini si kanabang Leandro Leveste, ha? Grabe kunig dabangga siya. Si Executive Secretary, ha? Executive Secretary Ralph Recto, mga kabibes. Ha? Matod pa ni kabibes Ted Bedes, alam ko si Ton, alam mo bang ibig sabihin sa baka Japanese term lang yun kasi I'm working in a Japanese firm, Sir Ton. Okay, okay yan ah. Tingnan ko nga kung anong ibig sabihin ng baka sa Japanese. Okay. Pwede naman eh. Nandito naman si ano, si Mr. Google, ha. Tingnan ko lang ka-vibes Ted, ha? Very interesting yan. Anong ibig sabihin ng baka? Ito, baka in Japanese. Okay. Hindi pwedeng bagnitin rito. Pero pwede yun. Kasi yun naman ang naririnig natin. Baka is stupid the eye, mga kabibes.
1: Pino!
3: Thank you, kabibes Ted, ha? You're very smart. Kasi hirap naman pag magdaan dito ay makasugat dito, mga kabibes, ha? Paminaw mo. Naagay mo yung kasturya nga hapon. Japanese national niya inon mong baka. Ayaw yung magtuo, ha? Kaya ano, ha? Matod pa ni Mr. Google, baka is a Japanese word for fool, idiot, or stupid.
1: Ayaw!
3: Na, ato lang in English yun. Foolish, silly, or dumb. Mapahita, no? Wag naman. So, ganun. Okay, bago yan, ha? Kung ato silang tawagong bumbilya, ato sa sila tawagong mga DDS, mga baka.
1: Ayaw!
3: Thank you for that nice one, ka-vibes Ted Medes. O ni kanindot sa itong programa, mga ka-vibes. Kaya kitang tanan din eh. Ako lagi mo ingon ko, para nako, this is the essence of democracy. Magtinabangay ta. No one has the monopoly of opinion here. Mo ni akong gusto nga programa, mga ka-vibes. Ningon si ka-vibes 760, Kabaib si Legarda o Leveste mauli o ma-presidente si Sara. Posible kayo. So, sao man, di sila panakup. O manakup, o magawas na lang warrant o bares, Kabaibs.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Matod pa ni Kabaib 0792, kaning mga DDSer, they call it political persecution. Pero para nato, mauni ang justisya taking effect. And we need more of this. We need more DDS complaining because it means things are getting better in terms of justice system. Malagi na. And I go with Kabaib Ted Medes. Di lang bumbilya, mga baka pa. By the way, Kabaib Ted, bago ko makalimutan na, akong amigo gahapon gisugsog ko while I'm having my lunch ba nga bus imoy ang tawag nako bus milagro lagi bus wala lagi mong tingog si Ruben Padilla. Ako sa siyang ito bags text nga basig ikuan bus basig sakitan sa ngipon mo nang wa mong tingog. Mo na gahapon there was no public display of stupidity. Prangka-prangka lang. Dito sa Senate impeachment trial. Kaya, pastilan lagi og si Ruben Padilla lagi ang muto ang mo barog. Sabi kita ako ni si Ruben. Masing tingalig na

0: kay Tolosa Jr. Nga usap pud sa mga dikampanilya nga abogado nga naa sa prosecution panel kay si Attorney J. Tolosa, mga ka-vibes, doon na sa ginay maayong record isip litigator, isip usa ka abogado. Ningon si ka-vibes, Ted, kasi sa aming company, Sir Ton, some of our Japanese officers used to call baka if they are angry with somebody. Kaya I asked, what is baka? He replied, stupid. Nga mo lagi na. Mabuti naman at na nasa tabi ko lang si Mr. Google. So thank you for datang. Karong bitaw, honestly ha. Karong po ko kay bao nga kanang baka di ay basta sa Japan na lain day buot sa buot yan na mga ka-vibes. No! Muna nga dagi hapon nga tawagon mo baka. Ayagig po salamat ha. Ayagig po salamat ka-vibes. Muna nga tong sabot dire kay ang baka ha, sa Japanese mga ka-vibes estupido. Ayaw! Na, huwag na yung tubag, huwag baka niya may yung ka-thank yun. Ang katawa ginang mga Japanese national na to. Pino! Still, ano? So, ano ito? Medyo on the lighter side ba? Ingon si ka-vibes Fred Gilmore ni Ruben is a big baka. A giant baka. Ay, orapod. Ika-harsh gudin mo, ka-vibes Fred. Oy. Ah, bumbilya lang. Okay na na. Pino! Ito, si Senator Ruben Padilla, wong tingo gahapon, medyo hapsay ang waoy, wagon magubot ang kanang social media. Kaya ni tingog ba to si Ruben Padilla, mga ka-vibes, sana. Ang kawas po ng istorya nga si Boy Sili. Pino! At tanaw na to ron, pero yan din pakotanon. Basig ka ron, ikaduhang adlaw, di butingog si Ruben Padilla og Butambong. Ayan ang una yun, si Atty. Michael Pua. Iyang pangutan noon. Sabi niya, pangutan na niya. Sunti, mukalit ka, no, nga, 180 degrees to, mga kabayap si Atty. Michael Pua. But, you know, very unlikely nga ilaglag ni Michael Pua si iyang boss, si Vice President Sara Duterte. So, that's very interesting, mga kabayap, sa. Kaya nga, no, doon ay early nga mga nauna niya ang mga testigo nga niingon nga kanang 15.4 million wa gina maabot sa kamot. Pero makahibulong lang ang among certification nga doon ay gipahigayon nga kanang Youth Leadership Summit o Information and Education Campaign nga mao ilang justify sa pag-release niya itong 15.4 million nga usak-usak ka sinti mo, huwag yung gitaon, may kadawat, ana, uy.
1: Arangkada sa buntag.
0: So, ato ng atgan karong buntaga, mga ka-vibes, little over 1 hour na lang yun kay, in fact, kita hapit na tamutakop sa tilon sa itong programa rong adlawa, mga ka-vibes. So, for the moment, manamilit sa kunin nyo karong adlawa kay atong atangan sad ang pagpadayon ang day 21 sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay ang witness karon, ang hostile witness mao mismo ang usa sa iyang mga abogado si Attorney Michael Wesley Pua, ang kani chief of staff sa buhatan sa kining Department of Education kon DepEd, mga ka-vibes. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong ka-vibes si Tonton Alcos ang tugop nga magaingon. Inaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabuli ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat, mga ka-vibes. Hangtun ugma. Ka-vibes, mauna ni!
1: Aral!

0: favorito na Ate Sakal, Ninan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubus nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: Regalo ko, ha?
1: Nagkagubot ba ang hunahuna?
2: Nagkagubot ba ang hunahuna?
1: Daghang pangutana?
2: Pangutana?
1: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka?
1: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
2: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Sa mga Pilipinas, it is now 9:28 in the morning and you're listening to your favorite radio station in Cebu.
4: 93.1 FMR, your favorite music radio.
3: Mga ka-vibes, mauna ni! Liotong ka. Longest breath biya to.
4: Parang mahilag eh.
3: Liliman na ko kaya bibiyahan ko ni mo. Lab kayo tika. Ano mo story yan, no?
4: Eh, what if
3: pina-attorney ligutan?
4: Ano sa mo siya?
3: Dili. Nako. Kaya na biyaan ko nimo tungod kay agtagugma. Ayun ako. Anyway, 9:29 itong oras, mga ka-vibes. So, there, nilikutan mo na pa na siya. Manasya ekstorya, no? For example, mayingon siya nga ka ng photocopy is now admissible as original evidence in court. Repeat.
4: Oh,
3: from the start naman. Ano yung attorney ligutan?
4: Sir, wala sir. Okay na sir.
3: Ano yung attorney ligutan mo
4: rin? Nasa 10 ra.
3: Diba?
4: Diba?
3: Ayun ako. Anyway.
4: Educator gina siya.
3: Yes. No? Attorney AVL. We call him AVL. Yes. Mando Virhiligutan. So siya, kinsa may simpro ni mo, EBL, patay, good luck.
4: Oh my God. Prayers.
3: 9:30 atong oras, mga ka-vibes. Good morning, Sintanan. Adlaw ka lang ng Miyerkules. Ganoon ang adlaw sa buwan sa Setiembre.
4: Oh my God.
3: What is the proper way to say it?
4: Setiembre?
3: Setiembre or Septiembre?
4: Setiembre.
3: Oh.
4: Is it not Septiembre?
3: Do you know the song, Ana?
4: Wala.
3: Enero, Agosto.
4: La Guzman?
3: No, diba? From Jenna. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Setyembre,
4: Oktubre,
3: Nobyembre, Disyembre. Oh, ano siya? Yes, I don't know. Months of... But I think it's Setyembre.
4: Setyembre. In our language, siguro, Setyembre.
3: Setyembre. No? Tapos Oktubre.
4: Oktubre.
3: O niya, Nobyembre. Imong mama, murag tigre.
4: Tigre. Rapper ta kong mama man. Magtigin no. Andrew E.
3: September 2, 2026. Siyempre, mga ka-vibes, na-play may Christmas song earlier, no?
4: Ahoy!
3: Wala pa ang countdown na moderay. Wala pa. Ano rin tayo, 114 days left. Karoon eh, or gahapon eh?
4: Karoon
3: eh? Gahapon eh.
4: Ha? Onswa? Karoon eh?
3: Oo. 114 lagi. 114 days to go. Yan, sa dili pa magpasko.
4: Pasko!
3: Tapos ka na rin bang 114 days, mga ka-vibes, kilatan rin na.
4: Through the fire.
3: Diba? Ito kayo mo, Pasko na dahil yun.
4: Ay, nako. Oh. Sana.
3: You know, sabi nga nila, ang Pasko ay para lang sa mga bata.
4: Dili, uwi.
3: Sila rin tinuod nga malipayon sa Pasko, ate.
4: Kasi sila rin makadawat.
3: Ayaw, inagdili, uwi. Sila rin tinuod nga happy, inigpa.
4: Ato, target Monday, ay!
3: Ihatag manggihapon na to na.
4: Kapag kanalage mo gahapon sa akong manager, ako akong mantra, good miss kay, dili mahuman ang tuig, gadi ko dato.
3: Mo?
4: Mag-treatment
3: mo. Mo, bagay, no? Dato ka for how many days?
4: Oo, mga 3 days lang.
3: 3 days lang.
4: Oo, kapag mo 25, nga.
3: Diba? Huwag
4: na bilin.
3: Ang problema pa yun, ang first week pa lang sa December, gihatag na.
4: Ayaw lang. Ay kami, pagkuhan. Last
3: first,
4: year.
3: First week of December, hatang ng bonus.
4: Tungod na tumbag yung tino.
3: Ay, oo, no? Early.
4: Ipa-early pa yato. So, pag early December
3: Christmas
4: nga
3: bonus.
4: Nga.
3: Oo, oh, no? Wait, it's been a year na din ang bagyong tino, no? Mahapit na mag-1 year, no?
4: Yes. And, sang linog.
3: Sang linog, no? Almost 1 year na, no?
4: Oo.
3: So, grabe ka paspas dagan sa panahon yun, mga ka-vibes. Mauna nga, kamo di hapaspahin sa inyong lihok.
4: O, ayaw mo paglangay lang, ay. Pwede mo mabiyaan.
3: Sabi ganun sa ong giingon sa bedtime story, biyaan na ganun si Uya, biyaan pas panahon.
4: Ayaw mo, papay. Hindi lang job ka. No? Choose your battle.
3: Ayan. Anyway, good morning sa tanan, mga ka-vibes. Kaya mga panghitabo, no? Tiri sa Tongdak Bayan, o province sa Sugbo.
4: Mm-hmm.
3: Number one, ini mga ka-vibes, ang padayon nga, monitoring sa atong air quality.
4: Yes, very
3: for
4: bad.
3: Today is acutely unhealthy.
4: Today?
3: Air quality natin, yes.
4: Ooh, second to the last na siyang grabe ang buwan.
3: No, oh, oh. Because yesterday was unhealthy.
4: Very unhealthy.
3: Very unhealthy. Karon acutely unhealthy. No? Kaya naabot na po ang air quality index kon AQI sa 203.
4: Oh my God. Double 150 something lang to.
3: So ang remarks na to is acutely unhealthy.
4: And then ang last is emergency. Diba?
3: Tama,
4: so
3: yes.
4: Let's hope na di na maabot ano nga po.
3: Yeah, murag nisamot pag yun itungod sa forest fire sa Indonesia.
4: Yes.
3: No? So mo na mga ka-vibes. So pahimang no sa tanan. Mag-face mask kung mahimo, no?
4: And then, ilasan ang mga outdoor activities.
3: So, yes, sama sa pickleball.
4: Yes!
3: Pero hindi pwede.
4: Mag-mask na lang.
3: Hey, hanga ko, no?
4: Saan man na?
3: Hindi, okay naman na.
4: Indoor na lang.
3: Hmm?
4: Indoor.
3: O niya, ang nabook ay outdoor man. Saan mo na ito? Pero hindi naman sinabing bawal.
4: Oo, no? Ilasan lang.
3: Ilasan lang.
4: So, if mag 3 hours,
3: pero
4: so 1.5
3: na lang. Usually, mag-good Ate Bay, ka naman kung unhealthy nga air. Usually, in the morning, kay tuhod mag-una sa kainit, sure. Sa panahon,
4: mm-hmm.
3: Plus ang haguro sa hangin, muna siya nga unhealthy.
4: True. Actually, kaya pa doon ko dali sa station, mag-make SRP, no? Makita ganyan ako ang kabukiran o ang syudad, di na good maklaro tungod kay nataburan sila puti na
3: di,
4: I don't know.
3: Hindi siya maklaro kay wa magkarag antipara.
4: Ay, gahapon. Kalimutin bitaw ko gahapon. Hindi, mataburan siya sa haze na good. Balok ang amurag, na is something gila sa
3: yes.
4: Hangin.
3: Yesterday morning pa lang daan mga ka-vibes, nakabante ko nga, nganong dili man suwaw ba, dili bitaw siya, dili init bitaw, pero aling muot, pero mura siyang dag-om, pero dili siya dag-om. Nabitong murag na is something wrong with the sky ba, no? Di ko ka-explain mo, dahil ito haze di ay ito.
4: Mauto siya, yes. So sa ito mga ka-vibes, ilabin na ka itong mga naisakit niya, asthma,
3: yan,
4: or anything, mga health-related conditions,
3: respiratory illness ka na.
4: Siya. Make sure lang yun nga, you protect yourselves against face mask.
3: Mm.
4: Huwag di ka nalang magawa sa balay. Ayaw lang yun gawa sa balay.
3: Yan, kung di ka nalang magawa sa balay, kaya mukha nang pwede lang isugo. Isugo nga, ipadeliver. Ipadeliver
4: virtual lang. Ano, di ba? Yes, stay at home na lang yun.
3: So dapat kaya itong trabaho on.
4: Ay! Paano kaya yun, no?
3: Online na ta, online.
4: Oo.
3: Yeah, nakunawa na ba ito sa ano? Itong pag-pandemic ba? What if ang mga DJs na saan nila pag-duty?
4: Saan
3: nila? Ang mo sa ato sa una para na aming duty kami sa una sa MOR sa una kaya mag-random ra ang naka-playlist na naka-load sa mag-iwag ang radyo. Pero na-duty na mo mag-Facebook Live me.
4: Abongga.
3: Kinahanglan.
4: At least.
3: Okay, para,
4: pero at home.
3: At home.
4: Uh-huh.
3: Let's kayo mag-Facebook Live me sa station gihapon. Dinitingaw na lang ko tami. Mayos at kada.
4: Okay. So naman na may microphone good tanan.
3: Yeah, no?
4: Mandatory
3: so,
4: siya.
3: So mauna mga ka-vibes, no? Atong air quality, dili safe. So again, kung mahimo, no? Stay na lang ta sa atong mga
4: yes.
3: Panimalay. Yan. And wear mask. What else? Sa mga pwede. Kung ina naman ganing naamoy mga ailments or respiratory ailments, pag-stack mo oxygen, no? Kung mahimo, no?
4: Mm-hmm.
3: Para,
4: stay healthy po.
3: Naamoy, what do you call this? Pang-compensate, no? Just in case medyo makapusin sa hangin.
4: True.
3: No?
4: Labi na nga. Dili healthy pa ng hangin. No?
3: Yeah, see, of course, no, there are no orders of class suspensions, ha? Wala, ha? Basing mo yung mga bati ang hangin, mag-class suspension, ta, wala.
4: Healthy,
3: there's no order nga mag-class suspension, padayon gihapon ng klase, mga ka-vibes.
4: Oh, but do you think, should it big time,
3: if
4: sir?
3: If mo padayon na yun, ni, no, especially with what's happening with Indonesia right now, forest fire, no, tapos,
4: grabihan, no, kayo maabot diri.
3: Because ang hangin, habag at di aron dahil, basing nakalimot ka.
4: Grabe yun, no?
3: Hangin mag-good kayo karun because okay lang ito kuhaan siya pero dili hangin like summer di ko na maabot din niya hangin man.
4: Ngani,
3: o tinghabag at pagyadron mga ka-vibes. So yesterday, ha, kalik nga ni Bundok ang ulan gahapon sa hapon. Yes!
4: Wala ko ka ba?
3: Kalik nga ni Bundok natulog ka.
4: Wala na, duty ko!
3: So kalit nga di punta ang ulan gahapon sa hapon. Kadali lang. So maniting habagat na mga ka-vibes. Matod pa ni sa pag-asaan na ginayon sila nga na posibleng nga kalit-kalit na pag-ulan.
4: Mga localized thunderstorms.
3: Localized rain showers and thunderstorms.
4: Yes.
3: Jomar Eclarino, nangalagad araw magkatulad. Hi Sir Jomar. of Pag-asa Magtan DOST.
4: Yes.
3: Anyway, 9:37 atong oras, mga ka-vibes. Parang ito sa itong programa nga Kalandraka, so sa dilipat na magdula, mga ka-vibes. So, doon natong tukyo na yung mga importanteng issue.
4: Let's go!
3: Nga, ang ngayon taga ang pagtagad, labi na sa itong mga ginikanan. Hi ni Ma'am Almira Dego, yung buntag ni Modi.
4: Good morning!
3: Hey, kuya, what's yung mong outfit ka rin, no? Maragkuan ka, no? Ambot.
4: Marag home body ko today.
3: Oo, no? Kuan ka karon ka nang nakapambalay.
4: Hindi pa nakapambalay.
3: Mo ba?
4: Oo.
3: Oy, ay, ipakita din mo na mong bra.
4: Sorry.
3: Ikaw, oy.
4: Hindi, kaya oy pa lang. O ka basta sa balay, wala. Pwede ba di mag-arm, di ba?
3: Sa mo ni siya.
4: Nakakuan ko, ha?
3: Abi kay ikay mo himuong muse. Sama mo
4: din, ay.
3: Oy, mga ka-vibe, si... Nagsingabot din ang atong KBP week or KBP month, no? And for the first time, we're going to participate sa KBP month.
4: Bakit?
3: Ang among muse, mga ka-vibes, wala lain kundi si Juby Balneg.
4: Oh, yeah, you know.
3: Si Ate Bay. Nasiga rin nyo siya, mga ka-vibes, nga musulob og 10-inch nga high heels.
4: Pwede 10-inch lesser nga sayal, kaya pa.
3: Pwede rin.
4: Oo, kaya pa, sayal nga mas mubo.
3: Ayun ang high heels, so okay rin ang mubo, kaya bahalag mubo, basta igo.
4: Mag yun!
3: Oo, di ba?
4: Masin pwede mausap ang una-una sa ato ang mga ka-vibes, kung ano na silang ganada nga.
3: Dili, oy.
4: I think I fit.
3: Sige! Sige,
4: hindi na ko kay Kaya, pero kamurampa. Pinag-treadmill, beto siya
3: lang. Anyway, mga ka-vibes, muna yung among hinapos nga topic before we have our very quick commercial break. No? Ni Pahimang no karon ng NBI, mga ka-vibes, no? Kabahin aning gitawag na itong online grooming. Yes, no? So, ang kining online grooming, unsa man yung online grooming, mga ka-vibes? So, when you say online grooming, this is the threats kundiin ang kining mga kabataan-unan. Posible nga ma-lead to sexual exploitation. And violence against children.
4: Ooh.
3: Okay? Si NBI Investigation Agent 3 and Media Liaison Officer nga si Maria Contessa Lastimosa miingon nga ang grooming mahitabo na siya sa laing-laing mga stages
4: okay.
3: na these perpetrators. Unya ang number one nga target ani kining mga kabataan-unan.
4: Yes.
3: They're very vulnerable. When you say vulnerable, kanang dali ra kayo silang mailad.
4: Gullible, dali mailad.
3: Vulnerable, gullible, naive.
4: Oh, yes, ano, wow!
3: Terms.
4: Kasi namas mo siya, kompleto ha?
3: Di ba? So, muna siya. And dali kayong mailad, dali kayong makamutrust ang mga kabataan-unan. No? So, na-incidente na natala. Kundi yung usa ka 9-year-old nga girl. No?
4: Very young.
3: Active sa TikTok, magpost ng mga dance videos. Adunay ni-reach out niya fan kuno siya. Allegedly gaining her trust hangtod sa the interactions became inappropriate na. Yan. So, mauna, no? So, kinahanglan ka mo, magbantay mo sa inyohang mga anak, labi na sa makanang mga naiyong mga TikTok accounts. Sabihin ninyo TikTok, di ba?
4: Yes.
3: When you post on TikTok. Because na may iban nga social media, like for example, Facebook, for academic purposes, for school purposes, let's say, dito mo announce si teacher,
4: tinood.
3: Na IG si Anna. Pero if mag-TikTok ka, ayaw ko yung na si teacher at tumu-announce sa TikTok.
4: Most of the time, entertainment purposes gilang TikTok.
3: Di ba? Wali mo naman yun, no? Oy, class, maghimo mo TikTok account na na kay akong announcement na added to atong group chat na sa TikTok.
4: Mag-video ko nga mag-announce nga wala tayong klase. Diba? Usually, kay videos, mangyod ang makita sa TikTok. And, ako lang siya ikuan, DJ Kivit. Kadaghan kay kong kaila nga ang edad kay 9 anyos paubos nga daghan ang mga TikTok videos. Kaya syempre, ma-attract mangod sila, malingaw sila sa mga videos, sayaw, kanta, unsa pa nilang makita sa TikTok. So, I think more than anything else, especially kay ato ang mga kabataan-unan, di pa mag-inwa mo na sila discernment, di pa man sila kabaw mo decide which is right, which is not right. Ato ang mga ginikanan nga naminaw karon, your parental guidance is really needed.
3: Oh, no, ani. Yung sahay, ma-proud ta, no? Iy, atong anak, kaya kung anak biya, kaya dagang kayo fan sa TikTok.
4: Ang gusto kayo dong digi-digi, maayo kayo skipping.
3: Gusto kayo mo dong digi-digi-digi-dong, o, diba? Uy, Jesus, ako anak, sikat biya na sa TikTok.
4: Dagang kayo siyang followers.
3: Dagang kayo siyang followers. Pero matakahibaw, diba, ang interactions, ana. May tatog, kamboy mo reply sa tanang mga mo message.
4: Kaya,
3: don't you know, in TikTok, pwede ka mo message.
4: Yes!
3: Pwede mo private message sa TikTok, pwede mo send og private pictures.
4: True!
3: Diba? So that's why kinahanglan na as a parent, no, dapat kamo kanang kuan mo kanang aware mo and you're very vigilant, no, guarding the
4: tinuod
3: safety of your kids.
4: Tinuod.
3: No, labi na sa mga usually mga babae gyud, no, kay mama na, no.
4: Mm-mm.
3: Kaya man sa yun ni sikat una ang TikTok.
4: Yes.
3: Ano mga challenge-challenge sa ano katong mga wow.
4: It's me, it's me and my jowa.
3: Wow. So yung mga usok karon nga kuan.
4: Katong savage love.
3: Oh, muna sa una, di ba? Oh, savage love.
4: Oh, era. Oh, ngayon ko na.
3: Katong, ang sagotong kuan, ang sagotong sayaw nga. Ready at the time, and then, and then, and then, and then, and then, and then,
4: kasi I'm gonna wanna machine.
3: Kana, oh, kana. Diba? So pero again, you know, TikTok is fun. Mm-hmm. And very conscious naman si tawag anang sa psychology bitaw ka nang malingaw ka kay one scroll away sige ra kag kuan.
4: Unsa man convenient?
3: There's a psychological term anang kanang muraga kanang shorts bang shorts. Sila magin ni pauso sa shorts.
4: Okay.
3: Diba kay back then wala pa nang shorts ang ang Facebook, ang Instagram, ang TikTok yun na pauso sa shorts nga. 30 seconds lang, lahit na pod, ba?
4: Niya mga tao tinuod yun na DJ Kiwet ang ato attention span to entertainment. Yes, diba? Mugbo ra kaayo og diligali siya kanang funny for us the first 7 seconds by.
3: Yes, ano, diba? No, hindi na taglain.
4: Oo, sa so, TikTok,
3: sa TikTok dagan kaayo. So muna dapat bantayin niyo mga anak, eliminate yes, niyo mga anak. Okay lang man na, I think para sa ako Ate Bader, nothing wrong if TikTok is yung anak, no?
4: Ah, wala. Oo.
3: Nothing wrong about that. Ang importante lang bantayin niyo kinsa mga mo interact anak niya.
4: Yes. And of course, a DJ Kiwet aside from siguro sa interaction, kanang mga music nga gamiton, languages nga gamiton.
3: Eh, even ang mga challenges nga pang-apilan. Basig, mo-apil mo silang challenge. Kato bitong, my heart goes, kato ba?
4: Kato yung nag-anak, kaya mausapang kanina.
3: Oo. Kato bitong, mag-spray-spray sa samin. Thank. Tapos pag sumi kayo, di ba?
4: Mausap na ang
3: hopefully, again, no, be really cautious. Bantay ang TikTok sa inyong anak mo. Ingon ganyan yung anak ka. Dili ay paghilabot sa akong TikTok, I think kinahanglan
4: there's something wrong.
3: You need to enforce nga maghilabot jud ko. If not, bawalan tika mag-TikTok, no?
4: And it's your responsibility as
3: tinood,
4: a parent.
3: Tinuod. Kaya hapata magmahay ulahin ang tanan.
4: Tinuod.
3: Labi na, you know, labi na if mga kanang mga kanang mga pangidaron nga padulong sa hamtong, kanang mga 9, 10, 11, 12, kanang murag na anapod sila yung nilang kuan, ma, tigulang na kung may kubot eh.
4: Yes.
3: Diba?
4: Ayan ang mindset. Samot na,
3: mas kinahanglan yung butan, mas kinahanglan yung giyahan. No? Labi na if there's money involved.
4: Yes.
3: Kibaw naman na sila sa value sa money. Kanya na yung maingon niya, sindi ko kukuan, padal antikag ingon ani. Wala kayo ba online grooming na di ay?
4: Tinood.
3: So, ma-exploit na ang inyong mga anak. And who will be held responsible? Kamugihapon, isip mga ginikanan. So, mauna mga ka-vibs. Again, pahimang nun na si NBI, bantay ang mga TikTok accounts sa inyong anak.
4: Mm-hmm. So, meaning it's been happening, okay, na lang siya yung mga reminders.
3: Nanay kaso, yes, nanay kaso gani, katong
4: giingon. Kapag mention kanina. And for sure, napag yun na yung mga lain nga wala pa na-discover.
3: Tinood. And so, even for those nga dili mga TikTokeres, no? Kaya lang naray TikTok, tanawa po dun sa ilang mga ginatanaw, kinsa ilang gina-follow.
4: Kana.
3: Mas
4: mag-matter ang influence.
3: Yes. Ako, Ate Bidahan, kung daghang mga mulabay sa akong FYP, pero piliyon na yun ako ang mga
4: mapang-follow. True. Kaya kung kasi mo ibang follow, mo mara usually ang magawas na kasi FYP.
3: Usually ka ng mga pula og kuan.
4: Pula og unsa?
3: Leps. Pula og leps. Di ako i-follow usually mga educational.
4: Wow!
3: I love educational videos. Yes.
4: Kaya na may lain.
3: Kaya na may kapupulutan. Sige, binuang niya natin. Kanang mga today in history something in ana ba kana sila.
4: This is last. Mapapaganon. Localpedia. Sila Kuya Kim.
3: Unya katong kuan. Hi ni Maring Marwen Vlog. Walo, good morning. Katulagin kuan. Ganan yung invite na diri sa kato si kuan ba? Si
4: Actua.
3: Dili si Actua. Katong tigulang abogado ba? Nga iyang i-discuss ang karaan jud nga Binisaya. Sa iya ako nakahibaw. Ako na-share yesterday. Sa iya ako nakahibaw that ang color day in Bisaya
4: is what?
3: Bulok.
4: Bulok?
3: Ooh. Yung muna siya ang color, bulok. That's why we have mabulokong buntag.
4: Colorful morning. Mabulokon nga ako an karang fiesta.
3: Mabulokong colorful.
4: Diba? Colorful
3: bulok. Then tapos namin ako sa kanta ni Joseph Gara katong kuan sugid ni Maria, naghatag bulok sa akong kalibutan. Naghatag color sa akong
4: kulay. Okay sa Cebuano, kita mo sa unsay color sa mga sulob. Ano ra ba color lang?
3: Ay na color ay na bulok.
4: Bulok. Lahi po tong usa katong pinasing ka.
3: Lahi po tong bulok.
4: Lahi po tong bulok. Manabubulok.
3: Ay nako. 9:37 na itong oras. 9:47. At yes. Invite diri pohon. I want to learn more. Abogado to siya.
4: It's gonna be very educational.
3: Actually, di siya ganahan nga matawag nga abogado. Manlalaban.
4: Akala kaya mo siya na.
3: manlalaban. Yeah, no? So ato na hopefully ma-invite ato na diri
4: boy
3: para makatuntag mas lawom nga Bisaya.
4: True.
3: No, di kay kita atong Bisaya karon kay modern na.
4: Oo, mga konyo na.
3: Di ba?
4: Remix ta mga reshuffle.
3: Where man ta mo eat?
4: Wow.
3: Duklon ti karon.
4: Near na ka.
3: Near na ka. Here na me, where na you?
4: Di ba? Ano na mga kasagaran?
3: 947 na mga ka-vibes. We'll be right back. Dili lang sa programang
4: Kalandrakas.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 93.1. Maana ni.
5: Kabay! Kabay!
6: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
7: Vibes, kabay! Kasama sa
8: ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: Oras, mga ka-vibes, it is now exactly 9:49. Si Attorney Leo Zaragoza na ito, akong ipangita. Oh, si Leo Zaragoza, yung saka siya ni ko, no? Jessa.
1: Parang di ko yata kaya.
0: One day, ang iyang pangalan sa iyang Facebook page, Kita Kini, Kini Kita.
2: Wow! Oh,
0: napo rin siya sa TikTok, no?
2: Ganahan ko, Ana.
0: Oh, Kita Kini, Kini Kita.
2: Kita Kini. Oh, diba? Sa English pa.
0: This is us, us is this. Pumaday.
2: Grabe, bright ka doon doon.
0: This is us, us is this. Ah, di ba? Oh. So, panitan ka ng hilak, no? Milugmaw.
2: Oh. Hilak, milugmaw?
0: Oh, milugmaw. Oh, ano?
2: Oh, milugmaw makadira.
0: Kung ka nang magkalisod na yun,
2: nagkagidlay. Abi ko nagkagidlay.
0: Mi bakho na yung hinilak.
2: Oh, kana. Kana bakho ka balo ko.
0: Oh, kanang murag-murag na itingog ang hilak, mi tibi.
2: Mi tibi oh kana.
0: Di ba? Kaya ka.
2: Layo wala. Kairigo na lang. Kuan ta gagawin.
0: Ay nako. Mm. O kanang mga term nga. Mi ipsot ana. O mi ipsot
2: meaning?
0: Mi kagyo, mi ipsot murag ni ikyas. O di ba? O. O pag escape na. No? So yan no. So daghang isyag mga terms. I would really love to learn more no. Nindot yes. Kay ano no, nga kay karaang karaang binisaya. Do kay bawo man sad ko kay syempre naman ko si Bono Journalism, di ba? Kita nakaabot pa kag si Bono Jorn.
2: Wala
0: kay si Bono Jorn.
2: Wala kay si Bono Jorn.
0: Si Ater, si Sir Jun Tariman wa kaabot
2: ana.
0: Mao ba? Oler. O ini mo ang
2: wala. Wala. Wala. Pero you're very familiar now with some old Cebuano words.
0: Yes. Siyempre, because also with the guidance of Sir Leo Lastimosa. You know, Sir but Leo. we para sa ako, ano, we always learn from listening.
2: Yes.
0: Di ni mo kinahanglang tunan sa libro.
2: True.
0: Kinahanglang lang kang maminaw.
2: Oo, oh, so, for example, so, Tonton.
0: Maminaw ka ni ka vibes Tonton, mga alam na Bisaya. Maminaw ka kanang mga drama nga Bisaya.
2: Oh,
0: sama
2: oh.
0: Sa, oops, oops, oops!
2: Oops, oops, oops!
1: Papaya chicken
0: day! Ginay! Oh, it's a mega.
2: Karang sa yun, bipalihubi, padaog ako. September ba ya?
0: Ha?
2: Last time ako nakadaog, di ba?
0: Okay, naka... Ha? Huh?
2: Last time ako nakadaog?
0: Hmm?
2: Ikaw, superheroes.
0: Ha? Huh?
2: Ikaw, ha? Nakadaog.
0: Ha? Hotdog.
2: Ha? Eh? Oh. Oh, oh.
0: Okay, sige, sige ha. Okay, ready!
2: Sa yun ang palihog, sir, be. Gisero yun.
0: Magngalan ta karon
2: ngalan
0: sa mga appliances.
2: Okay.
0: Oh, sayon ra.

0: Hair iron on. Buta. Hair iron on. Hair iron on.
1: Ako si steamer.
0: Hoboy steamer. Ako si siomay maker.
1: Alam mo, steamer ka na pala ba?
0: Wala yung man. Steamer sa bako kay siomay ka itong mag-siomay.
1: At sarili na siomay maker di ay.
0: Oo
1: na. Wala mo siomay maker.
0: Kaya ka itong siomay steamer imuha para sa
1: ano.
0: Ako ka itong steamer nga pang siomay.
1: Hinaani ah.
0: Okay.
1: Ako si rice cooker.
0: Aba, rice cooker. As nakakamu ko sa ako ah. Ako si plancha.
1: Ako si... Ako si air humidifier.
0: Oh, wow! Air humidifier! Grabe yun
1: eh! Wala na takutob. Ano si Mamay?
0: Ako si
1: kasi ka
0: kaset
1: okay. Ako si water dispenser
0: Ako si pressure cooker
1: ako si air purifier
0: air humidifier
1: air purifier yeah.

0: Monitor ra. Okay, edi kini sige para para malay oh. Dito mag the computer na ka the whole set. Ako si PS5. Mo kay PS5 magbuot ka.
1: Places pa na. Unsa ba man?
0: 3.
1: Bluetooth speaker. Oy, ako si speaker.
0: Ha? Huh?
1: Speaker.
0: Ikaw si speaker?
2: Dili.
0: Ako si Senate President.
1: Ako si speaker ka. Dago nga speaker ka dili Bluetooth.
0: Ha? Huh?
1: Karang speaker ka dili Bluetooth. Nama yung speaker ka dili Bluetooth. Ano ito tawag? Bapples?
0: Ha? Huh?
1: Bapples?
0: Waffles.
1: Wala nang oh. Kayo may nalain.
0: Ako si waffle maker. Ah! Oh, 3.
1: Ako si bread maker.
0: Si bread maker.
1: Nay bread maker.
0: Wala yung bread maker.
1: Nay bread maker.
0: Hala, sige. Kung ikaw si bread maker, ako si breadwinner. Lapil di ka, oy.
1: Saan pa kayo laing appliances?
0: Ano kayo mahuna-hunaan?
1: Kana, humidifier man na.
0: Oo. Oh. Humidifier, purifier man na.
1: Man na.
0: Aircon.
1: Aircon.
0: Rep, TV.
1: Rep, TV.
0: Man na.
1: Washing machine. O saan pa mapapalit din mo sa mall? Mura man, no?
0: Kuan? Sa mall? Pantalon? CCTV. Oh.
1: Ay, appliances, CCTV. Oo.
0: Oh, diba? Ano saan pa ilain?
1: O saan pa man? Appliances.
0: Router sa wifi.
1: Ayaw na.
0: In short, Ate Bay.
1: Ako gano'n, naka ng mga kuan.
0: In short, gamay na itong mga appliances.
1: Oo.
0: Sa balay, no? Oo. Kanang, kuan. Oh.
1: Oh.
0: Electric kettle.
1: Kanang, oh. Ay. To the fire.
0: Butane. Gas stove. Oh, din appliances?
1: Gas stove.
0: Gasol.
1: Nami gas stove.
0: Oh,
1: wala,
0: diba?
1: Wala naman nagamit. Kaya wala naman may kapalit. Oh. Mahal naman.
0: Electric stove. Oh.
1: Unsa pa nang lain kanang
0: multi-cooker?
1: Kanang laisyo gyapon.
0: Unsa laisyo?
1: Kandak
0: induction
1: kana cooker kana unsa na siya?
0: Induction ma induction stove.
1: Training induction training na lang. Induction stove kana maingon ana. Unsa pa ba?
0: So may laing mga social nga mga kuan, mga kuan nga mga appliances.
1: Kana vacuum ato ka tong vacuum.
0: Ha?
1: Vacuum.
0: Sa no all.
1: Lamay ka ng vacuum nga mudagan ba?
0: Robot vacuum.
1: Kaya siya, oo.
0: Sana all na ano, no? Kami wadyan may ano
1: vacuum. Barato lang vacuums ka ron. Narito 1,000.
0: Lahiman niya suyo pa.
1: Di na siya suyo pa. Di mahibutang.
0: Layo sa sibudok, dito na siya mag-atang.
1: Murag Batman, kay di makitan. Ay, nihot bisag kamay.
0: Kasi ay miniday. Hold up ni Bay. Ay lihok bisag gamay. Ang bi imong kwarta kundi kaganahan mamatay.
1: Bisaya nga dako. Cookies na kaya na bisaya dira.
0: Nay
1: bisaya nga dako.
0: Pero murag bawal na siya i-pray. Kaya na siya bad words. Anyway, so oven toaster, blender, vacuum cleaner. Mura po dila ha?
1: Blender, oo.
0: Mano ko blender?
1: Nag-blender na ka?
0: Oo.
1: Masa pa ba ilain mo? Mga kasagaran DJ.
0: Mura usually no. Basta nasa balay. Rice dispenser.
1: Ay, bongga.
0: Pero wala na aron, no? Wala kayo mamaligyan na aron.
1: Wala na.
0: Kaya sa una man good, mga ka-vibes, ang kining if nakaabot mo sa una, na-i appliance that's called a rice dispenser. Isa ka sa akong bugas, ibutang ni mo sa rice dispenser.
1: Kaya anak mo.
0: Tapos bisito na ni mo kung pila ka cups, 3 cups, shuk,
1: na
0: mo siya ito.
1: Wala na karon. Karon pero dili ka na
0: takos-takos
1: express. Takos-takos na lang.
0: Oh.
1: 5 kilo na lang ato mo afford.
0: Kaya di na taka-afford yung sangki. Kato sa una kay, dako yun ang rice dispenser at Baker, remember ko.
1: Oh.
0: Mura na siya water dispenser kadaka.
1: Yes. Nakakuha-kuha na.
0: Iyabunin mo na ang sakasakong bugas diha. Tapos pisintan na nimo.
1: I-press
0: pero protectionan po na siya para dili ipod ka ng sudlon o ka ng mga mananap imong bugas.
1: Yes.
0: Labi na ko imong bugas kaya naghagana.
1: Gana
0: door.
1: Lahams naman, oh. Hindi naman carry.
0: No, so muna. Anyway, so pilig hapon ka karon.
1: Hey, sige na lang.
0: Ay,
1: Natin, oh. Ano siya? Mayang buntag ka lang, Dracas Kavayas.
0: Turbo broiler! Oh,
1: turbo broiler.
0: Baka ba ito turbo broiler?
1: Wala.
0: Ang turbo broiler, kuha na siya, apply na siya nga, glass na siya, tanan halos, glass.
1: Oh, niya?
0: Tapos, ang tabon na nanadi ang bisitanan. Magbutang ka niya og manok. Oh,
1: panglitsyon.
0: Oh, dito ka maglitsyon manok. Oh, sa turbo broiler.
1: Arte, laisyo siya.
0: Pero wala na kaya na karoon kayo. Usually na naman sa oven. Pwede naman ka, mag-roast sa oven.
1: Naman oh. Ka, oh.
0: Turbo broiler. Oh.
1: Bongga.
0: Oh, diba? Oh. Electric kettle. Takure. Oh,
1: kasi yung sanay, Lagermania? Lagermania?
0: Lagermania, brand daw.
1: Ay, wala, sorry. Marvin, ha? Nag-bansyon
0: electric
1: ka,
0: pan. Wag nyo ito nag-electric pan.
1: Mauhan. Aircon, nagug ka.
0: Social.
1: Aircon ka man, tira.
0: Electric pan, ceiling pan.
1: Ceiling pan.

0: Aura man.
1: Wolfan.
0: Tino, wala na Wolfan ka ayo ro.
2: Oh. Wala na no, ata, wala na ba tayong na-miss, wala na ba tayong na-miss na ano?
0: Wala na ata. Tiyo na kayo na ilan nga appliance wala na mo na-mention?
2: Ha? Wala na, wala na. Lain na tayo, soldering machine mo na yan. Pag-soldang ko.
0: Washing machine ako ang goal this year. Wala may washing machine.
2: Ang washing machine, wala may washing machine. Naroon na sa mga kuan, naroon mga 14.
0: Oo, nanay dryer, oh, nanay dryer.
2: Kato nang kuan, kato nang isang automatic.
0: Nanay manual? O sama na?
2: Nay manual kung kina mo.
0: Nag washing machine ka pa?
2: Nay karaan nga washing machine nga katong bulag ang paglaba o ang pagdry. Ah! Nga katong ihuman imo glaba, imo sang waswasan, manually waswasan, tapos ibutang nimo sa dryer.
0: Okay.
2: Nay washing machine karon nga automatic na. Nga ibutang nimo diha, butang nimo og sabon, nigpistit nimo, nigtingog na niya, hi-hi na lang dahil nga uga-uga na gamay.
0: Mga 14,000.
2: O, nasa mga 14, 15, ana.
0: O, isto installment lang siguro.
2: O, pwede, good nimo is, ikaw pa ka dato nimo.
0: Wala na akong project this year.
2: Project nimo na.
0: Before ma-end ang year.
2: Ako akong project this year kay Kuan.
0: Ang sabay?
2: Ang mupasar sa akong mga subject. Ang project
0: nito. Manifesting. Kaya na, kaya.
2: Ay, nako. Alas G's dos na manig yung oras mga ka-vibes. Speaking, yes! Kaya ba kung anong akong ikuha ng appliances Ate Bay?
0: Nga naman.
2: Padulong mangod magpasko.
0: Yes!
2: Kasagaran, Ana, mo yun na-iprim nyo sa mga
0: raffle,
2: kumpanya, sa mga
0: draw.
2: Raffle. Mm-hmm. Oh, diba?
0: Ikaw, swerte ba kag-raffle draw?
2: Oo, oh, feel na ako. Swerte yung kong raffle draw. Unsa may pinakadako nga premyo nga imo nadag-an sa raffle draw?
0: Air fryer yung gimanipulate pag ito ang resulta.
2: Ano ko lain ano niya? Ay, nag-ilad la.
0: Nag-host kong event ato na panungdung.
2: Hala, lain tayo. Nalang
0: ko nga, dili dyan ko mo uli. Bahalag, ano dyan, DJ, di makalimutan kong makauban na niya. Ako nga yung mantra ato sa event, kaya kami nag-host. Bahalag dili makauyab this year basta makadaog og air fryer.
2: Hindi kayo nakauyab man ka?
0: 2024, wala mo ko uyab 2024.
2: Ah, okay.
0: So nakauyab, nakadaog ko ato, pero gi-mano-mano gusto sa ako ang manager nga. Ako, daog ako, hindi ko mauli, gita rin yun.
2: No, mauda yun.
0: Ngunit nakadaog ko, daog ko kayo to 7 kilograms na ako ay.
2: 7 kilograms?
0: Yes.
2: No air fryer?
0: Oo, daog ko siya.
2: Mga bukata mo ano ay.
0: As in, dahil kang lapu-lapu, nagibit-bit din akong mingla, dahil bahala, oroy. Yes, ikaw unsa man mong pinaka
2: ako ang pinaka dako nako pinaka I think pinaka dakong value no nadag-an ako sa usa ka raffle draw. It was during the Tourism Congress of CCCI no
0: unya,
2: Cebu
0: unya.
2: Chamber of Commerce and Industry.
0: Ay bongga.
2: Nakadaog ko ay hala dili dayo eh pinaka dako dayon ako nadaog nga
0: dagan kang nadag-an.
2: Basta dako po to siya when I was still young no
0: kwanto siya.
2: Nakadaog ko og 3 days 2 nights ng overnight stay sa usa ka resort in Lapu-Lapu City.
0: Okay, well, we'll try.
2: But the biggest na day nga nadag-anak ko,
0: yes,
2: the biggest nadag-anak ko is, most expensive is, a round trip. Round trip.
0: Seryoso ni?
2: Oh, to Santander.
0: Seryoso ni?
2: No, round trip ticket for two to Macau.
0: Wow!
2: Yes! Muna yung pinakadako na ko nga nadaog.
0: Wow!
2: During punto sa usa ka raffle draw sa press conference sa Usapod ka Resort.
0: Amazing! Yes! Oh, very
2: ako,
0: big.
2: Ako ipaad to ni Jackie G sa resort. Yan, pero dili pa to siya major prize.
0: Pero nagamit ni mo?
2: Nagamit na ko.
0: Oo,
2: nagatumig Hong Kong, Macau, Hong Kong. Kami ni Queenie.
0: Pero unsa ang grand prize at if we can still
2: ang grand prize ato is iPhone 6. iPhone 10.
0: iPhone 10.
2: Oh, mapatay pag-release sa iPhone 10
0: po. Makes sense.
2: Okay, kung anong to, murag 10-year celebration yata of that resort.
0: Pero yung ikaw papili on.
2: Ang katubitong resort nga mang hong-hong. Well, kapatid ka sa mga katubit tong sa ilang commercial
0: mo. Tumding ko. Okay.
2: Ah, kana siya. Muna siya ang moto siya nga resort.
0: Makes sense ganung mahalil ang mga premium.
2: Pero ang more third tong major prize, ang major prize ka tong cellphone, ang second major prize is a cruise sa usa ka Singaporean cruise,
0: Bongo
2: Asian cruise.
0: Makahumong
2: din mo to third prize ang kuan, ang trip round trip ticket to Macau for two.
0: Oh, wow, amazing.
2: Buti pinakadako na ako. So, feel na ako, swertihon ko sa mga raffle.
0: Lagi. Hopefully, no, napunta yung mga pa-raffle po nga mapilan.
2: Oh, may ta, no? Makapil ta raffle. Kasi yung apil sa raffle din sa, kuan, sa Alotio CP, ko yung daog-daog.
0: Baka naman this year.
2: Baka naman, no? Apil mo raffle. Or, ay, siguro mas maayon ang raffle nga dili mo apil, kanang mo attend lang mo.
0: Lahi
2: mo din raffle nga dapat na kay POP, proof of purchase, mo hulog-hulog ka. Ibigan ng apil lang ka ba, no? Apil lang ka
0: sa attend lang ka, no? Dili mong name gibutang dito. Attendance ba?
2: Oh, yes. No. So, may ta. Napadungog-dungog tanil lang ka na yan,
0: yes.
2: Raffle sila.
0: Raffle pinakabungan para maandam.
2: Trip to Nalusuan Island.
0: Uy! Basta ko dayon agad ni Pohon.
2: Alas 5 na, Ate Bay. Wala yung oras. Salamat, Ate Bay.
0: Thank you so much, DJ Kimi.
2: Ano yung salamat, mga kapatid, yung pag umala morong adlang.
0: Yeah. Hercules!
2: O, napadre, amplifier ko, no?
0: Kato ako, ano? Bapoles, mga kuro
2: na. Tables and chairs, bro. Di na po na siya applying sa tables and chairs.
0: I think need siguro siya
2: electricity. Pero doon na nag-salaset. Na nag, salaset, ano?
0: Kitchen set.
2: Oh, di ba?
0: Hmm.
2: Oh, mga maggalan ta ko ngalan sa ngalan sa mga gamit sa kusina. Kana pwede
0: ko. Kana pwede na.
2: Kutsilyo, tantara na spatula, mm-hmm. Sa.
0: Lahi na.
2: Kusa mo dai, di ba? Knife. Ang kana tantara ano yung sa tangka sa Tagalog?
0: Oh, yung tantaran. Ano?
2: Sangkalan.
0: Sangkalan? Hmm. Wala ko kabaluan na.
2: Oh, kung daghan, kung daghan sila, 1,000. 100.
0: Sangkalan.
2: Sangkalan. Oh.
0: Unsa pa?
2: Tapos spatula.
0: Ang kaldero, kaldero po, 'di ba?
2: Depende. Kung baga kaldero, honipis kalderin. Kung ako nag-joke.
0: Do the fire. Do the fire. Inami kalderin sa balay.
2: Ang kaldero mo na siyang nipis.
0: Ang, kaldero,
2: ang kaldero baga.
0: Oo.
2: Oh, oh, oh. Kaya bang ko ana?
0: Ano man?
2: Yung kaldero sa jang shop nag 30 ang kilo. Ang kaldero 45 aluminum man.
0: Ang kaldero 35.
2: Oh, ang kaldero, mas mahal ang kaldero. Kaldirin mas mahal basta nipis.
0: Kana, mauna ako ang karon as an adult, muna akong ikalipay mga appliances,
2: mga gamit sa balay.
0: Kitchen utensils, yes.
2: Muna masunod ganit ka atong atong tindahan bitaw nga katong color yellow. Na meron diyan sa Mister. Masunod ganit ka na mga kapatid, murag nas Disneyland.
0: Tour de France. Mauna ka ng W.
2: Masunod ka diha.
0: Sa kuan ba?
2: Oh, masunod ganit ka na kay budget.
0: Oo.
2: Pero mapalit nimo tanan.
0: Ang imong ingon ngayon pagit kay earphones lang, adi gyud earphones.
2: Oh, wala nang nagsagot. Nagdala man siya plato, nagdala man siya mantel, nagdala man siya floor mat.
0: Kung nandito, ano nito ginilang plato? Ay, may ano nito? Pakpaliton, kaya barato man.
2: Alas 7 na Ate Bay, ato na to. Ito, bayan
0: na nito. Lagi. Sorry kayo, sorry.
2: Salamat mga kamayos. Patingog na may kini si DJ Kim Yan.
0: Okay na si Ate Bay.
2: Patayin lang sa pamunod, dira lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
0: 93.1 FM or your favorite music radio.
2: Mga kamayos, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayang buntag mga ka-vibes, sa atong oras LSG-9, na ganito mga nagunang balita aro mga takna-alang sa atong FMR Newsbreak. Disgrasya ang misugat mga ka-vibes sa managtiayon humang nga mapasok ilawom sa Osaka van. Sa disgrasya ang nahitabo diya sa May Cebu South Coastal Road kun SRP. Napasok ilawom sa van ang managtiayon sa kaysa ilang motorsiklo hinungdan sa ilang pagkaangol. Yan ang buntag mga ka-vibes samtang nagsubay sa Cebu South Coastal Road diya sa may napit sa barangay Kansong Dakben sa Talisay. Matod pa sa inasyal ng investigasyon sa mga otoridad nagsubay sa outer lane ang mga managtiayon sa kaysa ilang motorsiklo nga paingon sa mihanang bahin na kundiin naigo sila sa Osaka van. Tungod sa kusog sa impact mga ka-vibes naguyod ang mga biktima o kapin 20 metros o napasok ilawom sa van na misaka ng ngagto sa sidewalk human sa insidente. Samtang ang maong van mga ka-vibes dun ay sakay nga o sakalang yaw nga estudyante ng padong unta sa eskwelahan at tulos sa maong panghitabo. Sa mga karunaan na sa kustudiya sa kapulisyan ang driver sa maong van samtang padayang nagpaalim sa tambalanan ang managtiayong nangaangol sa maong disgrasya. Huwag mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita aro mga takna-alang sa atong FMR Newsbreak. At ang inyong line pang hugna sa mga balita sa line pang FMR Newsbreak o niyang alas 11 sa unto. Kini si DJ Kimiap nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung estudyante ka, kabibes ka.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa wanan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes ang atong oras, alas 11:03 na. Ganyan itong mga nagunang balita aron mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Ikabat na sa kapin sa 1,000 ang nakalasam samtang napa sa 4,000 kapin ang padayong gipangita. Atol sa nahitabong flash flood diha sa nasod sa Nepal. Sobra libuan na katawo ang mga nakalas. Og 4,000 ang sa pagkakaroon padayon paghihapong gipangita sa agamhanan sa nasod sa Nepal. Human nga miigo ang kusog nga flash flood ni atong Agosto 26 sinilabayang buwan. Matod pa sa 10 report mga ka-vibe sa gobyerno sa Nepal. Dimo minus 1,050 ka mga lawas na ang na-recover. Samtang padayon paghihapong gipangita ang uban, wala paghihapon makontak. Samtang naana sa kapin sa 11,800 ka mga tawo ang naluwas gikan sa nagkalain-laing mga rescue operations. Dagit na sad ang mga nangamising at trabahante sa usa ka hydropower project nga mao jud ang naigo sa baha ug landslide. Iba na ba nang naasa may 590 ka mga langyaw ang gikan sa 39 ka mga nagkalain-laing nasod ang ikatahong missing gihapon sa pagkakaroon. Nasairan niya naglisod ang mga rescuers sa maong lugar tungod kay adunay mga lugar nga nangaguba jud ang dalan ug mga tulay. Sa pagkakaroon pa rin gihapon ang search and rescue and retrieval operation sa nasod sa Nepal aron pangitaon ang mga namissing ug mailhan ang mga lawas nga na-recover tungod sa maong trahedya. Bukod naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang ininyo, ang lain pang mga FMR News Break kanyang hapon kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon ay naman itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng Alagad. Aron magatod sa nagunang balita, gikan sa FMR 93.1 FM Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 11:17 na sa kaudtohon. Mayong odto, may pagpaniutog, may pag-andam sa pani odto, mga ka-vibes. Amo na minaw sa inyong paborito nga sasunan sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka-vibes, maona ni. Welcome sa itong programa, mga ka-vibes. Alas 11 na la una. Ang programang naglagobo, nagpaka-paka, ha? Oo, oh, nag-uyog-uyog. Nagkadugay, nagkalaras, nagkalatos, nagkatanlas. Programang sa vibe sad sa auto. May adlaw ng Miyerkules pizza dos sa buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Sinto 13 na lang kaadlaw. Tadili pa magpasko, mga ka-vibes, no? Oo! As in, ka-vibes, sad sa auto. Of course, with your truly DJs, Bracket Goon na to. Kano! Oh, solo mode ta, basta Martes o Merkoles gani. O ato aning adlaw. DJ's Bracket live with the mix and live on the mic.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mao na ni.

Duhon. Naniotto na ba mo niya mga ka-vibes? Kamu na may nalagyan po sa programa ka-vibes sa Otto. Oh. With DJ Kimiat live on the dance floor. Bye, Otto, sa tayo mga ka-vibes.

rupe. Shoutout sa kaubanan, si Kikoy Lagaylay o si John Michael Kuna. Kunal! O syempre, daily po mo absent o pagpaminaw ang mga taga Zion. Karindiriya diya sa may kutkutiluan. Suki gini na itong tigpaminawan diya, no? O na sila si Liza diya, si Rita, si Orlan, si Jean, si Mitch. O syempre si si Piscal. O niya, syempre, ang mataka HPG. Force Multiplier. O di ka na sa mga upset o pagpaminaw na to. Tanong na, yun sa maminaw na to. Ubay-ubay, kaya ni sila diha. Nadala sila si Roadrunner, si Rango, si Danny, si Vince, si Nip, si Sunny, si Lyle, si Janine, si Bad John, si Gako, si Darklin, si Basilio, si Medes, si Gigi, si Dario, si Ryan, si Junji, Shooter, Adele, Zacarias, Heidi, og si Sinario! O niya, naglanog-lanog punta diya sa may Malabuyok. Shout out ni Mama. Mama og sa Mabuyok nila ni Julia. Alright. Mayong Anton yung tanahin. Ma'am Almira Ginaris, mayong Anton. Mani Anton ta. Sardinas o itlog, among ulam. Oh, laki na ang sardinas, ma'am, kaitlogan man. O, naglago po tayo sa may CCF Housing. Asa ka niya sa Mandawi niyo, ma'am Almira. And hello ni Ray Briones. Ika sa Mandawi.

Sa ito mga ka-vibes yan, anay greetings yung mga pa-shoutout. Pili lang mo kung asan ninyo i-drop ang inyohang or asan ninyo ihulog ang inyohang mga greetings. Ari ba sa itong text line? 0995-472-0802 o diri ba sa ito ang live sa TikTok? DJ's Bracket Gunato. Dito sa itong live sa itong Facebook page, DJ's Bracket Remix. CCF Housing Project Laredel Street.

Alas 11.46 na mga ka-vibes. Shout out, the repress sa dapit sa IT Park ni Russell Tatsky. Na dishwasher sa kananain. Ika ni Anonymous. Oh, mo ba? Paring Anonymous, may ngutun mo niya. May ngutun po nila ni Rita, ni Maribel, og ni Boss Masong nga padulong sa kalawisan Lapu-Lapu. Mayingotan ninyo tanan! Naglarog-larog punta dyan sa may Isla di Pitogo dyan sa may GMN Mikaela Store and Agribet Supply and Tugna Water Refilling Station na may naupunting sayo nila ni Rumi, ni John Rel, Anton Baliling, John Rin, Mike Russell. Puwerteng sayo na kinaglanog-lanog ko no atong programa diya sa ilaha. Alright!

ato mga kabayan sa alas 11:49 na. Atong usbon hapit sa 2 na karon sa buwan sa Setyembre, tuig 2026. Og happy happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Happy birthday! Happy birthday ni Raul Junaire. Dira sa may Upper Kantauang, Barangay Esperanza, Puro Camotes. Gikan ni Jim Lunaire. Happy birthday, tiyo. Kung tiyo tanay kay Lunaire man. Ayaw nga to ni Ponsoy. Sa ta DJs bracket nga lamion, naminaw sa live o nagtanaw sa radio. Okay. Okay kayo.

0: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mauna ni!
1: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket!
3: Hello mga ka-vibes! Ganyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangka.

alas 12.05 na. O syempre, kamo namin ang lagyan po sa programa ka Vibe Sad Sad Sound to. Sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu ka ba? Mauna ni! Welcome sa itong kaduang oras sa kaduang hugna sa programa mga ka Vibe. Sa mga naminaw diya, ha? Bunal inyo radio, ibunal, ibunal! Ayaw pagpaminaw, naglanog-lanog ta diya sa may kalangahan, Tuburan. O siyempre mga Toyor family diya sa may Tuburan, Ubay Buhol, Arasin Toyor, Mama Helen Toyor, Papa Panfilo Toyor. Ha? Mayong unto niyong tanan diya, masong unto. Masong pagsasaw-sasaw ni Cassie. O ana usa sa mga sumusunod nga madunahan sa City Olivas, ha? Bunal! O si Insoy! Ang Pirmi Paldo! Masok ang Tony Modong!

24 na. Tamo na mino lang yapo eh, sa programa ka Vibes at Sad Sound to. Sa 93.1 FMR, favorite music radio Cebu. Ka Vibes mo na ni. DJs Bracket live with the mix and live with the microphone lang yapo mga ka Vibes. O shout out sa mga taga Mabini, Cebu City. Naglanog-lanog tadi agi ka ni Annabelle's. O shout out po sa ilang mga silingan ng mga Marites. O sa Pitugog Family, good morning, Mangonto. Mangonto po ni Martina ni Pomoseno. Great sa tanang Negre and Villa Siran Family. Gikan sa Bantayan Island. Oh, mayong.

0: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.

12:41 na. Puwerteng lagubuha sa radio diha sa may Naga, sa may Pangdaan na Sitio Riverside. Tos naguba ko ng ilang speaker, tos kahinay. Bulyome, bulyome kayo nyo diha. Charot ni Kuya Kebs. Charot, may ngoto.

Zanzanza on to. Sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Cavite. Mauna ni 113 na lang kaadlaw. Magpasko na kita mga ka-vibes, no? 113! O niya, syempre. Mauna ganyan, magpatigog na

0: Mayong hapon, ka-vibes, o ganiya na ang mga nag-unang balita karo mga orasa. Nadagpan ako sa kababaeng pasahero human matudpan nagbomb joke sulod sa eroplano sa Daniel G. Romualdez Airport sa San Jose, Tacloban City niadtong Agosto 31, tuig 2026. Nahitabo ang insidente samtang na siya sa gali sa flight pa Manila. Nidool siya sa cabin crew para mangayog tabang kay nabilin ang iyahang laptop sa departure area. Gi-coordinate sa ground crew para i-announce o nakit-an o giuli ang laptop sa usa ka passenger agent. Apan sa wala pa i-turn over, gihangyo siyang ablihan ang maong laptop for verification. Matod pa, nitubag ang pasahero sa vernacular nga, ay may bomba yan. Tungod ni ini, gipaubos siya sa security protocols o giaresto sa PNP Aviation Security Group personnel. Gipahibalo siya sa iyahang constitutional right ubos sa Miranda Doctrine. Nagandam na ang PNP Abs Group o kaso nga kriminal alang sa posibleng kalapasan sa Presidential Decree Number 1727. O anti-bomb joke law. Gipasiugdan ni Police Brigadier General Dionisio B. Bartolome Jr., Director sa PNP Abs Group, nga seryoso nga gitake ang bomb jokes o padayon nga aksyonan dayon para sa kaluwasan sa mga pasahero o aviation ship safety. Alang sa laing pang balita, at ang iyang FMR News Break, usa ka oras gikan karon samtang magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 네.
1: 가잇 사은

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Waon ani?
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
1: 93.1. Waon ani?
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
6: Ang oras magkakumain sa noon at raita na ang kamanaminaw sa itong favorito radio sa Sugbo ka, Bisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Hoy, welcome ang tanan ngayong hapon sa itong mga kabibes. Niya, kumusta man ang inyohang adlaw nga Martes? Kumusta man ang inyohang Martes, mga kabibes? Sa dos na ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Ano sa itong mga kabibes karoon ng mga taxi drivers at itong kumustahon? Hello! Mayong hapon sa mga taxi drivers! Ingon man usab sa itong mga grab drivers. May hapon ninyong tanan sa itong mga bus drivers, sa mga jeepney drivers. Most na mga drivers na drive karon sila mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan. No, sa man perting initas gawas mga kabibes, no? Aniya sa itong mga pasahero, karong mga nagbiyahe, nagsakay sa ilahang mga destinasyon. Kung asa mo napita karong mga kabibes, nagka-tune in sa itong programang Request 931. Aniya, syempre, welcome ang tanan. Welcome, welcome, welcome gayon. Ha? Sa itong programang Request 931, sukad na sa launa sa kahaponon, hangtod da nga rin sa alas 4 nga mag-uban-uban. Ini nga itong programang Request 931, mga kabibes. No? Aniya, syempre, karong adlawang Martes, lahi na pon nga kaagi sa gugma. Lahi na pon nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o bagtagan. Ining atong nga programang Request 931, mga kabibes, diin karong hapon na. Apan sa dili pa, ha? Ato sang i-welcome ang Kulboy Paso.
7: Hello! Kumusta ang tanan? Mayong hapon sa atong mga kabibes nga naminaw karong hapon na. Ining atong nga programang Request 931. Oy, murag naminaw ron si Kuan ha, Ka-Vibes Aldrix dia sa may banawa di ay DJ Rico Mambo. Mayong hapon ni Modina niya sa atong mga Ka-Vibes sa karong tanan-tanan na lang naminaw. Mayong hapon sa pag-usap ninyo o gas siyempre. Ako si Uncle Boy ninyo o di na po si DJ Rico Mambo. Sabihin pa sa makausa, ako mang hinaot gayon, kami mga mapanghinaoton nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Manginaot usab ka ng adlaw nga Martes, mamahimong malamboon o malamposon alang ka natong tanan nga mga kabay. Ay pinaka-importansya. Okay, diyan naman si Miss Iba o si DJ Pamela. Ato sang i-welcome to the show. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
8: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
9: Sa ito mga kabayos karon? Maayong hapon sa pag-usap, Miss Eva.
8: Hi, maayong hapon, DJ Pamela.
9: Musta? Kumusta?
8: Uncle
9: kumusta?
8: Boy, DJ Rico Mambo.
6: Ngayong hapon usab ninyo Miss Iba o DJ Pamela. Okay, kumusta man ninyong kahapon noon dahil karong hapon na adlaw nga Martes?
9: Bueno, koin lang sa kuha.
8: Martes? Miyerkules.
9: Miyerkules. Miyerkules di ay. Bito, no? Miyerkules na di ay, Miss Iba?
8: Miyerkules
9: so,
8: na.
9: So, ano naman po kung Uncle Boy ay, bito, na nalang. Nagdadaon po ko kay Pizza Uno, Pizza Dos, Manggod. Abin na ko ka ng kalendaryo magsugod yun na sa Lunes, Miss Iba. Pero bitaw no, pits Miyerkules na maday-day karon. Unya, ingon ana kapaspas ang pagdagans panahon oras mga kabayan. Og maoy, best na. So, no, duwain na. Tingkuan na, laglang. Pita, hapit na sa nga ka ng ting day off, Miss Eva. So, may na. Sa atong mga kabayabs, karang naminaw, ilabi na sa itong mga trabahante, ilabi na sa mga nagsakay, sa mga sakyanan. Mm-hmm. Ang numero nga pwedeng i-text, alang sa mga greetings o request, mga kabayabs, is 0995-472-0802. Ayan. Ang atong FB pay, ang ato ang numero nga pwedeng i-text. Ano yan? Ang atong nom, ang ato ang number nga pasing ani, ang ato ang FB pay is Miss Eva. 93.1 FMR Cebu. Paliog tag follow, like, and share. Ano ilang? Kasayon, mga kabibes. Ano yan? Siyempre, karong hapon na, mga kabibes, mga ato mga kabibes nga naminaw, karon Miss Eva, nga naghatang-atang sa istorya. Karong hapon na, kinsa naman pong istorya, Miss Eva, ang atong hatagan o pagtagan.
8: Kabay, kini sa Osaka, Bioda.
6: Bioda, oy, timing, hindi ako. Di ka na sa mong Bioda, Miss Eva.
8: Bioda ni siya, Uncle Boy, unya, nahibalik pag higugma.
6: Ah, sa ato pa na, kuan na di ay, imbes nga kanaang na matay na iya ang bana, karon murag na napukaw ang iyang nahikatulog nga kasikasi.
8: Kaya na, Uncle Boy.
6: Lisod na ba niyong biyodang mahigugma kay pa ka na ang tudo-tudo ginakulong.
8: Kaya Apan,
6: ano siya man?
8: Ang iyang gihigugma na anay tag iya.
6: Ako pa di ay nahigugma di siya sa doon na kuan di ay doon na naghawak ang beat ani. Doon na naghawak ang beat. Apan sa dili pa mga kabayib, sinto 30 days na lang.
8: Yes, 113 days.
6: Sinto 30 days na lang. Muna siya. Niya muna, karon balik na sa istorya di ay nga si kinakseng ani di biyuda ha.
8: Si Lisa.
6: Naon
8: si Mami Lisa.
6: Naon siya po biyuda. Ay, wala ka kitaglain dahi biyuda. Dahi Lisa, dahi ni. Pilay dan ni dahi Lisa, Miss Eva.
8: Kuay, na 45.
6: 45, so si paagboto ini ay. Basta biyuda si pagbiyuda. So si pagbiyuto, gidae biyuto ni biyuda. Mau ba di ay? 45 si Lisa nga taga Berama, no?
8: Yes, wala jud ni, wala jud ni siya tago-tago.
6: Why tago-tago? Kay
8: para ko nga nangita mo kaabangan, no? Pwede na mo dito sa iyahang abangan.
6: Ni ana pa mga biyodo asa man kay mo anto me. Kay may nakabiyoda. Sa ato pa ting sa may abang, sa may abangan.
8: Kuay na siya tag iya sa usa ka boarding house.
6: Na siya gipabangang boarding house.
8: Diha sa may Berama.
6: Mao ba di ay? Nala mga biyodo asa man dapat sa Berama. Dapat sa Ilopes o Loyos na ito ang QS. Asa man?
8: At bang sa cemetery?
6: At bang sa cemetery? Hindi mo ka naninindag sa akin.
8: Kili diha sa may kuan? Kanang bakery diha?
6: Mo ba diha? Diha. Biyuda ning sindir karon nga nainlab mga kabibes. Sa iya
8: karon. Onya, ako asyang giingnan nga, okay ra ma'am nga, imuha ning pangalan tinuod.
6: Okay
8: ano
6: ra.
8: Nga, okay ra. Okay ra po no.
6: Okay
8: ang iyang gitago ang kanirang lalaki.
6: Laki lang. Ma'am Lisa, naay dagang biyodo diri ma'am Lisa. Kisa itong mga biyodo na pili mo abang dito. Ano nga tagag pagtagad iya harong istorya kay problema siya ini ka iyang kahog o nakapapukaw siyang gugma. Imbis na kahit nahikatulog na iyang gugma, karon na pukaw sa usa ka lalaki nga may hawak mo ang bit.
8: Kunyan, ingon siya Uncle Boy nga, manghinaot siya nga, nindot ko noog kuan, inigdrama.
6: Panindot-tandot.
8: Naminaw sila karon.
6: Sige, pakusge, pananog siya mo mga boarding niya.
8: Borders.
6: Masas, uyawang mamlisa na agin uyab din asla mamlisa na agin. Ito silingan yan ko anday, nag-abang nga, yung largang asawa. Bitaw ay sige, adi Jericho Mambo.
5: Okay, ni muna, no, sa ito mga kabayabs karon, ito na lang sa mga ganahan po nga mo advice, ganahan mo tambag, kay kini iyang problema, Miss Eva, na pukaw lagi ko nun in town. Mo nag-ingon ba, bisan, nun sa panato, di ay nga kanang inatampo nga murag musaka ng atong edad, mga kabayabs. Apan, ang atong kasing-kasing nagpabilin nga batanon di ay kapon. Na makabatsyag o makafeel o kanang gugma, no? Nga way ka na ang gugma, nga kanabitang way pagpili, Miss Eva, o kinsay higugmaon. Nga naman, nahigugma man siya sa tao kuno nga pong pang-Uncle Boy, may hawak na ang bit. Sa ato pa, murag nanay gikup, murag nanay nagkupot ini Miss Eva.
8: Oh.
5: Una siya. Onya, sa ato mga ka-vibes, ganun na minaw, akong balikon sa mag-ausa. Ang numero, ang number nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Okay, sa pag-aan sa nganong naabot sa punto higayon, nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniya kaagi sa gugmaginabuhi. Karong taon-taon mga ka-vibes, atong hatagan og pagdagan. Ang istorya ni Ma'am Lisa, nga usa ka 45 anyos, nga taga Birama nga nagpaabang. Onya ang iyaha karong kuan na in love siya sa iyahang borders. No, lisod na bitaw ni kasing-kasing mga ka-vibes. Malagi nag-ingon, basta gugma ko ng gugmang buta. Gugma ko ng Miss Iba, gugmang buta. Why pagpili o kinsay higugmaon?
8: Kaya
5: o kinsay ka na ang... sige, ano eh. Kinsa asa mo pitik ko ng mga ka-vibes. Nanhala, sige, sa ito ang pagbalik karong taon-taon kay paspas kayong oras. Alaon na 39 na Miss Iba sa kahapon. O niya, sa mga naminaw karon, pagkusgay na ni mga radyo, ipalanog din na pag-ayo. Og tabangan na to sa pag-analisar, tabangan na to sa pag-advise, kining istorya ni Ma'am Lisa nga nahigugma siyang borders. Oo niya, kinirebi ang borders, doon na nai kaipon. Oo, sige ha. Amo na ha. Pagkusgo ng mga radio kaysa to ang pagbalik, atong himay-himayon, ang kaagi sa gugma kinabuhin ining atong Cinder Ridge Pamela.
9: Hala, si pagkusgo ng mga radio mga kamayas.
7: Alright, nanhala. Onya, samtang ka muna minaw. Pakusgi kay nindot man po mga sunata gihapon. Mudawat po tag mga request. Text lang dayon sa tong numero. Onya, live na po ta sa Facebook karong taon-taon, Miss Eva.
8: Yes.
7: Muna, no? Hala, sige, Onya. Okay na mo din na, Miss Eva.
8: Oo.
5: Sa mga naminaw, pakusgi ni mga radio, mga kabayab, sa itong pagbalik, hatagan itong pagtagad ang istorya nining atong sender nga si Lisa, 45 anyos. Aban sa di pa maminaw sa tao, og mga manindot niya mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga kabayab. Your favorite music radio Cebu, kabayab sa sound trip. Welcome magtanan sa itong programang Request 931. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, pag-usab mga kabayebs ug ania na ang laing FMR News Break. Mitambong si Pulis Colonel Abubakar Udag Magilina Jr., Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office, kon CCPO sa Communist Terrorist Group, kon CTG Urban Operation Seminar kagahapong adlaw, September 1 to 2026 sa Kabalikat Hall. Ang seminar nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo o kaandam sa mga pulis sa pag-atubang sa mga hulga nga may kalabutan sa CTG o uban pang problema sa seguridad sa mga lugar nga orvan. Gipasiugda usab ang importansya sa

0: koordinasyon, hustong paggamit sa impormasyon, pagrespeto sa katungod sa katawhan o pakigatambayayong sa komunidad aron malikayan ang kagubot o mapalapdan ang mga mapanalipdan ang mga sibilyan. Matod sa CCPO, pinaagi sa mas ligon nga kahibalo o abilidad sa mga pulis, mas mapalambo ang galinaw o siguridad aron ang mga pamilya makapuyo nga malinawon o ang mga komunidad mahimong mas andam sa mga hulga. Inyong mapaminawan ang laing FMR News Break. Karong alas 3 sa hapon, magpadayo na ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Maayong hapon.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
4: ACS.
5: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.

0: Request 931.
1: Request 931.
2: What on a name?

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wa'ana ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Wa'ana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request.

At oras magkakabahin sa las 2.14 na sa kahaponon. Ako mamaminaw sa itong paborito radio sa Sugbuka, Bisayan ug Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga kabahibs. Kabahib sa soundtrack. Okay, sa mga kabahibs karon mayong hapon sa pag-usap. O niya, siyempre, sa itong mga kabahibs na niya, may nga pagpaminaw ninyo ha. O niya, pag-usgan ninyo mga radio, kaya ito nining himay-himayon. Ang istorya nining atong sender karon nga maukining si Kuan, gana ang Lisa mga kabahibs. O sa ka 45 anyos nga na problema sa iyaha karong gihambin nga gugma. Ani ha, sa itong mga kabahibs karong naminaw sa itong mga radio ay magkalimot din na live na ta sa itong FB page 93.1 FMR Cebu. Ingon man usab sa ito ang YouTube account mga kabahibs. Ani ha, sa mga naglantaw karon sa ito ang live sa itong FB page o sa ito ang YouTube account, on air ta sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio mga kabahibs. Muna siya. Pwede mo nga mo text, labi na sa mga naminaw, text mo dire sa ito ang numero nga 0995-472-0802. O niya, sa mga nag-tanaw karo sa tuang live, pwede ra mo nga mo comment din ha sa ubos mga kabibes. Din na tamaglangan pa. Sugdan na ato na ning sugdan sa paghimay-himay, sa pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya dining atong sender karong hapon na nga maugining si Lisa. 45 anyos nga nahigugma sa pong pag-Uncle Boy, may hawak na ang bit. Agusang isto, unsa pagkaunsa, nganong naabot sa punto higayon, nga diin siya nagkahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kaagi sa gugma, mauni ang istorya mga kabibes. Maayong hapon mga kabibes. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na gayod sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, nawaga lang kong Lisa. 45 anyos, biuda na ko, og doon ako'y usa ka anak nga... Doon ako'y usa ka anak, og taga Biramar ako mga kabibes. Nakabadangat ko aning akong kasinatian karon sa gugma, kaagi sa kinabuhi kay ang akong amiga. Akong amiga nga nakapadangat naman po di ay, diha sa inyuhang nga programa. Lingaw kaayo ang inyong programa mga kabibes, mga DJ. Maunay lingaw na madiri sa boarding house. Ang akong problema, kabahin kini sa wa na ko gi expect ba nga mahitabo diri sa ko ang kinabuhi. Diin, tag-iya mangud ko og boarding house mga kabibes, mga DJ. Dunay mga trabahante nga nangabang og kwarto diri sa amua. Apil na ang mag-live-in partners. Ang apil ang mag-live-in partner nga taga Mindanao. Ni Mabdos ang babae. Og kay lisod kong dinhi siya manganak, ni uli siya sa Mindanao. While ang iyahang lalaki o ang iyahang ka-live-in nga taguon lang nato sa pangalan nga Chris, nagpabilin dinhi sa syudad. Samtang naa siya dinhi, kami ang pirmi nga magkaistorya. Kami ang pirmi nga magkaistorya. Kay kun weekend wa man silay trabaho, wa silay work mga kabibes. Usahay mutabang siya sa mga buluhaton diri sa balay. Og dinhi nako nahibaw-an nga ang iyahang kalibin partner, ikaduha na di ay niya. Ikaduha na niya kay Minyo siya apan namatay ang iyahang asawa sa aksidente kaniadto. Og wala sila'y anak mga kabibes. Ang iyahang partner manghodra sa iyahang asawa. Buutan og responsable kaayo si Chris. Unya, wana ko damhang magka-mutual ang amuang feelings dihang nagka-istorya mi. Usa ka gabi nga kami lang ang nagmata. Mga kabibes, mga DJ, doon na nay nahitabo na mong duha. Super secret ang amuang relationship. Karon ni propose siya nga hilom. Ni propose siya nga hiloming magminyo while magsigig hapon siya suporta sa iyahang kalibin. Mas love kuno ko niya. Mga kabibes, mga DJ, maayo kaha nga akong dawaton ang iyahang offer diri nako nga magminyo mi sa hilom.
Karon pa ko naka-feel og balik og intense feeling. Sukad nga, sukad na po katuig nga nitaliwa na sa laing kalibutan. Ako ang bana mga kabibes. Mga kabibes, mga DJ, manghinaot ko nga mahatagan og duwa kini. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ogun niya, ogun ta, matambagan ko ninyo. Kung unsay angay na kong buhaton, kay kanunay ko ninyo nga naminaw, inyong nga programang Request 931 sa 93.1 FM RC Cebu.

0: Makan enggak, Chris?
1: Oh, oi. Mam, nak adik dia.
0: Oh. Ini Pak Ulik nadi yang ngimong asawa.
1: Ni Ulik na siya, Mam. Ni adto na siya sa ni Ulik lang siya dito sa Mindanao kay so man buntis man ni taon. Naig-an gid ba ig-an? Kuan ni alisod man dinhi, alisod man dinhi gud kay syempre kwarto ra bi taon ning among giabangan dinhi sa imuhang boarding house. O niya maglisod gid mi og maglisod siya ba? O gani siya dinhi kay gawas nga perting inita. Okay, boarding house naman taon. Niya, maglisod din taon, may direk liho-kliho kung ganis yung mga anak. So, muna, nakadeside may nga, ato na lang siya sa Mindanao. Uli na lang siya dito sa Amua ba, sa Mindanao.
0: Pero, nindot on taog, diri na lang. Kaya, na may space diha o. Sa pikas kwarto ba, dako-dako man na. O niya, usapasab, doon lang kaayo ta diri sa hospital.
1: Maulagi on ta, ma'am, pero... Huwag mo abang sa good mig. Lain nga kwarto, kanang dako-dako nga kwarto, lahi na masang bayro nun. Dako na masang bayro nun. Sumuna nga, ako na lang giingnan nga, mas maayo, maulit na lang siya dito ba, sa Mindanao, kay naman po dito taon niyang pamilya, na po diyang inahan, so maka-atiman-atiman, o naakos trabaho.
0: Mao po di ay. Unya, kanus aman dito siya mga anak?
1: Karong kuan sunod tuig.
0: Sunod tuig ba? Oh, okay.
1: Mo amang gud ato murag na kuan nato na ko kuan ba mga Marso ana.
0: Marso
1: na ko na Marso to na ko tumanan. Murag dito gito siya na buntis ato.
0: Unya, ikaw karon mingaw na kaayo ka. Wala nimo ati manimo kinsa may tigluto nimo ron.
1: Mao bitaw. Mao gina siguro na kalahian og na kay asawa nga kauban kay na may makaatiman.
0: Maog yoy.
1: Abot imos balay, abot ako din is boarding house. Nanay nilutong kanon, o niya karon. Ako na lang, solo na lang taon, ma'am. Solo na lang taon kus kung lihok ko din eh. Pero sige lang kay, sige lang kay naaraman po mo, malingaw raman po ko. Naaraman po tayo mga kauban, kaubanan ako din is boarding house. O niya, naapog ka.
0: Kanang sabay na lang unya namo kung manihapon mi ana og mamahaw kay ato ana nang daghanon og lungag.
1: Mao ba pwede dai mo sabay ra diha.
0: Pwede ra kaayo oy naunsa baya ka. Taod-taod na baya mo nako nga mga boarders.
1: Mao man pugod-gud ma'am nga magmusaw ko ni mo kaon din ha. Unsa pala ka istorya sa mga tao?
0: Naanan din ang mga tao kay ingon ani gyud ko sa ako ang mga boarders. Kamong tanan mga pinangga gyud nako.
1: Mao ba? Sige maayo noon, mas maayo noon ma'am kay usahay lagi, mutrabaho kung way kaon eh, kay usahay, dogay matakabangon niya, ting duty na di ay, muna nga usahay, ato na lang kumupalit ang pagkaon sa kuan, among dool sa mong gitrabahoan.
0: Sige Chris ha, maligo sa ko.
1: Sige ma'am, pahumotay ka ma'am.
0: Maligo ko kay naman may zumba karong hapon.
1: Mamauday nga, siksig hapon ka no, bisag... Bisan ba, og inuntan po nga kuan, pero batanon pa kay kagporma.
0: Daghan bitaw nag-ingon ako, anak Chris. O niya, mauna, pang healthy living food ba?
1: Di ako believe ni mo, ma'am. Kay bisan pa man, naagyapon kay panahon sa pag-ehersisyo. Wag yung ka manapol ba? Manapol
0: ba? Maugani, matay ka bilinggan. O sa pasan, dako naman ang ako ang anak. O niya, mauraman sa itong usa ka buok. Karon, wala na dyan ko linga.
1: Wala ito ninyo mapunidayon, ma'am. Nganong usar may inyuhang anak nga, sayang ka iba nga.
0: Wala lagi, Chris. Namatay man dayon ang akong bana.
1: Sayang nga dayon, no? Nindo to tatugdaghan mo anak. Aron lingaw ba? Enjoy? Nindo pa ko nang daghag anak, ma'am?
0: Mao lagi, pero unsaon taman niya. Wala naman sab ko nagminyo pagbalik.
1: Abito, sa dayon, no? Nganong wapa mo ka nagminyo? Wapa mo ka nagminyo balik, ma'am nga. Arangan magka.
0: Wapa ko'y nakitaan, Chris, nga pareho susama sa ako ang bana ba?
1: Kay lisod bugay na, mabuni ra ba na?
0: Sa may mabuni?
1: Mabuni ba ang gugma? O dilit ni mo makuan? O dilit ni mo mapunan ni mo gugma? Kay dugay-dugay naman po ito namatay. Bana ni mo kaha?
0: Abi ko mag-unsay mabuni. Ikaw yun, no? Pumidyante ka, ayo ka.
1: Ang gugma ba, mabuni?
0: Sige ra Chris, oy makita lagi yung tag ako ay ani kung itugot sa Ginoo.
1: Kana ma'am, kay sayang kayo, batan-on pag ka, may nga naabog kay magkaoban ba? May na lang po na ay makakuan usap. Makaatiman.
0: Lagi, sige na, oy, nataas naman nun na tong istorya. Sige na dito, pahuway na kay hapon na po.
1: Sige ma'am, kay malargo sa kundiris taas ha.
0: Sige Chris.
1: Mga kabibes, mga DJ, ingon ani ang amuang ingon ani mini Chris, usahay magka-istorya hayme. Kay lagi, wa naman niyang asawa, ni uli naman dito sa Mindanao kay at tumanganak dito kay na mabdos man. O kunya, nakabantay ko ba nga muraman o gaan ang ako ang, gaan man ang kuang pakiramdam, ako ang kasing-kasing ba muragaan nga to kang Chris, mga kabibes. O kunya, sa kahigayon ni ana nga nagka-istorya hayme, kamirang duha ba kay nangatog naman mga kaubanan na mo nga nangatog naman ako mga borders niya si Chris ramay na dito sa gana ang kuan nagumba-umbaw dito sa teres o guniya mo ni mga panghitabo mga kabibes. Ma'am
0: Chris,
1: pwede ka matog day nga laom namang gabi
0: wala pa Chris kay alimuot man dugay ka ayon ni balik ang kuryente.
1: Maubito sa oman na sige man tag burn out din ni syudad. Maubito ko na amitad sa syudad niya usahay burn out tag sa kauras man. Pero muna maubito nga naapa ko din ni ma'am wasag ko ka tog day yun kay paskang iganga so
0: ay lagi maugani ni nga nagsuloob na lang kong nipis ka ayo kay pwerte ka alimuot ot gyoy.
1: Bitaw no, kabantay ko. Imong gisulob ka ng kuan, murag ginit-ginit.
0: Kuan siya, 90.
1: Maordina siya.
0: Kanang pagabi iba nga isulob.
1: Unya, alimuot ay gihapon.
0: Alimuot, gihapon kaayo. Mo bitaw na ako din rin nagpahangin. Na mahipay. Ingon ana, iyo na pa. Ikaw, anong naman ka diri?
1: Igang kay mamu eh. Lain kay kong lawas do sud ba murag ka nang kuan ba murag ka na ang but ba murag ka na ako kasabot siguro wa na mapudiri akong asawa napatudiri akong asawa wa siguro kay makapahuway mo
0: wala di mo nag video call
1: kuan ka ganina ra niya lagi burn out man mo to kong gipawon kay din man kun di na siya kita na
0: uba maupo di ay unya, unsa may lingaw ni Moron?
1: Walang, kuan lang, silpon-silpon lang ma'am. Tatanaw lang tayo mga kuan din eh. Kay, waman tani, wala man tayo asawa. Kay, kalingawa na. Ikaw, basig na, ganahan kang...
0: Unsa man?
1: Diba, basig, ganahan ka mag-chat-chat sa takay kuan. Bawa sa laay din eh, sa boarding. Kaya na
0: nimo? Okay naman. Kanang... sige, mag-tagay-tagay ta diri kay kita naman pong duha diri ang uban kay nanarbaho naman.
1: Ang uban sab sa iyo pon na mahuway kay lagi burnout na may ilaha kay ako amang gudi amang gukos sa taas kaayo nga parte unya dool kay kus atop. Ano sige na, mas may pa mo kuha sa gudi tong ilim noon ma'am.
0: Sige Chris, magbuhat lang kunin mo diri.
1: Sige ma'am. Mga kabibes, mauto nga naabot ko sa punto nga murag nagkalawam ang among istorya ni Chris ba. Tagay-tagay, ipis-ipis baso mga kabibes kay lagi, wa may lingaw. Ni ako po, wa po ko'y kabilinggan kay ang akong anak, nga usa, tuwa man sa laing nasod. O kunya, samtang nagtagay mi ni Chris mga kabibes, mauni ang mga panghitabo. ma'am, murag nahubog na bang kumamoy? Suga sa ding pila na gunay kabuo katong nahurot niya gitarang duha.
0: Maupod bitaw Chris ako po mura na kog lalipong.
1: Lipong na day ka?
0: Pwede ba Chris nga ihatod ko dito sa ako ang lawak?
1: Nani kay lawak?
0: Matagal ko diri sa hagdan.
1: Sige mas maipag kay aron magkatuog na tama mo eh kay duka na po ko eh duty para makuugma na nata na.
0: Sige Chris,
1: ka dito sa ubos,
0: aga ka lang ko ha. Hinay-hinay lang.
1: Dali na. Dara.
0: Sige, maglakaw na ta.
1: Gunit sa kong kamot ma'am. Akong abaga ma'am. Diha.
0: Hala ka. Kabusok man ani iyahang abaga.
1: Hinay-hinay ta ma'am. Hinay-hinay lagtikang drama. Hinay-hinay lang drama. Dana ay, dana ta sa imong kwarto ay, tungod sa imong kwarto. Yun na pa, goblihan ha, blihan.
0: Sige Chris.
1: Adi ara, abli na ma'am. Sige ma'am,
0: Wala man di, wala man di gihapoy kuryente, no?
1: Adi, nanama mo ni imurang gipaw.
0: Nahubog medyo di ay ko, Chris. Kanang pasigaan na lang palihog.
1: Ah, oo. Ah, serious, serious. Ato pasigaan, ma'am, kay Pasko. Serious?
0: Serious.
1: May ka na kay serious dali.
0: Oo,
1: may ni kay kuan ma ka ng kidlap-kidlap.
0: Sige, Chris. Kanya na lang. Palihog na lang, Pupi.
1: Kuning taon. Dara. Oh, kidlap na, ma'am. Oh, uy. Dota ni kwarto ni mamam, no? Ikaw ra, ano kun kayo nga, ikaw ra usa din, he? Ikaw ra usa si muhang, imong lawak ba? Oo, oh, niya, kidlap-kidlap ang suga kay Siris matong pasiga.
0: Oo, oh, makapitaw. Oh, sige, kanang ikaw, muadto na ka sa imuhang kwarto?
1: Oo, adto na ko ron, ma'am, niya. Ikaw, ari, lingkod na dre. Dara, uy!
0: Oh,
1: ay, sorry, ma'am. Ay, mama kong naubo nung kuda. Sorry. Kung anong kuda, balance ko. Imam kong gigunitan.
0: Auntie, hubog ba ako? O niya, nakagunit nun ko sa imuhang buso kayo nga abaga.
1: Okay rin na, ma'am. Buso okay na, ma'am. Kay construction, ma'am, kung trabaho. Ano ba kayo ito sinasahay?
0: Unsa man yung nigahi, diri?
1: Ana, aday?
0: Oo, ana, apoy.
1: Kung ana, ispat na, ma'am.
0: Ispat?
1: Dama kong ispat kay burn out mang ganina.
0: Ah, maodi ay.
1: Ay, kay buong kay ispat na nag-burn out mang ganina.
0: Sige, ato ning gamitoin kay para gamitin. Mas muhayag din.
1: Sige, ito. Sigaap.
0: Sige na.
1: Lahi mo na, ma'am. Lahi mo na, ma'am.
0: Ano sa mga ay ni?
1: Ayaw na, ma'am.
0: Di ni mao na ispat?
1: Ikaduhan
0: na ispat. Ura mo kung pariho-pariho ra kadak. Ah?
1: Ano kay kuan kay ba naman gamam nga Mindanao gud na mua. Naman na yung mga kuan, naman na yung mga style-style basta ito sa Mindanao.
0: Ayaw na naibutang ang ispat diha sunod ha. Pwede ra kay anak diha sa kilid o.
1: Asa?
0: Oo, diha sa kilid. Ayaw na diha sa tunga. Lahi
1: na, ma'am. Mauna, ma'am.
0: Mauna na?
1: Apil
0: na yung kilid.
1: Ako nang gilikos.
0: Grabe yung taas sa mga ay.
1: Sige, ma'am. Lahi, ma'am. Sa mga na, ma'am ko nang gikumot ng ispat niya.
0: Okay na. Kung sa mga niya, sa mga on og off, ani?
1: Na, di hay ka na. Ay, lahi, ma'am. Lahi, ma'am.
0: Maumao na dyan sila kagahi, ah. Oon sa mga yun, eh.
1: Gana, ma'am. Ma'am, nakukapugong,
0: ma'am. Ha? Di ba makapugong?
1: Ay, ma'am. Ma'am,
0: wala ang imong ispat. Isiga ng imong ispat.
1: Pwerte na ginakusuga. Full charge na, ma'am. Full charge. Ma'am.
0: Ala, uy. Nga naman ni imong ispat. Pwerte namang inita.
1: Kuan overcharge.
0: Na overcharge.
1: Ma'am.

0: kabibes, mga DJ. Katong higayon na, pero tigyod, na-charge yung ispa. Because full charge na, gicharge pa yung isa. Pero tigyod, ka-charge na yun, mga kabibes. May daw, naagin na hitabo ni mo ni Chris at tungura, mga kabibes. Og mautong lagi kay waman niyang asawa, nahuglag sikreto ang tanan pang hitabo na mo, mga kabibes. Okay, dili lang kay kausa. Halos kada gabi eh. Sige, give charge si Chris dito sa St. Spark. Umaw ni mga kabibes. Pagkaugma ni ana, pagsunod adlaw, mo ni mga panghitabo, mga kabibes. Ma'am.
1: Kanang. Chris? Mura man ko na-konsensya?
0: Konsensya? Asa man ka na-konsensya?
1: Na-konsensya ko kay... kay Bobby ako nga naana kay live-in o niya naana po kay umaabot nga anak.
0: Bitaw pero kabaw ka ma'am, kahibaw ka.
1: Unsamay.
0: Kahibaw ka, mas love guilty ka kaysa ako ang akong live-in partner karon. Mas nahigugma ko ni mo.
1: Nao ba?
0: Gani. Pwede lang, okay ra ni mo nga magminiyo ta sa hilom. Magminiyo ta sa hilom. Ako nang ato nang buhaton. Oo niya. Magsuporta lang yun gihapon ko nga to sa kong partner ko. Apan, magminiyo ta. Kanang atoa lang ba? Secret me, secret image. Basta kanang sikreto ba? Secret marriage di ay. Oo ka na. Okay ra ka na.
1: Pero... maulagi na Chris ang akong na problemahan kay basin unyag ang imong kalivin mo anhi diri unya og naay makasumbong
0: din ni mamay di na tumubalik din eh. Mukuan to og panalitan mo dako na mong anak, ako lang pabuntisag usab aron balik
1: unya ako unsaon ni mamay ako
0: anira ta din eh. Kita ra din pirmi duha. Niya, og mao na, og okay ra ka ana. Og pwede, mag-minyo na lang ta, stago. Kanang ato-ato ra ba? Secret lang ta, secret marriage lang ta.
1: Sikreto? Imuharang isikreto ang atong duha ka gugma?
0: kanang kita ra makahibaw. Kay magsuporta ra man gyud gihapon ko ngadto sa akong kalibin. Og okay ra ka ana, okay ra na nimo.
1: Kanang Chris, ako... Sayod jud ko kung unsa niya ko ang gibati diha kanimo. Ay nahigugma ko nimo apan nagduha-duha pud ko kay maulagi di ko ganahan nga makaguba ko usa ka relasyon. Pwede ba nga ako asang hunahunaon?
0: Sige ma'am, pwede ra pero mauna akong gusto nga mahitabo. Ganahan ko nga isikrito nga tong relasyon, isikrito nga to ang kaminyoon. Kanang kita ra bang duha magkahibaw? Basta og okay ka, sultii lang ko ha. Kay andam ra ko ma'am. Kay bao ka, Lisa, ikaw gyud ang akong gihigugma. Ikaw gyud ang mas love gyud ka kaysa ko ang live-in partner karon. Mauna'y tinuod nga panghitabo.
1: Mao ba, Chris? Sige, basta ako asang huna-hunaon, ha?
0: Sige, Lisa. Sige, ma'am, Lisa, ha?
1: Sige, Chris.
0: Mga kabibes, mga DJ, mao gini. Mauni ang gihangyo diri ni Chris ako ah. Mga kabibes, unsa man, maayo ka ha nga akong dawaton ang iyang offer diri nako. Mga kabibes, mga DJ, karon pa ko naka-feel og balik og intense sa kaniyang feelings ba after 10 years sa ako ang pagkabiyuda. Dagang salamat DJ Rico Mambo, Miss Eva. Unta inyo akong matambagan. Naminaw ko kanunay sinyo nga programa. Og ingon man usab sa ito mga kabayabs nga naminaw karon. Unsa man, angay ba na kong dawaton ang gihangyo ni Chris diri sa kuha nga magsikrito lang amo ang relasyon, sikritohon lang among duha kagugma? Mga kabayabs, tambagi daw ko ninyo, hatagi daw ko ninyo sino mga bulawanong panghuna-huna. Diri na lang taman, dagang salamat sinyo pagtaga dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, nining nabantog na kayo nga programa sa radyo. Request 931 sa 93.1 FM RC Cebu. Lisa. mga ka-vibe, sa las 2:38 na sa gahaponon, o kamo na minaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibe. Kung sa manyo mahatag advice sa ang sender karon, mauna to siya ang kaagi gugma kinabuhi sa itong sender nga si Lisa. Nga na problema si Ma'am Lisa, usa ka 45 anyos, tinuod ni panganiya, wag siya na limo-limo.
1: Yes.
0: Nga tigenda, usa ka kaniang tag-iya sa boarding house diha sa may kaniang birama. Mga ka-vibes, unsa may inyong mahatag advice, unsa may inyong matambag sa iyaha karong sitwasyon, kay gioperan lagi ko na siya, Miss Eva, nga nag-propose si Chris nga doon niya, nga secret lovers lang sila. Ilalang sekretohon, ilang gugma, itago. Miss Eva. Itago lang kuno nila. Okay, doon na nitawag ato sa padayonon, mga ka-vibes, kaya ito ni paminahon unsa iyahang mahatag advice. Hello, may hapon.
2: May hapon,
0: Didirico
2: Mambo and
0: Didirica. Oh, may hapon. Kinsani?
2: Si Bindak rin, Bindak.
0: Ah, Bindak.
1: Oh. Bindak?
0: Bindak, Bindakular. Okay. Okay, ka-vibes, Bindak, kung sa may mong mahatag advice sa imo ato ang sender karon nga maukining si Kuan, Kri, si Lisa.
2: Si Lisa ba?
1: Oh.
2: Karabi ito, ka-vibes, mura din nila mayo, buhatan na siya. Kanang secret marriage, bitaw pa tayo na yan, agor, kaya ano. Naan mo ko na iba mong lusa ng laki, kunya.
0: Oo.
2: Ano ko kayo ba, nga bata ba yan, magtuto ng bayamahan, di ba?
0: Mauna, mausin na, no? Okay.
2: Kunya. Kung ka na yung ikaw na isa, di na sa makaan na ito, mukha na gano'n na, mag-resort ka na, kanya. Sa mga itabo na mabiyahan, gapon ka ni Chris, kay silang idaran tumanta sa niya, ay kasuko, ay kasakit niya, o ay kasuko, or ay kasakit niya. Inoon lang yun, ako rin, yung kulita naman ka, Okay. Kaya nga nagod, si Chris, matakatapa niya, sino nagod ka lang.
1: Para usan?
0: Sugar mami. Oh. Nao lang ka nang gitawag.
2: Di. Oh.
0: Og muan ha, kung kalimpin.
2: Oh, pabuntisan mo kuno niya.
0: Pabuntisan ako sab. Oh, aron balik sa Mindanao.
2: Bitaw nga, doon ka binuhat na masikitan, bitaw. Okay nga, no? Ano sa mo yung kanan si Lisa, mo yung bilihos. Ang kanan yung kalitin, masikitan, so na lang po yung anak.
0: Mauna.
2: At ngayon ay, we can mo gibwi na, ikay mo, kuha niya, mo, magigbuha niya, magigbuha ba?
0: Malayo.
2: Malayo, gulay nga.
0: Mauna.
1: Batik yun kaayo.
0: Sa ato pa ka-vibes, sa to.
1: Bindak.
0: Kuan na lang, mas maayo nga, buwagan na lang.
1: Bidjak?
0: Budlat?
1: Bindak?
0: Day. Mas maayo na lang, buwagan ni Ma'am Lisa, kini si Kuan, Chris, karon, ana.
2: Mayo, buwagan ni Ma'am Lisa si...
0: Basig. Bundat, basig ma.
1: Bindak.
0: Bindak. Basig ganaan po si Ma'am Lisa kay perting gahiya sa ispat.
2: Okay.
1: Oh, anya, dugay na po ba yung byuda si Ma'am Lisa?
0: Oh, dugay na byuda si Ma'am Lisa. Basig na ugkat yan mga kuwan bago.
1: Oh. Naa, na, na anak ko sa.
0: Salamat kayo. Okay. Salamat kayo ka vibes Binjak. Mao na to. Okay. Mao na to. Okay.
2: Si Inday Tali. Habang ako'y nabubuhay by Sansay.
0: Okay, sige, ito tanawin karong taod-daod ha. Salamat o may hapon.
2: May hapon na lang sa tanawin na laminaw. Salamat kayo.
1: May alright. Hapon, ka-vibes, Bindak.
0: Sige. O niya, mabalik na karong taod-daod, Miss Eva. Magkuhan sa tatayong siksa na Miss Eva. At ang oras magka-vibes, alas 2:45 na sa kahamponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS! Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayan, sa las 2.46 na sa kahaponon. Kamu na mina sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisaya, noong Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Kabibes sa soundtrip.
5: Ay na. Kabibes sa soundtrip.
4: Yan. Aras na mga kabayan, balik na din. Daghan nag-text, Miss Eva.
5: Mm-hmm.
4: Kaya murag daghan ang
5: kuwasa. Daghan siguro na, daghan po siguro na mina.
4: Daghan mina. Aras na din, good pay. Mangita kong text mate, John, sa Lapu-Lapu. Mauba, sige, itong tanawa na yung kisa may ngita arong kuwan, text mate din. Akong tambag ni Ma'am Lisa, natural ranaoy, tao rata. Makasalaan ng kalibutan, pwede ko anha pwede anha ko abang sa imong boarding house. Ma'am Lisa, daghan kay mo abang. Ma'am Lisa, asa nga kuan imong lokasyon kadaghan kay mo abang
5: din. Oo, unsay pangay sa imong boarding house?
4: Nitaw ino, mo na basig mahibong sa Ma'am Lisa, daghan na kay mga biyodo din.
5: Oo. Di kay biyodo, okay lang yun, basta ulitaw, pure single.
4: Ana siya nga, kuan ko no, okay ra ko no makasa, Miss Eva, sa akong tambag ni Ma'am Lisa, natural ra na, uy, tao ra man ta, makasalaan ng kalibutan.
5: Mm-hmm.
4: Ana siya, pwede ko anha abang sa imong boarding house, ma'am, single pa man ko.
5: Ah.
4: Niya, din-din da ikunone, si din-din, ang lami sa Cuts bus liner.
5: Ah, lumoy si din-din. Ispat. Ay, lumoy.
4: Ma'am Lisa, okay ra kag lumoy nga ispat, Ma'am Lisa. Okay, si Dindin sa cut bus liner, Miss Eva. Lumoy ko na yung spot.
5: Ay, lumoy.
4: Pangutan na ron, okay ba si Ma'am Lisa ang lumoy?
5: Lumpat siguro ng lumoy.
4: Basig kuan ka na ang wama charge na, na kuan ka na.
5: Oo, niya kang Chris kay full charge man. Niya,
4: full charge.
5: Na overcharge po.
4: Pero taging inita yung spot na hala. On the other speakers, ana siya din nga. Mayong hapon, mga DJ, kabibes. Nga nung nag-maskara si Love Iba, hihibisag na ay maskara sa maskara siya, mulutaw gihapon ang kagwapa ni Miss Eva Inday Iba Selfie ni Jericho Mambo. Karon pag yun ko, kabalik paminaw ninyo. From Carmen Bohol, abikog nawa na mo. O na,
5: naalami din eh, ikaray nawa.
4: Ikaray nawa, diyas Carmen Bohol, di ay.
5: Oo.
4: Ano yung namin ingon dere, hi Rako, ansa, kumusta na mo? Kumusta? Okay Rami, come on.
5: Okay Rami, come on, kumusta na mo? Ha ha ha.
4: Ano yung dere speakers, Miss Eva na siya, nga mayong hapon, mga DJs, mo request kong song, amiss by, okay. Salamat, permigyo na minaw, dere si Carmen. At ang tanaan ninyong ipangayong awit, karong tong daon ha. Good PM, request kong si send me an angel scorpion. Ah, okay, karon ng gabi, sir. Karon ng gabi, amo ning giandam kanis una taha para karon gabi na lang ha. Okay, paspas mang dagat sa oras. Okay, sa tong FB page, Miss Iba, request mga naglantaw sa tuang live karon.
5: Gika ni ka vibes sa Lambert Mangyaw, maayong hapon pre.
4: May hapon, ka vibes Mangyaw.
5: Tapos gika ni Ma'am Pitugo Love Marie Lungtad. Hello DJ Rico, maayong hapon. Pa shout out ko sa akong Paris nga si Jay Johnson diri sa Sitio Bungtod, Barangay Mabini, Cebu City.
4: Ay, sa Tagabuntod, Mabini.
5: Kita na jud ko ni mo DJ sa Gaisano Grand Talamban. Kuyog ni mo si DJ Rica.
4: Asa man ato? Naaday ka. Ano sa mani?
5: Ambot, wag ko kabaw.
4: Basig na kuan, wag ko takabantay. Asa man kadapit, ma'am? Asa man kadapit ato sa...
5: Kuan daw ni siya, yahap mong kongi ad friend. Kuan daw ni siya,
4: sales,
5: kanang...
4: Sales lady.
5: Oh, murag in ana.
4: Ah, mao ba kay kagahapon bitaw nagkupra man ko dito na may nagsmile smile apan wa ko di man ta kaila wa ta ko ana sad wa kay tay ko an.
5: Oo, nya mauwaw daw siya nga muduol ninyo ni DJ Rica.
4: Ah, mao ba ka kato siguro nagkuyog
5: kato siguro. Usay ta. Kamo.
4: Di ba ni DJ Rica ba?
5: Oo.
4: O ba di ay? Nahala. Sunod dool mo kay aron pod maka himamat mo kay wausay wa mugod kay
5: ni chat lagi siya nga maulaw siya.
4: Ah, naa sa trabaho diha sa
5: Baguio. Diha sa Gaisano kuan.
4: Talamban. Okay.
5: Oh, salamat kayo no. Gikan ni Ma'am Rachel Bangkali. Bangkali?
4: Bangkali,
5: Good afternoon, DJ Rico Mambo from Palumpon, Leyte.
4: Hi,
5: kagwapa sa imong kauban, DJ Rico Mambo. Unya, big shout out sa akong mother, Erlins, nga nagtagay daw nga...
4: Taga-Ormoc.
5: Nga nagtagay daw nga taga-Ormoc o Banila. Rinalin and Ro. Roan, hinay-hinay sa tagay kay basin mapungli.
4: Mabungi.
5: Mapungli na pod. Alipong guruni.
4: Ah, okay.
5: Shout out pod sa pamangkin nako nga mag-birthday coming September 5.
4: Oy,
5: na si RJ.
4: Birthday.
5: Thank you, DJ Rico Mambo and DJ Guapa from Palompon, Leyte.
4: Ningon
5: pod siya nga pwede mo request og Destiny and nanguyab. Nanguyab?
4: Siya nanguyab?
5: Nanguyab. Thank you.
4: Sige, okay. O niya, alas 2.51 mas iba. Commercials na gamay. Balik na kalot ng taon, mga kabayabs. Kadiyo, Trani.
3: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
3: Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Okay, ang ato oras, alas 2:42 nas kahapon nun. Sa mga naminaw karon ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan mga kabayes, pwede mo nga mo tawag on air, pwede mo nga mo text on air, 0995-472-0802. Ani, syempre, sa mga naglantaw sa atong FB page, i-comment din na sa obos ang inyong mga greetings, ang inyong mga request, ingon man usab, ang inyong mga bulawanong panghuna-huna, tambag advice sa atong sender nga si Lisa. DJ Clifford Punsi Orlande. Ano siya pa shout out from
7: Oralde.
6: Oralde. Shout out from Taiwan. O Taiwan nga na minaw ninyo DJ. Niya, salamat sa pagbasa ko no degi ka ni Ma'am Rachel Bang Kalim sa iba. Karong hapon na maotong istorya mga kabayab sa tuang sender nga si Lisa nga poong palagi niya nahigugma si Lisa sa usa ka lalaki mga kabayab nga dunay kalibin. Ang kalibin mangod ni Chris Scorpion.
7: Hoy, ino man ang amigo.
6: Chris mangod. Kami nga to namakanis Chris good ako manin naman tayo amigong Chris pre-Chris Scorpion. Kana ang kuan siya ayang kalibin mga kabayabs ni larga dito sa Mindanao kay namabdos man din sa siyudad mas iba samtang sila din hinangabang abang sila boarding house unya karon nabuntis ni larga dito sa Mindanao ni uli sila hang lugar kay gusto nga adto mga anak okay lagi mas pabor man dito labi nagnaayang ginikanan dunay makaatiman-atiman kay kining buntis o kining mabdos atimanon no nang ginis iba yes. Unya mo na nga dito siya ni ganahan siya nga adto na lang sa Mindanao iyang partner iyang kalibin haron nga maatiman sa ginikanan po dito matanaw-tanaw. Sus, ang nahabilin deres boarding house, si kuan na lang, Chris na lang. Sus, naunsa man pagkaunsa ang nagpasiga man sa ispat.
7: Lagi, overcharged.
6: Overcharge
7: ang flashlight.
6: Kay hubog man si Lisa, kani si Lisa, mauni tag-iyas boarding house.
7: Tag-iyas sa boarding house.
6: Hubog man si Lisa, intawon mga kabayabs dito, nakahikap si Lisa sa init kang ispat.
7: Kanya, niingon si kuan. Niingon si Chris nga, na-overcharge na, ma'am.
6: Na-overcharge, ma'am. Kung nagpirtig yung initas.
7: Kanya, naabot pa sa hapikas hawa kay gibalikos ko no kung sa punting taasa sa ispat.
6: Mauna karoy problema ni kuan kay siguro na napo katuig na kong byuda taon si Ma'am Lisa. Basi giminga po taon siya kainit sa ispat mismo.
7: Maulagi.
6: Inita pong ispat ni mo Chris.
7: Pagunit sa usa parihura ko no kadaka.
6: Ito nga, pertingin niya ko ana, ay murag karon nakaana siya sa man, may rabang dawaton, kay, marag, may kunong dawaton, tanaw na ko siya chat, may si iba, siya text, ana mo siya nga, ako kang dawaton, kay karon para ba ko naka-feel,
7: maulagi,
6: karon para ba ko nakabatsyag, pagbalik, o ingon-aning feelings, ingon-aning pagbati, karon para ba ko nakabatsyag, o ingon-aning pagbati, sukan, nga namatay nga kong bana, kay karon pa ko nakabalik, ispat, Mauni, ano siya nga, so man, ako ka na lang dawaton, ang gitanyag. Gitanyag
7: kay, na gugma. Kay, ingon man ni Chris nga, nahigugma yun siya ni Ma'am Lisa.
6: Ang pangakuan ra ba, Miss Eva, kay, dili lang kay kato kausahan, sige,
7: sige na yun sila, kuananay sa ispat.
6: Sige, gug-charge ko no si Chris na sa ispat niya. Sana, okay, murang sige, gug-pano po, nag-charge. Pirmi naging ko ng charge. Full charge naging ko ng pirming ispat ni kuan.
7: Karon kay naminaw si Ma'am Lisa. Basig daghan na kay namuabang di asayahang kuan. Boarding house.
6: Ito yung asa ganing location Ma'am Lisa. Kay namuabang di single kuno siya. Basig mo charge po guro siya. So pong ni Ma'am Rachel Bangkali mas iba.
7: Ingon si Ma'am Rachel. Pwede pa ko mo shout out guapa sa akong relatives diha sa Matabang, Cordova. Especially sa akong uyuan na si Tio Rumel ug Tia Mimi sa mga Bangkali family na lang diha tanan sa Matabang, Cordova, Cebu. Thank you very much, DJ.
6: Hi, may hapon sa Matabang, Cordova. May hapon ninyong tanan din ha. Gikan sa inyohang cousins. Cousin niya mas iba.
7: Relatives.
6: Gikan ni Ma'am Rachel Bangkali. Okay, sige niya. Alas 2:56 naman mas iba. Balik na karong tataod. Sa among pagbalik mga kabayabs, mag-aoba na to si Uncle Boy.
7: Kaya na.
6: O si DJ Pamela ining atong programang request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Kabayab sa sound trip. Ayaw palabi o charge basin ma-overheat ang ispat.
7: Kaya na. Sakto.
6: So may unsa kunoy brand sa ispat, Miss Eva? Base ka to ning ispat kani atong kanaang stainless.
7: Oh, unya, nganong maabot man sa hawak ang ispat?
6: Pero tintaasan na.
7: Taas kayo gibalikos.
6: Katong ispat, kakuan ka atong ispat kani atong stainless nga katong karaan nga binatiri nga upat tibok
7: materyo. Gani, unya, paghikap ni Ma'am Lisa, nganong niingon man siya naabot lagi ni Dris hawak.
6: Oh, base gipiko.
7: Grabe piko ayo.
6: Kay kato manggug ispat kani adtong taag basig kato pa ang ispat. Oh,
7: nakabantay pud ko ato.
6: Kamo na minaw mo karon din na nakamatikod gyud siguro pud mo.
7: Katong dagko kayo battery no.
6: Oh, nga ang battery katong battery sa radyo nga tag upat ka buok no.
7: Oo, kanya.
6: Oh, nga kana ang tagas kay ispat ta mis ibang nga kuan nga ang siga gani kay dili pa puti kanang
7: brown. Oh, murag yellow.
6: Oh, murag yellow ang siga niya taas kay na siyang ispata kani stainless na siya. Okay, sige niya, hapit naman dahil. Balik na karoon itong taon, mga advice, dugang advice, atong hatagang pagtagad sa itong pagbalik. Magkaoban na ito si Uncle Boy X, DJ Pamela, ining itong programa sa itong pagbalik din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan, ng Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga kabibes. Gipangayong awit sa itong sender, Ako Na Lang Sana, by Mark Carpio, mga kabibes. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mauna ni...

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Di pala may unrat ah, pero sa lai na higugma, mauna ni!
3: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
4: 93.1 mauna ni!
0: FM Radio, favorite music.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
5: At oras mga kumayam sa last 3:30 na sa kahaponon o gamon na minaw sa atong paborito radio sa Sugbo ka, Bisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ka-vibes sound trip. Ka-vibes sound trip. Ano sa mga ka-vibes karon? Mayong hapon, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
6: Yes, mayong hapon.
7: Musta mo?
6: Maayong pag sima-simain nyo diha, mga ka-vibes. Oh,
7: nabinas mga nag-snacks karong orasa, Miss Eva.
6: Lami kay ikawin og mga banana cute.
7: Banana cute, oh.
6: Kamuti cute.
7: Kamuti, ana, sagol-sagol lang. Dipindi lang sa unsay maganahan.
6: Oh, oh lami po ang kuhan. Show my ni DJ Rico Mama.
7: Mana, eh. Siomay?
5: Oh, kung sa ganahan mo mo kuhaan ka na ang kumpra. Siomay, no? Siomay. O niya, sa itong mga ka-vibes ka rin na minaw, ang istorya karong hapon na Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
7: Oh, kabahin sa istorya ni Lisa lagi taon nga, murag daghan na bang nag-text dire nga, murag ganahan, murag nainganyo sila Miss Eva, nga mo kuhaan dito. Mupuyo sa balay ni ko, ano mo ka na ang abang.
6: Ano abang? Sa boarding house.
7: Sa boarding house ko, no. Ah, naganit din, ano siya, good, good PM. Akong number ihatag ni Lisa dyan sa Lapu-Lapu. Ay, akong number dahi ko nung dyan. Sige dyan, at ito ka ang number si Ma'am Lisa. Mayong hapon, mga DJ, gi... Sani, gahimulag na saya sugar ang gihimo lang siya sugar mami.
6: Gihimo og sugar mami.
7: Gihimo lang siya sugar mami, boy phone. Lisoda na, sugar mami di ay. Hala, kung sa may inyong maatag advice pa karon, abli nga itong numero, DJ Pamela. Mara, itong numero, 09954720802. Apahan, gamay naman lang itong oras, Miss Eva. Sa itong mga kabayams, kinaminaw karong hapon na Miyerkules og maoy bis na istorya ni Lisa nga na problema sa iyahang gugma nga pong pananaday ni kanaang kaipon. Huwag na ikalipin ang iyaha karong kanaang nahog tag-inong tampo nga Miss Eva na hulgan sa iyahang nahikatulog nga kasi-kasi.
6: Oo, kina.
7: Pero nga po yun, sa may mong mahatag advice, Miss Eva, ano nga itong sender nga si Lisa?
6: Ang akong mahatag ni Ma'am Lisa, no?
7: Ay, nga, sa dilipas sa red card?
6: Naay tao.
7: Naay kuan, basin... Kisa manigay ko ano ni, palihog ko na, oh niya, Miss Eva, pardayon, Miss Eva.
6: Kuan, ang ako hang may tambag ni Ma'am Lisa, na mino magin siya karon. Kanang, mas maayo na nga, mulaylo lang sa ka, anak ni Chris.
7: Mulaylo lang?
6: Oo, kay, naa naman siya itag-iya. Apan
7: kong... Kanyang siya sa ispat, Miss Eva.
6: Apan kong, kuan, DJ Pamela, gigug magin siya tinud-anay ni Chris, o niya, na nakita man po ni, makita man po na niya, kay sila may sigig kuyog.
7: Mayro!
6: Oo. Kung paminaw ni mo nga tinud-anay, ingna na lang si Chris nga tarungo na lang niya og pakigbuwag ang iyahang kuan, ang iyahang kaipon.
7: Pero luoya sa luoy, luoy sa kayang kaipon og buwagan Miss Eva.
6: O niya, mas bati man na DJ Pamela kung mag-usa gihapon mo niya, wala na igugma ang usa.
7: Para sa ko, ay na lang oy kana ang Lisa, ikuan na lang, ilugar na lang na Lisa, pangita na lang kay luoy kayo og magbuwag sila pa ng litay.
6: Yung
7: anak na araba taon sila ay anak. O niya, muna, nahog ka o na, huwag ka nang mananapaw ka na ang Ma'am Lisa.
6: O niya, murag, bati sad kaayo, DJ Pamela, kay niingon man to si Kuan nga secret ba? Sekreto lang ko, no?
7: Pero ganahan si Ma'am Lisa nga, ana, secreto. Yung
6: ana lang, secreto lang.
7: Ayaw mo ba ang pamilya kay na pastilan looy kaayo?
6: Kung looy ganahan na ka sigig hima sa flashlight, then go. Lang,
7: himasa lang mo ayaw pasigaan.
6: Okay rin na. Pero,
7: pasigaan, ikay patig pasiga sa flashlight nga na paong Miss Aka na ang Miss Lisa.
6: Ingon ana man sad na, DJ Pamela, Mela, kung magsigi sila na ay mahitabo nila, mahugyot na sa tagsang ilahang mga gibati.
7: Kaya na, sumoy na, sa kuaga ni Miss Eva, angay ganyan, yag yung likayan.
6: Unya, ang sound sa tiya paglikayan palayason sa boarding house.
7: Dili, apan, dili na siya mukuhain.
6: Na, income man po na.
7: Oh, iyo di panagsahi lang ninyo yung hihim kuan sa paslangit.
6: Oh, listen ko din yung situation kay sige magud sila kita.
7: Maoy na. Nanhay lang og di ba ka ha? Kuan lang ino na nimo pero wala gina abang mapod good. Pero mo na imo na lang na og maningil, imo basugoon, manogo lang ka ikalay ko. Wala pud si
6: ko. Mo adto dito sa kwarto.
7: Ah, sila pare adto ni ana. Wala na ana iko basta kay mas maayo para sa kuha, mas maayo magkapangita kag paagi nga malikay ka ni Chris tungod kay na ana man ay kana asawa o kana partner
6: o niya, na napadi ana. Pangita o relasyon nga dili ka itago.
7: Na may dagahan din ng mga ulitaw nga pwede pa nimo nga ika suri-suroy ana. Nga dili lang sekreto ang tanan kay pumpa. Og sekreto lang di ay sa ato pa dako pag gusto si Chris ayahang asawa. Kay ngano ma-headlock man siyang mahibawan.
6: Ana may anak.
7: Pwede naman ay anak ba si Eva, pero og di siya mahadlok, og ipaglaban niya si Liza, wala siya mahimugid ang asawa niya.
6: Maon na, iyahang suwayan og ingon kung mabuhat ba ni Chris.
7: Kaya na, di ba, Uncle Boy? Maon na, no? Ako ano na, buwagay na lang na day, oy, oh, pag ay na lang patuntogid, ana. Pangita laglang ang ispat nga, bisag ko ang nadadara, mamaos, ispat
6: mahalag, ni Chris. Mahalag ispat nga lumoy.
7: Mahalag ispat nga lumoy, basta di lang ka anang naaykoan. So, dabi ko
6: na kabilinggan.
7: Na kabilinggan, oy, oh. Ani adjer ko mambo. Again, salamat sa libre day, magpasalamat ta ni Kuan Lisa. Salamat kay Ma'am Lisa sa imong pagpabuhagay, sa imong paghatag panahon oras ato ang programa sa pag-share sa imong kaagi sa gugma kinabuhi. Ni mo na no, mao lang lagi to. Laktod nga pagka istorya ni Miss Eva, naa namang good town toy Kuan partner si Chris. Sumuna mas maingitan na lang kag basig na ilain din ha nga way partner
6: niya sa boarding house. Biudo ko.
7: Oh, kada ba biudo, baka ulitaw pior ana.
6: Pero lisod pud og ulitaw pior nga ingon ana ni Jericho.
7: May buwag sa asawa, sama sa yaha po, ana.
6: Kay kuan, kanang duha-duha pa na, ang kanang magseryoso ang mga batanon.
7: Sige, niyawan naman tayo oras, ay nalang pagkuan, hindi naman tayo magkuan, basta kay mauna lang na, kuanin na lang, kay paspas kay pagdagan sa oras, mauna lang na Ma'am Lisa para sa mua, mas maayong likay-likay na lang sa kaana, no? Onya, sa itong nakauban ka ganin ang atong Chief Engineer, Sir Virgilio Garot, Sir Edgas, onya, naapon si Ma'am Junets, o si Sir Gabriel, onya, atong Station Managers, DJ Langganida. Mga ka-vibes, musunod karon ang taon-taon ang servisyong ka-vibes, kauban si DJ Langganida. Musunod usab ang arangkada balita sa hapon, kauban si DJ Langganida gihapon. Musunod usab ang arangkada balita, kauban si Jake Batalyonis, o si Ninya Corpus Dayon, ang TV Patrol. Paghuman sa TV Patrol, playlista, and igahuman replay sa drama, igahuman playlista po, Aronindot ang pagkatuog ninyo karong taon karong gabi mga kabay. Miss Eva, wala naman tayong oras kay una.
6: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music, Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie, bye, and good afternoon mga ka-vibes. Amping!
7: Alright, salamat Miss Eva. DJ Pamela.
8: Mara! Pwede lang asap sa DJ Pamela. Maging honest-stop, thinking and in-start doing. Nagsalamat o may hapon. Kanatong tanan, mga ka-vibes. Uncle Boy.
9: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw paniti di bataros. Dito rin kumambo.
7: Again, sa ito mga kabayabs ka nang naminaw, maayong hapon sa pag-usap. Sa ito mga kabayabs ka nagtikaw-tikaw, ining ang itong programa. O niya, ugmang adlawa, huibis na, paspasas pagdagan sa oras panahon. Wa namang ito igong oras panahon, mga kabayabs, apan sa dili pa, Uncle Boy. Natay mga plugging sa sakaroon, natay mga kuan, natay ka ni Andering sideline. Sa ito mga kabayabs ka naminaw, karong umaabot Sabado. Adlaw nga Sabado mga kabayabs ug pizza 5 ining bulan sa September tuig 2026 maguban-uban ta anha ta sa may sitio Malingin mga kabayabs ha anha ta sa may sitio Malingin Punta Enganyo makauban nato din ha si DJ Ashley si DJ Bryce ug si DJ Riuel mga kabayabs ang ato magkauban nga sound system din ha mao ang Akera Pro Lights and Sounds
5: Alang ni sa pag kuan opening salbo ni nahog nag opening salbo mga kabibes sa nagdangarang nga kapiyestahan sa ilahang nga sitio dinha sa may sitio Malingin. So muna sa to mga kabibes ganaminaw diha sa may sitio Malingin Punta Inganyo Lapu-Lapu City. Uban-uban ta magkita-kita ta garong Sabado pohon sa gabi alang sila ang opening salbo mga kabibes September 5 Sabado karong Sabadohan na ni mga kabibes alang sila ang opening salbo magkauban usab nagko DJ Rica ha DJ Rica inyo magkauban DJ Rico Mambo ingon man usab si paring DJ Ashley DJ Bryce og si paring DJ Riyuel mga kabibes. Ato mga kabibes, akong balikon, diya sa may sitio Punta Inganyo, Lapu-Lapu City, makaoban ang Akira Fro Lights and Sounds. O niya, kitakits na ninyo sa inyohang sinugdanan sa inyong kapiestahan. O niya, magtapok-tapok na ninyo diha mga kabibes, ha? Sitio Malingin, Punta Inganyo, Lapu-Lapu City, Akira, Pro Lights and Sounds, DJ Rico, DJ Rica, parin DJ Ashley, Bryce, o si parin DJ Riuel. O ba naman, tawa na tayong oras magkakabayam sa alas 3.40 na sa kahamponon. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa pay panahon, na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayams. Sa di ba tayo mabiyahe sa kahanginan, magbilin taong mga maanindot ng mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo ka, Bisaya ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Mauna ni! Bye-bye!

0: inyong paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabay! Kabay! Kasama sa
4: Mauna ni!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up!
7: May

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavay.
3: Serbisyong Kavay.
2: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
4: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
3: Maalagaron nga ka-vibes.
4: Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
5: ...426 na mga ka-vibes, mayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa, andam maminaw, andam muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga lagad, Langga Neda. Sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon sa tanan atong mga ka-vibes nga nangisnak pahangtod ning mga orasa. Marigdo, ka-oras na lagi mo nag-snacks. Maayong pagpaminaw sa itong mga ka-vibes nga nangapipa. Sa itong mga ka-vibes nga nanikay-sikay, sukat pa kaganin ng kadlaon, hangtod karong mga takna, aamping mo kanunay. Ug labaw sa tanan sa toang team bahay. Dayon-dayon, ato ng sugdan ang usa ka hapon. Lain na pod nga hapon, atong sawaan na ito ang mga nagkalain-laing pagpangalagad. Sa mga ka-vibes na to, adlaw Miyerkules, Setyembre 2, 2026. Ikaduhang adlaw sa buwan sa Setyembre, Burr Month na kaayo, no? Nanakoy nakitaan ang bini kay nagsayaw-sayaw na sila og Christmas. Naghimo na sila entry. Gahapon si Jose Marie Chan ang nahimong trending, no? Nag-guest ng gawas na yun ang dagway ni Jose Marie Chan. And then pagkagabi ikita na dayon ko na si Bini ang nilugwa sa ako ang feeds ni sila og Last Christmas. Kamo do na ba may entry na po kay mga nabasahan nga kanang kay Burr Month naman ko no, sila kuno kay nag-fruit salad na sila. Kasayo ba? Perting bagtuka na yun ana nga fruit salad inigabot sa December 24. Hala sige, let's enjoy this season, no? Kay kita gyud ang pinakataas og kasaulugan sa tibuok kalibutan, no? September 1 magsugod na dayon. And I'm very happy ana pod. Actually, usa ko sa kadaghanan nga mag-look forward gyud sa Burr Month. And syempre sa mga ka-vibes nato, dili pwede nga watay pagpangalagad karong hapon, ha? Unang pagpangalagad, gisuspend, no, ang face-to-face classes sa Cebu City. Maunay announcement kaganiha before kuning sulod sa booth. Suspended ang face-to-face classes sa Cebu City. Nunot ni ining unhealthy air quality. Very unhealthy, mga ka-vibes. Kaganina, mga alas 2 sa hapon, suspendido na ang klase. So sa mga ka-vibes na to, hangtod ugma daw, September 3, no? Until Thursday. So ugma, magpaabot na po taglaing announcement. But for now, it's still very unhealthy ang air quality. Sa mga wakasabot nga, no, gali ko, no? Tungod ni siya sa haze, no? Nga atong nasinati, gika ni siya sa Singapore. Alright. Dugang detalye sa maong update or sa maong balita inyong masayran karong alas 5 sa Arangkada Balita sa hapon. Unya, gipahibaw sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga mihimo na sila og traffic management measures nga gitakdang ipatuman sa tibuok palibot sa University of San Jose Recoletos Basak Campus. Nga naman, tungod sa gitakdang bar examinations nga himuon September 6, 9, and 13, 2026. Sigun sa CCTO, atul sa tanang adlaw sa bar examinations, usa ka examinee lane ang igahin sa mga otoridad. Sugod alas 2 sa kadlawon hangtod alas 7 sa gabi. Tungod ni ini giawhag sa CCTO ang mga motorista o commuter nga planuho ng ilang mga lakaw sa naasoy nga mga adlaw ug i-consider no ang pag-agi sa alternative nga mga ruta aron dili matanggong sa traffic. All right. So, sayo atong announcement ugma ato na po nang balikon aron dili mo malimot basta para na sa September 6, 9 and 13. Unya today, September 2 is World Coconut Day. Diba? The coconut nut is a giant nut, but if you eat too much, you get berry pot. Ingon si Smoky Mountain ug ang Bini. Pero syempre, bisan og if we eat too much, we get very fat. Naana jay mga health benefits ang coconut, mga ka-vibes. It supports digestion, it boosts heart health, and provides quick energy. It also aids hydration. Unya taas pud siya sa essential minerals, mga ka-vibes. Sama na lamang sa manganese for bone health, apil ang copper and iron for red blood cell formation. Uy, kikinahanglan dahil na to. Ya, syempre, sa hydration, labi na nga, taas ni siya og vital electrolyte sama sa potassium and magnesium, mga ka-vibes. Perfect for post-workout rehydration. Mauna ang mga health benefits sa coconut. Apan dinhi sa ato ang nasod, mga ka-vibes, kahibaw ba mo na ang Pilipinas mao'y usa sa top producer sa coconut products? Yes, 3.67 million hectares along 69 provinces dinhi sa Pilipinas, mga ka-vibes, ang dunay coconut. Unya, syempre, no, ang daghan ni siya sa Davao Region, Northern Mindanao, and Zamboanga Peninsula. That's according to the recent, pinaka-last, no, is 2025. So, kinahanglan na i-update kay 2026 naman. And syempre, tungod ana, mga ka-vibes, nag-support po niya 2.74 million na mga farmers. Naaapod tayo mga gipanguha din ha, ng mga produkto, mga gamit, o raw materials para sa mga negosyo, sa mga both dagko uga, mga ginagmayng patigayon din sa tuang nasod. Perfect no sa pag-export, traditional exports para sama sa coconut oil, ang kopras, mga ka-vibes, no? Desiccated coconut. Apil po din ha mga virgin coconut oil, cocoa water, and coconut sugar. Uy, daghan na ba kayo nagamit po doon coconut sugar? So, ayan. So, ayaw magkalimot. Today is World Coconut Day. So, at least, no, na yung mga ingon ni ining, ang mga trivia, kamo mismo or kita mismo mahatagan taghigayon to research, no, and then at the same time appreciate ang uban dili maka-appreciate ani no, syang saram good na butong. Ako ma-appreciate yun ako ang butong, ang coconut nga naman labi na og maadto kog resort or restaurant, pero ting mahala man imong orderon unya na diri sa mga nganong vendors na to ba, no, barato ra. So ma-appreciate na nako siya daan. So kita ato silang i-appreciate. And then kung doon na tayo mga pwedeng, no, mo na yung mahimo na itong raw material or mahimo na itong gamit sa ato ang pang-adlaw-adlaw to support also ang mga farmers, why not? Diba? And syempre, mga ka-vibes, atong isegue na dayon, sama na lamang sa uban nga nagsuporta sa coconut ni ay mga ni ay laing negosyo nga ato ang mahimamat karong hapuna og mailaila atong ipailaila ninyong tanan. Nindot kaayo nga duna gyud tayo niini nga mga episodes, no, para namo ilaing options para sa inyohang mga pangregalo. Or at the same time, pwede ninyong kakutluan po dog inspirasyon aron kamo mismo mo ay magsugod sa inyuhang kaugalingong negosyo. Kini siya, mga ka-vibes, ingagi ni siya sa ako ang feeds, no, sa ako ang feed. Niya na, I'm very interested because I love anything native. I love anything tatak Pinoy. Anything nagikan gyud sa Cebu or Pilipinas, no? I support local. Ayan. So pagka agi gyud niya, ganahan kayo ko. So gi-research no sa ako ang producer nga si Junita. Nakaagi dayon mi ini. So nag-prepare na dahil miyama na siyang gi-invite and all. Og sa dihang, kaila di ay mi. Sa owner. Mga ka-vibes, atong himamaton ang tag-iya og ang marketing head sa Kamigama Seashells and Native Handicrafts. Atong makauban this afternoon, Jovir Amatong, maing hapon.
1: Maing hapon, Miss Needs. Maayong hapon sa mga listeners sa imong programa. Servisyong ka-vibes. And thank you kayo for having me here. Giving us an opportunity to introduce po our products ba.
5: Yes. Okay. Oh, syempre din ta sa produkto una.
1: Yes.
5: Oh, ari sa tanimo. Si Jovir ato silang hatagan sa background. Nganong kaila ming Jovir? Classmate man day mi sa una pag college sa USJR. Diba?
1: Yes, yes.
5: So mass comm siya, major in journalism.
1: Yes, sure,
5: anya ako major in broadcasting.
1: Oy, yeah.
5: Nagkuyog classmate mi mga ka-vibes. So, ganina while nag-prepare on air kanang nag-recall me, nag-reminisce me. Oh, so sa una kinsa nga mga classmates, sa among mga gipang buhat sa una. But nag-transfer ka from USJR, you transfer
1: to UV.
5: To
1: yes.
5: UV. Mm-hmm. Ang reason for that is
1: I want to work at their school paper.
5: Okay.
1: Sa una. So mo tong nakakuan ko and then fortunately po kaya nakakuha masad ko sa kanang spot nga akong gusto.
5: Okay.
1: So from there nakakuha din ko.
5: Oh. So nakakuha po ka og kanang nindot pod nga opportunity dito sa
1: yes.
5: UV.
1: Yes, miss, oh.
5: Until nag-graduate gyud ka.
1: Yes.
5: Mm. Nagamit gyud nimo ang imohang pagka journalist.
1: Yes, miss. I first was working in PR.
5: Okay.
1: Jerry Gonzalez and Partners before.
5: Mm.
1: And then I moved on to print pod sa kanang Freeman.
5: The Freeman.
1: Yes, the Freeman before. And then kuha na to kanang short stint lang. From there I moved on to BPO.
5: Okay.
1: So asa ni? I'm diri ko na ka-learn gyud og unsa gyud ang blogging, okay. Ang website management, website content. So
5: mo ni imo hang trabaho?
1: Yes, miss. So, before.
5: Kana nga specific ka
1: yes.
5: na blogging, not
1: yes.
5: vlogging,
1: yes.
5: blogging pa.
1: Blogging.
5: Okay. So diha ka na nga trabaho
1: yes.
5: when you became a VA, BPO.
1: Oh, BPO.
5: Okay.
1: Yes.
5: Okay.
1: So asa ni? Adiha pud ko naka-learn pud nga kana bitang asa ni? Kana there are more ways ba?
5: Okay.
1: To get information across.
5: Mm.
1: And then asa ni? Aparan ako masayon ang online.
5: Okay.
1: So mas kuan ka?
5: Kuan ka no kanang hungry ka o kanang mga information no kanang
1: yes,
5: mangita that's
1: yes.
5: why journalism yung major mga ka-vibes kami dili hungry mig exposure ganahan mi ana ganda lang kami mga kuan ay ako I'm not speaking for everyone para ni nako ganda lang ang puhunan niya challenge ana kamong mga taas kay kog panglantaw gid sa mga journalism kuan because mo na ako ang weakness that's why wadyo ko nag major og journalism although kuan po kog school publication
1: yeah,
5: pag
1: sure.
5: high school
1: yeah.
5: wa kayo ko nakakita og kanang excitement ba o kato
1: but,
5: nga time
1: but you're writing for the kanang forward ba
5: before wala high school ra high school ra so mo nang ano kay ko ma-amaze gid ko ninyo do because of course kuan careful mo sa tanan ninyong isulti
1: yes.
5: as isuwat
1: yes.
5: I mean na based on research datos na
1: facts yeah.
5: gyud factual gyud ba ila naman pud mi mga kita kaming magsisibya whatever we present, we share among isulti on air, we broadcast, we have to make sure it's factual pod. But gikan mangud nila kamo no nga nagsulat.
1: Yes, miss.
5: So kuan kayo mo when it comes to research.
1: Research.
5: Very important. So manay mo hang nahimong experience right after ka nag BPO.
1: Oo. So mo na to miss nga naka-learn ako ba nga unsa ni nga kamdan pud din ako nga mag-stand alone ba.
5: Ah.
1: So mo to nga nagawa ko consulting gamay.
5: Okay.
1: Ganahan nga magpakuan sa ilang mga products online for me.
5: Ah.
1: So mo to nga nagkuan ako.
5: Okay.
1: So I made a jump during the pandemic.
5: Yes.
1: Kaya mo to nakakuan gito kanang unsa ni kanang mo gito trigger kay
5: okay.
1: naka kuha magyugo ato but Before that, I moved on to kanang bitong different nga mga kanang bitong industries, hotels, cars, ano mo na kakuha na ko ana, naka jump na ko.
5: Okay. Yes. So, kano ka kanang nasuwayan nimo, no?
1: Yes. Yes.
5: Pero unsa man ang role nimo ini marketing?
1: Amo gyapon.
5: Marketing.
1: Digital marketing.
5: Okay.
1: Or kanang bitong social media marketing. That was with the kanang VA job.
5: Okay.
1: VA job.
5: So mo to imong trabaho when yes. VA job, VA nag VA ka. Tapos pag jump ni mog another na pud nga industry,
1: digital marketing
5: digital
1: officer.
5: Digital marketing yeah. officer. Mm-hmm. Also very cool, very timely karon.
1: Timely. Yeah.
5: Oh, so
1: yes.
5: Mga ka vibes kung unsa yahang nahimong experience before, iyan ang nagamit karon. Pero ang gusto because mo na ilahang gigamit to make sure ang ilahang negosyo mas mahimong ligon.
1: Yes.
5: But
1: oh,
5: I
1: yes.
5: want to know nganong ang ilahang negosyo mga ka-vibes ha kining kami gama seashells and native handicrafts different products made of seashells.
1: Yes, seashells napuntay mga handicrafts such as this one.
5: Ayan.
1: Mga samples nga kona.
5: So na mga bags ra ba ni or unsa pa?
1: Sagol gyud jamis.
5: Okay.
1: Baskets for now ang sini amahog nga kana naa mo uron ba nga kana aron sa among kamot kay nanghali naman ang uban.
5: But sa gid inyo hang products nga himuon.
1: Anything handmade and local.
5: And handmade and local bags, wallets, purses.
1: Yes.
5: Na may sandals.
1: Yes.
5: Ay.
1: Bukuan sa miyanan.
5: Na may placemats.
1: Oh, yeah. Yeah, we have.
5: Table runners.
1: We have.
5: Hala, tanan ako isulti na sila man.
1: Yes,
5: so very nice, no? But nganong kini from being a digital from being a journalist, mm-hmm. no? Then became a digital marketing person and then nagsulod ka ani nga negosyo. Asa man ni nagsugod ang inyohang negosyo sa anything handmade?
1: Kaya sa akong wife nga kanang family kanang mogi lang ilang business miss nagkuhan sila og seashells sa itong ilaha pero kuhan sila kanang focus to exports and all.
5: Okay.
1: Kanang mogi lang ilang line ba pero nagkakuha lang sila lately pag pagkasakit sila ang mama.
5: Alright. Doon ay mga challenges sa family.
1: Yes.
5: So medyo nahihinay. Nahunong
1: yun sila miss.
5: And then, pila katuig?
1: Kanang dugay-dugay miss since 2009 yata 2010.
5: Okay.
1: Sumot nga nagahong ko sa akong wife. Kaya during that time nga katong mamisita pa ko sa ilaha ba. Akatong padagsod pala nako kay makabantay mo ko nga kami lang kanang shells. Siya umo lagi na itong kuha niya kana bitang wa namin makakakanang baligya wa namin kanya hunong na ba. So mo nang ko nga kanang wala kuan ba nga kanang ko matry ko no ba magkuan ta.
5: So imo siyang gi encourage
1: yes,
5: na atong buhion pagbalik.
1: As much as possible and then asa ni during that time was kanang kom kayo itong mga websites boom kayo itong websites
5: kato nga time nga yeah. Nagkuan ka insigeda ka nga tumuhi yun pagbalik. But okay when you said na ato ning try og balik minyo na mo ani
1: wala pa
5: nagsige pa kag pamisita
1: uyab pa ko ato yeah.
5: Nanguyab na mo uyab na sila. So kadihang inyo nang imo nang gisulti, how was that kanang lisod ang pagsugod og balik or easy na because existing na ang business na pa bay materials or you need to buy pa unsa man ni
1: 50-50 miss.
5: Okay.
1: Nahog mangutong nga ang unsa ni aga lang sa akong wife kinakibaw naman siya sa kana bitaw sikot-sikot ba
5: yes kay mamaya na dakan
1: sa business yes mamaya na ko nan. So unsa ni asa ako pud kay kabaw sa marketing. So mo to akong gi kanang try ba kay kanang short time kay kana bitaw wala pa man kana bitaw budget ba para makabuhat og website.
5: Yes.
1: Kaya mahal man itong website sa una.
5: Tinood.
1: So, ang asa ni? So, akala akong gibuhat, vlogs.
5: Yeah. Oh.
1: Ang vlogs is free. So, yeah. And it, ang asa ni? Ang vlog is free and it works similar to a website.
5: Okay.
1: Without the cost.
5: But this is your own, your personal blog.
1: Yes.
5: Okay.
1: Kanang vlog it para niya.
5: Ah, okay.
1: Vlog it para niya.
5: I mean, naghimodjud ka. Okay, yes.
1: Kanalay po ito yung name sa una. Rachel's Treasures.
5: Mo na yung name ni wife? Dili.
1: Yes,
5: okay,
1: Rachel.
5: Hi, Rachel. Okay.
1: Rachel Amatong.
5: Yeah. Hello. So, mo na yung name sa inyong business sa una.
1: Before, yeah.
5: So, how was that? Nag-vlog ka.
1: Oo. Kwan miss, kanan during that time, kanan pito very first ganyan kung kanan ko ma-order was a Japanese firm.
5: Ay, pila ka buok?
1: duha, and then they were looking for starfish. Starfish yata o kuan katong specifics nga kanang si nga kanang si urchin.
5: Okay.
1: Nga katong gagmay ra ba. Mm. So medyo pangitaon pagid siya. So mo tamo ng sa gagkom pagimit buk Cebu among gi pangitaan kung asa may makita. O kung kinsa ang kanang itong manufacturer nga makamit sa amo ang gusto. Namo gi size gyud. Nga dapat gyud sumo to.
5: Yeah. Hello, no? So, duha ka bo. But it's a Japanese firm. So, na-deliver ninyo?
1: Na-deliver, miss.
5: Alright.
1: Yes.
5: And then, it took you how many, years, months, weeks, para masundan na po dugla yung order?
1: Kuan, miss. Actually, ang katunga tayo mawas, ang katunga mo ang mga clients kaya nagsigi na o kanang queries o kanang messages. Pero that time, kanang we were working man. So medyo lisod may mag
5: limited ang time to entertain
1: yes,
5: na sa miss, queries.
1: Oh.
5: Alright, okay. Kaya mahog
1: rigito nga maka-touch ko sa kanang pages, mga 2 to 3 hours
5: all
1: nightly.
5: Alright, okay.
1: So during that time, kaya mukhang tumbag ko sa mga queries, yung mga emails. Sumatong time ba among ikuan. Pero from there, barabag, kanahonong nga itong mga 2 years yata na something. Then karon nga idea na po na ni Kampap masan ako nga during that kita pang pagbuo na po sa Facebook,
5: yes,
1: Instagram, so muna
5: okay, vlog una, booming. Tapos medyo ni die down na. Di ba? Medyo nagmika-mika
1: na
5: si vlog.
1: Na.
5: Na change to vlog naman po. But yes, sa highlight gyud sa socials, no? Social media. Tanang platforms na ay e-business, di ba? E-commerce. So, tanan, pwede magbaligya, live selling, and all. So, unsay mong unang gibuhat sa inyong, asa man ni Facebook?
1: Facebook, miss.
5: What did you do? Nag-post ra ba ka or nag-live selling?
1: Nag-awan dyan ko, miss. Akong gibuhat, kaya nag-abay, kailan gimme o camera, gamitin yung paraan ni. From there, nag-kuan mi o mga, kanang itong, sani, mga kanang suppliers, from Bantayan, all the way to Santander, sometimes Negros, ang amog yung atuon ba? Amog yung tanawon kung saan ang ilang produkto. And then from there, nagkakuha ko mga sample ng mga asani, ang galing nga pala akong gusto. Like ang bag, ang material sa bag is kanibitong dapat asani, kanang coconut shell or coconut kanay. Kaya kini usahay po, ang ina pong handle ni usahay na po kanang coconut shell ani.
5: Oh, betaw.
1: Nga mas kanang premium to siya kaysa sa ani niya nga kuan. This is wood, by the way. Palochina.
5: Alright.
1: And pandan.
5: Pandan?
1: Yes, pandan leaves. Pandan leaves ni.
5: Wala uka noise,
1: pandan
5: no?
1: Leaves ni. And this is very durable.
5: Okay, yes.
1: And then, kanabising po sa trends karon, ni boom man siya. Kailangan man ang ganahan na ron o kanapit ng organic.
5: Tinood, tinood, no? I'm actually very happy nga daghan na ka. I remember sa una also, kanang dili pa pod mi minyo sa ko ang husband nya magulian mi Alfonso Cavite mo pod na akong pamaliton nga pasalubong something from Cebu, di ba?
1: Yes,
5: so adto gyud ko sa Lapu-Lapu Shrine. Kay daghan ito adto ko dito ana mamalit gyud ko. And syempre, I can only give those sa mga medyo edad-edaran. Murag sila ra at that time ang maka-appreciate. But not anymore now. As young as kuan, they have that eye for fashion na if they get kay bao na ang mga bata karon at this one mahal ni kasi premium ni siya nga item, premium ni siya nga product,
1: handmade
5: ni siya. And no question nganong mahal because kay bao sila nga handmade.
1: Yes, ma'am.
5: Na amang gidaghan in anak kanang Jover, no, kanang made in Cebu lang tapos mahal. Musaka jud akong kilay ana. So atong hisgotan.
1: Yes, ma'am.
5: Why kining mga ingon ani nga products premium nganong inana nganong di siya inana ka costly ha. Actually kuan siya mga ka vibes kanang unsay tawag ana sakto siya ba? Ang iyahang presyo sakto sa quality.
1: Quality and effort po sa maker.
5: Yes. So why is it like that? Para mas maklaro to, para mas masabtan sa to ang mga ka-vibes. Because grabe ang pag trabaho ini.
1: Yes, miss.
5: Handmade gid ni.
1: Handmade.
5: So inyong mga tao ani Jover taga-asa man, pila ka buktaw ang naamo, kinsay mo himo sa inyong mga
1: ang sa mga case, kaya alam may mga silingan, nga pwede na mo mga kuanusahay, kung doon na may mga, kaya bitong nagang, kuan bito?
5: Orders.
1: Pero sometimes po, kaya mo go po with the other manufacturers ba, among gikuan. So from there, miss, kasi ni Kimbro, naka-catch on ako ba nga mo, we are also helping the community.
5: Oh, so na-i-order mo. Order ko kintahay.
1: Yes.
5: 100 bags.
1: Yes.
5: Ana.
1: Yes, miss.
5: So,
1: mga souvenir shops.
5: So, ana. So, mm-hmm. Kana, you top na po people.
1: Yes, miss.
5: So, wala good mo, kana mga group of people regularly nga gina-hire?
1: Na, miss.
5: Na, okay. Miss. So, you top them to make sure mahimo sila 100 bags. Mm. Ana.
1: Pero, kwan, miss, asa ni, ang capacity lang na mo is kanang ginagmay lang.
5: Okay.
1: O sumunan mo, kanang pito reach out mo sa haiba. Kaya na may mga clients po na mga kanang pito meticulous kayo.
5: Mm.
1: Na dapat mauni ang sizing, mauni ang quality dapat.
5: Mm.
1: Kung di mo meet silang quality, ilag yung iuli.
5: Iuli, yun.
1: Iuli.
5: So how does that work? Ilas ang tanawon?
1: Yes, miss.
5: Before ang
1: sample.
5: Final.
1: Mga silang sample from
5: so,
1: us.
5: So inyong himuon yun ang sample?
1: Yes.
5: Nga di kalidad na yun.
1: Ano
5: ba yun? Sample-sample papitawan ni Dili in ana.
1: Dili.
5: Dapat, unsa itsura sa imuhang ibalik.
1: Accurate yung ka sa sizing.
5: Kaya aron niyang ipaliton.
1: Yes.
5: Hoy.
1: So, kung naanam yung caliper, among tanawang yun, nga dapat inani yun ang curve sa kanang shell or ano.
5: Ang usa ka bag, unsa pinaka-simple na lang na design be? Nga dala ni mo karo. Kana. Kana.
1: This is banig, by the way.
5: Kana akong ganahan.
1: Banig design.
5: O, inaana akong mga style.
1: Pila tote bag.
5: Ha?
1: Kanang tote bag.
5: Tote bag ang tawag ini.
1: Yes.
5: Pila man ni kaadlaw or simana himuon?
1: Ang amo ang kuan, ang amo ang kaya sa amo ang tao ani, bili kuan sa miss. Let's say 50 in 2 days.
5: Ah, okay. Oh, pila na katao ang magtrabaho ana?
1: Tulo.
5: Tulo.
1: Oh, yes.
5: So tulo katao imong iswelduan, 50 bags na ilang mabuhat in 2 days.
1: Yes.
5: Finish na in 2 days or lahi
1: pa
5: ang finish? Basta buo na ang bag.
1: Buo na bag.
5: Ang final touch wa pay appeal sa 2 days.
1: Wala pa.
5: O sige. In ana
1: kanang coloring na napugi anay ko.
5: Yes. Mm. Ina na mga ka vibes. Di para I'm sure kanang kinamot yun ni
1: yes.
5: Jomir, wala mo yung makina, machines, whatever.
1: Ang among mga, ang sani, ang among mga suppliers uban nga, katong mga large, nga kanong large scale production sila, kanang dali na kasi sila makakam up.
5: Okay.
1: Kay, kanang machinery naman ilang gamit.
5: Mm.
1: Less man sila ang tao.
5: Okay.
1: Ang sa ako alang, kinakabantay mong gugong, nga mura nindot ba, kaya makahelp kay taga sa uban.
5: Yes. So, si Jovir, iyahang ihuna-huna is kaya na, syempre kung na yung machine, hindi na siya mag-hire og tao.
1: Na.
5: Duha na lang, usa or duha ka tao.
1: Duha ka tao sila, miss.
5: Diba?
1: In one kuan.
5: Kaya na may machine. But if, kanang ihag yung di siya mo gamit ato nga how do you call them partners?
1: Yes, miss.
5: Di siya mo tap ato nga partners.
1: Consignee siguro, consignee.
5: Di siya mo tap ato nila and will really provide job no sa mga silingan ng inang na nagtrabaho nga kamao na siya mas daghang mahatagan og trabaho. No? Mga ka-vibes. That's why ako honestly many times na yun ako gisulti di ko mo question actually. Ha, kanindi, di ba mayroon siya, ha? Ano, yes. Sakang kilay. Oh. No, because kay Bao ko, by the
1: behind
5: looks,
1: the scenes, yeah.
5: Yes, by the looks of it, gikamot ni siya, gihaguan ni siya og tarong, and mas durable actually.
1: Yes.
5: No?
1: Yes, miss.
5: Mas durable yun kung handmade. I don't know unsa, ano mas durable kung handmade.
1: Kontra, miss, ang material po ngayon gigamit, like ang galing nga case, kay PC, good ba?
5: Kaya
1: PC nga, katong abaka.
5: Nga ma-feel bitaw nila, kanang mo rin nanahe ka, di ba?
1: Yes.
5: Ma-feel ni mo nga, ay luag, so imong pahugtan.
1: Mm.
5: Kay kamot man ni mo, ikaw may naka-feel.
1: Mm-mm.
5: Nga makina, wala mo na yung feelings.
1: Mm.
5: Di ba? But of course, na yung mga high-end na ba na, di ba? They also make sure nga, di kalidad na. But kumbaga, mas naklaro bitaw sa naggama nga, ligon gyud ni kay ako jud ningi pahugtan pag ayo pag higot na ko ini or pagtahi na ko ni ini. That's why inana siya mga ka vibes. That's why permission ko mo defend when it's native, when it's organic, when it's made from that certain place.
1: Yes,
5: namin nun mahal ka ayo. No, that's actually kanang the price is actually insakto sa quality, no, sa kana nga bag or kana nga item, no. I'm a supporter gyud og local products, no. I love those squad. Nya, syempre, karon Jovir, kining mga ingon ini ninyo, pinaman, aso 50 ninyo, tulo ka tao, 2 days.
1: Oh,
5: na yung pinakadaghan. Muna
1: yung kuha nila, Pero
5: right.
1: Pala ang kuha nila, ang kalap itong coloring, ang wala pa.
5: Okay. Alright, so, gika na dito sa production, ninyo production team, gihimo na, asa sunod, you market it.
1: Yeah.
5: Labi na kuwa pa order ha.
1: Yes.
5: So na pug ka sa socials.
1: Yes.
5: Unsa man na kay website gyud.
1: Actually ang unsa ni, ang kanang website is kuwab ba siya.
5: Okay.
1: Unsa ni, in the works so probably basig ma-up ni siya by next year.
5: All right.
1: Kay medyo kana bitong meticulous mga chemist kay
5: tinuod
1: kay ang asa ni akana among product line bagay tungod sa kadako kana daghang kay category nga ibuhat
5: tinuod sakto
1: yeah,
5: na
1: daghang kay nagpicture pag ina individual
5: yes. Kay dapat user friendly
1: yes.
5: Maingon ko process click process maingon ko og kanang asa na ash chinelas ano
1: na nangat
5: click na dito tanan lain-lain dapat in ana so that's why dili pod lalim but if kanang done na so you market imo ibutang sa yes. Official Facebook
1: page pwede na ako i-search engine o okay. I-com optimize para sa search engine nasa kong gamay mga links no, kinakaiwan mo sa itong gamay
5: yes
1: unang naka kuhan sa dyan naka,
5: nagamit yun ni mo
1: yes naka kanap nung proliferate po dyan no, kuhan ba
5: tinood yun so since inyo ning gear relaunch
1: yes.
5: You changed it to Kamigama na
1: yes Kamigama
5: so Kamigama ayan
1: yes. Kamigama.
5: Ana na siya mga kami, murag kami himo ha. Ana oh, no, Kamigama. Yes. Oh, ginama sa ana. Oh, so Kamigama. Kamigama Seashells and Native Handicrafts. So you changed it, no? You rebranded it.
1: Yes.
5: Pila naman ni katuig since the rebranding?
1: Short pa ni miss. From 2019.
5: Oh.
1: So pandemic.
5: Pandemic baby gud na siya the relaunch and the rebranding. Daghan kayo success stories na hitabo ang pandemic, no? It's such a yes. Blessing in disguise.
1: Oo.
5: Napo ko'y nag-guest last time, pandemic pud ilang negosyo, The Beast na Burger. Pandemic yeah. Business pud to and now it's booming as well. Sama ninyo Kamigama Seashells
1: yes.
5: And Native Handicrafts. I love the name. Giunsa asa gikan kinsay nakahunahon na sa Kamigama.
1: Ako miss, ako lang
5: journalist
1: din siya. Ako lang yun.
5: How did it happen? How did it happen?
1: I want something unique ba nga, pangan, something ano yun. Tanong ko, hindi magkaayo ko. How about Kamigama?
5: Oh,
1: yan naman sa akong wife, yes, go na. Kaya,
5: ano kayo, no? The moment ka mag-brainstorming, nakay ka brainstorming, I cannot nag-yod.
1: Oh.
5: Nanagali energy, kaya nga ma-feel din ha, mauna na.
1: Oh.
5: So, kanang sa mga dili bisaya, when you read it, Kamigama. Medyo.
1: Pero kung ang biyan na, miss, asan ni, akala pong Kamigama is Japanese.
5: Yes.
1: Anong tawag ito? Two rivers yata ang meaning, anak. Something.
5: Oh, alright. Okay.
1: Yeah, so nakakuha sa kubo.
5: Perfect.
1: So nagamang nag-meaning din.
5: Daghang meaning. But kitig, tatak Bisaya man siya, tatak Cebu. So Kamigama.
1: Kamigama.
5: Kamigama, yes. Seashells, and Native Handicraft. So because it's Kamigama, so if I tell you, para sa inyohang unang client, ng Japanese firm, so mana ko, gusto ko og, gusto ko og glass holder nga, in ani so himuon ninyo
1: yes.
5: So kay Kamigama man
1: so magsample pa jud mi
5: yeah.
1: Before magkuan miss niya magkuan pa na basta so far among gikuan is mo kanang pass through pa og quality check dayon ila pang imkuan pud sa ilahang stores mga kanang stores nila kanang kapag may client before nga owner siya og store line.
5: Okay.
1: Yeah, so dako ang yang buyag yang na or yan nakuha ba so nakakuan mi pero grabe ang process murag ni-take siguro mga 3 months na mo kay nangita pa may sa yung makabuhat ba yeah murag na sani murag na kung po ko ato kay murag kalam itong sani amula yung makabuhat bito kay
5: na.
1: Diligid ang size sa shell
5: okay.
1: Tagmay kay yung shell di pangita
5: okay.
1: yung gusto kay himuon niya murag bito o kana nga kanap itong placemat ng lingin
5: yes nana. So kini siya mag-sourcing mo sa materials din hira sa Cebu. Or naamoy giko outside Cebu.
1: Nine times miss nga mo kuha po may kuha sa hay.
5: Pero nara sa Pilipinas.
1: Kanang Bisayas. So,
5: Bisayas, I mean. So,
1: actually.
5: Para tatak Bisaya. Yun. Okay. Yes, no, mga ka-vibes. When important na sa business, no, Jover, kanang imuhang unique selling
1: signature.
5: Point.
1: Yeah, signature.
5: Imuhang signature. So, because it's Kamigama, Bisaya man imong title, no? And then we're proudly promoting seashells and it's a handmade products. Mas nindot gyud if gikan gyud sa kaninga area, no?
1: So ang among mga kuan miss, ang among mga kanang raw kuan gani sa hay from Bantayan Island, from Cordoba, then as far as Molbual man siguro. Nakakuan yan sa kong misis nga nakakuan ko.
5: O diba? So you're also not just helping your neighbors but kining mga gikan aning mga lugara in town nga wapod sila sure na pa ba kayo mapalit ining ato ang mga gamit?
1: Yes.
5: Na pa ba kayo manginahanglan ini? Diba?
1: Yes, miss.
5: So nakatabang gid ka.

0: bagong i kanang asay technique or strategy nga pwede makuan. So mo to akong i kanang ko ako i-test din siya. Yes. Ako siya. So from there naka-learn ko og designing.
1: Alright.
0: So na hugos ako graphic artist. Ana lang
1: kawan lang. So ang inyohang designs asa magikan? Either gikan sa mag-order or kamo.
0: Kami.
1: So
0: kami,
1: between you and wife kinsa yung naghimo sa design? Ikaw.
0: Kanang more on looks ko. And then napoy time si Mrs. Pud. Kamo man sa si Mrs. Gamay. And then napoy time pud nga ang kanang pong supplier mismo.
1: Muhatag sila. Inana man ang style. Yes. For example, ako, inana ko, that's how I do it. If nako yung order ko, labi na kaibaw ko sa unsa ang anog yun ani nga store. Musulti ko, kani, pwede ingon ani, inani akong ganahan unta. So, yes. Magikan sa customers.
0: Yes.
1: Wow, buyaga, no? Very, very okay, good. Ang negosyo. Usay, unsay you being a digital marketer and of course, doing this business ba? Unsa ang pinaka-challenging? Ani nga kind of industry?
0: Akong gika ng fear good, miss. Ang akong number one fear good, nga dili ka makamit sa expectation sa client ba?
1: Okay.
0: Kanagid ka nga ko, ankay, asan yun, kanaman namang yung mga clients nga, hectic kayo, or strict kayo sa quality ba? Nga to the point, nga iling ma-orderan sila, yari sila kamit, ilag yung iuli. So from there, half, asan yun, kanang, ang anahog nga gi-pay kay, half pagod. Dili na pa may tao nga gi-masilduan. Yes. Kada lang yun ako ah, pero so far so good, wala pa gin may nakaabot ana.
1: Okay.
0: Oh, pero muna akong fear nga hindi ko an yun.
1: And nindot kaayo ang yung strategy po Jover, no? Nga si Mrs. is still working full time.
0: Yes.
1: You also have your consultation on the side, so you also earn something. So meaning dili kay kani ang inyohang gisaligan.
0: Yes. Oh,
1: and God. I think nindot siya nga strategy because simbako, no?
0: Yes,
1: di gyud siya inana dayon ang balik ba.
0: Oh.
1: So dili kay kanang nagnganga namong tanan, no. So
0: mogi na mismo mogi word.
1: Di ba? Tinuod gyud na amaze ko. Nagsurya mi ganina off air, no. I was telling him na ganahan ko sa inyohang style and I think mo na sakto nga strategy.
0: So far. Yeah. Oh. Kani work gid siya sa mga kuan, sa mga case.
1: Oh, you just have to make sure mabahin na imong taro nga imong oras ug panahon.
0: Oh, between kids pa jud.
1: Family pa gyud. You have your side hustle, si Mrs. has full-time job, you have the business na to think about and of course the family. Importante pud tutukan ng family. Naapog ko yung nag-guest last time, inana pud sila. Sila ra pud duha sa iyang partner, iyang husband. Mo ay nag-start sa negosyo, very doing good pud ilang negosyo karon. So I'm very happy sa ako ang ma-meet, no? And it inspires me, Jovier. Kung ginan si Jovier kanina, makita lagi ka sa ako ang post. Wala, nag-business na silang ganada. Ma-inspire yun ko.
0: Yes.
1: No? Tinood ba yan na, no? Kay kesa mo, mangita da yun ka o kanang outsider na business partner, imong partner, imong husband, imong family ka mag-una. Diba?
0: Kaya so far with kada pong mga sali kada pong mga bad case po with kanang partnerships ba meron isod sa gaib ito kay dili mo magka kanang chemistry sa inyong hangkuan no, dili mo magka divide ba so better yun nga start small.
1: Okay, mahug man na nga practice pero nanay kay kita ginagmay.
0: Yes.
1: Ana man, hangtod nga lang daghan na hangtod dili na practice pero never ending man kuno ang learning.
0: Yes, miss.
1: So right now nagsige pa pug ka na pamumadaghan ni Mrs. nga ma-discover ay ko andi ay.
0: Oh, apo ni ad sa product line, amo ning kwaon ni product line kay dili siya mo work. It's a mix and match.
1: It's a mix and match. Ang mga dalak karon ni Jover are all bags.
0: Yes, miss. Kaya lang, moro man ni ang, asa ni?
1: On hand na, right on, now. Kaya nahalin para buyag.
0: Yes.
1: Praise the Lord. Nahalin para buyag ang uban pa nilang mga produkto. But, kay bags ang iyahang bit-bit and this is also very, kanang, it's a necessity, labi na sa mga fashionista moms, like nang ganeda.
0: Yes, miss.
1: So, kini siyang dako, Jover, mo ni ang gitawag ni mong tote bag, ganina.
0: Kini, miss, this is a 3-in-1 bag actually.
1: Okay.
0: So medyo heavy na siya.
1: Okay. O makita naman na sa camera. Asa man ni Gabriel para makita. Ayan, nakita ra. So kana. So 3-in-1. So I buy that set. Tulo na siya.
0: Tulo ka bag.
1: Yes. Small, medium, large.
0: Yes. Napagay mas higher animes kuan kanang nage 6-in-1.
1: Oh.
0: Pero bugat na kayo.
1: Bugat na kayo. Kaya mga labi ng mga mama. So 14 years old naman po akong anak. Pero sukad nga na mama na ko, Lisod na kayo pagbalik o gamay nga bag.
0: Yes,
1: na anak oh, naman ka, oh. Na kay wipes, na kay tissue, na kay hand wash, na kay tanan pa. So bisan og dili naman ni na kay 14 years old, may akong anak.
0: Yes,

0: Naanad ko, nadako jud akong bag. So perfect ni sa mga mommies. Ayan, 3-in-1. Alright. Yes, yes. Next, unsa pa ang kind of bag?
1: Tote bag.
0: Kaning tote bag para sa mga working moms. Ayan.
1: Yes. Pwede po siya ka-shopping, pwede mag-ato merkado.
0: Pasosyal mo.
1: Gamay lang.
0: Ay, ganahan ko, ani. Okay. Pwes, manto ko dito sa merkado. Junita, mangumprata mo na itong daloy. Pupalita ko sa kilo nga bangus. Kumani akong bag. Pumpano mo na akong paliton. Pero kani siya, para na sa mga lettuce.
1: Yes, pwede. Pwede ka, miss.
0: Dili nyo na kubit-biton sa Mercado Jovier.
1: Nabagin mas higher, ani, miss. Dako pagin siya.
0: Kani?
1: Yes, napagin dako,
0: so,
1: ani.
0: So, kini perfect ni siya. Laoy, sige, okay. Dawato na ako ang suggestion. Kasi sila may business owner. Pwede daw sa Mercado. Pero kami dili. Ako dili. Pang office. So, hand.
1: At yun siguro ang pang corporate, miss.
0: Ayan. Kani pang corporate. Perfect. Kapunin kay lapad man siya, mga yes. Ka-vibe. So, yes. Katong magdala-dala din ha o mga
1: kikay kits.
0: Kanya. Makeup, lipstick, perfume, yun na kay tumbler, magbarog yung tumbler kay lapad. Ay, kini siya, murag, kato siya, pa-fashion-fashion, nga medyo kikay-kikay, kini siya, murag sa serious niya, pang abogado ni
1: yes,
0: siya.
1: Yes, oh.
0: No?
1: Pwede kayo pang kuhan.
0: Pwede rapod sa mga DJ.
1: Yes.
0: Perfect. So, ayan ha, daghan options. Ana kanindot ani nga mga bags, no? Pwede naman siya butang ang scarf sa side.
1: Yes, pwede kayo. Mm.
0: Tanganin mo siya dihag scarf sa side to add sa accent niya. And this one, pag yun, perfect ni siya to match with dresses, no? Oh. Actually, pwede good na ka-pants, pero mas bagay siya.
1: Gala.
0: Inana ba? So, mauni ang on hand, but daghan o pwedeng gam-on. Sama na lamang sa, so pwedeng wallet.
1: Pwede yung wallet, as small as ikuan, keychain wallet, ganyan, kinapagiganin. Pero di kayo to siya namo kayo forte, kay ang kasaganon sa mga kuan ba orders, mga bag, mga good nga ilani.
0: Yes.
1: Kay, mumasad ilahang sa ilang mga souvenir shops. Our client, ani, is based in Palawan.
0: Alright.
1: Palawan, yes. Nagkuha sila ani niya. Moto, among gimit ang ilahang pong order.
0: Kini siya sa mga, kanang mga resorts, hotels.
1: Primarily, miss, mga tourist, mga
0: tourist kuha ani. Yun.
1: Yes.
0: Ay.
1: Kaya ganahan sila sa tuwang produkto daw.
0: Tinood yun. I remember also one time, no, nanguli pud mi sa kong family na nga tumig Alfonso Cavite. So, naglakaw-lakaw ko sa airport. Gamit pud na ko, naibagi hatag si RC Dalaget, no, gikan pud sa Rafi. Asa na? Rafi Microfinance.
1: Yes, Rafi.
0: So, ako siyang nag-check-in the Amig Resort. So, nag-check-in Amig Resort sa Lapu-Lapu. Dito sa J Park.
1: Yes.
0: So nagisalob na ko ang gihatag ni Arsa sa native siya kay ginama pud siya sa mga Rafi Microfinance beneficiaries. So native siya nga body bag. Sling bag ana. So naglakaw-lakaw ko sa resort, ang mutan-aw nako ang mga Koreano, ang mga
1: yes, miss. Ganahan kasi sila ani.
0: So pag actually, finally dito sa restaurant ning Duol nagyud og niingon ang usa. Ningon, "I love your bag." Oh, di ba? Model. Excuse me.
1: But tungo sa model, miss. Tungo sa model.
0: Model. Bitaw ay kanang because sakto si Jovair. Ganahan kayo ang mga foreigners ini.
1: But not just
0: foreigners and tourists, ha? Kita, ako, I love, I'm sure daghang tag-listeners karon nga ma-appreciate yun ni
1: yes,
0: nila. So, ayan, ako, September na, perfect na yun for Christmas. Andam na ba mo? Or doon na yung place o order for Christmas?
1: Actually, nag-skuha na mi karon, nag-hinahinay na kay lalang po ang product line para ana. Ang katunan po nga, ang katunan po mura bitong basket nga kanap ng Christmas tree, made from rattan, made from bamboo sahay na yan.
0: Oh,
1: yes, mo na siya.
0: Oh,
1: so mo change sa ang product line sa season board.
0: Sa season. Yes. So kung summer, summertime. Kung Christmas. Yes. Amo na ganina, mo to ning anak ka no, ing anak manggod ko ganina, anak ka niyo ini, kaya siya mapanos. Di siya mo, wa siya expiration, but ingon si Jovier ka ganina, ang trend.
1: Yes.
0: That's why mag-usab-usab mo per season.
1: Per season.
0: And then you can just like accentuate again for the next round. Inig medyo nahina ito siya nga design.
1: Ito siya. Masa niya, mong parang ikan ko na design or mo add migla yung design.
0: Exactly. Para mabuhi na po siya.
1: Yes.
0: Daghan ka ayong challenges. Nga exciting. I love this. Morganani. Morganani, ganahan po. Ganahan, has something to do with fashion, no?
1: Wag yun mis.
0: Pues, nagtaya akong post. Nagnegosyo na silang gana ng wala ko, ha? Because I'm very excited. It's just like 113 days left before Christmas, mga ka-vibes. Pwede na gyud mo place og order sa kami gama, no? Seashells and Native Handicrafts. I'm sure na daghang mga manguli.
1: Yes.
0: Sa mga nagkalain-laing probinsya or laing nasod, magbit-bit mo ani eh. No? So, pila ka daghan nga pwede ninyong ma-accommodate?
1: Ako, miss.
0: Bahala na. Basta kay,
1: yes.
0: Kaya nun.
1: As long as kalamadaan na mo. Oh. Pero ang among pinaka biggest order so far is mga 300 siguro.
0: Wow.
1: Kaya mo ma-accommodate.
0: Wow.
1: Pero naapo na siya timeline.
0: Hindi
1: ko dingon nga.
0: Siya ingon nga, ora mismo.
1: Yes. Sumutik pa nag-days,
0: yes.
1: Even months.
0: Yes. Tinood. Kay, kuhaan siya mga ka-vibes, ha? Like, of course, karon, makita ninyo sa ilahang FB. But now, looking at the bags in person, nagid siya, limpyo gid siya, nindot na gid siya, ready gid siya. No? So, that's why it takes time.
1: Yes.
0: No? Kato yung gingon nga 2 days kaganina, kato tong buo na ang bag, buo na ang design, but ang parang
1: color
0: whatever accent that you need to put, lahi ipapun siya nga adlaw. So if I were you, plan your Christmas list. Unsay bag para kay mama, unsay bag para kay ante, ana no?
1: Yes.
0: Unsay bag para sa mga teenager. Kung dili bag, pwede na pud sa bahay, no? Mga pambalay, gamit sa kusina.
1: Yes, miss. Ana.
0: Oh.
1: Agatong mga luwag ganyan sa una? Katong agatong spoon fork and dako kaysa na? Nalang niya po yung
0: order na karun.
1: Na order niya.
0: Wow!
1: Usual pa man niya po sa una pa man yung panahon.
0: Diba? Ay, kanang mga, doon na po yung mga laing negosyo bitaw nga i-open. Basi namoy coffee shop, namoy mga stores na ganahan mo accent. Perfect kaayo ang Kami Gama Seashells and Native Handicrafts.
1: Kailangan ito yung miss. Ang unsan niya, agatong pong pinaka-unique order na mo was for a wine shop.
0: And
1: then they want a wine holder.
0: Yes, a wine holder.
1: Gusto to among
0: lindot no.
1: Pero ano hog ato kay ang design is ilaha.
0: So
1: mo tama lang.
0: Kamay naghimo.
1: Among gikuan dito nila, nya among gikuan sa manufacturer kung kaya ba. Ana, so from there nagkaka sample. Nya mo sang gikuan pud sa among workforce kung pwede man sa nila. Nya mo na mi ngito tool nga kuwang ba. So mo tama lang hatag sa nila.
0: Okay.
1: Pero maka help pud nila ba?
0: Tinuod. So right now, naa pa mo display sa mga malls? Wala.
1: Wala pa, miss.
0: Wala.
1: But we have an upcoming showroom,
0: okay,
1: sa among balay. Among i-convert na may balay nga kind of space ba nga i-convert. Kay daghan naman kay mo query good nga kung pwede ba makabisit.
0: Yes.
1: Something ana.
0: So kanus aman ni plano nato mabisita inyo hang showroom?
1: Actually mga 5 months from now.
0: Oh, sige.
1: Kaya na gihimo naman ang space.
0: I-invite ko ha, kay
1: yes,
0: mo adto ko. Asa man ang inyo ha?
1: Compostela kana lang. Medyo layo lang ta.
0: Adtoon na gid na nako sa compost. Doon na para na konsolasyon man ko.
1: Yes.
0: So medyo ko ana na nako. Tinood ha, i-invite ko mo adto ko kanang ganahan ko mo tan-aw because mas nindot man gyud makakita taog na-amaze kay ko sa pipila nga yahang nabitbit karon kay na sold out lagi taw nang uban pero may nang napakailaing makita mas ma-inspire ka to think unsa pa imong gusto. How can people order karon?
1: Primarily, miss, ang among focus is online and then ang kada pud among mga gipang cater karon kay mga kana bitaw repeat customers.
0: Okay.
1: Or na po yung mga word of mouth nga customers na kami ilang mga friends na. O kana pong mga kanang wedding coordinators na po niya na yung mga orders.
0: Perfect. Kaya
1: akatubo ilang sunod namin ito sa kanang invitation
0: at yung
1: scroll holder.
0: Inana. Perfect na sa mga events.
1: Yes. Ana,
0: so sa mga naminaw na to karon nga mga events coordinators, mga wedding coordinators,
1: yes,
0: mga bli o mga restaurants, cafe and everything, or magpatukod og balay, diba? Na may mga kikinahanglan din ha. But ang pinakaklaro yun, nindot yun nga pang regalo karong Pasko, mga ka-vibes.
1: Yes, miss.
0: Ayan na. Pwede na silang mo message sa inyong official Facebook page,
1: yes, ma? Miss.
0: Alright. Ang name kay?
1: Kami Gama, Seashells and Native Handicrafts, Cebu.
0: Yes. Pangitaan ninyo palihog, mga ka-vibes, Kami Gama Seashells and Native Handicraft Cebu.
1: Yes, miss.
0: Go there and like message lang
1: sa
0: inyong order.
1: Or sini, akala pa lang mga kanang picture nang gipangkuanda na naman sila nga to.
0: Makikita
1: pwede po sila nga makakaroon comment sa picture
0: kung
1: ilang gusto.
0: Inyong gusto. If mangayo mo sa kanang opinion nilang ganada kini siya kana mona so unsa pa inyong pero daghan na tagipakita ka ganina nga perfect para sa mga working moms, mm-hmm. perfect para sa mga professionals, perfect para sa mga bata-bata pa, pwede sa mga busy moms, no, daghan kay tagkapilian, not only moms, kamong mga papa din ha, mga uyaba pwede na niyo ipang regalo.
1: Yes well.
0: Diba Jovir, unsa man imo hang mensahe sa mga naminaw nato, nagtanaw nato karong hapuna.
1: Asani, let's support local products gyud kay asani, kada basing sa among mga kanang learn ba og kada bitaw among mga nakita nga kada bitaw niyot kay siya nga kana business aspect nga naka-learn pug ka sa imong kanang new things to kuan. And then, sorry, kaya naka-help po ka sa imong community, which is the most important, kaya nakakita mo kung mga kanang workers nga mag-thread sa kuan, simple jobs, pero pinasan sila isfield doon na. So from that,
0: mm-hmm.
1: I'm especially from kalapit ng far off ng mga communities, miss.
0: Yeah.
1: Kita agad ako nga nag-account sa shishel, nag-refine, nag-butang lungag, ano, simple kayo, pero passing na po sa uban, ano na ba? So naka-help jud ka.
0: Naka-help jud sila. They are not just, dili lang sila, she sells seashells on the seashore. Ning tabang jud sila mga ka-vibes, yes. No? Sa community. Jovir, I'll also give you the opportunity na pasalamatahan ang mga nagsuporta sa inyong negosyo.
1: Mm-mm.
0: Go!
1: Thank you kayo sa atong mga buyers, mga clients, o mga suppliers po nga kanabitaw ni kanabitaw sa mo ang time good nga ni kanabitaw delicate good sa ilang time and effort for us kayroon po sa mga orders,
0: mm-hmm.
1: which is in turn kanang kuha masagyog kayo kay ang most of our customers are fully satisfied good.
0: That's nice, no? You can be assured na naa kay one supporter gikan diri, dili day one oy pila mi kabuok. Amo ning ipakatap ang negosyo aron daghan ang matabangan sa kami gama seashells and native handicrafts by pagpangalagad man pud na in making sure na ang mga tao sa community, ang mga naghimo ani nga mga raw materials na nanom or whatever pangaasa mo makatabang, mutabang pud ni aron madugangan or mapadayon ang ilang pang inabuhian through you, no? Daghan kayong salamat, Jovir. Naka-shout out, i-greet, go ahead.
1: Ako lang i-greet akong wife, si Rachel. She's kana bitaw listening in sa kanang balay.
0: Hi, Rachel.
1: While kanang working.
0: Yes,
1: and then ako sang son. Ako sang son, si Virgil.
0: Virgil, hello.
1: Si Jamie.
0: And the pretty girl here, Jamie. Hello, Jamie.
1: And all my friends and relatives in Compostela and the rest of Cebu. Yes.
0: Hello ninyong tanan. Padayon na sa pagsuporta ning ato ang ginagmayng patigayon dinhi gikan Compostela, Cebu made, Visayas made, yes. No, mga ka-vibes. Kami gama seashells and native handicrafts Cebu. Mo na lang official FB page.
1: Yes, miss.
0: Jovir, daghan kong salamat.
1: Thank you for giving me for the opportunity nga akong makakita po ng akong products.
0: More power. More power.
1: Thank
0: no?
1: you. Thank you very
0: I
1: much.
0: Will also make sure to help aron mas daghan pang customers, daghan pang maabot nga partners ninyo. Alright.
1: Thank you, guys.
0: Jovir Amatong, ang owner and marketing head sa Kami Gama Seashells and Native Handicrafts. Ayan, daghan king salamat.
1: Thank you, guys.
0: And ako sa mga ka-vibes na tumaginahinay, nagyuntaog, aginod sa unahan. Apan atangi, ang arangkada balita sa hapon, musunod na. Kuyogi ko ugma sa lain na usab, nga pagpangalaga. Dinhi sa programang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga neda. Sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu Amping Lablab.
2: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Maunani.
3: Maunani.
0: Maayong hapon, mga ka-vibes. Ang oras, alas 5:19.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon mga ka-vibes, adlaw Miyerkules, Setyembre 2, 2026. Kini si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Nangayo og pasensya si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa sa hostile witness nga si Attorney Michael Pua. Human niya kining gihulagway nga matud pa abogado nga way alamag kalabot sa liquidation sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Giaprubahan sab ni Senate Presiding Officer Chiz Escudero ang hangyo ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison nga tangtangon sa records ang statement ni Tolosa. Sa laing balita, mag-lunsad ang Department of Education kon DepEd ug National Simultaneous School Safety Drill sa tibuok nasod karong Setyembre 3, 2026. Tumong sa drill nga maandam ang mga estudyante, magtutudlo ug school personnel sa hustong buhaton panahon sa emerhensiya ug kalamidad. Matod sa DepEd, apil usab sa ilang gipalig-on nga mga lakang ang pagpanalipod sa pisikal ug mental nga kahimtang sa mga estudyante. Nakigtambayayong ang DepEd sa mga may kalabutan nga ahensya ug mga eksperto sa mental health aron masiguro nga ang drill angay sa edad sa mga bata ug dili makahatag og dugang trauma. Gidasig sa DepEd ang tanang eskwelahan nga moapil aron mapalig-on ang kaandam ug kaluwasan sa mga estudyante ug personnel. Samtang nanawagan si Education Secretary Sonny Angara sa mga school principal, magtutudlo og disaster response coordinators sa mga pampublikong eskwelahan sa tibuok nasod nga gamiton ang bag-ong hazard assessment tool isip kabahin sa ilang disaster preparedness. Tumong niini nga mas maandam ang mga eskwelahan sa posibleng mga peligro sama sa baha, linog, kusog nga bagyo ug uban pang katalagman. Matud ni Angara, importante nga mahibaw-andaan sa mga eskwelahan ang mga peligro nga posibleng makaapekto sa mga estudyante o sa operasyon sa klase. Pinaagi niini mas dali silang makapangandam o makatubag kung adunay kalamidad. Gitinguha usab sa Department of Education nga mapaminos ang pagkabalda sa pag-eskwela tungod sa mga aksidente o masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o mga kawani sa eskwelahan. Gipasiugda ni Angara nga ang mga maayong disaster preparedness importante aron mapanalipdan ang mga estudyante ug mapadayon ang edukasyon bisan pa sa kalamidad. Alas 5:27, balitang lokal, naango lang usa ka magtiayon nga nagsakay og motorsiklo. Human sila madasmagi sa usa ka van sa Cebu South Coastal Road, Barangay Kansuhong, alas 7:10 sa buntag. Base sa pasiuna nga imbestigasyon, nagsubay sa outer lane ang magtiayon na sakay sa motorsiklo. Dihang kalit silang naigo sa van. Tungod sa kusog sa impact, misaka pa sa sidewalk ang van. Giingong kapin 20 metros ang gilayon nga naguyod ang magtiayon sa uwa pa sila na pasok ilawom sa van. Ang mga biktima giluwas dayon alang sa medikal nga pag-atiman. Usa-usab kay estudyanteng langyaw nga nagsulob og uniforme ang sakay sa maong van atol sa insidente. Samtang ang driver sa van nga kapin 30 anyos gidala usab sa Cebu South Medical Center alang sa pagtambal. Sumala sa mga emergency responder, naglisod sa pagsulti ang driver ug nakasinati usab ug kaluya ug pagkawala sa pagbati sa usa ka bahin sa lawas. Samtang nabantayan usab ang iyang abaga nga adunay samad o injury. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang insaktong hinungdan sa aksidente. Sobra na sa 1,000 katao ang namatay o gahapit 4,000 ang ikatahong missing human sa kusog nga flash flood sa Amihanang Nepal ni atong Agosto 26, 2026. Sumala sa pinakabag-ong report sa gobyerno sa Nepal, dili mo minus sa 1,050 kalawas ang na-recover samtang padayong gihapon ang pagpangita sa mga tao nga wala pa makit-i o makontakt. Kapin 11,800 katao ang naluwas atol sa search and rescue operations. Lakip sa mga gikatahong missing ang mga trabahante sa mga hydropower project nga naapektuhan sa baha ug landslide. Gibana ba na usab nga 590 foreigners sa gikan sa 39 ka nasod ang gikatahong missing. Nasayran, lisod ang operasyon sa pipila ka lugar tungod sa pagkaguba sa mga dalan ug tulay. Sa pagkakaroon pa dayon ng search and rescue operation sa Nepal, aron pangitaon ang mga missing, mailhan ang mga na-recover nga lawas ug mahatagan ug tabang ang mga komunidad nga grabing naapektuhan sa baha. Og ang Environment Management Bureau 7 padayong nagmonitor sa air quality dinhi sa Metro Cebu aron pag-evaluate sa presensya sa og positibo og posibleng epekto sa panglawas sa nasinati nga haze sa rehiyon. Ang EMB 7 sa monitoring niini alas 11 kaganihang buntag naka-record og air quality index nga 208. Sa maong level, risgo na kini sa respiratory irritation alang sa sensitibo ng mga tao. Subay niini ang DENR EMB 7 nitambag sa publiko nga magpundo sulod sa balay o establisimento ug likayan ang exposure outdoor kung dili lang gyud kinahanglan ang paggawas-gawas ang haze epekto sa forest fire sa Indonesia. Alas 5:30 na ug mao ka na ang naglangkob sa itong arangkada balita ning adlaw nga Miyerkules, Setyembre 2, 2026. Sangan sa tanan natong mga kaubanan dinhi sa 93.1 FMR Cebu. Kini si Neda Avignante Esguera. Nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones, musunod na.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kaba?
0: Favorite music radio.
3: Ani ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones ug Ninya Corpus.
4: Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Corpus.
5: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita!
5: Pamunuan ng North Luzon Expressway pinagpapaliwanag sa ilang araw ng traffic congestion. Toll fee mula San Fernando hanggang Pulilan at vice versa, libre na dahil sa usad pagong na trapiko. Sasakyang nahulog sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City, nakita na. Isa pang labi ng mga nawawalang sakay nito, natagpuan sa Bayambang, Pangasinan.
6: Pasensya na, attorney, no? I heard you don't want to make speculation. You have to admit, you made some speculations there. So we have to With all due respect.
5: House prosecution at defense, nagkainitan sa gitna ng pagigisa kay Attorney Michael Poa bilang hostile witness sa impeachment trial. Unhealthy air quality na itala sa ilang bahagi ng bansa dahil sa haze na dulot ng forest fire sa Indonesia.
7: Game.
8: It's a winning start for Alex Iala.
5: At galing ng Pinoy, Tampok sa sports, matapos ang pagkapanalo ni na Alex Ayala at EJ Obiena sa US at Germany.
4: Usad pagong pa rin ang mga sasakyan sa NLEX. Kaya pinagpapaliwanag na ng Toll Regulatory Board ang pamunuan ng NLEX dahil sa matinding traffic na dulot ng mga pagbaha. At live mula dyan, may umaarangkadang balita, si JM Pineda. JM.
2: Kanya itong kinatatayuan natin ngayon ay parte ito ng southbound ng San Simon, Pampanga, kung saan ito yung mga papuntang Maynila. Kaya kung nakikita nyo, mabilis na yung takbo ng mga sakyan dito dahil nakalagpas na sila sa San Simon Interchange, pati na rin dun sa Tulaok Bridge. Pero yung kabilang linya, yung northbound, kung makikita nyo ninyo, may mga humahabol pang mga bus at mga truck, ay hindi pa rin yan ganun kabilis yung takbo dyan dahil dyan pa rin yung baha na dulot ng malakas na ulan ito mga nakarang araw.
7: Tanaw pa kagabi sa itaas kung gaano kabigat ang daloy ng trapiko sa southbound ng North Luzon Expressway. Sa kuwang ito ng isang netizen, kita na mula San Fernando exit hanggang San Simon exit, usad pagong ang mga sasakyan. Nagpatuloy yan hanggang kaninang madaling araw. Pagsapit ng umaga, bagaman umiksi ang pila, bumper to bumper pa rin ang daloy ng trapiko papalapit sa San Simon Interchange sa southbound dahil sa baha. Bukas na ang dalawang linya sa southbound papuntang Metro Manila, pero ang lane 3 at 4 mataas pa rin ang tubig, kaya dahan-dahan ang pag-andar ng mga sasakyan, lalo na ang mga class 1 vehicle. Sa northbound naman ng San Simon Interchange, isa-isa rin ang pagdaan ng mga sasakyan. Banda naman sa Tulaok Bridge, 1 kilometro ang babaybayi ng mga motorista sa northbound bago makatawid. Pagtapos makalagpas sa ilalim ng Tulaok Bridge, isa pang baha sa San Simon Interchange ang susuungin dahil 2 lane lang ang bukas dito. Sa kabilang linya naman, mas nakakahinga ang mga motorista dahil mas mababa ang tubig baha. Kung hahanap naman ang alternatibong daan pabalabas sa NLEX, mabigat din ang traffic. Ang grupo ni Dion na nag-deliver ng mga stock sa isang fast food sa Tarlac, halos 10 oras bumiyahe mula Bulacan kahapon. Nang papauwi na sila, iniwasan daw nila ang NLEX. Pero kamalas-malasan, lumubog sa baha ang kanilang truck sa San Simon, kaya ngayon, stranded na rin sila.
9: Eh, lumubog kami sa baha sa San Simon. Ayun, natuwa nga itong truck eh.
10: Oo, nagpa-rescue lang kayo kay
9: sa may kasamaan namin.
10: So ngayon, ano ng plano ninyo? As bawal daw ang towing ngayon sa ano?
9: Eh, maghahanap po kami ng marirentang paparadahan. Tapos babalikan na lang daw bukas.
10: Ah, paano kayo? Uwi kayo?
9: Uwi kami. Ang paano? May iwan si yung driver.
10: Ay, yung driver lang.
9: Babantay ng truck.
7: Kabilang sa mga nakikitang solusyon ng NLEX, iangat muli ang bahagi na ito ng highway para hindi abutin ng baha. Pinagpapaliwanag naman ngayon ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation patungkol sa pagbaha na nangyari sa San Simon Interchange na nagdulot ng mabigat na trapiko. 3 araw lang ang ibinigay ng TRB sa pamunuan ng NLEX para depensahan ang nangyaring abriya sa kanilang expressway. Inuutusan rin ng TRB ang NLEX na ibalik sa mga class 1 vehicle ang mga nagastos na toll fee matapos nilang umikot para makaiwas sa hebigat na daloy ng mga sasakyan.
2: Ninya, sa ngayon ay sa huling update ng NLEX, itong kahabaan ng northbound yung papunta sa Tulaok Bridge ay nasa, roughly, wala na nga 1 kilometro yung haba ng trapiko. At isa nga sa mga inanunsyo ng NLEX kanina ay libre na nga rin yung toll fee sa pagpasok ng Pulilan exit hanggang sa San Fernando exit. Vice versa yan. So, sa lahat ng mga papasok ng mga motorista doon, nabiso lang, libre na po yung mga toll fee dyan. Pero paalala pa rin, doon sa labas ng San Simon, Apali, Kalugpit at Hagonoy ay baha pa rin po. Kaya kung balak nyo nga doon dumaan, ay pahirapan pa rin ang paggalaw ng trapiko dyan. Inya.
4: Okay, so JM, sabi mo traffic doon sa kabilang side, kasi yung sa nakikita ko sa likod mo ngayon ay mabilis naman ang daloy ng traffic, ano? Or dyan lang ba? Tapos yung kabila, traffic pa rin.
2: Yes, tama ka dyan, Nina. Itong kinatatayuan natin, ito yung southbound na papunta doon sa Maynila. Ito yung mga sasakyan, kaya sila mabilis dahil sila yung mga nakalagpas na doon sa baha, doon sa San Simon Interchange, pati na rin doon sa Tulaok Bridge.
11: Yung kabilang linya naman, kanina nakita pa natin, ay heavy-cut pa rin yung traffic ko dyan at alos na sa 1 kilometro pa nga yung haba ng traffic dyan. Dahil yan yung mga approaching papunta sa Tulaok Bridge, yung may mga baha mismo na mataas. Pagtapos ng Tulaok Bridge, meron pang San Simon Interchange na tulay na medyo mataas din yung baha. Kaya talaga mabigat talaga yung daloy na traffic dun sa area na yon. At kanina nga niya, nung pumunta tayo dun sa area ng mga baha, medyo bumaba na daw yung baha dun sa area ng San Simon kumpara sa mga nakaraang araw. Niya.
4: Pero kung galing ka ngayon daw ng Pampanga, matraffic ba papuntang Maynila?
11: Niya, kung galing kang Pampanga, kung galing ka sa may area ng San Simon, mag-exit ka dito sa may area na ito. Kasi dito lang sa dulo na yan, niya, papakita ko, yan, ay dyan lang yung exit ng San Simon. So ang mayayari niyan, medyo magaan pa yung traffic dyan. Pero behind that, yun yung mabigat yung traffic ko dahil nandyan yung area ng mga baha. Yung mga galing sa Tarlac, paniguradong iaabuti nila yung traffic doon sa area ng San Simon Interchange pati sa Tulaok Bridge. Kasi nung nakita natin yun, nung in-inspection natin yung area, nakita natin na may mga baha rin doon sa labas ng area ng NLEX. Kaya pahirapan yung pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Di niya.
4: So ano ngayon ang nakikita mong ginagawa nila para maibsan o mabawasan yung baha? Meron ka ba nakikita dyan na may nagtatanggal ng tubig or something dyan na JM?
11: Kanina niya nung dumaan tayo sa Tulaok, sa ilalim ng Tulaok Bridge, may mga pumping machine nang inilagay doon ng DPWH kasama yung ilan pang mga pumping ng Pampanga LGU. Kanina nakita nga natin si Vice Governor Dennis Padilla na umiikot dito at ininspeksyon yung kanilang mga pumping station para kung sakali daw kulang pa ay magdadagdag daw sila doon sa area na yon. Pero nung dinaanan kasi natin yung area niya, ay medyo mataas pa yung sa ilalim ng Tulaok Bridge at pahirapan pa para doon sa mga maliliit na sasakyan, especially mga class 1. Kasi yung mga sedan na mga sasakyan, pahirapan pa. Pero yung mga van, mga truck, kaya naman, pero mabagal pa rin yung andar nila doon sa area na yon. Pagtapos noon sa San Simon, mas mababa na, pero nilagyan na rin nila ng pumping para maitapon doon sa katabing bukid na baha rin na area niya.
4: Alright. Ingat ka sa pagbalik dito sa Quezon City. Maraming salamat, JM Pineda.
5: Muling nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang probinsya sa Central Luzon na binaha dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
12: Nag-aerial inspection ng Pangulo sa Tarlac kaninang umaga kung saan tumambad sa kanya ang epekto ng malakas na buhos ng ulan. Nakita sa aerial shots na ito ang mga bahay at sakahan na nalubog sa tubig. Matapos ito ay nagpunta ang Pangulo sa Aquino at Tagana Bridge sa nabanggit na probinsya. Matatanda ang nasira ang tulay dahil sa malakas na ragasan ng tubig mula sa Tarlac River. Dahil dito, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH ang agarang pagsasaayos ng mga tulay. Bibigyan ng 300 million pesos na pondo ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa pagsasaayos ng mga tulay.
13: Siyempre, tutulungan natin sa technical aspects that will help them in everything, every way that we can.
12: Inaasahan ng Pangulo na sa susunod na linggo ay madaraanan na ng mga light vehicle ang mga nasirang tulay. Sa ngayon kasi, bumubuo na ng Bailey Bridge ang DPWH bilang pansamantalang daanan ng mga sasakyan.
13: Siguro within one week, maiusog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito within a week. Within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan.
12: Ayon sa Pangulo, may plano na ang pamahalaan para sa master plan na matagal nang nakatenga, ilang dekada na ang nakakalipas.
14: We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
12: Matapos ang pagbisita sa Tarlac, nagpunta naman ang Pangulo sa Pampanga upang inspeksyonin ang Santo Cristo Dam.
15: Buwababa rito, nabara ngayon yung dam, umikot yung tubig, kaya yung nakita natin na bahay na hulog sa ilog. Dahil nga umikot yung ilog, umiwas na doon sa dam, gumawa na sariling daanan dito.
12: Dahil dito, muling itatayo ang nasirang pader habang magtatayo naman ang pansamantalang harang para sa mga debris para hindi na ito mapunta sa dam. Binisita rin ng Pangulo ang Pampanga Provincial Evacuation Center at Pagcor Multipurpose Evacuation sa Lubao at Santa Fe National High School sa Zambales. Tumanggap ng food packs, non-food items at financial assistance mula sa DSWD ang mga pamilyang lumikas dahil sa masamang panahon. Patuloy naman ang hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang issue sa climate change na nagdudulot ng malawakang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sa puntong ito, makakausap natin si Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, USEC Attorney Claire, and welcome back sa Arangkada Balita.
16: Yes, good afternoon, Nina. Good afternoon, Jack. At sa lahat na nanonood at sumubaybay sa inyong programa. Good afternoon po.
4: USEC, kanina po ay nag-inspeksyon ang Pangulo sa ilang bahagi ng Central Luzon na binaha. Ano po ang naging reaksyon niya at gagawing tugon sa mga nasabing problema? At ano po ang utos niya sa mga concerned agencies katulad ng DPWH, DENR at DILG?
16: Actually, bago pa nag-inspect ang Pangulo kanina, last week ay pumunta na rin ang Pangulo sa Pampanga, nag-aerial inspection na rin sa Bulacan. So, nung nagkaroon kami ng meeting, kasama yung mga concerned na mga departamento, ay talagang pinagbilin niya na dapat agaran ang pagsasagawa ng mga remedyo para kahit paano maibsan agad ang problema natin sa baha. Katulad nung sa DPWH, in-report ni Secretary Vince Dizon yung sa agaran at sa Aquino. Kaya naman gumawa agad ng paraan si Secretary Vince kung paano kung anong daan ang pwede munang daanan ng ating mga motorista para maibsan yung magiging problema sa traffic dahil nga sa gumuho ng mga tulay. At nireport din niya sa Pangulo yung mga daan na sa ngayon ay inaasikaso na rin. Pati yung mga pumping stations na hindi gumagana ay nireport niya sa Pangulo at tuloy-tuloy. Hindi lang sa isang lugar o dalawang lugar magawa ang mga tauhan ng mga DPWH. Sa lahat halos ngayon ay talagang tinatrabaho ito at yan ang nireport ni Secretary Vince Dizon. At doon naman sa mga kailangan ng mga basic necessities at mga yung pagkain ng mga kababayan natin, siniguro ni Secretary Rex Gatchalia na kompleto at hindi kukulangin ang supply ng pagkain at ang mga non-food items para sa ating mga kababayan na apektado ng baha. At meron ni report nung nakaraang araw nga ito si Secretary Rex na merong isang isolated na area. At doon medyo si Pangulong Marcos Jr. medyo nag-alala. Kasi kung paano mararating itong isang barangay na hindi maabot because of the baha. So sinabi naman ni Sec Rex na walang problema dahil nag-airlift naman po ng pag-supply ng pagkain. So, ang nais po kasi ng Pangulo ay malaman niya na lahat ng mga naapektuhan ay hindi magugutom. So, dapat ang pagkain, kompleto, lahat ng supply ng mga non-food items ay maipaabot. Siguro sa ganitong pamamaraan, kahit papano, maibsan yung hirap ng mga kababayan natin dahil nga ang isa pa sa naging concern niya and Jack ay ang climate change. Dahil nga nasabi na dekada-dekada nang may mga master plan na supposed to be ay hindi na isagawa. So ngayon sa ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. ay talagang sisimulan ito at puspusan ang pagtatrabaho dito para sa panahon niya ay magkaroon ng pag-umpisa kung paano dapat maayos ito in relation sa maaari maging epekto ng climate change. Medyo nag-aalala po ang Pangulo sa epekto ng climate change.
4: And sinabi nyo nga about this decades-old flood control master plan, no? Pwede nyo po bang i-share sa amin kung meron po kayong concrete steps para po maumpisahan na or meron tayong makitang pagbabago tungkol po dito sa flood control market master plan?
16: Actually, nag-report na rin po si Secretary Vince na sa ngayon ang inaasikaso po yung mga flood control master plans para sa 18 major river basins. So, karamihan po dito ay inaayos na. Yung iba naman po ay inaayos na. At meron pa po na mga iba pang major river basins na matatapos bago matapos po ang Disyembre. Nitong taon po na to.
4: Mm-hmm. All right. So talaga nga po nga pero in the immediate, yan po yung long term ano, pero immediate na pwede nating magawa. Paano naman po daw yung mga stranded rin na mga motorista? Meron po ba tayong tulong na ibibigay sa kanila?
16: Sa ngayon po kinausap po ng DOTR na magkaroon po ng libre na toll fee. Mm-hmm. Ang mga kababayan natin na manggagaling sa Pulila hanggang sa San Fernando. Pero kanina po kasi ay nais ko pong tanungin ulit si Secretary Banoy kasi hindi lang po kami nakapag-usap ng iba pang mga detalye dahil meron po silang hearing kanina tungkol sa budget. So pero tatanungin ko po rin kung hanggang dito lang po ba yung sasabihin nating libre dahil paano yung nanggaling sa ibang lugar na naipit.
4: Oo, nga
16: so,
4: po.
16: Uli maliwanagan yun. Kaya lang siguro mga bukas pa po kami makakapag-usap dahil nagkaroon nga po ng budget hearing. Pero sa ngayon po ay inuutos na rin po na dapat po na ang NLEX ay tumulong sa ating mga kababayan. Ipinag-utos po ng DOTR sa kanan to Regulatory Board na yung NLEX ay magbigay ng pagkain sa mga stranded natin mga kababayan at maglagay po ng mga portalet. Kasi talaga naman po, pag nahihirapan po talaga sila dyan at naipit po, mahihirapan po talaga, especially mas importante po yung portalet.
4: Oo, tsaka yung tubig, no? At least yun sa tubig. Oo, baka ma-dehydrate naman sa kakahintay dyan. Well, punta naman po natin itong isang issue nung isang araw, actually, yung pananamit ng ilang government officials sa gitna ng kalamidad. Bilang public servant, Attorney Claire, ano po ba ang take niyo dyan? Bawal po ba ito?
16: Actually, dinidiscourage kasi sa Civil Service Code. At siguro, bilang isang public servant, dinidiscourage yung, alam mo, yung marangyang pananamit, maraming alahas and everything. Kasi public servant ka. So, dinidiscourage yan. Hanggat maaari. Siguro, maaari mo lang gamitin niya kapag may special na okasyon. Pero sa mga regular na mga oras ng pagtatrabaho, dinidiscourage po na ikaw ay mag-display ng iyong yaman sa pamamagitan ng pagpapakita ng mararangyang damit o mga jewelry. So, yun po yung supposed to be na dapat gawin ng isang public servant.
4: Actually, tama naman, naka-jacket ka, naka-sombrero ka. Kaso yun ang napaalam nyo naman po ang social media. Inaalam magkano. Magkano ba yung suot niya sa gitna nga nitong mga kalamidad. May nagsabi sa akin sa Pampanga raw, yung mga may kaya naman, normal daw sa kanila. Yung mga ganitong klase ng pananamit. Kaya siguro hindi nila na-realize, ano? At siguro magandang ma-remind yung ating mga opisyal, ano? Na maging mas sensitibo. Lalong-lalo na sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero maraming
16: Yes. Actually din niya yung kanilang napuna na public official ay naghingi naman ng paumanhin.
4: Opo.
16: Humingi na siya ng paumanhin at tama naman kasi sa ngayon ibang klase po ng panahon natin ngayon.
4: Mm-mm.
16: Mas definitely mas sensitibo po ang ating mga kababayan dahil sa nararanasan nila. So siguro dapat nandun din yung pakikiramay natin na kailangan nandiyan din tayo sa tabi nila kung paano yung nararamdaman nila, dapat maramdaman din natin.
4: Oh.
16: Pero ang isa lang siguro na masasabi din natin sa ating mga kababayan, think ko sa akin din po, mas uunahin kong tignan yung trabaho muna ng isang tao.
4: Uh-uh.
16: Parang ayoko naman, sa akin po personally, parang ayoko muna punahin kung ano man yung suit niyan, kung mukhang mahirap yan, mukhang mayaman yan. Titingnan ko muna kung ano yung dinagawa niya talaga para sa taong bayan. But still, reminder po ito sa mga public servants din natin na dapat makita natin kung anong kalagayan ng ating mga kababayan para hindi nila nararamdaman na napaka layo nila ng agwat. Diba may ganun eh, layo ng agwat nila dahil ang yaman nyo tapos kami ngayon naghihirap. So parang siguro dapat maging sensitive po tayo sa
4: All right. Maraming salamat, Yusek Claire Castro. Thank you.
16: Maraming salamat, Nina and Jack.
5: Binisita rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales. Ito'y matapos ma-isolate ang mga residente doon dahil sa pagbagsak ng tulay dahil sa hagupit ng bagyo at habagat. Namahagi ang Pangulo ng financial aid sa mga residente ng Santa Fe. Nauna nang namigay ng Family Food Pack si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga residente. Nagsagawa rin ng aerial survey ang Pangulo sa mga napinsala ng habagat at sa Zambales, partikular sa nawasak na protective dike sa Bukaw River sa Botolan. Samantala, natagpuan na rin ang labi ng isa pa sa mga nawawalang pasahero ng SUV na nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City. Bandang alas 4 ng hapon itong Martes nang matagpuan ang labi ni Shannon Tuhao sa Barangay San Vicente, Bayambang, Pangasinan. Nakita ng mga magsasaka ang katawan ng biktima na nakalutang sa binahang taniman sa lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng alkalde ng Tarlac City na nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations para sa dalawa pang nawawalang pasahero. Isinasagawa na rin ang retrieval operations para sa SUV na nahulog sa tulay.
4: Mga namatay sa flash flood at mudslide sa Nepal at Tibet, higit 1,000 na.
5: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ailments gaya ng asthma, chronic obstructive pulmonary disease, sakit sa puso at iba pa. Ayon sa DENR, ito ay dahil sa mainit na panahon na sinamahan pa ng malakas na bugso ng hanging habagat. Nakadagdag pa rito ang nangyaring forest fire sa Indonesia kung saan sinasabing napadpad ang smoke particles mula sa naturang bansa papunta sa Pilipinas dahil na rin sa habagat. Sa ngayon, wala pa namang abiso ng suspensyon ng mga klase mula sa DENR.
3: Well, if it really gets bad, no, so we will be advised also by DENR na usap ako sa DENR.
2: Sa halip, inabisuhan ang lahat na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng face mask sa mga paaralan upang maproteksyonan ang mga mag-aaral sa haze. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Samantala, nagtala rin ang unhealthy air quality ang ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa haze mula sa forest fire sa Indonesia. Sa abiso ng DENR, Environmental Management Bureau, pinakamalubha ang kalidad ng hangin sa Naga at Zamboanga City. May acutely unhealthy air quality naman sa Talisay City, Cebu at Cagayan de Oro City. Balik normal naman ang kalidad ng hangin sa National Capital Region matapos magtala ng unhealthy air quality kahapon at kaninang umaga. Delikado ang haze sa mga matatanda, may sakit sa puso at baga. Kaya abiso ng DENR sa mga apektadong lugar magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay.
5: Pitong tao ang namatay matapos ang karambola ng mga sasakyan at motor sa Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Pahirapan pa ang mga rescuers na ilabas ang mga pasaherong naipit sa nawasak na passenger van na ito matapos masangkot sa karambola sa National Highway Barangay Paglaom, Dumalinaw, Zamboanga del Sur tanghali nitong Martes, September 1. Pito ang kumpirmadong nasawi matapos araruhin ang van ng isang motor, nakaparadang wing van at sidecar. Lima sa nasawi ay sakay ng van

0: counter mga businesses, bumubulusok na siya eh. So, parang ano talaga, Les, nawala ng preno. Yun nga, nung unang sinalpok niya, binangga niya yung motor na Honda Beat. Yung kaya may dalawa, driver sa kayong passenger is patay. Then bumangga siya doon sa nakaparadang wing van. Sa lakas po ng pagkabangga niya is yung wing van is umurong pa, umabante. Bumangga naman doon sa yung badya na yung may sidecar. Natumba yung sidecar kaya may injured din na yung passenger ng badya.
1: Dinala naman sa paggamutan ng nasa 13 sugatan sa insidente. Nagpaabot na ng pakikiramay ang alkalde ng bayan ng Dumalinaw sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Posible rin na mahaharap sa kaso ang may-ari ng van. Sa ngayon ay nangako naman ito ng tulong sa mga biktima ng insidente. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Iginagalang ng palasyo ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na ibasura ang kasong graft at plunder ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mayroong separation of powers dahil parte ang anti-graft court sa judicial body ng pamahalaan. Aniya, maaring may nakitang rason ng Sandigan Bayan para ibasura ang kaso. Dagdag pa ni Castro, nire-respeto ang desisyon ng Office of the Ombudsman sa request na ma-discharge ito sa kanyang mga kaso. Kinilala naman ng palasyo ang pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may fixation at na prejudge bilang mastermind ng flood control mess kahit na nagpapatuloy ang imbestigasyon. Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na wala pa rin direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagtanggap ng kickback o illegal na paggamit ng pondo. Pag-usapan natin yan kasama ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, Attorney Ade, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat ng iyong taga-subaybay.
2: Yes, Attorney Ade, kamakailan nga lang ay sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ipinagmalaki niya yung dami ng witnesses na para nga doon sa kasong inihanda nila para kay dating Speaker Martin Romualdez. At sinabi nga niya nandun daw ito parang around 42 yata or I don't know, 42 or 28. Pero ganun ba kahalaga talaga yung number of witnesses with regards to dapat yung quality at consistency ng mga ito?
3: Pero una sa lahat, Jack, no, hinihintay pa namin itong mga panibagong statements or pahayag nitong sinasabing 28 additional witnesses. Mm-hmm. At hindi pa po nakakarating sa amin. At hanggang ngayon ay bukas pa rin ang investigasyon at tilang wala pa rin sinyales or mga pahiwatig na lalabas itong mga bagong witnesses, no. Pero gayon pa man, ang aming sinasabi palagi ay ang quality ng testimony ang mas importante, no? Kasi alam naman natin sa atituntunin sa ebidensya, kailangan na ang testimonya para maging kapanipaniwala ay hindi lamang credible yung pinanggagalingan at ang testimonya mismo ay kailangan kapanipaniwala. So yun po ang inihintay natin at wala pa kaming nakikita.
2: At yun nga, sir, gano'n ho ba bigat pag sinabi nating testimonial evidence lang para sa isang mabigat na kaso tulad ng plunder, kung hindi naman ito susuportahan ng forensic or documentary evidence?
3: Yun nga po, wala pong kami nakikitang value dito kasi siyempre, ang sinasabi dito may mga certain amounts, no? May mga halaga ang salapi na dinadala or dinideliver sa mga destinations, no? Paano natin malalaman yan kung wala nga pong ebidensya at puros kwento lang sasabihin, no? Kahit anong amount pwede mong sabihin eh. Pwede mong sabihin ang laman ng maleta ay 100 million, hindi mo naman alam kung 20 million or 10 million, no? At number two, siyempre, alam ba natin kung totoo ang sinasabi ng mga testimonyang ito, no? At sa katunayan nga, marami na pong mga taong galing sa isang grupo, yung grupo ni Congressman or former Congressman Saltico, nagsasabi or nagpapasinungaling sa mga case na ito na talagang hindi naman po pala naganap or nangyari.
2: Yun nga po eh, ang inaano dito ay kung pagbabasihan mo kasi yung testimonya na sinasabi nga nila sa pag-ano nila ng kaso. Pero may nag-recant na dito at wala ngayong consistency, pabago-bago yung kanilang

0: mapahayag. Eh, kumbaga, paano po ito gagamitin?
1: Ayun nga po, at maliban dyan, ay naging source of cases na po ito. No? Nahabla na ang karamihan sa kanila or marami sa kanila nahabla sa iba't ibang sala or korte dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. At ang sinabi mismo ng Department of Justice ay sila ay nagsisinungaling dahil may perjury at cyber libel cases na po sila. No? Mm-hmm. So yun po ay kasama sa ating sinasabing walang katuturan, walang ebidensya, at talagang parang napapahiwatig po lahat na ito na tinatarget lamang si Congressman Romualdez na walang basihan.
0: At ito nga po din, isa sa mga statement po ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na sinabi niya yung recantation na ginawa nung ilang sa mga Maleta Boys ay hindi daw eraser kundi dagdag ebidensya ito. Actually, doon sa guest ko kahapon ay tinanong ko kung anong ibig sabihin ito na siya ay hindi niya maintindihan din kung paano maging dagdag ebidensya ang isang recantation. Sir, may ano ho ang take niyo dito?
1: Ayun nga po, medyo nagugulat kami sa mga ganyang pahayag kasi hindi namin alam kung saan nanggagaling yung ganitong klaseng opinion. Ano? Kasi nga, pagka sinabi mong nag-recant or nagbawi na ng kanyang testimonya ang isang testigo, bago pa man isang pa ang kaso sa korte, ay yan po ay talagang nangyayari sa maraming kaso. No? May tinatawag ng mga affidavit of desistance or recantation at binabawi ang kaso at nagre-resulta ng dismissal. Uh-huh. Hindi na pinapagod ang mga husgado, hindi na pinapagod ang mga testigo, hindi na pinapagod ang mga prosecutor sa pagpapatong or pagsasampa ng kaso na wala namang patutunguhan pagdating sa korte kasi nga, upos, walang evidence na pwedeng ipresenta sa korte.
0: Mm-hmm. At anong reaction niya? Sina, of course, sa social media, may mga nagsasabi na pinressure daw yung mga nagrecant. Ano po ang reaction niyo pa dito?
1: Wala pong katotohanan niya, no? Hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil nagrecant ay na-pressure, no? Kasi ang hirap naman na sa unang pagkakataon sabihin natin kapanipaniwala ang testimonya nila tapos nang binawi ay hindi na kapanipaniwala, no? Mm-hmm. So, kung ang balance po ng mga allegations ay gano'n na lang, tinatapon, binabawi, kaya nga po yung credibility or yung credibility ng testimonya at ang testigo mismo ay nasusubukan. At sa aming, we are insisting na hindi na to pwedeng gamitin sa korte.
0: At ito nga sir, dahil nga may mga recantation at mga inconsistency sa kanilang mga testimonies, tingin nyo ay kumbaga ano dapat maging standard ng ombudsman sa kanilang masasabing probable cause sa mga sa case?
1: Mas mataas na nga po ngayon ang standard, no? Ang sinasabi nilang standard ngayon is reasonable certainty of conviction na. Mm-hmm. Ibig sabihin na talagang matibay, walang butas, kayang-kaya i-convict ang isang akusado pag idinulog mo sa korte. Mm-hmm. Pero ang sinasabi po ngayon ay hindi ganyan. Mm-hmm. Talagang maraming kaduda-duda, maraming butas, maraming puwang sa ebidensya na walang naiugnay sa mga inaakusa kay Congressman Romualdez. Para lang magkaroon ng kapanipaniwalang kaso o habla sa Sandigan Bayan.
0: At may iba lang po tayo, and I'm sure konektado rin po to sa case po ni former Speaker Romualdez. So ano po yung reaction niyo sa balita nga na inalis na bilang akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan do sa kanyang graft case po or ano? Ano po ang reaction ng inyong camp?
1: Nakakagulat po ito at mismong prosecution ang nag-file ng motion, no, para matanggal sa mga akusado si Secretary Bonoan. E alam po naman ng lahat na sa mga aligasyon doon sa Senado, kahit sa Kongreso, no? Kahit naman sa media, lumalabas na talagang ang pugad ng pinagmulan ng lahat ng ito ay sa DPWH. Sila po ang sentro. Mm-hmm. Hindi naman mangyayari ang proyekto, hindi naman ito ipopropose sa budget. Hindi naman ito ilalagay sa National Expenditure Program, hindi po ito ibibid out, hindi po nila ibibigay ito sa contractor kung hindi po manggagaling sa kanila lahat ito. Mm-hmm. Kaya kami nagtataka, nakakagulat po ito, at tila bang ang mga taga-DPWH, lahat ay na-absuelto na because this will give, in effect, no, some kind of immunity or a total immunity, no, hindi na makukulong itong si Secretary Bonoan.
0: Again, ako, maraming salamat. As always, Attorney Fajardo, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir, at mabuhay po kayo.
1: Ulitin po at magandang hapon.
2: Hindi nahadlangan ng inter-parliamentary courtesy ang pagbusisi ng House Minority sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito'y kahit pa bumaba ng 11.7% ang panukalang budget kumpara noong nakaraang taon. Yan ang umaarangkad ng balita ni Mari Ocampo.
3: I'd like to request that all questions...
4: Hindi pa nakapagsisimula ang deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President para sa 2027, tila naging mainit ang tensyon sa pagitan ng mga mambabatas pagdating sa usapin ng inter-parliamentary courtesy. Taliwas sa nangyaring sitwasyon sa Office of the President, hindi napagbigyan ng OVP na makaiwas sa mga tanong ng kongresista matapos makaani ng mariing pagtutol ang panukala mula sa mga miyembro ng minorya.
5: Today, I respectfully ask that this committee extend the same courtesy to the Office of the Vice President. The Vice President is currently facing the weight of an impeachment proceeding, a burden already heavy enough on its own.
4: Tuluyang binawi ni bagong henerasyon partyless Congressman Robert Nazal ang kanyang motion para sa isang inter-parliamentary courtesy nang pumayag ang OVP sa pangunguna ni Attorney Zulaika Lopez na sagutin ang ilang mga tanong kaugnay sa kanilang panukalang budget. 785.204 million pesos ang kabuang proposed budget ng OVP. Mas mababa ito ng halos 11% kung ikukumpara nakaraang taon. Malaking porsyento nito nakalaan para umano sa maintenance and other operating expenses o MOOE, bagay na hinimay ng mga mambabatas mula sa minority bloc. Bagamat walang confidential at intelligence funds ngayong taon, naging sentro ng mga tanong ang ilang paglilinaw pagdating sa programa ng OVP. Napansin kasi na karamihan sa MOOE para sa discretionary programs ng OVP.
6: All our programs, all the 9 core programs of the Office of the Vice President are covered by manuals of operation.
4: No show si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng kanyang tanggapan, pero hindi ito naging hadlang para pigilan ang ilang mga kongresista na manawagan sa bise na bumoses na pagdating sa mga isyong bumabalot hindi lamang sa kanya kundi na rin sa buong bansa. Kagaya ni kabataan partylist Congressman Rene Co na sinubukang kunin ang pulso ng bise pagdating sa usapin ng Pax Silica. Aminado si Lopez na maraming legislators ang nagtatanong ng opinyon ni VP Sara sa Pax Silica, pero tumanggi silang sumagot dahil hindi raw sila otorisadong magsalita tungkol dito. Matapos ang limitadong pagtatanong, tuluyan nang natapos sa loob ng isang oras ang committee hearing sa budget ng OVP. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
0: Pinag-aaralan ng prosecution na hindi na isa lang ang Article 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ang tungkol sa umunoy bribery at mga irregularidad sa procurement ng Department of Education. Paliwanag ni House Prosecutor Joel Chua na ipresinta na nila ang mga ebidensyang dapat marinig ng publiko at ng Senate Impeachment Court. Bukod dito, tatalakayin naman sa Article 2 ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Dagdag pa ni Chua, sakaling isa lang ang Article 3, posibleng abutin pa ang paglilitis ng Pasko at bagong taon o hanggang next year.
2: Naging mainit ang sagutan ng prosekusyon at depensa sa ika-21 araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, may umaarangkad ng balita si Angela Babad. Angela.
7: Ninya sa pagbibigay pa lamang ng offer ng prosecution doon nga sa pagtayo ni Attorney Michael Poa bilang testigo sa confidential funds ng DepEd ay naging mainit na agad ang palitan ni na private prosecutor Attorney Benjamin Tolosa at ni lead defense counsel Sheila Sison.
8: Sa kabila noon, siyang inatasan ng vice-presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera. Ang abogadong walang alam.
9: Subject of course, Your Honor, to my request to strike off the statement that ang abogadong walang alam.
8: There was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said ang abogadong walang alam, what I meant was in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds.
7: Sa direct examination ng prosecution, kinumpirma ni POA na posibleng hindi naging sapat ang mga YSL certifications ng AFP bilang documents evidencing success. Kinumpirma rin ni POA na ang tanging nakakaalam sa pinatunguhan ng confidential funds ng DepEd ay si ex-DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo at Vice President Sara Duterte. Lumabas din sa direct examination ang AFP certifications ay na-issue noong December 2023 hanggang January 2024. Gayong ang pagsita o paglalabas ng AOM ng COA sa DepEd ay nangyari lamang noong February 2024, ilang buwan matapos mailabas ang mga sertifikasyon.
8: Hindi ho ba nung December pa lang nagawa na ito ang purpose nila to prove attendance, and then when you needed proof to justify your use of the confidential funds as demanded by the commission audit, you repurposed these certificates and use them now based on your theory and presumptions to show that there's you can use them as proof of successor.
9: Objection, Your Honor. Two grounds, argumentative and misleading. Yung certifications na binanggit ng counsel kanina, hindi naman lahat ginawa ng December 5, 2020.
8: Yes, that's a question of fact na pwede niyang sabihin o hindi. Well, ginamit niyo lang ba to para magpalusot o hindi? Pwede din niyang sagutin yan.
10: I think the point Attorney Jay is trying to make is bakit nauna yon, or in-antedate ba yon, or naka-file na yon kay Yusek Mempin at nung hinanap nyo, nilabas, binigay at in-attach?
11: Your Honor, I cannot speculate kung bakit ganun.
7: Kinwestiyon rin ni Tolosa ang sinabi ni POA na sa pagbuo pa lamang ng audit observation memorandum ang naging parte ni POA sa usapin ng confidential funds. Gayong noong September 2023 ay kasama si POA na nakipagpulong sa COA at sa matataas na opisyal ng OVP at DepEd para sa tamang implementasyon ng Joint Circular 2015-01.
8: Yun ang point ko. Kahit natutunan mo during that meeting, paano gamitin ang JC 2015-01, hindi mo ginamit yung kalaman na yan nung nag-submit na kayo ng third quarter.
12: It was not my responsibility, yeah. Your Honor, to handle the liquidation report.
8: Yeah, yun lang
12: ang
8: question ko. You did not, correct?
12: I wouldn't know what they did with the liquidation report.
8: No, I'm asking.
12: But I personally did not.
9: Counsel is badgering the witness already.
8: That is not bad.
7: Sa re-cross-examination naman, iginiit ni Lead Defense Counsel Sheila Sison na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin binubuksan muli ng COA ang investigasyon sa credit notice na inissue ng DepEd. Ilan sa mga naging katanungan din ng Senator Judges, particular na ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, ay patungkol sa pag-iiba ng nakasaad sa AOM, kung saan iginiit ni POA na ang maayos na pagsasagawa ng YSL activities ay dahil sa impormasyon na ibinigay ng DepEd. Taliwa sa sinabi ni POA sa pagdinig ng kamera na ito ay in theory lamang. Ani POA, nakabase lamang ang kanyang mga kasagutan sa ibinigay sa kanya ng Special Disbursing Officer, at muling iginiit na bukod dito ay wala na anya siyang alam na paraan para magkaroon ng impormasyon patungkol sa confidential funds. Ninya, sa bago nga matapos ang paglilitis ngayong araw ay idineklara na ni Presiding Officer Chiz Escudero ang magiging mga pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Sa October 1, 2, 5, 9 at 12 at 15, magsisimula ang paglilitis mula alas 10 ng umaga hanggang sa makatapos ng isa hanggang dalawa or even tatlo na witnesses sa plenarino, at wala namang magiging paglilitis sa October 16 hanggang November 8. Magbabalik naman ito sa November 9 at 16 ng 10 o'clock ng umaga hanggang 2:30 ng hapon, at ganun din naman sa November 23, 10 a.m. to 2:30 p.m. Nina?
2: Maraming salamat, Angela Babad.
0: Ipinilisinta ni MMDA Chairman Don Artes ang 39 na rainwater catchment sa Metro Manila bilang tugon ng pamahalaan kontra baha. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
13: 39 na lugar mula sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila ang magsisilbing rainwater catchment. Iyan ang iprinisenta ni MMDA Chairman Don Artes sa Palace Press Briefing bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra baha. Layo nito na pansamantalang imbakan ng tubig bago ito pakawalan sa ilang mga waterways. Ayon kay Artes na execution ready na ang proyekto matapos ang isinagawang feasibility study mula sa Hasconi sa Netherlands.
14: Ang study po na yan ay dumaan sa halos 3 taong pag-aaral. Marami po kaming kinonsulta, maraming proseso na pinagdaanan. 107 sites ang pinagpilian. Na-trim down po yan sa 39 na sites. Base po sa pakikipag-usap natin sa mga LGUs, sa mga experts, sa may mga-ari ng mga lupa, kung saan po itatayo itong mga catchments na ito.
15: Well, brief, no? Ayon pa kay Artes, bukod sa cistern type catchment, ay may iba pang gagawin ng pamahalaan para sa proyektong ito. Magkakaroon din ng tinatawag na Sponge City at nature-based solution na ginagawa na sa ibang bansa gaya sa Singapore, China at UK. Aabot naman sa $200 million ang uutangin ng bansa mula sa Asian Infrastructure and Investment Bank para sa proyektong ito.
14: Kausap na po namin ang AIIB kung saan sila po ay willing na magbigay po ng pondo or maglaan ng pondo para po dito sa mga catchments na ito.
15: May 5 priority site ang MMDA para sa naturang proyekto. Camp Aguinaldo, UP Sunken Garden at Miriam College Oval sa Quezon City, Remedyo Circle at Raja Sulaiman naman sa Maynila. Target na matapos ang 5 priority sites sa Hunyo sa susunod na taon.
14: Ito pong 39 sites, initial lang po ito. In fact, sabi ko nga po sa inyo, yung Quezon City alone submitted 120 sites. We received a letter from Mayor Bico yesterday suggesting, I think, 5 or 6 sites na pwede rin daw pong pagtayuan. So, we'll study all of this after di po ng 39, even during execution ito.
15: Samantala, siniguro naman ni Artes na ang hakbang na ito ay makatutulong para sa paghupa ng mga baha sa Metro Manila. Ako si Lesto Raler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Higit 1,000 na ang naitalang patay sa flash flood at mudslide sa Nepal at Tibet border. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
16: Walang humpay ang relief at rescue operations ng Nepal 1 linggo matapos ang malagim na flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Authority ng Nepal, halos 1,000 na ang kumpirmadong patay habang bumaba na sa halos 4,000 ang nawawala. Sa bahagi ng Tibet, nasa 16 naman ang nasawi habang mahigit 500 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Sumatotal, nasa 1,003 na ang kumpirmadong patay sa Nepal at Tibet. Wala pa rin impormasyon sa nawawalang Pinoy na si Dr. Juan Carlos Manalo, kasama si Manalo sa 80 miyembro ng pilgrimage group na tumawid sa Girong na isa sa pinaka-naapektuhan ng flash flood. Nagmamadali naman ang mga rescue team para mailigtas ng buhay ang nasa 900 namang gagawa na naipit sa mga hydropower tunnel. Isinagawa naman ang mass burial at cremation. Tuloy-tuloy naman ang libing at mass cremation sa mga nahanap na labik. Pahirapan naman ang pagkilala sa ilang mga katawan dahil sa tindi ng pinsala mula sa insidente. Kinokolekta na ang DNA samples para mahanap ang kanilang pagkakakilanlan. Ilang lugar naman ang isolated, walang kuryente at paubos na ang supply ng pagkain at tubig. Tuloy-tuloy naman ang clearing operation sa mga pangunahing kalsada. Isang glacier na kumalas mula sa Langtang Lirong sa Himalayas ang pinaniniwalaang bumagsak. Natunaw ang yelo nito at bumuo ng higanteng crater bago dumausdos pababa sa mga komunidad. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
17: Mula sa pagiging TikTok at online personality at napanood na rin sa ilang mga pelikula, last year kasama siya sa 2 Metro Manila Film Fest movies na Bar Boys After School at Shake, Rattle and Roll. Ngayon, bibida naman siya sa pelikulang Multuwa kasama ang leading man na si Joao Constancia. Ang latest kay Sasa Girl at Joao Constancia sa Joy Hot Exclusives, now na! Kamakailan, trending si Sasa Girl matapos na naging banter nila ni AC Bonifacio sa ginanap na media conference para sa pelikulang Saving Cherry. Napapadalas ang pagko-callout kay Sasa sa kanyang mga pahayag and actions. Ano ang say niya rito?
18: Kasi naman talaga, sa TikTok we have a different humor. And of course, syempre, alam mo naman na nagsimula ako sa influencer. And of course, I'm navigating myself to adapt, of course, sa sistema na yun. Kasi of course, hindi rin mag-a-adjust in for me.
17: Samantala, bibida si Sasa Girl kasama si Joao sa pelikulang Moldz 1 na kasama sa mga entries ng Cine Panalo 2026.
18: Ang Moldz 1 ay tungkol po sa pagmamahal na hindi namamatay at tungkol to sa mga taong may regrets in life.
17: Bukod sa pagiging bidang artista, producer din si Sasa sa pelikula. Ang tanong, bakit si Joao ang napili niyang leading man?
18: Kasi sobrang fit siya sa role at si Derek. Isa sa mga in mind talaga niya si Joao.
17: Inalam din natin kay Joao kung kamusta naman ang pakikipagtrabaho kay Sasa Girl na isang trans woman bilang kanyang leading lady.
19: Great. It's the same as everything, you know. I don't see a difference. Love is love and it's just how it is, you know, we're actors here also, you know, we portray different characters.
17: At yan muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
0: Double victory para sa Pilipinas sa larangan ng sports. Aabante sa ikalawang round ng US Open si Filipino tennis ace Alex Ayala matapos masungkit ang panalo laban sa pambato ng Amerika na si Mary Stoyana. Sa score na 6-1, 6-2 na domina ni Ayala ang American qualifier sa Flushing Meadows sa New York. Ito na ang ikalawang taon na umabante ang pambato ng Pilipinas sa second round ng US Open. Sunod na mga kalaban ni world number 18 Ayala si Oleksandra Olinnikova ng Ukraine. Samantala, nasungkit naman ni Filipino pole vaulter E.G. Obiena ang silver sa Wiesel Pole Vault Meet sa Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.75 meters jump kung saan pumangalawa siya sa pambato ng France na nakascore ng 5.80 meter clearance. Una na rin naka-gold si Obiena sa katatapos lang na 2026 Istanbul Berlin sa parehong bansa kung saan nakatapos siya ng 5.82 meters jump.
2: Oh, at least ano, meron tayong hope.
20: Oo.
2: Di ba may magandang balita sa gitna ng mga
20: kanina nakita ko yung post mo, di ba? Oo, may impeachment then nanalo si Ayala. Kumbaga may silver lining sabi mo sa post.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
21: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
22: Estudyante sa Cavite, sinampahan na ng reklamo biktima, tinang kaumanong areglohin ng investigador. Grade 6 na estudyante, patay ng tangayin ng baha sa creek sa Valenzuela. SUV sa gumuhong tulay sa Tarlac, natagpuan na. Komunidad sa Zambales, na isang buwan nang isolated dahil sa epekto ng habagat, binisita ng Pangulo. Tagapagsalita ng Depensa, ginawang hostile witness, pag natalo sa korte, nag-init.
23: That's not misleading because I'm not assuming anything.
22: NLEX, pinagpapaliwanag sa tindi ng traffic sa San Simon Interchange. Sa Alex Ayala, muling nagpasiklab sa US Open, aabante sa round 2.

0: Pilipinas, simula natin ang balitaan sa umano'y pang-aabuso ng pulis sa isang estudyante. Formal nang naghain ng reklamo sa National Police Commission ang college student na binangga, sinaktan at tinakot pa umano ng isang police senior master sergeant sa Cavite. Napagalaman ding nakainom ang suspect na pulis nung mangyari ang insidente. Napapatrol Daryl Sarmiento.
1: Sariwa pa mga sugat ng 20 anyos na si Elias Ace matapos umanong banggain, saktan at pagbantaang papatayin ng isang police senior master sergeant sa 13 Martires, Cavite noong August 27. Nagalit umanong pulis matapos umanong niya itong maunahan sa U-turn.
2: Tapos may helmet ko, tumakbo po ako dun sa may harap po ng...
1: Bako?
2: Opo, sa harap po ng bako. Dun yan na po ako pinagsusuntok, sinundot po ng baril, sinakal. Tapos kinasan niya po yun, tinutok niya po sa leg ko. Tapos nangingi na po ako ng tulong.
1: Binitbit din siya ng pulis sa presinto. At habang nasa biyahe, ay patuloy umano siyang minumura at tinatakot.
3: Sir, parang awan yun sir, estudyante po ako sir.
4: Wala akong pakingan sa'yo.
1: Kahit iniinda pa ang mga sugat at bali sa kamay mula sa insidente, lakas loob na nagpunta si Ace sa tanggapan ng National Police Commission Miyerkules ng umaga para opisyal na maghain ng reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer laban sa suspect. Sa press con, inilahad ng pamilya ni Ace na tinangka pa umano silang aregluhin ng investigador ng 13 Martires PNP.
5: Mga 3 a.m. na po kami nakapunta ng ospital. Nakailang follow-up po kami dun sa investigator. Sabi po, antayin lang daw po. Feeling po namin kaya po kami natatagalan kasi po, inantay pa yung pamilya para makipag-areglo.
6: How can you turn a blind eye to 4 hours? 4 hours na may dumudugong tao sa harapan ninyo.
1: Napag-alaman rin sa resulta ng breath analyzer ni nakainom umano suspect ng pulis noong gabing nangyaring insidente.
5: So nasa po kami, police station. Ang nangyari po doon, hinahanap po namin yung police na nungbugbog sa kanya. Sabi ko po doon sa police na nandoon, sa investigator, sir, asan po yung police na nungbugbog kay Ace? Baliwala daw po doon, nasa custody daw po nila. Kasi daw po laseng.
1: Hindi maitago ni Ace at ng kanyang kapatid na maging emosyonal matapos ang nangyari.
7: Kitang-kita ako po sa video call po ng kapatid ko kung paano po siya sinapak. Ang nasa loob po siya ng police station.

0: sabi po ginawa niya sa kapatid ko. Sana po, matulungan niyo po kami.
1: Oo po, makamit yung ustisya kasi grabe po yung gayawa niya sa akin. Kung hindi po ako nakalabas ng sasakyan, siguro po bangkay na lang po ako.
2: Ipinatawag na ng Napal Common Suspect na polis at ang investigador na humawak ng kasong Ace para magpaliwanag. Sinubukan ng ABS-CBN News team na makuha ang panig ng suspect sa pamamagitan ng kanyang mga superior pero wala pa silang tugon. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
3: Nalunod sa Sapa ang isang batang lalaki matapos na ngayon ang baha sa kasagsagan ng hapagat sa Valenzuela City ng Papadrol Christopher Sitson.
4: Napaaga ang uwi ng OFW na si Marichu Dalut mula sa Kuwait. Nakatakdasan na siyang umuwi sa December 31 para salubungin ang bagong taon kasama ang pamilya. Pero ngayon, burol ng bunsong anak na si Jasper ang kanyang dinatnan. Nalunod sa Romaragasang Creek na ito sa Barangay Kanumay West ang grade 6 student sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat noong Sabado. Base sa salaysay ng mga nakakita sa insidente, tinangay ng malakas na agos ng baha si Jasper matapos na dumaan ang isang truck sa tulay kung saan naglalakad ang biktima.
5: Lalakad siya papunta ng tulay, dumaan tong truck. Pagkalagpas ng truck, natangay siya ng tubig. Out balance po siya. Talusot po siya doon sa may pagitan ng handrail ng tulay, sir. Naagos na po siya.
4: Sa pag-responde ng rescue team, tanging ang isang batang nagtangkang sumagit kay Jasper ang kanilang naabutan. Sa kabilang barangay na narecover ang labi ni Jasper.
5: Sini-CPR po siya doon sa bangkal habang tinatawid siya papunta doon sa ambulansya ng Ventriales. Ano po talaga, sir?
6: Masakit. Kasi nga, bunso siya. Mahal na naman namin yan eh. Kahit makulit yan, mahal na mahal ko siya. Alam niya yan, kung ano ko siya kamahal.
4: Tiniyak naman ng barangay ang patuloy na pagbabantay sa mga binabahang lugar para hindi na maulit pa ang insidente. Nagpaabot na ng pakikiramay at tulong ang Valenzuela LGU sa pamilya ni Jasper. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang komunidad sa San Marcelino, Zambales na na-isolate matapos mawasak ang kanilang tulay sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
8: Sakay ng mga military truck, isang oras na bumiyahe ang mga tauhan ng DSWD mula sa bayan ng San Marcelino, Zambales, papunta sa Barangay Santa Fe. Bako-bako at maputik ang daan at malayo ang komunidad kung saan nakatira ang marami nating kababayang mga AITA. Target ng DSWD na madalhan ng tulong ang nasa 1,000 pamilya na isang buwan nang isolated dahil sa pinsala ng habagat. Pahirapan ang pagtawid sa isang tulay na gawa sa pinagtagpitagping piraso ng kahoy.
9: Na-isolate itong Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales dahil nasira yung kanilang tulay dahil sa habagat. Itong pansamantalang tulay ay ngayon lamang nagawa, kaya bago ito, kailangan talaga ng mga tao na tumawid sa ilog na lubhang mapanganib sa kanilang buhay.
8: Ang komunidad ay ituturing na geographically isolated and disadvantaged area o GIDA. Dala ng pangangailangan, tumatawid sa ilog ang mga AITA. At kapag mataas ang tubig, minsan tinutulungan silang itawid ng mga backhoe. Kwento ng mga residente, malakas ang ulang dinala ng habagat doon, kaya mabilis na tumaas ang tubig.
10: Nasira yung mga kwan dito. Yung ilog malaki. Yung mga bahay na tabunan lang na ano.
11: Ano po naramdaman niyo noon? Nung ano? Nung talagang...
10: Ay, yun. Nanginginig ako.
11: Bakit po?
10: Tatakot ako eh. Tatulong ako sa Diyos.
12: Natatakot po kami ah. Yung mga bata lang, hindi namin pinapababa. Wala na, hindi na kami makatawid. Diyan na lang kami naghihintay.
8: Ngayong Miyerkules, binisita sila ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Sinilip ng Pangulo ang kanilang sitwasyon at ang pamamahagi ng 10,000 pisong tulong kada pamilya.
13: Marami sa kanila ang naapektuhan ng kanilang livelihood at yun ang isa sa mga kadahilanan bakit tayo nag-provide din ng financial assistance.
8: Isang araw bago ang pagbisita ng Pangulo, eksklusibong nakasama ang ABS-CBN News sa pagdadala ng unang batch ng mga food truck doon. Tanaw mula sa Himpapawid, ang malawak na ilog ng Pampanga, kung saan ang umagos na tubig ay nakaapekto sa maraming bayan.
14: Yung lahat ng tanim namin, naguguno na, boss. Ay, paano naman kami mabubuhay? Wala na, pati bahay na huhukay. Ay, paano na? Wala na.
12: Mahirap po dahil nawalaan po kami ng tulay. Hindi po kami makatawid dahil po sa pinsala ng ng abagat.
15: So, ano epekto sa inyo nawala yung tulay?
12: Mahirap po. Nakulong po kami dito. Wala po kaming pagkuhanan ng pagkain.
8: Dumiretso naman ang Pangulo sa Lubao, Pampanga, kung saan sinalubong siya ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Ininspeksyon ng Pangulo ang Santo Cristo Dam na naparahan ng mga troso. Nagdulot kasi ito ng pagkasira ng mga bahay.
16: For now, immediate na magagawa natin ay maglagay muna ng harang para kung ano man yung kung basura man, kung troso man, kung ano man ay hindi na bababa hanggang mabara ang dam.
8: Nangako ang Pangulo na gagawa ng paraan para maipatayo ang mga nawasak na bahay. Bukod yan, binisita rin niya ang mga nasa Santa Catalina Evacuation Center sa Pampanga. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
7: Pinagpapaliwanag na ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation dahil sa ilang araw na traffic dulot ng baha sa bahagi ng San Simon Interchange. Nag-anunsyo na rin ang DOTR ng libreng toll sa mga sasakyan na mula Pulilan, Bulacan papuntang San Fernando, Pampanga at vice versa. Live mula San Fernando, Pampanga, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, kamusta ang sitwasyon ng traffic ngayon maging sa mga alternatibong ruta?
17: Karen, kanina may konting build-up ng traffic doon sa may Balagtas exit pero maluwag na pagdating doon sa may Claridel Bypass Road. Pero ilang bahagi ng alternatibong ruta ang bahana at tanging mga matataas sa sasakyan na lamang ang nakadadaan. At bukod dyan, kung susumahin mo, Karen, mas mahaba-habang oras ang iyong guguling para lang makalagpas papuntang o makapunta papuntang norte o kaya naman pabalik doon sa EDSA dahil kinakailangan dumaan doon sa mga inner road para maiwasan yung bahang bahagi ng express.
18: Napilitang iatras ni Rainier ang kanyang sasakyan nang makitang mataas ang tubig sa alternatibong ruta papunta ng San Fernando, Pampanga. Pumasok siya rito sa pag-asang mapapabilis ang biyahe at makakaiwas sa traffic na dulot ng baha. Mula sa NLEX, sa Balagtas exit na kasi pinapadaan ang mga motorista dahil sa pagbaha sa bahagi ng San Simon Interchange na nagdudulot ng matinding trapiko sa expressway.
19: Lahat ng dinadaanan namin, not possible. So, mga 3 hours na po ako ngayon halos mag-iikot-ikot. Nakaka-stress po talaga kasi 1 hour lang na biyahe, nagiging 4 hours, 3 hours eh.
18: Ang ilang commuter, inabot na ng gutom dahil sa higit 8 oras na pagka-stranded sa San Simon. Mabuti na lang at may residenteng nasa labas ng NLEX ang nakaisip magbenta ng pagkain. Gamit ang sungkit at buslo mula sa kanilang rooftop na iaabot nila ito sa mga bumibili. Inanunsyo naman ng Department of Transportation o DOTR na magkakaroon ng libreng toll sa pagitan ng San Fernando at Pulilan hanggang sa muling madaanan ang lahat ng lanes ng lahat ng klase ng sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, napababa na sa 4 pulgada ang baha sa bahagi ng San Simon Interchange dahil sa patuloy na siphoning at pumping ng tubig sa lugar. Sa kabila nito, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan ganap na babalik sa normal ang sitwasyon.
20: Uulan po ulit, may probability po kasing mag-worsen pero as much as possible, we will be able to maintain po sana na ganyan yung nasa multiple classes.
16: Iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada. So, but dahan-dahan makikita natin na yung NLEX ay nadadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic. Yung southbound na lang ang kailangan natin na gawa ng paraan.
18: Isang abogado at expressway user naman ang nagsampa ng petisyon sa tanggapan ng Toll Regulatory Board o TRB ngayong Miyerkules para pagpaliwanagin at patawan ng kaukulang sanction ang NLEX Corporation.
0: Ano ang ginawa nila mula 2023 hanggang ngayon para sana napigilan na maulit yung nangyayari ngayon na pagbabaha? Dapat na warningan nila yung mga motorista na hindi na pumasok sa NLEX.
18: Naglabas din ng TRB ng notice to explain sa NLEX at pinaglalatag ng mga hakbang para hindi na ito maulit. Inatasan din ito ang NLEX na magpatupad ng warning system kabilang ang text alerts at maglabas ng abiso at alternatibong ruta sa mga motorista 3 oras bago ang inaasahang malakas na ulan at pagsasara ng daan. Sinabi naman ng NLEX na inihahanda na nila ang mga pangmatagalang solusyon kabilang ang pagtataas ng pavement sa Tulaok area, pagtatayo ng solid wall at pagbuo ng water impounding area para maibsan ang epekto ng pagbaha sa lugar. Pero habang hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon, naglatag ang NLEX sa mga alternatibong ruta na maaaring gamitin ng mga motorista. Para sa mga pa-northbound o papuntang Subic, Clark Tarlac Expressway o Esitex, maaaring dumaan sa Balagtas Exit papuntang Plaridel Bypass Road patungong Gapan, Nueva Ecija gamit ang Maharlika Highway. Mula Nueva Ecija, maaaring gamitin ang Central Luzon Link Expressway o Silex Entry Ramp papuntang Esitex. Para naman sa mga motoristang patungong southbound o Maynila, maaaring dumaan ang Silex Cabanatuan Exit at dumiretso papuntang Nueva Ecija. Mula NLEX Mexico Toll Plaza naman, maaaring dumaan sa Jose Abad Santos Avenue at magpatuloy sa Maharlika Highway. Dumiretso sa Plaridel Bypass Road papuntang NLEX Balagtas Toll Plaza.
21: Karen, paalala ng NLEX sa mga motorista ay maging handa bago bumiyahe, lalo na dun sa mga lugar na apektado ng matinding traffic. At kung posible ay mag-CR muna bago bumiyahe at magbaon din ng pagkain at inumin dahil tiyak o posibleng hahaba ang oras ng inyong biyahe. Karen?
22: Izzy, matanong lang kita, no? Napapansin namin sa likuran mo ay medyo mataas pa rin ang baha. Nakaranas ba una ng pag-araw? Sumikat ba ang araw sa Pampanga kanina sa San Fernando? At bakit ganyan pa rin kataas ang baha, Izzy?
21: Karin, itong kinatatayuan namin ay sa San Fernando, sa Pampanga, dito sa may MacArthur Highway. Itong lugar na to ay kilalang bahain dahil medyo mababa nga itong lugar na to. Kaninang umaga, Karin, yes, maaraw. At pagbubugso-bugsong ulan, aaraw, tapos biglang bubusong ulan. Ngayon, medyo mahina yung ulan, pero malakas yung hangin. Kaya natatangay yung mga pag-ulan dito. Tapos ang nakadadaan na lang dito sa bahagi ito ng MacArthur Highway, which is one of the alternative routes, ay yung mga matataas na mga sasakyan, Karen.
22: Oo. Matanong ko lang, ito ba ang unang pagkakataon na ganito katagal? Medyo ilang araw na yan na ganyang kataas ang tubig sa San Fernando, Pampanga.
21: Ito yung unang araw, Karen, no? Ayon dun sa mga residenteng nakausap natin kanina, ay madalas talaga na binabaha itong area na to sa San Fernando dahil nga marami dun sa mga lugar yung mabababa talaga. So, marami dun sa mga inner roads din kanina tinaanan natin. Yung iba, kaya naman daanan ng sasakyan, medyo mababaw lang, pero yung may iba talagang mga kalahating metro ang taas kagaya nga nung nakita mo sa aking likuran, Karen.
22: Meron bang advisories mula sa LGU, Izzy?
21: Karen, kanina na nakita natin na mayroong mga nag-iikot na mga truck, yung LG, yung mga malalaking truck para naman doon sa mga motorista o yung mga commuter na na-stranded o hindi makadaan doon sa mga may mga lugar o alternative routes na patataas na nga yung baha. So, nagbigay sila ng libreng sakayan, may kadadaan lang ngayon, no? Karen, doon sa tanong mo, kung merong abiso, meron nang mga ipinaskill na advice yung LGU doon sa mga bahaing area dito. At actually, Karen, hindi rin ito sinama nung NLEX doon sa alternative route na pwedeng daanan kasi nga mataas yung baha doon sa ibang areas dito. So, kailangan, kung ikaw ay pupunta naman nila o kaya naman ay papuntang norte, no, ang pwede mong daanan, yung binanggit nila kanina na Maharlika Highway, at pupunta ka pa ng Gapan Nueva Ecija, no, para makalagpas ng doon sa mga area. So, medyo mahabang rerouting talaga, Karen, ang iyong gagawin.
22: Alright, maraming salamat, Izzy Lee. Mahabang ruta yun, at sa likod ni Izzy ay may alon po, konti, umaalon pag dumadaan na ang sasakyan. Izzy Lee, nag-uulat ng live.
1: Nananatili pa rin delikado sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, lalo na sa mga senior citizen at mga may sakit. Ayon sa PAGASA, umabot na rin sa Palawan, Visayas at Mindanao ang epekto ng haze na dulot ng forest fire sa Indonesia. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Aminado ang street sweeper na si Marlita na ramdam niya ang matinding epekto ng maruming hangin sa Metro Manila noong Martes. Kagabi umano niya napansin ang epekto nito hindi lang sa sarili, kundi pati sa mga apo.
3: Naobserbahan ko kasi yung dalawang apo ko, bakit ganun ang ano, hindi, wala namang katol, wala namang ano, parang tumataol. Pati ko tumaol na nga rin. Kaya nga ang ginawa ko na lang, dinaan ko na lang sa paligo. Sakaling mawala yung ano, kasabi ko hindi naman ako nagsiga, bakit ganun yung amoy?
2: Acutely unhealthy ang kalidad ng hangin kahapon sa Kalakhang, Maynila base sa pagsusuri ng DNR. Ngayong araw, bahagyang bumuti ang air quality sa Metro Manila. Pero dahil itinuturing pa rin itong unhealthy para sa ilang grupo gaya ng mga senior citizen at may mga sakit sa baga, mas makabubuti kung magsusuot ng face mask. Ang nagpapatuloy na forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia ang sanhi ng haze sa Pilipinas. Binitbit ito ng umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Ayon ni sa PAGASA, noong Lunes, may tuturing na highly inclined ang hanging habagat kung kaya't umabot ang haze sa Palawan at mainland Luzon. Bahagya naman itong bumaba noong Martes, maging ngayong araw.
23: So napansin natin, no, mula actually Martes ay yung naging direksyon ng haze dyan sa may Palawan, Visayas, and even some parts ng Bicol at ng Mindanao. At posibleng magpatuloy pa ito sa mga susunod na araw, pwera kung may mga pag-ulan kasi makakatulong yung pag-boost ng ulan para lumines yung ating hangin.
2: Ito ang dahilan kung bakit nakita rin sa Panay Island ang haze, partikular sa mga bayan ng Miag'ao, maging sa probinsya ng Aklan at Antique. Sa bayan ng Lawang sa Northern Samar, makikita rin balot ng usok at alikabok ang dalampasigan. Kung hindi maaapula ang mga forest fires sa Indonesia, posibleng patuloy pang maranasan ang transboundary haze. Bagamat masyado pang maaga, sa katapusan ng Setyembre ay posible namang umiral ang easterlies o silanganin na makatutulong umano para magbago ang direksyon ng hangin at madala ang haze sa direksyon ng Indochina. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
24: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa second round ng US Open. Tinalo niya ang qualifier na si Mary Stoyana ng Amerika. Live mula sa New York City, nagpapatrol si TJ Manoto. TJ, kamusta si Alex at kailan ang susunod niyang laban?
25: Gretchen, bagamat atrasado ang schedule ng mga laban dito sa US Open dahil sa ulan, ay malamang sa malamang sa Webes na ang second round match si Alex Ayala. Nagpahinga siya nitong huling gabi at balikin sa iyo siya mamaya, alas 2 ng hapon dito sa New York.
26: Sumamak sa huling ensayo at warm-up si Alex Ayala ilang oras bago ang kanyang first round matchup sa US Open laban sa Amerikanang si Mary Stoyana. Kahit nasa maliit na practice court, tinumog pa rin si Ayala ng Pinoy fans na maagang dumating para sa kanyang night session match. Handa rin ang fans sa kanyang outfit na may katagang Laban Alex. Sa loob ng Louis Armstrong Stadium, malakas at maingay ang pagsalubong ng Barangay New York sa pagpasok ni Ayala sa court. sa simula ng laban. Maagang pinakita ni Ayala ang kanyang service return game at pinahirapan agad si Stoyana. Dalawang maagang break of serve para umabante ng 5-0. Nakaisang hold of serve pa si Stoyana pero agad tinapos ni Ayala ang first set sa kanyang serve. Sa second set, nakuha na ni Stoyana ang kumpiyansa sa kanyang serve at lumamang 2-1. Pero matapos ito, hindi na pinapuntos ni Ayala ang Amerikana at tuloy ang tinapos ang laban. Manalo si Ayala 6-1, 6-2 at pasok na sa round 2. Sinukli naman ni Ayala ang pagmamahal nang sinuyod niya ang lahat ng nasa unahan para sa autograph at selfie. Nagulat pa ang Pinay tennis star sa dala ng isang fan, isang blow-up photo ni Baby Alex. Ilan sa mga sumuporta kay Alex, lumipad pa mula Maynila. Ang dating national team player na si JC Intal, hangang-hanga kay Alex.
4: Nakakilabot yung goosebumps seeing all the Filipinos supporting Alex Ayala. And iba pala yung feeling pag ikaw yung nanonood. And lalo na mag-isa siya. Kasi sa basketball, marami naman kayo. So, it's a proud moment.
26: Nanood din ang laban ni Ayala ang kapamilya stars at real life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Pero hindi lang Pinoy fans ang dumumog kay Alex.
5: We've been a fan of her, I think, since
6: 2023.
5: She started as a qualifier. Unbelievable how far she's come.
6: Well, we met her on 6th Avenue in New York randomly and took a selfie.
26: May fans din na dumalo na nakabarong pa.
9: We wanted to support Alex. I grew up in Manila and now I live here. I'm really happy that someone is representing the Philippines at the US Open.
10: This is my first time watching live.
9: What's the reaction? How does it feel?
10: I mean, I love the energy and all the Filipinos who are supporting her. So you can't beat this, all the energy.
26: Sa post-match press conference, aminado si Ayala na pinahirapan din siya ni Stoyana, lalo na sa simula ng second set. Pero masaya siyang nakabawi siya at nakuha ang panalo. Makakatapat ni Ayala sa round 2 ang Ukrainian na si Oleksandra Olinikova na tumalo sa kanya sa round of 32 sa Strasbourg Open itong Mayo. Sabi ni Ayala, alam niyang kailangan niya ma-improve sa huli niya ng laban at tiwala siya mas gumaling pa siya sa mga nakarang buwan.
25: Gretchen, dominante talaga ang simula ni Alex Ayala nitong 2026 US Open campaign niya. At bagamat itong huling gabi ito, siya ang uusad sa US Open kasama ang Ayala Mania sa paglagod dito sa US Open, pati na rin ang pagsuporta ng Barangay New York. Gretchen?
11: Good luck, Alex Ayala, at maraming salamat, TJ Manoto.
13: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 60 milyong pisong halaga ng mga pekem produkto bistado sa raid. Babaeng namasukan na caregiver arestado sa pagnanakaw ng inaalagaang senior citizen. SUV na nahulog sa gumuhong tulay sa Tarlac, natagpuan na. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
27: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
28: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
27: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
29: Ang kinis na niya.
30: In fairness, nag-glow up.
31: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kasama isang product assessor na isang kilalang sports brand, sinalakay na NBI NCR isang bodega sa Valenzuela City at anim na stall sa baklaran nitong Martes. Nasamsam dito ang libo-libong peking produkto na ginagamit ang tatak na ilang sports brand.
3: Meron tayong certification from the brand owner na counterfeit at nakapag-test buy tayo. So immediately, we applied for search warrants.
2: Higit 31,000 piraso ng mga peking produkto ang nakumpiska na aabot sa higit 63 million pesos ang halaga.
3: Yung price ng original sa market, so na, yun ang valuation natin. Kasi yun ang nawawalang income. Yung price ng original product sa market, original na garment o t-shirt will cost you maybe more than a thousand sa mall. Ito, mabibili mo lang ng 250 to 300. So, 3 times lower.
2: Nagpaalala rin ng NBI na huwag tanggiligin at huwag magpalin lang sa mga peking produkto.
3: Pagka sobrang mura dun sa presyo na in-expect nyo, magtaka na rin kayo. Siyempre, mura naman ito. Halos 1/4 na lang yung presyo. Definitely, may problema yan, di ba? So, suriin nyo rin yung quality ng product. Tsaka yung logo, di ba? Tsaka, siyempre, piliin nyo rin yung binibilan yung authorized distributor.
2: Iniimbestigan pa ng NBI ang mga may-ari at operator ng mga sinalaki na establisimento para matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpasok at pamamahagi ng mga peking imported apparel sa bansa. Posibleng kasuan ang mapapatunayan sangkot.

0: na nagkakahalaga umano ng 100,000 piso. Kasabay nito, umalis din ng walang paalam ang suspect. Natuntun at naaresto siya sa Fairview, Quezon City at nabawi sa kanya ang singsing ng biktima. Hinala po ng pulis posibleng modus ng suspect na magpanggap na caregiver para makapagnakaw. Mahaharap siya sa kasong qualified theft. Itutuloy na ng Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill matapos itong ipagpaliban dahil sa panawagan ng child psychology experts. Isasagawa ang drill sa Webes September 3, pero hindi na isasama ang reenactment na eksenang may active shooter para hindi magdulot ng trauma sa mga estudyante at guro. Ayon sa DepEd, papatunugin na lamang ang emergency alarm tulad ng ginawa o ginagawa sa fire at earthquake drills, hudya para isagawa ang ng mga otoridad ang kanilang pagresponde at paglikas naman ng mga mag-aaral at guro. Magkakaroon din ng assessment matapos ang drill para mapaiting pa ang seguridad kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Paglilino naman ng DepEd na kailangang may pahintulot ng mga magulang o guardian ang pagsali ng kanilang mga estudyante sa drill.
1: We would like to encourage our parents to make their children join kasi para alam din ng mga anak nila kung ano ang gagawin kung sakaling mangyari ito, no? Again, that now become part of our enrichment doon sa experience ng ating mga mag-aaral while they are in school.
2: Pinayagan ng Sandigan Bayan ang prosekusyon na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Punoan bilang kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa mga kasong plunder at graft. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
3: Matapos ang tatlong buwan na pananatili ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kustodiya ng PNP General Hospital, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyon na tanggalin ang dating kalihim bilang kapwa-akusado sa mga kasong plunder at graft na kinasasangkutan ni Senador Jinggoy Estrada. Nauna na naghain ang Office of the Ombudsman ng Mission para amyendahan ang criminal information sheet at tanggalin si Bunoan bilang akusado para makapagbigay ng testimonya bilang state witness sa iba pang kasong kaugnay ng umunoy anomalya sa flood control projects. Mariing tumutol ang mga abogado ni Estrada sa mosyon ng prosekusyon. Anila, posibleng maapektuhan ang depensa ni Estrada dahil nakabata ito sa pag-aakalang mananatiling kapwa-akusado si Bunoan at hindi siya makakapagbigay ng testimonya laban sa senador. Pero ayon sa 5th Division, hindi nito binabago ang teorya ng pagsasabwatan ng mga natitirang akusado o mga ibinipintang na krimen sa kanila. Sinabi rin ng korte na hindi nito tinatanggalan ang pagkakataon ng mga akusado na itanggi ang umano'y pakikipagsabwatan nila kay Bunoan at kwestiyonin ang kanyang testimonya sakaling gawin siyang testigo. Tangi si Associate Justice Henerhito ang maestradong tumutol sa pag-discharge kay Bunoan bilang akusado. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Justice Hito na hindi dapat tanggapin ng korte ang hiling ng prosekusyon na walang sariling pagsusuri sa halaga at bigat ng inaasang testimonya ni Bunoan. Sa kabila ng pagbawi ng warrant of arrest at hold departure order kay Bunoan, sinabi naman ni Estrada na patuloy niyang gagamitin ang lahat ng legal remedies para mapatunayang wala siyang kinalaman sa mga ibinibintang sa kanya. Nirerespeto naman ng Malacanang ang resolusyon ng Sandigan Bayan.
4: Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Ginagalang naman po ng Pangulo at ng administrasyon kung anuman po ang nagiging desisyon ng lahat ng korte dito sa Pilipinas.
3: Sa ngayon, nasa pangangalaga pa rin ang PNP General Hospital sa Bunoan habang hinihintay ang Sandigan Bayan na maglabas ng release order.
5: Si Engineer Bunoan, presently, clinically stable po siya, controlled sa ngayon ng hypertension niya, under po siya ng medications, under ng supervision ng ating medical team. So, wala naman pong problema for now. So, regarding po sa health niya, ha?
3: Naharap pa rin si Bunoan sa kasong graft sa 2nd Division. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan may asahang ulan bukas?
6: Alam mo Alvin, sa kanlurang bahagi pa rin ng Luzon may mga aasahang pag-ulan dahil pa rin sa pag-iral ng habagat.

0: hinihila ng dalawang bagyo. Una po dyan ang Tropical Storm Pilando na sa loob ng Philippine Area of Responsibility, huling namataan 1,085 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ilagang bahagi naman ng West Philippine Sea, naroon ang Tropical Storm Saudel, 460 kilometers west-northwest naman ng Itbayat, Batanes. Posible pong makalabas na ng PAR ang bagyong Pilandok Webes ng madaling araw, habang tatambay naman malapit po dyan sa may Taiwan ang bagyong Saudel, na ayon sa PAGASA ay mababa na ang tsansa na muling pumasok ng PAR. Samantala, nakikita naman po natin na posibleng malusaw na yung LPA sa may silangan ng ating bansa bago pa man makapasok ng PAR. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, September 3, araw po yan ng Webes sa Luzon, sa umaga may kalat-kalat na mga pag-ulan dyan sa may Ilocos Region, habang dito naman po sa may Central Luzon, madalakas ang aasahang buhos ng ulan. Pagsapit ng hapon, meron na rin mga pag-ulan sa ilang lugar sa Calabarzon, lalo sa may Cavite at Batangas, at meron ding malalakas na ulan bago lumubog yung araw sa mahilagang bahagi ng Occidental Mindoro. Maulan muli sa malaking bahagi ng Luzon pagsapit ng gabi, lalo na sa may Ilocos Norte at Abra, gayon din sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro at ilang lugar sa Quezon Province at Camarines Norte. Posible po na may mga lugar dyan na makaranas ng mga pagbaha at pagunang lupa dahil sa malalakas na mga pag-ulan. Sa ibang bahagi ng bansa, may ulan sa umaga sa bahagi po ng Panay at dito sa may Palawan, pero maaraw at yun naman sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao maghapon, at posibleng maranasan muli ang delikadong heat index sa ilang lugar dito sa may Visayas at Mindanao, at uulan muli pagsapit ng gabi sa ilagang bahagi ng Palawan. Ito naman sa Metro Manila, buong araw pong maulap at may tsansa ng kalat-kalat ng mga pag-ulan. Posibleng may okasyon na madalakas na buhos ng ulan sa madaling araw, sa tanghali at pagsapit ng gabi. Samantala, tumaas pa ng higit kalahating metro ang water level sa Angat Dam na umabot na ng halos 202 meters ang taas nitong Miyerkules ng umaga. At yun ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: At susunod, tagapagsalita ng depensa sumalang bilang hostile witness sa impeachment trial. At presyo ng langis sa world market sumipa pa. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabayes. Maunani! Maunani!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang kinuha ng prosecution bilang ikatlong hostile witness sa impeachment trial. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang pakay ng prosecution sa mismong abogado ng bise?
1: Bernadette, dalawang abogado lang ang magtalo, ang haba na ng balitaktakan. Samahan mo pa ng abogadong testigo, tiyak na karambola. Yan mismo ang nangyari kanina nang mas mangibabaw ang pagtatalo ng prosekusyon at depensa kaysa mga sagot ni Attorney Michael Wesley Poa bilang ikatlong hostile witness ng prosekusyon. Sinalang ng prosekusyon bilang ikatlong hostile witness si Attorney Michael Wesley Poa. Dahil bago maging miyembro at tagapagsalita ng defense panel ng DISA sa impeachment, humawak siya na iba-ibang mataas na pwesto sa Department of Education. Kasama na rito ang pagiging Chief of Staff, Undersecretary, Tagapagsalita, OIC ng Finance at Head ng Procuring Entity. At kalaunan, tagapagsalita ng Office of the Vice President. Si Poa rin kasi ang sumagot sa Audit Observation Memorandum o mga puna ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds. Pero sa paglalarawan pa lang sa kanya ng prosekusyon, bakbakan na.
2: Sabi niya mismo, sa ilalim ng panunumpa, bago dumating ang mga AOM, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa paggamit ng 125.5 million confidential funds ng Department of Education. Ang abogadong walang alam.
3: I don't think that to include in the offer a statement that said, ang abogadong walang alam is proper. Whether here or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar.
4: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record.
3: Thank you,
4: Your Honor. And this then should not be used in relation to a fellow lawyer especially.
1: Matapos madeklarang hostile witness si Poa, nagtalo naman ang mga abogado kung expert witness ba siya.
2: Your co-counsel is an experienced and highly competent lawyer, ma'am.
3: If they qualify him now as an expert, then that would give the prosecutor some leeway to ask him on legal matters, you know.
4: I believe he is, but
2: Your Honor,
4: unless you will qualify him as an expert, as pointed out by Attorney Sheila.
1: Pinalagan din ng depensa ang ilang tanong ng prosekusyon tungkol sa responsibilidad ni Poa sa DepEd.
2: Any request, sir, in general, just of course pertains to your duties and responsibilities as official of the Department of Education, sir.
3: Well, that's my problem, Your Honor. Any request in general, Your Honor. This is misleading. Assumes facts not yet in evidence, Your Honor.
2: That's not misleading because I'm not assuming anything.
3: Because
4: reform,
3: this
4: Attorney J,
3: no
4: Attorney J, kindly reform your question.
1: Sa dalas ng pagtatalo, umabot sa puntong nagpaliwanag na sa publikong nanunood ang presiding officer.
4: Mahirap na nga po na may dalawang abogadong nagkakaroon ng tagisan ng talino, gawin po nating tatlo. Kaya pag-unawa lang po at pasensya, ang hinihiling namin na party po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent pero pati ng testigo.
1: Mahigit isang oras na ang paglilitis sa kapalang nausisa ang sagot ng kampo ng bise sa puna ng COA sa paggamit ng confidential funds bilang pabuya sa informants. Noong first and second quarter ng 2023 na may kabuang halaga ng mahigit 15.54 million. Sa pagtatanong ng presiding officer na ipaliwanag ni POA na hindi lahat ng impormasyong binibili na uuwi sa tagumpay. Ani POA, inalam niya naman sa special disbursing officer kung nagtagumpay ba yung mga binayaran ng pabuya pero nagkaroon lang siya ng partisipasyon nang ihahanda na ang sagot sa puna ng COA. Muling pumalag ang depensa ng ipunto ng prosekusyon na walang napalang impormasyon ng militar sa DepEd. Ito'y matapos ipaalala ng prosekusyon na dati nang sinabi ni POA sa kamera na nagamit ang impormasyon mula sa ahensya sa mga proyekto ng militar base sa kanyang pag-unawa sa mga sertipikasyon ng AFP.
3: I do not remember any of the two witnesses yesterday from the AFP or Philippine Army saying that there was no information that was used coming from the Department of Education.
4: I would have to sustain, counsel. There was no such statement. Quite the contrary, two of the certifications said that they got information from DepEd, specifically the certification.
1: Nang ipalabas ang video ng pagharap ni Poa sa kamera, hindi na pinalampas ng prosekusyon ang anilay paninermo ng depensa.
3: We can review the journal. Says there that this court will not allow the reading of third party statements. This is another ground for objection to these questions from the prosecutor.
2: That's too much already. Oh, under the rules, if you're objecting to my question, the state the objection.
1: Nagtalo na naman sila nang muling subukang ipalabas ang video ng pagharap ni Poa sa hearing sa kamera. Pero sa huli, pinayuhan ni Escudero ang prosecution na isaayos na lang ang pagtatanong.
2: Mga reports.
1: Bernadette, mula umpisa hanggang lunch break at hanggang nung mag-resume ng hapon, todo pagtatalo ang prosekusyon at depensa. Bagamat kahit papano sinikap ng korte na tapusin ang pagsalang ni Poa sa witness stand ngayong araw. Bernadette?
0: So RG, sa mga hindi nakapanood, ano ang napaamin nila kay Attorney Poa?
1: Doon lang sa puntong ating na-cover, no? Ang kanilang napag-usapan lang ay yun nga, merong ang naging basihan ng mga sagot ni Attorney Poa o na doon sa audit observation memorandum ng COA ay base doon sa mga sertifikasyon ng AFP. Bernadette?
0: Maraming salamat, RG Cruz.
5: Sa ibang balita naman, nahanap na ang SUV na nahulog sa Tarlac River nung gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac City nitong Sabado. Ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang pagkukumpuni sa nasirang tulay. At live mula Tarlac City, nagpapatrol Andrea Tagines. Andrea, nakuha na ba ang sasakyan mula sa ilog?
6: Karen, sa ngayon hindi pa tuluyang nakukuha yung sasakyan mula sa ilog dahil malalim yung pagkakabaon nito sa lupa. Pero sa ngayon, unti-unti na itong naiaangat ng Tarlac PDRMO at ibang responders dito na mahalaga ito, Karen, para masilip na o masuri na kung meron pa bang mga biktima na naipit sa loob.
7: Sa paghupa ng tubig sa Tarlac River matapos ang ilang linggo ng matinding pag-ulan, unti-unting lumitaw ang gulong ng isang sasakyan. Natuklasan ito ng isang residente wala pang 2 kilometro mula sa Agana Bridge, kung saan nahulog ang isang SUV na may sakay na 5 individual noong Sabado ng gabi.
8: Kanina pong umaga na 9:30, namimimit po kami. Nakita namin po yung gulong.
7: Agad namang dumating ang mga otoridad kasama ang ilang pamilya ng mga nawawalang biktima para malaman kung ito nga ba ang naturang SUV at kung nasa loob pa ng sasakyan ang kanilang mga mahal sa buhay. Kakarating lang mula Amerika ng pamilya ng isang biktima, anila sa kanila ang SUV at ang anak nila ang nagmamaneho nito noong August 29.
9: Tapos naalap ko, itong nangyayari sa atin ngayon, most especially sa'yo, ayokong sasabihin mo sa sarili mo na sinisisi mo yung sarili mo. No. Kahit alam ko na hindi mo rin tapos niya yan.
7: Umaasa pa rin silang mahanap ng buhay ang anak.
10: Siguro baka nandyan lang, napadpad lang dyan somewhere at ayaw pa niyang lumabas, nagpapalakas, ganun, parang ganun. Parang in denial pa rin, ganun. Kaya linalakasan namin yung loob namin na andyan lang siya. Baka sakali, but we still believe in miracle.
7: Tinalian ng rescuers ang sasakyan at gumamit pa ng mas malaking crane. Pero hindi pa rin ito maiangat dahil sa lalim ng pagkakabaon sa buhangin. Itong Martes lang, natagpuan ang katawan ng isa pa sa mga biktima sa Bayambang, Pangasinan. Kapapasa lang ng biktima sa licensure examination para sa mga guro.
11: Sobrang pride ko ng pamilya namin. Laging may medal yan. Pagpunta ng 2 license at pagpunta ng buhay ng kapatid ko.
7: Samantala, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng Bailey Bridge o Temporary Steel Bridge Connector para madaanan na ang nasirang Agana Bridge.
12: Siguro within 1 week, maiusog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito. Within a week, within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan. Pero in the beginning, mga light vehicles lang muna.
7: Magbibigay din ng 300 million pesos ang national government sa Tarlac City LGU para makapagpatayo ng mga bago at mas matitibay na tulay, kapalit ng Gumuhong Agana at Aquino Bridges.
12: Unprecedented ang tubig, ang gaano karami yung tubig. Ngayon lang tayo nakakita nito. This bridge has been standing since just after the war. So 70 years old na ito. Wala naman naging problema hanggang ngayon. At ito talaga ay maliwanag na maliwanag. Ito ang epekto ng climate change.
7: Ayon kay Mayor Susan Yap, iimbestigahan ng LGU ang mga ginawang retrofitting o upgrading sa mga tulay noong nakaraang mga taon. Kinausap din umano niya tungkol dito si dating mayor at ngayon Tarlac Second District Representative Christy Angeles.
13: I was asking her if she knew what construction was done during her term on the Aquino Bridge, and she was saying it was all done though by DPWH, but I said it was constructed by her husband's firm, di ba?
7: Inamin ni Angeles na nagsagawa ng ground seal construction sa Aquino Bridge ang DPWH noong 2022 na kinontrata sa kumpanyang Northern Builders. Ito anya ang bahagi ng tulay na hindi nasira dahil napatibay ang pundasyon. Pero hindi na naituloy sa ibang bahagi ng tulay dahil hindi napopondohan. Gayunpaman, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa mga operasyon at proyekto ng kumpanya ng asawa, at ang nasabing proyekto ay sa ilalim ng DPWH.
14: When I was mayor, never po nagkaroon ng project ang Northern Builders under our LGU. Never pa po tayong na-involve in any flood control, budget, or bidding, or whatever sa mga public works.
7: Dagdag niya, siya mismo ay hinihintay ang kumpletong technical assessment report ng DPWH kung bakit nasira ang mga tulay.
6: Karen, update ulit dito sa retrieval operations dito sa Tarlac City. Mas malaking bahagi na ng sasakyan yung naiaangat ng mga otoridad. Nakatulong kasi kanina na nagpadala sila ng backhoe doon sa baba para hukayin yung mga nakapaligid na buhangin at lupa doon sa sasakyan. Pero sa ngayon, hindi pa rin talaga ito tuluyang nakukuha. Kaya waiting game pa rin, at kasama pa rin nating nakaabang dito yung ilang kaanak ng mga nawawala pang biktima. Karen?
5: Maraming salamat, Andrea Tagines.
15: Patuloy po ang paghahatid ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng habagat. Isa sa mga binisita at hinatira ng ayudang pagkain at iba pang pangangailangan ang Barangay Santa Catalina sa Lubao, Pampanga, na apektado ng malawakang pagbaha. Katuwang po ang ating mga partner, mahigit 700 pamilya ang nakatanggap ng relief packs, at para naman po sa mga nais pagpaabot ng tulong, maaari pong mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. At para naman po sa cash donations, scan lang ang QR code na nakikita sa inyong mga screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili po ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita po ninyo. Malayo po ang mararating ng ating sama-samang pagtulong, mga kapamilya.

0: rin sa tubig.
1: Ay naku Alvin, ngayong maulan pa rin ang panahon ha, bakit hindi pa kinabangan ang ulan?
2: Tuwing bayaran ng bills, umaabot ng 1,500 pesos ang binabayaran ni Annabel sa tubig. Para mabawasan ang gastusin, nakagawian niyang ipunin ang tubig ulan.
3: Gilinis na nga no, kasi mapanghi na. Dito ako kumukuha ng tubig talaga. Magastos talaga sa tubig ito, lalo na yung mga aso. Tapos sa CR, yun ang kinagagamitan ko talaga dyan. Talagang nag-iipon ako. Kasi sabi ko, sayang yung tubig eh. Makakatipid ka na.
2: Sinasahod ni Annabel ang mga ipunan niya ng tubig sa bubong. Winning discarded tip number 1, linisin niya ng mga bubong at alulod bago pa magtag-ulan dahil ito ang pinakamalaking saluhan ng tubig.
3: Yung unang patak pa lang, hindi ko muna inaano kasi baka may mga, alam mo yon sa mga daga-daga, ganyan. So yung pag malinis na siya, saka ko pa mag-iipon.
2: Gumagamit si Annabel ng mga lumang timba, palanggana at recycled paint container. Winning discarded tip number 2, panatilihing malinis ang pag-iipunan ng tubig.
3: Nag-iipon ako ng tubig. Ayan o, yung mga timba ko, yung ano. At actually, pangalawang batch na yan. Yung mga balde, hinahugatan ko rin yan. Kasi baka anuhin ng mga molds ba, tsaka lamok.

0: Yanan lamok, iwas dengue naman. Muli, ako po ang inyong Tito Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Susunod, piso sumadsad muli kontra dolyar. At ilang bahay, Pasco Fields na. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Kalaban, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mula noon,

0: 16:30. Una sabalita, una public service.
1: Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang

Vázquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,

sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Ponsa. Radio Patrol balita ala 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: paglalabas na ng desisyon ng Land Transportation Office kaugnay sa kaso ng aktor na si Ninyo Mulak matapos masangkot sa pag-araro sa ilang establishmento sa Antipolis City noong August 23, kung saan isa ang sugatan. Ayon kay LTL Chief Marcus Lacanilao, inaasa maglalabas na ng posibleng parusa ang kanyang Intelligence and Investigation Division laban kay Mulak ngayon Linggo. Noong Martes, sumarap sa ehensya si Mulak at inaming nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod. Kasabay nito ang pagsuko ng kanyang lisensya sa LTO. Inako rin niya ang responsibilidad sa mga nabangga. Pero paglilinaw ng LTO, hindi makaapekto ang pag-amin ng aktor sa kanilang desisyon at pananagutin pa rin si Mulak sa insidente. Giniit naman nila Lacanilao na maaari pa rin umapela si Mulak sa parusang ipapataw sa kanya ng LTO. Lalo pang lumobo ang itinaas sa presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading dahil patuloy po ang respakan ng US at Iran sa Middle East. Samantala, lalo pang tatas ang singil sa kuryente naman ng mga consumer sa Visayas dahil sa serye ng red at yellow alert sa power grid na mahigit 3 buwan ang nagdudulot ng perwisyo. Nag-brownout na naman kina Rene June itong Martes ng gabi sa Bacolod City. Red alert kasi sa buong Visayas, kaya kinapos na naman ang supply ng kuryente. Reklamo ni Rene June, abala ang dulot ng brownout sa buong pamilya, kabilang na ang kanyang apo na kapapanganak pa lang.
1: Masayad sa pahirapan sa pamilya ko, assignment ng mga bata, hindi magawa-gawa dahil sa brownout, hindi makapag-online, walang internet.
0: Nitong mga nakarang araw, namatay din ang ilan sa kanyang alagang koi dahil sa 3 oras na brownout. Pero hindi lang mga ordinaryong consumer ang apektado ng serye ng brownout. Pati mga negosyante sa Visayas, umaaray na rin. Apelan nila sa gobyerno, gawa ng paraan para maayos ang problema sa Visayas grid. Ngayong Miyerkules, napaaga pa ang red alert na nagsimula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
2: What we need? Not Cebu only, but the Philippines is reliable power, cleaner power for the future, and affordable power for everyone.
0: May panawagan din sila para dumami ang supply ng kuryente dahil lumalaki ang demand at maging mura sana ang singil sa kuryente sa Visayas.
2: Sana naman to lift temporarily the moratorium on the coal, no? While we are still stabilizing, looking for the renewable energies, clean energy sources. Sana they will consider also taking away the VAT. With that, across the board na yan.
0: Pero dahil sa serye ng red at yellow alerts itong mga nagdaang linggo, may abiso na sa ilang electric cooperatives sa Region 8. Halimbawa, na tutuntong sa 20 piso per kilowatt hour ang magiging overall rate sa September bill. Ibig sabihin, papalo ng mga 5 pesos kada kilowatt hour ang dagdag singil ngayong buwan. Ang long-term solution, ayon sa mga electric co-ops, dagdagan ang mga planta ng kuryente sa Visayas.
3: Hindi pwedeng puro sa Luzon nakalagay yung planta. Hindi pwedeng puro sa Mindanao. Kundi dapat by region, may malagay na planta para maiwasan ito. So it needs a national intervention.
0: Sang-ayon ng Energy Regulatory Commission na kailangan ng dagdag na planta para dumami ang supply sa Visayas.
4: Dalawa lagi ang solution mo. Either the generation solution or transmission solution. Ang tanong ngayon is, which is more cost-effective.
0: Sinagot na rin ng ERC ang issue kaugnay sa reklamong inihain ng grupong NasiCor laban sa mga matataas na opisyal ng komisyon kaugnay sa tinatawag na line rental. May basihan umano sa batas ang line rental at dati na nilang sinagot ang mga reklamo ni NasiCor President Pete Ilagan.
4: Wala kaming ini-implement na bago. Wala kaming inaaprubahan na walang batayan. Alam niya yan. Isinulat na namin sa kanya, ipinaliwanag na namin sa kanya yan.
0: Samantala, lalo pang lumobo ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Ang increase sa diesel, nasa 3 piso at 50 sentimo na kada litro, lagpas 3 piso rin sa gasolina at kerosene. Lalo pa kasing umigting ang tensyon kasunod ng resbaka ng airstrikes ng US at Iran sa Middle East na nagdudulot ng kaba sa magiging epekto nito sa daloy ng langis sa buong mundo. Pero may tatlong araw pang trading na pwede pang lalong magpalaki o magtapyas sa anumang price adjustment sa Pilipinas sa susunod na linggo.
5: Pumalo ang piso sa pinakamahinang antas kontra sa dolyar. Ayon sa Bangko Sentral at sa isang ekonomista, kailangan palakasin palalo ang exports ng bansa para lumakas muli ang piso. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
6: Masaya ang construction worker na si Mark sa balita na lalong lumakas ang dolyar kontra sa piso. May mga kamag-anak kasi siya sa US na nagpapadala ng pera para sa kanyang amang may sakit.
7: Dahil lumaki po yung palita ng dolyar, tumasin, malaking din po sa akin. Gamot-gamot po ng airpack ko din po, pagkain, ganun.
6: Humina ang piso sa 62.565 laban sa dolyar ngayong Miyerkules, pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Makikinabang dito ang mga pamilya ng OFWs na tumatanggap ng dollar remittances at sa mga online workers gaya ng virtual assistants na dolyarin ang sweldo. Pero para sa isang ekonomista, ang paghina ng piso ay maaring makaapekto sa presyo ng bilihin dahil marami sa kinukonsumo dolyar binibili tulad ng produktong petrolyo, fertilizers at iba pa.
8: Ang pagsadsad ng piso kontra dolyar magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Bibilihin ni Juan, Maria ay mas mataas kaysa nung nakaraan.
9: Maula and OIC Assistant Secretary.
6: Sa pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo, aminado si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na mahirap ibalik ang piso kahit sa 60 peso na palitan sa ngayon.
10: So, mahirap yatang pigilin yung pagbaba ng peso. Pwedeng pigilin ng para bumagal pero hindi kayang pigilin ng hindi kayang i-fix, hindi kayang 60 pesos, ganun lang, hindi kaya yun eh.
6: Kahit anya maayos ang OFW remittances at BPO sector, kailangan ng bansa na palakasin ang exports o ang pagluwas o pagbenta ng mga produkto natin abroad dahil dolyar ang bayad sa mga yun.
10: Buha tayong paraan na palakasin ng exports. So yung halimbawa yung tax silica, maaring makatulong sa exports yan, pati yung Luzon Economic Corridor.
8: Mahina po talaga ang ating export revenues hanggang hindi po nababago yan. Magpapatuloy po ang paghina ng piso kontra dolyar.
6: Sa outlook ng Development Budget Coordination Committee, ang inaasa ang average na palitan ng piso kontra dolyar ay 60 hanggang 62 pesos ngayong taon at sa susunod na taon. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
11: Inaasahang magkakaroon ng malaking pagbabago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula sa Oktubre. Ito'y para bigyang daan ang pagtalakay ng Senado sa 2027 budget. Sinabi naman ng prosecution na pinag-iisipan nila kung bibitawan nila ang article of impeachment na bribery laban sa Vice Presidente. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Dominguez. Katrina, bakit posibleng hindi natalakayin ng prosecution ang Article 3 o ang bribery?
12: Karen, wala pang pinal na desisyon ang prosekusyon dyan sa issue na yan, pero sinabi ni Public Prosecutor Joel Chua na nais nilang mapabilis ang paglilitis. Kaya titimbangin nila kung mayroon na bang sapat na ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sa September 9 o sa susunod na linggo, inaasahan ng prosekusyon na matatapos ang pagpupresenta nila ng mga testigo at dokumento tungkol sa mga umano'y maanumalyang paggastos ni Vice President Sara Duterte ng milyong-milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Bukod sa mas mabilis na pagtatanong at pagsalang ng mga testigo, sinabi din ng prosekusyon na pinag-iisipan na nila kung dapat pa bang ipagpatuloy ang pag-uusig sa Vice Presidente sa Article 3 o bribery.
13: We Ibig sabihin, ayaw namin ng mahabang hearing. Kasi kung ito ay isasalang pa namin na abutin na tayo ng Pasko at New Year hanggang next year, baka pati Pasko ng Chinese New Year.
12: Paliwanag ni Chua, ang Article 4 o ang umano'y hindi maipaliwanag na pagyaman ng bise ang mahalagang ilatag sa publiko at maging sa mga Senator Judge.
13: Sa palagay namin ay matibay na yung mga ebidensya namin. Kung may mga nailabas na namin yung mga ebidensya na gusto namin mailabas, ay pupwedeng mabawasan yung mga artikulo na aming ipipresenta.
12: At kung tuluyang tatanggalin sa Article 3 o ang Article 3, sabi ni Chua, inaasahang matatapos na ang paghahain ng ebidensya at mga testigo ng prosekusyon sa una o ikalawang linggo ng Oktubre at umaasa siyang makapagpapasya na ang korte sa Disyembre. Karen, hindi ito ang unang pagkakataon na magtatanggal ng ilang articles of impeachment ang prosekusyon laban sa nasasakdal. Sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, 5 sa 8 articles of impeachment ang hindi na tinalakay pa ng prosekusyon. At tinutukan na lang ang 3 artikulo, kabilang na ang hindi wastong pagsasaad ng yaman sa SALN, ang artikulong nakapagpatalsik sa punong mahistrado sa kanyang pwesto. Sinabi naman ng depensa na iginagalang nila ang karapatang ito ng prosekusyon, pero tumanggi silang magkomento kung hudyat ba ito na mahina ang ebidensya sa naturang artikulo na balak ilaglag ng prosekusyon.
14: Besides, the obvious answer is it would shorten the proceedings, di po ba? Kasi minus one na po yung articles of impeachment.
15: I also think that it would be unfair for me to state my opinion on the prosecution's case. I should really be just minding our own case.
16: Attorney Poa knows nothing.
12: Sinabi naman ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na maaaring simulan na ang whole day impeachment trial sa Oktubre para mas mapabilis ang paglilitis bago ito suspindihin bago mag-Nobyembre para matalakay naman ng Senado ang 2027 national budget. Pero paglilinaw ng impeachment court, hindi pa ito pinal.
17: Senate is considering that as well, conducting hearings for the Finance Committee while doing our session at the same time and marking those who are present in the committee as present, even if they're not in plenary.
18: Well, kasi kami mag-briefing.
12: Samantala, sinabi ni Defense Counsel Michael Poa sa korte na sinubukan niyang tanungin ang bise tungkol sa paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd noong siya ay bahagi pa ng mga naturang ahensya.
19: Sabi po niya, sabihin mo lang na ginagamit yan for anti-insurgency. Ang sabi sa akin, ang mga detalye na yan hindi dapat sinasabi, sinasa publiko kasi maje-jeopardize hindi lang tayo pero ang intelligence community. Ang basa ko naman doon, ayaw niyang i-share sa akin yung details.
20: Hindi yan para sa operation.
12: Tinanong naman ni Senador Bam Aquino si Poa kung bakit ang mismong AFP ay gumagastos lamang ng nasa 50,000 pesos para sa mga youth leadership summit, habang milyon-milyon ang inilaan dito ng DepEd na hindi naman ang pangunahing magpapatupad ng naturang proyekto.
19: Sa DepEd naman po kasi, it's not to fund an event, but it's to fund the gathering of information as to target areas, as far as I understand it, for yung mga saan ba maraming recruitment, saan ba talamak ang insurgency. And hindi kasi siya apples to apples. Kasi yung isa, regular funding or basically, paglunsad ng isang event, ito naman ay para sa information gathering.
12: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Iginiit din ni Poa na sinama niya lamang ang mga certification mula sa AFP sa liquidation ng confidential funds ng DepEd dahil ito ang mga isinumite sa kanya ni dating DepEd Undersecretary Nolasco Mimpin. Nilinaw naman ni Poa at Tolosa na maayos pa rin ang kanilang pakikitungo sa isa't isa sa labas ng korte sa kabila ng pagtutunggalian sa impeachment court. Karen, sa susunod na linggo, inaasahan na ipagpapatuloy ng prosekusyon yung pagtalakay sa Article 1 o yung alleged misuse of of Confidential Funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Kabilang doon sa mga inaasahan na ipasasabina na mga testigo sa susunod na linggo ay ang dating Special Disbursing Officer ng DepEd na si Eduardo Fajarda at isang opisyal mula sa Philippine Statistics Authority. Tumanggi naman ang prosekusyon na ihayag kanina sa korte kung bakit ipinatawag nila sina Police Major General Jovelin Magay at Brasilio Sabaldan. Ipapaliwanag daw ng prosekusyon sa mga susunod na araw o susunod na pagdinig ang dahilan kung bakit kailangan na tumestigo ang mga naturang individual. Karen?
11: So, Katrina, isang paglilinaw pagdating sa September 7, ito na ang magiging day 22 ng impeachment trial sa Lunes, ay hindi na kakarap pa si Attorney Michael Poa.
12: Tama yan, Karen, no? Tinapos na yung kanyang yung direct examination at cross-examination at maging yung pagtatanong ng mga senator judges kanina. Actually, doon sa press conference ng defense pagkatapos ng trial, sinabi din ni Attorney Michael Poa na inaasahan niyang babalik na siya doon sa kanyang mga duties o tasks bilang tagapagsalita ng depensa sa susunod na linggo. Karen.
11: At Katrina, itong mga full-day marathon trials na binanggit, no, ni Presiding Officer Senator Chief Escudero, yung October 1 and 2, October 5 and 9, October 12 and 15. Nangangahulugan ba magsisimula ito 10 a.m. to sawa?
12: Tama yan, Karen, no? Yung mismong salita ni Presiding Officer Francis Escudero kanina ay magsisimula ito ng 10 a.m. at matatapos around dinner time o past dinner time daw. Hindi siya nagbigay ng eksaktong oras kung kailan ito dapat matapos gabi-gabi, pero ayon sa kanya ay kailangan itong gawin para mas mapabilis yung pag-usad ng paglilitis dito sa Senado.
11: Nangangahulugan ba, Katrina, na nais ng impeachment court na magkaroon na ng desisyon o masara ang impeachment trial bago magpasko?
12: Karen, yan yung target ng prosekusyon. Pero ayon doon sa ilang senator judges kanina, ay mas prioridad sana ng Senado yung pagpapasa ng 2027 national budget at yung ilang pieces of legislation na na-mark as priority ng administrasyon. Ayon kay Majority Leader Migs Zubiri, pagod na yung mga senador dahil araw-araw 12-hour work shift yung kanilang ginugugol para pagsabayin yung tatlong bagay, ang impeachment, ang yung kanilang committee hearings at yung kanilang session. At inaasahan na madadagdagan pa yan sa Nobyembre kapag dumating na yung budget o yung panukalang budget mula sa House of Representatives papunta dito sa Senado. Karen.
11: Maraming salamat, Katrina Domingo.
1: Tampok ang bini sa ilang dambuhalang news outlets sa Amerika kung saan pinag-usapan ang kanilang matagumpay na Coachella performance. Samantala, matutupad kaya ang hiling ni Asia songbird Regine Velasquez Alcacid na makasama si Maestro Ryan Cayabyab sa kanyang finale concert. Nagpapatrol, MJ Felipe.
21: Nakabalik na ng bansa ang Beanie pero tuloy-tuloy pa rin ang ingay ng Nation's Girl Group sa Amerika. Tampok ang walo sa major news outlets gaya ng ABC News. Highlight ng articles ang impact at bagong audience na kanilang nahatak matapos ang matagumpay nilang performances sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Dahil sa world tour, nadagdagan ang kanilang confidence at mas naging mentally at physically stronger para magtanghal sa harap ng global Pinoys at ibang lahi. Samantala, back in Manila at full of confidence din ang singer na si Ilona Garcia para sa kanyang reimagined debut album na My Name is Ilona Garcia na unang lumabas noong 2016. May mall shows siya ngayong weekend at curious ang fans kung makapag-duet sila ng kanyang ka-duo noon na si Bailey May.
22: Will he be in the mall show?
23: Will he? Who knows? We have many, many surprises. Maybe Bailey will be there, maybe he won't. But you'll only know if you go.
21: Celebration din ng Music Legacy ang nalalapit na concert ni National Artist for Music, Ryan Cayabyab, na unang siklab, liab, mga himig ng dakilang pag-ibig. Tampok sina Martin Yevera, Jed Madela, Between Escalante, Gigi Delana, pati na sina Lea Salonga, Ogie Alcacid at iba pa.
24: It made sure that Martin sings sometimes somewhere. I made sure that Lea sings Wag Balik at Bahal. Si Jed sings kasi... awit ng pagsinta. And I really made sure that August 6 tuwing umuulan at kapiling ka, I made sure that they have to sing those songs.
0: Okay, wala makakahindi.
24: Buti nga hindi sila humindi.
21: Pero makahindi kaya si Mr. C sa request ni Regine Velasquez na makasama siya sa finale concert ng Songbird?
24: I feel so bad because she requested for me to do a guesting MD part, no? Hindi pwede kasi nagsabay siya dun sa Pinoy playlist namin.
0: Mr. C, nagtatakbo sa isip ko ngayon yung mga Ryan musikahan guestings niya. Parang,
24: ang dami! Diba? If you notice, ang dami-dami. I think of all the artists na naalala ko, si Regine yata ang pinakamaraming guesting sa Ryan musika.
0: So, parang it would have been a full circle moment.
24: True. Kasi, alam mo kung bakit full circle?
0: Okay.
24: I was a member of the panel of the board of judges nung nanalo siya sa Bagong Kampiyon. Ang Bagong Kampiyon.
0: Wow!
24: At age 14.
21: Kung matuloy, isa na namang iconic moment na magsama sa isang entablado, ang national artist at ang songbird. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Susunod, bagsakan na mga murang Christmas decor, dinarayo na. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: sa DZMM.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Kakapasa pa lang ng Vermont pero nagdiningning na ang Christmas feels ang ilang bahay na maagang nagsabit ng palamuti at dekorasyon. Mabenta na rin ngayon sa dapitan ang Christmas trees, balls at figurines. Nagpapatrol, Liza Aquino.
3: Sa labas pa lang, ramdam na agad ang diwa ng Pasko dito sa bahay ni Ana Pasko, taga Laguna. Ayon kay Pasko, pagsapit talaga ng September 1, gusto na niya Christmas feels na agad sa kanilang tahanan. Saktong-sakto sa kanyang apelido.
4: Ang Pasko kasi yung pagmamahalan, pagbibigayan. Itong mga nakaraang taon, ang tema ko lang, blue, gold and red, ganun, pink. Pero ngayon, nabago, parang sabi ko, Santa Claus muna tayo. Parang may dala... Parang si Santa Claus ay may dalang pagmamahal at ano sa akin pag-araw ng Pasko.
3: Kung si Ana may extra budget para magpalit ng kanyang decorations for this year, si Hazel naman na taga Quezon City, recycled ang mga palamuti. Do it yourself ang ilan sa kanyang decorations.
5: Kagaya nito ma'am na box na to ma'am. So, binalutan lang po namin ng anak ko. Kaya creative lang po ang kinang pagiging creative na pagiging Christmas.
3: Ayon kay Hazel, kahit may mga hamon pang dumating sa ating bansa ngayon, simbolo ang Pasko ng panahon ng saya, good vibes at pagmamahalan. Hindi rin nagpatalo ang pamilya panganiban na puno na ng Christmas lights at parol ang kanilang bahay sa Lipa, Batangas. Samantala, unti-unti nang lumalakas ang bentahan ng mga Christmas decorations sa Dapitan Arcade sa Quezon City.
6: Marami pumupunta dito ng ganitong maaga kasi mas mura pa. August to September, mababa pa yung presyo. Mabenta ngayon mga Christmas tree, tapos yung mga ornaments.
3: Sa mga nagbabalak bumili ng Christmas tree, naglalaro sa 1,000 hanggang 3,500 pesos ang presyo. Depende sa laki ang presyo ng mga binibenta dito sa Dapitan. Nasa 150 to 600 pesos naman ang kada 20 piraso ng Christmas balls or ornaments, depende sa laki at disenyo. Ang mga Santa Claus figurines, may 200 pesos per set o kaya 800 pesos kada piraso, depende rin yan sa laki at mga disenyo. Inaasahang magtataas ang presyo ng mga Christmas decorations pagsapit ng Oktubre. Liza Aquino, ABS-CBN News.
7: Talagang matyaga sa ganyan. Lahat ng Christmas, ikaw pa matyaga?
8: Actually, hindi naman. Decors. Tama lang. Christmas tree, okay na.
7: Yung mga ganyan.
8: Pero yung yan ang grabe niyan, career.
9: Nanay niya. Nagpunta na nanay ko kanya sa Dapitan.
8: Paano yung mga luma niyang Christmas decor?
7: Sayang,
8: ikot, nakatabi.
9: Kasi akala niya, pamimigay na niya. Ngayon, bumili na naman. Akala niya hindi. Akala niya kaya niya pa.
7: Tapos padami ng padami. Hindi niya ma-let go.
9: Pero cute naman yung bahay niya.
8: Cute.
9: Year-round.
8: Nanggaling na ako dun Alright. Sige. Well, sana.
7: Only in the Philippines.
8: Pero sana po, dahil ito, Vermont na, ipagdasal natin na bumuti ang panahon.
7: Ay, no, tama naman.
8: Diba?
7: Parang sabi ata, babalik yung malalakas na ulan. Tomorrow.
8: Oh gosh, okay. Ingat po tayo. Ingat po kayo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
9: 114 days na lang.

0: Kabayanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
3: You were dancing through the lightning strikes.
2: 6, 5, 4, your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Ka-Vibes, mauna ni!
0: This is the newest.
4: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
5: Mayong gabi mga ka-vibes. Sawa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sender nga si Lisa Ania ang replay. Sayang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
7: 93.1. Mauna ni.
8: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
6: Request 931.
9: Request 931.
10: Ang kama na minaw sa itong paborito radio sa Subo ka, Bisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes, mauna ni. Oy, welcome ang tanan, ngayong hapon sa itong mga ka-vibes, kumiya, kumusta man ang inyohang adlaw nga Martes, kumusta man ang inyohang Martes, mga ka-vibes. Pizza dos na ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Ani sa to mga ka-vibes karon nga mga taxi drivers ato kumustahon. Hello. Mayong hapon sa mga taxi drivers. Ingon man usab sa to mga Grab drivers, may hapon ninyo tanan. Sa to mga bus drivers, sa mga jeepney drivers. Most na mga drivers nga drive karon, sila mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan. No, sa mga perting initas gawas mga ka-vibes, no. Aniya sa itong mga pasahero karong mga nagbiyahe, nagsakay sa ilahang mga destinasyon. Kung asa mo napita karong mga kabibes, nagka-tune in sa itong programang Request 931. Aniya, syempre, welcome ang tanan. Welcome, welcome, welcome gayon. Ha? Sa itong programang Request 931, sukad na sa launa sa kahaponon, hangtod da nga rin sa alas 4 nga mag-uban-uban. Iling ato nga programang Request 931, mga kabibes. Ha? Aniya, syempre, karong adlawang Martes, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o bagtagan. Ining ato nga programang Request 931, mga kawibes, diin karong hapon na. Aba sa dili pa, sa dili pa, ha? Ato sa i-welcome ang Kulboy Paso. Hello! Kumusta? Tanan! Mayong hapon sa atong mga kabibes nga naminaw karong hapon, ha? Ining ato nga programang Request 931. Oy, murag namina ron si Kuan, ha? Kabibes Aldrix dia sa may banawa di ay di ngayon hapon ni Mudinanya, ha? Sa itong mga kabibes sa karong tanan-tanan na lang ang naminaw.

0: Pamela, ato sang i-welcome to the show, Miss Iba DJ Pamela, welcome to the show.
1: Hello, maayong hapon, mga kabay.
2: Hi, mga kabay, karon, maayong hapon sa pag-usap, Miss Eva.
1: Hi, maayong hapon, DJ Pamela.
2: Musta? Kumusta?
1: Ang cool boy, DJ Rico Mambon.
0: Ngayong hapon na sabi ni Miss Iba o DJ Pamela. Okay, kumusta man ninyong kahapon noon na ikarong hapon na adlaw nga Martes?
2: Miyerkules? Miyerkules. Oh, Miyerkules. Miyerkules. Miyerkules.
1: Miyerkules.
2: So, ano magpupong Uncle Boy? Nagdandahan po ko kay Pizza Uno, Pizza Dos, Manggod. Abin ako ka ng kalendaryo magsugod yun sa Lunes, Miss Eva. Pero bitaw, no? Miyerkules naman dahil dahil karon. Anya, ingon ana, kapaspas ang pagdagans panahon, oras mga kabahay. Og maaway business na, no? Duwain na, tingkuan na, lagla. Ito, pita sa nga ka ng tingdi of Miss Eva. So, may na, sa atong mga kabahay, siguro na minaw, ilabi na sa itong mga trabahante, ilabi na sa mga nagsakay, sa mga sakyanan. Mm-hmm. Ang numero nga pwedeng i-text, alang sa mga greetings o request, mga kabahay, is 09954720802. Ang atong FBP, ang ato ang numero nga pwedeng i-text. Ang atong number nga pasay nga ni ang ato ang FBP ni Eva. 93.1 FMR Cebu, palihog tag-follow, like, and share. Ano ilang kasayon mga kabibes. Aniya, syempre karong hapon na mga kabibes, mga kabibes nga naminaw karon Miss Eva nga naghatag-atang sa istorya karong hapon na kinsa naman pong istorya Miss Eva ang atong hatagan og pagtagan.
1: Kabayo kini sa Osaka. Bioda,
0: oy, timing gani ako. Di ka naman sa mga bioda, Miss Iba.
1: Bioda ni siya, Uncle Boy. Unya, nahibalik pag higugma.
0: Sato pa na, kuha na di ay, imbes nga kanaang na matay na iya hangpana, karon murag napukaw ang iyang nahikatulog na kasi-kasi.
1: Kaya na, Uncle Boy.
0: Lisod na ba ning bioda ang mahigugma kay pa ako ng tudo-tudo ginakulong.
1: Kaya na. Apa?
0: Ano siya man?
1: Ang iyang gihigugma na anay tag-iya.
0: Ako pa di ay nahigugma di siya sa dunanay kuan di ay dunanay naghawak ang beat ani. Dunanay naghawak ang beat. Bitaw ay sige. Adi jeri ko mambo. Okay, ni muna, no, sa ito mga kabahibs karon, ito na lang sa mga ganahan po nga mo advice, ganahan mo tambag, kaya kini yung problema, Miss Iva, na pukaw lagi ko nun in town. Mo nag-ingon ba, bisan, nun sa panato, di ay nga kanang inatampong nga murag musaka ng atong edad, mga kabahibs. Apan, ang atong kasing-kasing nagpabilin nga batanon di ay
1: kapon.
0: Na makabatsyag o makafeel o kanang gugma, no? Nga way ka na ang gugma nga kanabitang way pagpili, Miss Iva. O kinsay higugmaon. Nga naman, na higugma man siya sa tao kuno nga pong pang-Uncle Boy, may hawak na ang beat. Sa ato pa, murag nanay nagkupot ini Miss Iva. Na siya. Onya, sa ito mga kabahibs ka nang naminaw, akong balikon sa magkausa, ang numero, ang number nga pwedeng i-text is 09954720802. Kapag sa pagkausa, ang anong naabot sa punto higayon, nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniya kaagi sa gugma kinabuhi. Karong taon-taon mga kabahibs, atong hatagan og pagtagan. Ang istorya ni Ma'am Lisa, nga usa ka 45 anyos, nga taga Birama nga nagpaabang. Onya, ang iyaha karong ako na in love siya sa iyahang border. No, lisuda bitaw ni kasing-kasing mga kabahibs. O lagi nag-ingon, basta gugma ko ng gugmang buta. Gugma ko ng Miss Iba, gugmang buta. Why pagpili o kinsay higugmaon?
1: Kaya
0: na. O kinsay ka na ang... sige, ano so, sa asa mo pitik ko ng mga kabahibs? Nanhala, sige, sa ito ang pagbalik karong taon-taon kay paspas kayong oras. Alaon na 39 na Miss Iba sa kahaponon. Onya sa mga naminaw karon, pagkusgin na ni mga radyo, ipalanog din na pag-ayo. O tabangan na to sa pag-analisar, tabangan na to sa pag-advise, kining istorya ni Ma'am Lisa nga nahigugma siyang borders. Onya, kinirebi ang borders, doon na nai kaipon. Sige ha, vamos na ha. Pagkusgin ni mga radyo, kaysa to ang pagbalik, atong himay-himayon, ang kaagi sa gugma kinabuhi nining atong sender, Ridge Pamela.
2: Alas, ipakos. Gini ba ka radio, mga kamay?
0: Alright, nanhala. Onya, samtang kamo naminaw, pakusgi kay nindot man po mga sunata gihapon, mudawat po

0: ang mga request, text lang tayo sa itong numero. Iba.
1: Yes.
0: Muna, no? Alas, sige, niya, okay na mo din na, Miss Eva?
1: Oo.
0: Sa mga namina, pagkaus kayo ng mga radio, mga ka-vibes, ato pagbalik, hatagan itong pagtagan, ang istorya nining atong sender nga si Lisa, 45 anyos, abang sa di pamaminaw sa tao, og mga manindot ng mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Your favorite music radio Cebu, ka-vibes sa sound trip. Welcome magtanan sa itong programang Request 931. Mauna ni
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
3: 93.1. Mauna ni
4: tambag nga makapagaan sa imong gipati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

Mindanao sa itong paborito radio susugbo ka, Bisaya ng Mindanao. 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Kabibes sa soundtrack. Alas mga kabibes, karoon mayong hapon sa pag-usap. Ano siyempre sa itong mga kabibes, may nga pagpaminaw ninyo ha. Oh, ano pag-usgin ninyo mga radio, kaya ito nining himay-himay yun. Ang istorya nining atong sinder karoon nga maukining si Kuan, gana ang Lisa mga kabibes. O sa ka 45 anyos nga na problema sa ayaha karong gihambin nga gugma. Aniya, sa itong mga kabibes karong naminaw sa itong mga radio, ay mong kalimot din na live na ta sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. Ingon man usab sa ito ang YouTube account mga kabibes. Aniya, sa mga naglantaw karon sa ito ang live sa itong FB page o sa ito ang YouTube account, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabibes. Muna siya. Pwede mo nga mo text, labi na sa mga naminaw, text mo dire sa ito ang numero, nga 09-95-472-0802. Di na ito maglangan pa. Sugdan na ito na ning sugdan sa paghimay-himay, sa pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya dining atong sender karong hapuna nga maukining si Lisa, 45 anyos nga nahigugma sa pong pang-Uncle Boy, may hawak na ang bit. Busang isto aon sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga diin siya nagkahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kaagi sa gugma, mauni ang istorya mga kabibes. Maayong hapon mga kabibes. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na gayod sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, tawaga lang kong Lisa. 45 anyos. Biuda na ko. Og doon ako yung usa ka anak. Nga... Doon ako yung usa ka anak. Og taga Biramar ako, mga kabibes. Nakabadangat ko aning akong kasinatian karon sa gugma, kaagi sa kinabuhi kay ang akong amiga. Akong amiga nga nakapadangat naman po di ay diha sa inyuhang nga programa. Lingaw kaayo ang inyong programa mga kabibes, mga DJ. Maunay lingaw na madiri sa boarding house. Ang akong problema, kabahin kini sa wa na ko gi expect ba nga mahitabo diri sa ko ang kinabuhi. Diin tag-iya mangud ko og boarding house mga kabibes, mga DJ. Dunay mga trabahante nga nangabang og kwarto diri sa mua. Apil na ang mag-live-in partners. Ang apil ang mag-live-in partner nga taga Mindanao. Ni Mabdos ang babae. Og kay lisod kung dinhi siya manganak, ni uli siya sa Mindanao. While ang iyahang lalaki o ang iyahang kalib-in nga taguon lang nato sa pangalan nga Chris, nagpabilin dinhi sa syudad. Samtang naa siya dinhi, kami ang pirmi nga magkaistorya. Kami ang pirmi nga magkaistorya. Kay kun weekend, wa man sila'y trabaho, wa sila'y work mga kabibes. Usahay, mutabang siya sa mga buluhaton diri sa balay. Og dinihin ako nahibawaan nga ang iyahang kalib-in partner, ikaduha na di ay niya. Ikaduha na niya kay Minyo siya apan, namatay ang iyahang asawa sa aksidente kaniadto. Og wala sila'y anak mga kabibes. Ang iyahang partner, manghodra sa iyahang asawa. Buotan og responsable kayo si Chris. Unya, wana ko damhang magka-mutual ang amuang feelings dihang nagka-istorya mi. O sa kagabi nga kami lang ang nagmata. Mga kabibes, mga DJ, doon nanay nahitabo na mong duha. Super secret ang amuang relationship. Karon ni propose siya nga hilom. Ni propose siya nga hilom ming magminyo while magsige gihapon siya og suporta sa iyang kalib-in. Mas love kuno kuniya. Mga kabibes, mga DJ. Maayo kaha nga akong dawaton ang iyang offer diri nako nga magminyo mi sa hilom. Karon pa ko naka-feel og balik og intense sa feeling. Sukad na po katuig nga nitaliwa na sa laing kalibutan ang ako ang
Ako ang Bana, mga kabibes. Mga kabibes, mga DJ, manginaot ko nga mahatagan og duwa kini. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og unya, og unta, matambagan ko ninyo. Kung unsay angay na kong buhaton, kay kanunay ko ninyo nga naminaw ining inyo nga programang Request 931 sa 93.1 FM RC Cebu.

0: Kan enggak Chris?
1: Oi. Mam, nak adik dia.
0: Ini Pak Uli na dia yang imong asawa.
1: Ni Uli na siya, Mam. Ni adto na siya sa ni Uli lang siya dito sa Mindanao kay so man buntis man ni taon. Naig-an gid ba ig-an? Kuan ni alison man din ni alison man din ni good kay syempre kwarto ra bitaw ning among yabangan din sa imuhang boarding house. O niya maglisod gid mi og maglisod siya ba og ani siya din ni kay gawas nga perting inita. Okay, boarding house sa man taon. Niya, maglisod din taon, may direk liho-kliho kung ganis yung mga anak. So, muna, nakadeside may nga, ato na lang siya sa Mindanao. Muli na lang siya dito sa Amua ba, Mindanao.
0: Pero, nindot unta o gadiri na lang. Kay, na may space diha o, sa pikas kwarto ba? Dako-dako man na. O niya, usapasab, doon lang kayo tadiri sa hospital.
1: Maulagi unta, ma'am, pero... Huwag mo abang sa Goodmig. Lain nga kwarto, kanang dako-dako nga kwarto, lahi na masang bayro nun. Dako na masang bayro nun. Sumuna nga, ako na lang giingnan nga, mas maayo, maulit na lang siya dito ba, sa Mindanao, kay naman po dito taon niyang pamilya, na po diyang inahan, so maka-atiman-atiman, og naakos trabaho.
0: Mao po di ay. Unya, kanus aman na ito siya mga anak?
1: Karong kuan, sunod tuig.
0: Sunod tuig ba? Okay.
1: Amang good ato, murag na kuan na ito na kuan ba? Mga Marso,
0: ano?
1: Marso? Ito na kuan na, tumanaan. Murag dito, gito siya na buntis ato.
0: Unya, ikaw karon, mingaw na kaayo ka. Wala na yung atimani mo. Kinsa may tigluto ni mo ron.
1: Mabitaw. Mawagin siguro na kalahian o na kay asawa nga kauban kay na may makaatiman.
0: Mawagin.
1: Abot imos balay, abot ako din is boarding house na nainilutong kanon o niya karon. Ako na lang, solo na lang taon, ma'am. Solo na lang taon kus kung lihok ko din eh. Pero sige lang kay... sige lang kay naaraman po mo, malingaw raman po ko. Naaraman po tayo mga kaobanan ako din is boarding house. Unya na po ka.
0: Kanang sabay na lang unya na mo kung manihapon mi, ana, og mamahaw. Kay atuan na lang daghanon og lungag.
1: Mao ba? Pwede dahil mo sabay ra diha.
0: Pwede ra kaayo, oy. Naunsa baya ka. Taod-taod na baya mo na ako nga mga boarders.
1: Wow, mapugod-good, ma'am nga. Magmusaw ko ni mo kaon din ha. Sa palay ka storya sa mga tao.
0: Naana din ang mga tao. Kay ingon ani yud ko sa ako ang mga boarders. Kamong tanan, mga pinangga yun ako.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Sige, maayo noon. Mas maayo noon, ma'am. Kay usahay lagi. Mo trabaho kong way kaon. Eh. Kay usahay, dogay matakabangon. Niya, ting duty na di ay. Muna nga, usahay. Ato na lang kumupalit ang pagkaon sa kuan. Among dool sa mong gitrabahoan.
0: Sige, Chris, ha? Maligo sa ko?
1: Sige, ma'am. Oh, pahumutay ka, ma'am.
0: Maligo ko. Kay, naman may Zumba karong hapon.
1: Mamauday nga. Siksig hapon ka, no? Bisag, bisan ba? Og, inutampung nga kuan. Pero, batanon pa kay kagporma?
0: Daghan bitaw nag-ingon ako, anak, Chris. O niya, mauna, pang-healthy living food ba?
1: Adi ako believe ni mo, ma'am. Kay, bisan pa man, naagyapon kay, naagyap kay panahon sa pag-ehersisyo. Wag ka manapol ba? Manapol
0: ba? Maugani. O, matay ka bilinggan. O, sa pasan, dako naman ang ako ang anak. Maura man sa itong usa kabuok. Karon, wala na dito kay lingaw.
1: Wala ito ninyo mapunida yun, ma'am. Nga nung usar may inyuhang anak nga, sayang ka iba. Nga.
0: Wala lagi, Chris. Namatay man dayon ang akong bana.
1: Sayang nga dayon. Nindo to tatugdaghan mo ganak. Karon, lingaw ba? Enjoy. Nindo to mo nang dagag anak, ma'am.
0: Maulagi, pero unsaon tama. Niya. Wala naman sab ko nagminyo pagbalik.
1: Bito, sa di ay nung, ano mo pa mong ka nagminyo? Huwag mo ka nagminyo balik, ma'am nga. Arangan man ka.
0: Wapakoy nakitaan, Chris, nga pariho susama sa ako ang bana ba?
1: Kay, lisod bugay na, mabunir ba na?
0: Saan may babuni?
1: Mabuni ba ang gugma? O dilit ni mo makuan? O dilit ni mo mapunan ni mo gugma? Kay, dugay-dugay naman po ito namatay. Bana ni mo kaha?
0: Abi ko mag-unsay, mabuni. Ikaw yun, no? Pumidyante ka, ayo ka.
1: Ang gugma ba, mabuni?
0: Sige ra, Chris, oy, makita lagi yung tag ako ay ani kung itugot sa Ginoo.
1: Kana ma'am, kana ma'am. Kay sayang kayo. Batanon pagka may nga naabog kay magkaoban ba? May na lang po na ay makakuan usap. Ati man.
0: Ah, lagi sige na oy, ma. Nataas naman nun natong istorya. Sige na dito, pahuway na kay hapon na po.
1: Sige, ma'am. Ah, kay largo sagot diri sa taas, ha.
0: Ah, sige, Chris.
1: Mga ka-vibes, mga DJ. Ingon ani ang amuang ingon ani mini Chris. Usahay magka-istorya hay me. Kay lagi, wa naman yang asawa. Ni uli naman dito sa Mindanao kay adto mga anak dito kay na mabdos man. O kunya nakabantay ko bang amura man og gaan ang ako ang gaan man ang ko ang pakiramdam. Ako ang kasing-kasing ba mura gaan ngadto kang Chris mga ka-vibes. O kunya usa kay gayo ni ana nga nagka-istorya hay me. Kamirang duha ba kay nangatog namang mga kaubanan namo nga nangatog naman ako mga borders niya si Chris may naa dito sa ganaang kuan nagumbaw-umbaw dito sa Teres o guniya mo ni mga panghitabo mga ka-vibes. Ma'am
0: Chris
1: pwede ka matog day laom namang gabi
0: wala pa Chris kay alimuot man dugay ka ayon ni balik ang kuryente.
1: Maubito sa oman na sige matag burn out din siyudad
0: maubito
1: ko na amitad sa siyudad niya usahay burn out tag sa kauras man pero muna maubito nga naapa ko din ni ma'am wasag ko ka tog day yun kay paskang iganga so
0: ay lagi maugani ni nga nagsuloob na lang kong nipis kayo kay pwede ka alimuot ot gyon.
1: Bitaw no, kabantay ko. Imong gisulob ka ng kuan, murag ginit-ginit.
0: Kuan siya, 90.
1: Mao din na siya.
0: Kanang paggabi ba nga isulob?
1: Unya, alimuot tayo gihapon.
0: Alimuot gihapon kaayo mo. Bitaw na ako din rin nagpahangin. Na maipay. Ingon ana, iyo na pa. Ikaw, anong naman ka diri?
1: Igang kay mamu eh. Lain kay kong lawas dito sa sud ba? Murag ka ng, kuan ba? Murag ka na ang, but ba murag ka na ang wako kasabot. Siguro, wa na mapudiri akong asawa. Napatundiri akong asawa. Wa siguro kay makapahuway.
0: Wala di mo nag-video call?
1: Kuan, kaganina ra. Anya, lagi burn out man. Mato akong gipawang kay din ma. Kung di man, di na siya kita natin.
0: Maupo di ay. Unsa may lingaw ni Moron?
1: Walang, kuan lang, silpon-silpon lang ma'am. Tatanaw lang tayo ng mga kuan din eh. Kay, waman tani, wa naman tayo asawa. Kaya kalingawa na. Ikaw, basig na, ganahan kang... Basig, ganahan kang mag-chat-chat sa takay, kuan. Bawa sa laay din ni ba, sa boarding. Kaya na
0: niyo? Okay, Ramain. Kanang... sige, mag-tagay-tagay ta diri kay kita naman pong duha diri ang uban kay nanarbaho naman.
1: Ang uban sab sa iyo pon na mahuway kay lagi burnout na may ilaha kay ako amang gudi amang gugkos sa taas kaayo nga parte unya dool kay kus atop. Ano sige na mas may pa mo kuha sa gud itong ilim noon ma'am.
0: Sige Chris, magbuhat lang ko nimo diri.
1: Sige ma'am. Mga ka-vibes, mauto nga, naabot ko sa punto nga murag nagka-lawam ang among istorya ni Chris ba? Tagay-tagay, ipis-ipis baso mga ka-vibes, kaya lagi, wa may lingaw. Ni ako po, duwa po ko'y kabilinggan, kaya ang akong anak, nga usa, tuwa man sa laing nasod. O kunya, samtang nagtagay mi ni Chris mga ka-vibes, mauni ang mga panghitabo. ma'am, murag nahubong naman kumamoy. Sugas sa dig. Pila na ko ni kabuo katong nahurot. O niya, gitarang duha.
0: Maupod bitaw, Chris. Ako po, mura na ko nalipong.
1: Lipong na day ka?
0: Pwede ba, Chris, nga ihatod ko dito sa ako ang lawak?
1: Nani kay lawak.
0: Matagal ko dali sa hagdan.
1: Sige, mas maipag kay haron magkatuog na tama mo eh. Duka na po ko eh. Duty para ba ko ugmada. Nanta na.
0: Sige, Chris.
1: Ka dito sa ubos,
0: aga ka lang ko ha. Hinahinay lang.
1: Dali na. Dara.
0: Sige, maglakaw na ta.
1: Gunit sa kong kamot, ma'am. Akong abaga, ma'am.
0: Alak, kabusok man ani iyahang abaga.
1: Nahinay ta, ma'am. Nahinay lang tikang drama. Nahinay lang drama. Danay, danay ta sa mong kwarto ay. Tungkol sa mong kwarto. Yun na pa. Goblihan na.
0: Sige, Chris.
1: di ara. Oh, abli na ma'am. Sige, ma'am.
0: Wala man di, ma'am. Wala man di gihapoy kuryente, no?
1: Adi, na ma'am, ni imurang gipawag.
0: Ay, nahubog medyo di ay ko, Chris. Kanang pasigaan na ng palihog.
1: Ah, oo. Ah, serious, serious. Ato pasigaan, ma'am, kay Pasko. Ah,
0: serious?
1: May ka na kay serious din.
0: Oo,
1: may
0: na.
1: May ni kay kuan, ma'am, ka ng kidlap-kidlap.
0: Ay, sige, Chris. Kami ka na. Palihog na lang,
1: dara,
0: kubi.
1: Kuning taon. Dara. Oh, kidlap na, ma'am. Oh, mm-hmm. Uy. Ah, duta ni kwarto ni mamam, no? Ikaw ra, ano kun kayo? Nga, ikaw ra usa din, he. Ikaw ra usa si muhang, imong lawak ba? Oh, niya, kidlap-kidlap ang suga kay Siris matong pasiga.
0: Oh, maapitaw? Oh, sige, kanang, ikaw, ato na kasi imong muhang kwarto?
1: Oh, ato na ko rin, ma'am, niya. Ikaw, ari, lingkod na dre. Dara, uy.
0: Oh,
1: sorry, ma'am. Imong makong, naubo nung kuda, sorry. Ano ko na balance ko imam kung gigunitan.
0: Auntie, hubog ba ya ko? Unya nakagunit nun ko sa imuhang buso ka nga abaga.
1: Okay na ma'am, buso kina ma'am kay construction man ko trabaho. Ano ba kayo ta sinasahay?
0: Unsa man ning nigahi diri?
1: Ana aday.
0: Oh, na apoy.
1: Ko ana ispat na ma'am.
0: Ispat?
1: Damo kong ispat kay burnout man ganina.
0: Ah, maodi ay.
1: Ay, kay buong kay ispat na nag-burnout man ganina.
0: Sige, ato ning gamitoin kay para mas muhayag din.
1: Sige, ito. Sigaap, sigaap.
0: Sige na.
1: Lahim na, ma'am. Lahim na, ma'am.
0: Ano man di ay ni?
1: Ayaw na, ma'am. Kay...
0: Di ni mauna ispat?
1: Ikaduhan.
0: Muna. Pura mo kung pariho-pariho ra kadak. Ah?
1: Ano, kay ba na mag-gamam nga, Mindanao ko na mua. Naman na yung mga kuan, naman na yung mga style-style.
0: Ayaw na naibutang ang ispat ya, sunod ha. Pwede na kay anak dia sa kilid, oh.
1: Asa?
0: Oo, oh, diya sa kilid. Ayaw na diya sa tunga.
1: Lahay na, ma'am, mauna, ma'am.
0: Mauna na?
1: Apil
0: na
1: sa kilid. Mauna
0: na
1: eh. Ako nang gilid ko.
0: Grabe yung taas sa amin di ay.
1: Oh, sige, ma'am. Lahay, ma'am. Sama na, ma'am ko nang gikumot ng ispat niya.
0: Okay na. Ang sama niya, sa mga on og off, ani?
1: Na, di ay ka na. Ay, lahay, ma'am. Lahay, ma'am.
0: Mauma-una yun sila kagahi, ha? O, ang sama yun, ni?
1: Gana, ma'am. Ma'am, ako kapugong, ma'am.
0: Ha? Di ka kapugong?
1: Ay, ma'am, ma'am.
0: Pala ang imong ispat, isiga ng imong ispat.
1: Pwede na ginakusuga. Full charge na ma'am, full charge. Ma'am.
0: Ala, uy. Nga naman imong ispat, pwede naman inita.
1: Kuan, oh. Kuan, overcharge.
0: Na overcharge.
1: ma'am.

0: kabahibs, mga DJ. Katong higayo na, pero tigyod, na-charge yung isa. Because full charge na, gicharge pa yung isa. Pero tika-charge na yun, mga kabahibs. Bitaw, naagi na hitabo na mo ni Chris at itong tungura, mga kabahibs. Huwag mo itong lagi kay waman niyang asawa. Nahuglang og sikreto ang nahuglang sikreto ang tanan. Nahuglang sikreto ang tanan pang hitabo na ba mga kabahibs. Okay, dili lang kay kausa. Halos kada gabi eh. Sige yung charge si Chris dito sa Facebook. Huwag ni mga kabahibs. Pagkaugma niya na, pagsunod adlaw, mo niya mga panghitabo mga kabahibs. Ma'am.
1: Kanang Chris? Mura man ko na-konsensya?
0: Konsensya? Asan man ka na-konsensya?
1: Na-konsensya ko kay... kay Bobby ako nga... Naana kay... Kalivin, unya, naana po kay umaabot nga anak.
0: Bitaw, pero... kabaw ka, ma'am? Kahibaw ka?
1: Unsamay.
0: Kahibaw ka, mas love guilty ka kaysa ako ang akong Kalivin partner karon. Mas nahigugma ko ni mo.
1: Mao ba?
0: Gani. Pwede lang, okira ni mo nga magminyo ta sa hilom. Magminyo ta sa hilom. Ako na ato ng buhaton. Oo niya. Magsuporta lang yun gihapon ko nga to sa kong partner ko. Apan, magminyo ta. Kanang ato alang ba? Secret me, secret image. Basta kanang sekreto ba? Secret marriage di ay. Kana. Okay ra ka na.
1: Pero... maulagi na Chris ang akong na problemahan kay basin unyag ang imong kalibin mo anhi diri unya ug na ay makasumbong
0: din ni mamo eh. Di na tumubalik din eh. Mukuan to og panalitan mo dako namong anak. Ako lang pabuntisag usab aron balik.
1: Ako unsaon ni ba ko
0: anira ta din eh. Kita ra din eh pirmido ha. Niya, og mauna na, og okay ra ka na. Og pwede, mag-minyo na lang ta, stago. Kanang ato-ato ra ba? Secret lang ta, secret marriage lang ta.
1: Sikreto? Imuharang isikreto ang atong duha ka gugma?
0: Kanang kita ra magkahibaw. Kay magsuporta ra man gud gihapon ko ngadto sa akong kalibin. Og okay ra ka na, okay ra na nimo.
1: Kanang Chris, ako... Sayod jud ko kung unsa ni ako ang gibati diha kanimo. Ay nahigugma ko nimo apan nagduha-duha pod ko kay maulagi di ko ganahan nga makaguba ko usa ka relasyon. Pwede ba nga ako asang huna-hunaon?
0: Sige ma'am, pwede ra pero mauna akong gusto nga mahitabo. Ganahan ko nga isikrito nga tong relasyon, isikrito nga to ang kami niyoon. Kanang kita ra bang duha magkahibaw? Basta og okay ka, sulti ilang ko ha. Kay andam ra ko ma'am. Kay bao ka, Lisa, ikaw gyud ang akong gihigugma. Ikaw gyud ang mas love gyud ka kaysa ko ang live-in partner karon. Mauna tinuod nga panghitabo.
1: Mao ba, Chris? Sige, basta ako asang huna-hunaon ha.
0: Sige, Lisa. Sige, ma'am, Lisa ha.
1: Sige, Chris.
0: Mga kabahids, mga DJ, maugin eh, mauni ang gihangyo din ni Chris ako ah. Mga kabahids, unsa man, maayo ka ha nga akong dawaton ang iyang offer din ako? Mga kabahids, mga DJ, karon pa ko naka-feel o balik o intense sa kaniyang feelings ba after 10 years sa ako ang pagkabiyuda. Dagang salamat ni Jericho Mambo, Miss Eva. Unta, iniwa akong matambagan. Naminaw ko, kanunay sa inyo nga programa. Og ingon man usab sa ito mga kabayabs nga naminaw karon. Unsa man, angay ba na kong dawaton ang gihangyo ni Chris diri sa kuha nga mag-sikrito lang amo ang relasyon, sikritohon lang among duha kagugma? Mga kabayabs, tambagi daw ko ninyo, hatagi daw ko ninyo sino mga bulawanong panghuna-huna. Diri na lang taman, dagang salamat sa inyong pagtaga dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Cebu. Lisa. og kamuna minaw sa atong paboritong radyo sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, Bagakabay. O sa manyo mahatag advice ato ang sender karon. Mao na to siya ang kaagi gugma kinabuhi sa tong sender nga si Lisa. Nga na problema si Ma'am Lisa usa ka 45 anyos tinuod ni panganiya wa gyud siya limo-limo.
1: Yes.
0: Nga tigenda usa ka kani ang tag-iya sa boarding house diha sa may kani ang Birama. Mga ka-vibes, unsa may inyuhang mahatag advice, unsa may inyong matambag sa iyaha karong sitwasyon kay gioperan lagi ko na siya Miss Eva nga o, nag-propose si Chris nga to niya nga mag kanang secret kuan lang sila kuno secret lovers lang sila. Kanang baka ila lang sikretohon ilang gugma Miss Eva. Itago lang kuno nila. Okay, doon na nitawag ato sa padayonon mga ka-vibes kaya ito ni paminahon unsa iyahang mahatag advice. Hello, may hapon. Kinsa ni?
2: Si Bindak ni, Bindak.
0: Ah, Bindak.
1: Bindak?
0: Bindak, Bindakular. Okay. Okay, ka-vibes, Bindak, kung sa may mong mahatag advice sa imo ato ang sender karon nga maukining si Kuan, si Lisa.
2: Si Lisa ba?
1: Karabi
2: ito, ka-vibes, mura din yun na mayong buhata na siya. Kanang secret marriage, bisaw pa tayo na yan, agor kaya ano. Lama ko na iba mong lusa yung laki. Kunya, ano ko kayo ba, nga bata ba yan, magtutuwa nga bayaman?
0: Mauna, mausa na, no?
2: Okay. Kunya, kung ka na yung ikaw na isa, dinarasa makaan na ito, mukha na gano'n na, mag-tisod ka na, kunya. Sama na itabo na mabiyahan niya po ni Chris kay kailang igaran tumanda sa niya ay kasuko, ay kasakit ako, ay kasuko ako, or ay kasakit kayo. Ginawad mo nyo niya, kung hindi na naman ka, okay. Kaya nga nagod, si Chris, matakasapa niya, mo nagod ka lang.
1: Para usan?
0: Sugar mami. Naog lang ka nang gitawag. Huwag mo ha, kung kalipin.
2: Pabuntisan mo ko lang niya.
0: Pabuntisan ako sab. Aron balik sa Mindanao.
2: Bisaw nga, doon ka binuwag na masikitan, bisaw. Okay nga, no? Ano sa mo yung kanan si Lisa, mo yung pilihos. Ang kanan yung kalitin, masikitan, to, na na po yung anak.
0: Mauna.
2: Ayaw na, huwag kayo mo gibwi na, huwag kayo mo, kuha niya, mo, magigwa niya, magigwag ba, kaya,
0: malayo,
2: ayaw ka rin nga.
0: Okay, mas maayo na lang abuwagan ni Ma'am Lisa, kini si Kuan, Chris, karon, ana.
2: Maayo abuwagan ni Ma'am Lisa si Dok Chris.
0: Basig ganaan po si Ma'am Lisa kay perting kahiya sa ispat.
1: Anya, dugay na po baya nga byuda si Ma'am Lisa?
0: Dugay na byuda si Ma'am Lisa, basig na ugkat iyang mga kuwan bago.
1: Naan, ay anak ko sa...
2: Kaya si, mausap na si Chris ba?
0: Okay. Salamat kayo ka vibes Binjak. Mao na to. Salamat og may hapon.
2: May hapon ala sa tanan ng Lamilaw. Salamat kayo.
1: May hapon ka vibes Binjak.
0: Sige. Onya, mobalik ta karon ta daw Miss Eva magkuan sa ta time 6 sa ta Miss Eva.
3: Quest 931. Request 931.
0: Atoras mga kabayan, sa las 2:46 na sa kahapunan ng Kamulaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Kabayan sa soundtrip.
1: Try na. Kabayan sa soundtrip.
0: Yan. Alas na mga kabayan, balik tayo rin naganap. Sa mga naminaw karon ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan mga ka-vibes, pwede mo nga mutawag on air, pwede mo nga mo-text on air 0995-472-0802. Kasi ganyan, hapit naman dahil, balik na karon to taon mga advice, dugang advice, atong hatagat pagtagad sa itong pagbalik. Magkaoban na to si Uncle Boyx, DJ Pamela, ining atong programa sa itong pagbalik din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Di pa ngayong awit sa ito ang Sender, Ako Na Lang Sana, by Mark Carpio, mga ka-vibes. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mauna ni.
1: Una ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Simpatiko. O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi ng gunga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Gamon na minaw sa ating paborito radio sa Sugbo ka, Bisaya ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ka-vibes sound trip. Ka-vibes sound trip. Ano sa mga ka-vibes karon? Mayong hapon, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Yes, mayong hapon.
0: Musta mo?
1: Maayong pag sima-simain niyo diha, mga ka-vibes.
0: Labi na sa mga nag-snacks karong orasa, Miss Eva.
1: Lami kay ikawin og mga banana cute.
0: Banana cute, oh.
1: Kamuti cute.
0: Muti, ana, sagol-sagol lang. Depende lang sa unsay maganahan. Anya, sa ito mga ka-vibes karong naminaw, ang istorya karong hapon na Miss Eva, DJ Pamela. Uncle Boy. Oh, kabahin sa istorya ni Lisa lagi taon nga murag daghan na rabang nag-text diri nga murag ganaha, murag nainganyo sila Miss Eva nga mo kuan dito. Mupuyo sa balay ni kuan mo kana ang abo.
1: Oh, abang sa boarding house.
0: Sa boarding house ko no. Nahala. Unsa man inyong maatag advice pa karon abli nga tong numero DJ Pamela. Itong numero 0995-470-0802. Apahan gamay na malang itong oras, Miss Eva. Ito mga ka-vibes, kinaminaw karong hapon na Miyerkules o maoibis na istorya ni Lisa nga na problema sa iyahang gugma nga pong pananaday ni kanaang kaipon. Magnay kalipin ang iyahang karong kanaang nahog taginong tampong nga Miss Eva nahulgan sa iyahang nahikatulog nga kasi-kasi.
1: Oo, kina.
0: Pero nga po yun, sa may mong mahatag advice, Miss Eva, ano nga itong sender nga si Lisa?
1: Ang akong mahatag ni Ma'am Lisa, no?
0: Ay, oh niya, Miss Eva, pa dayon, Miss Eva.
1: Kuan, ang akong may tambag ni Ma'am Lisa, na minaw mag siya karon. Kanang, mas maayo na nga, mulaylo lang sa ka, anak ni Chris.
0: Mulaylo lang?
1: Oo, kay, naa naman siya itag-iya. Apan ko
0: siya sa spot, Miss Eva.
1: Apan ko nga, kuan, DJ Pamela, higog magyod siya tinud-anay ni Chris, o niya, na nakita man po niya, makita man po na niya, kay sila may sigig kuyog.
0: Mulaw!
1: Oo. Kung paminaw ni mo nga tinud-anay, ingna na lang si Chris nga, tarungo na lang niya og pakigbuwag ang iyahang kuan, ang iyahang kaipon.
0: Pero luoya sa luoy, luoy sa kayang kaipon og buwagan Miss Eva.
1: Oo. Unya, mas bati man DJ Pamela kung mag-usa gyapon mo unya wala nay gugma ang usa.
0: Para sa ko ay na lang oy kana ang Liza, ikuan na lang ilugar na lang na Liza, pangita na lang kayo luoy kayo og magbuwag sila pa ng lead time unya.
1: Yung
0: anak na araw-araw taon sila ay anak unya. Muna nahugaw na og kanang mananapaw kana
4: Ma'am Liza.
1: O niya, murag, batik sad kaayo, DJ Pamela, kay niingon man to si Kuan nga, secret ba? Sikreto lang ko, no?
4: Pero ganaan si Ma'am Liza nga,
1: yun ana lang, sikreto lang.
4: Ayaw mo ba ang pamilya, kay na, pastilan, looy, kaayo.
1: Kung looy, ganahan na ka, sige, hima sa flashlight, then go.
4: Himasa lang mo, ayaw pa siya.
1: Okay na nga. Pero,
4: pasigaan, ikaw ay patigpasiga sa flashlight nga na paong Miss Aga na ang Miss Liza.
1: Ingon ana man sad na, DJ Pamela, kung magsigi sila na ay mahitabo nila, mahugyot na sa tagsang ilahang mga gibati.
4: Kaya na, na, sa kuaga ni Miss Eva, ang ay ganyan, yag yung likayan.
1: Unya, saan sa tiya paglikayan palayason sa boarding house?
4: Dili, apan, dili na siya mukuhain.
1: Na, inkaman po na.
4: Oh, yung di pa nagsahi lang din yung him ko ansa pa sila ay tayo.
1: Oh, listen po din yung situation kay sige sige magud sila kita.
4: Maoy na. Nanhay lang og di ba ka ha? Kuan lang ina na nimo pero wala gina. Abang mapod good. Pero mo na imo na lang na og maningil, imo basugoon, manogo lang kay ikalay ko. Wala pud si kuan.
1: Mo adto dito sa kwarto.
4: Ah, sila pa ari adto ni ana. Wala na na iko basta kay mas maayo para sa kuan, mas maayo magkapangita kag paangi nga malikay ka ni Chris tungod kay na ana manay ka na ang asawa o ka na partner
1: o niya pangita o relasyon nga dili ka kaya itago
4: na, may dagahan din ng mga ulitaw nga pwede pa ni mo nga ikasuri-suroy ay na, nga dili lang sekreto ang tanan kay pumpa og sekreto lang di ay sa ato pa dako pag gusto si Chris ayahang asawa kaya nga nung ma-headlock man siyang mahibawan
1: na may anak.
4: Pwede naman ay anak ba si Eva, pero kung di ko siya mahadlok, kung ipaglaban niya si Liza, wala siya mahimugid yung asawa niya.
1: Maon na, iyan suwayan, huwag ingon, kung mabuhat ba ni Chris.
4: Kaya na, di ba, Uncle Boy? Maon na, no, ako ano na, buwagay na lang na dayoy, oh, pag-ay na lang patuntogid, anak. Pangita lang lang yung ispat nga, basta ko ano, dadara, mamao sa
1: ispat ni Chris. Bahalag yung ispat nga lumoy.
4: Bahalag ispat nga lumoy, basta di lang ka anang naay ko ano. So, David,
1: na ay kabilinggan,
4: ay, Anya didir ko mambo. Again, salamat sa libre ay magpasalamat ta ni Kuan Liza. Salamat kay Ma'am Liza sa imong pagpabuhagay, sa imong paghatag panahon oras ato ang programa sa pag-share sa imong kaagi sa gugma kinabuhi. Ni mo na no, mao lang lagi to. Laktod nga pagka istorya ni Miss Eva. Naa namang good town to Kuan partner si Chris. Sumuna mas maingitan na lang kag basig na ilain din ha nga way partner
1: niya kay Kuan. Kanang biudo ko.
4: Kada ba biudo baga ulitaw pior
1: Pero lisod pud og ulitaw pior nga ingon ana ni Jericho.
4: May buwag sa asawa, sama sa yaha po,
1: Kay Kuan, kanang duha-duha pa na, ang kanang magseryoso ang mga batanon.
4: Sige, niyawa naman tayo oras, ay nalang pagkuan, hindi naman tayo magkuan, basta kayo mo na lang na, kuanin na lang, okay, paspas kay pagdagan sa oras, mauna lang na, Ma'am Liza, para sa mua, mas maayong likay-likay na lang sa kaana, no? Onya, sa itong nakauban ka ganin ang atong Chief Engineer, Sir Berhelio, Garot Sir Edgas, onya, naapon si Ma'am Junits, o si Sir Gabriel, onya, atong Station Managers, DJ Langganida. Mga kabayans, musunod karon ang taon-taon di lista, inigahaman replay sa drama, igahaman playlist na po na aronindot kay pagkatuog ninyo. Karong taon, karong gabi, mga kabayans. Miss Eva, wala naman tayong oras, sige kayo na.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music, Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga kabibes, amping!
4: Alright, salamat, Miss Eva. DJ Pamela. Mara! Pwede lang ang sahab sa DJ Pamela. Maging honest, stop thinking and then start doing. Nagsalamat og may hapon ka na itong tenon, mga kabibes. Uncle Boy.
0: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw paniti di bataros. Dito ko mambo.
4: Again, sa itong mga kabayabs ka nang naminaw, maayong hapon sa pag-usap. Sa itong mga kabayabs ka nagtikaw-tikaw, ining ang itong programa. O niya, ugmang adlawa, huibis na, paspasas pagdagan sa oras panahon. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa pay panahon, na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Sa di ba tamo biyahe sa kahanginan, magbilinta og mga maanindot na mga sunata din hilamang sa itong paboritong radio sa Subo ka, Bisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu, mga kabayans. Mauna ni. Bye-bye!
5: Request 931. Request 931. 931

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: ko ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Puan, maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.

0: makalipay. Pilia ang paglaom o pilia ang pagpadayon. Bisan pa man sa kalisod sa tuang panahon karon. Oras na ito mga ka-vibes, alas 4.22 na huwag ka muna minaw sa inyuhang paboritong estasyonan sa radio. Sa dial sa inyuhang mga radio, 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! My morning, my butang mga ka-vibes. Ani ano sab kita karong buntaga no? Why laing ang programang mamukaw ninyo? Maghatag og good vibes sayo sa kabuntagon. Welcome sa programang Buntag na Vibes. Kung din ikaw pukawon, ikaw lingawon og pasayawon. Pukawon ka sa kamatuoran. Na maski yung sao ni mog sip-sip sa trabaho, trabahan tilang gihapon ka. Lingawon ka. Lingaw-lingaw na lang ka, kay haut man kay ka. O niya, pasayawon ka. Pasayawon ka kay mabutan man na bibi na ah. Programang Buntag na Vibes. Siyempre, kapanin yung ubos ng alagad sa kahanginan. Wana Joy Laing Lamioy. DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nior, mga kabay. You can call me DJ's Bracket. You can call me Nior for short. Kanong Nior man? Okay, Lamion man, diba?
1: Good morning, kabay.
0: Muna di ha. Maguban-ubantahan to nala sa East, mga kabay, sa kabuntagon. O niya, siyempre, adlaw karon na Huwebes. Pizza 3 sa buwan sa Septiembre. Tuig 2026. Okay, ibaw pa mo mga ka-vibes? Ibaw pa mo nga 112 na lang ka-adlaw? Oo, magpasko na ta, ha? 112 na lang. Oo!

Piesta Kasal Bunyaga. Oo, good morning niyo tanan. Oo, gamay pagsaulog ninyo. Kaun sa may niyo gisaulog diha. Katumagi buwang gipangbuwagan diha. Oo, okay ra na. Ana magirang life. No, ana ginang life mga kabay. Good morning ni Mary Jane Medes. Good morning ni Bimbi, good morning. Oh, live na ta karon sa atoang TikTok account mga ka-vibe. Og atoang topic karong buntaga. Namang inahanglan sa inyong mga bulawanong pagtubag, pagtambag. O kung unsa pa na pasanay bag. No? Atoang topic karong buntaga mao ni. Onsay inyuhang matambag or ma-advise sa katong mga o kanay especially sa mga lalaki lalaki magino o lalaki nga wala gyud mo or wala gyud plano mo hatag og tabang or sustento sa ihang anak. Oo, katong mga single mom diha. Onsa may inyong onsa may inyong buhaton sa mga lalaki nga dili mo suporta. Ah, ah. Onsa may inyuhang angayong buhaton ana sa mga lalaki nga dili mo suporta. Kotobra sa palami. Pagawa sa resulta sa palami. Wala na gitan makauna pagsuporta sa inyuha diha mga single mama, mga kabay. Oga syempre di mapunta na no kay ang lalaki ra ang kuan. Dili mo suporta wa ta kay bao. Ang babae po no igo ra gibiyaan ang anak ko naapod sa amahan. Ibilin niya wa nay suporta. Kay tuwa sa lain. Unsay angay buhato nato ani mga ka vibe? Ha? Sige daw. Pwede na niyo i-comment diha sa atong live sa TikTok. Ang inyohang mga bulawanong panghuna-huna or pagtambag. Or pwede po ninyo i-text sa 0995-472-0802. Pwede na ninyo i-text or pwede mo manawag ha. Or pwede po mo manawag o mamukaw live on air. Oras na ito, alas 4:28 na sa Kabuntagon.

Alas 4.30 na mga ka-vibes. Akong Osbon, ato ang topic karong buntaga. O kanina na para masayon. Unsa inyong maistorya or masulte sa mga tao nga dili kaibaw mo suporta or mo sustento sa ilang anak. Mapaamahan man or mapainahan. Unsa inyong masulte ani mga ka-vibes. Kana, bunal!

oras na ito mga ka-vibes, alas 4.36 na sa Kabuntagon. Onsa may inyong masulti sa mga tao nga dili kay bawo mo sustento sa ilang anak.

nga malipayon na sa lahi niya, di po mo tabang og sustento sa ilang anak. Di ba? Sige. Gibilin lang itaon sa lolo og lula. Ang anak. O gibilin sa babae, sa inahan. Niyawa na sustento eh. O gibilin sa amahan. O niyawa na mo tabang sustento ang inahan. O sa may inyo masulti anak. Ako masulti anak DJ, ipanulod na Zako. Oh, Myra, ipanulog sa ako. Ako nga, ika-istorya na niyor. Pusposan og silhig para magmatngon og unsa iya obligasyon isip amahan. O, gika ni Kavai Jerome. Mara niya. And si LJ, good morning from Bohol. Ipaanod sa baha sa Mandawi. Why? Huwa may baha ang Mandawi. Tunay pa na ito mapaanod. Kaya huwa pa may baha. Dile ka sustento. DJ kay na sa bahay ni Kuya, ah, Kuya di Guardia. Di priso? Good morning to Nunoy. Good morning to Jue. O buutan. Buutan ang dili mo sustento. Good morning ni Ma'am Michelle. Good morning, good morning. Kumusta? Okay lang kaayo. Ikaw diha, kumusta man? O, taspukan. Dili mo sustento. O, sumayin niyo masulti, anak. Sa mga dili mo sustento. Sa ilahang anak, be. Dito sa Pampanga, kay kusog kayo ang baha dito. At ito'y paanod ka na. Puslan man. O, sumayin niyo masulti, anak, mga

Maayo man ang isod sa ako DJ na puspusan. O, mga dili mo sustento, mao na diya. Di man po na ito masood sa sako, kay mudagan man, di naman makitaan. Nagtago-tago.

Otso na sa Kabuntagon. Unsa man yung masulti sa mga tao, samahan or inahan diha, nga dili na kaybaw mo suporta o muhatag og sustento sa ilang anak. O dapat magtinabangay jod o gasto DJ. Kaya duha gud mo nagpalami. So dapat duha pod mo maggasto. O ang problema kay mawag tang magkalit. Human palami. O nanay piso. Basta na lang ni Bia ang tawon. No? Good morning to Honey Wison Smith. Good morning, good morning. And shout out sa tanan security guard na safety and secure ang ilang mga area. Inood na ha. Good morning, og shout out sa tanan mga security guard kung asa man gani mo naminaw karon, kung asa man inaabot atong pagsibya karon buntaga. Good morning ninyo tanan mga sir. Siyempre, ato pa rin good morning ang mga kugihan ng mga drivers karon. Ato mga taxi drivers, grab drivers nga dili na itong halos muuli. Kay nagsigig biyahe. Kay lagi para in tawon maka kwan, maka income og extra extra. No, tungod sa kalisod gayon ta sa ato ang kwan no. Sa ato dere sa Pilipinas grabe gyud lisura gyud. Oh, grabe ha lisura. Onya. Shout out. Oh, shout out ni taga Negros, ni Bay. Oh, na itawo nga igora sa palami. Oh, mo lagi. Yung tawon. Kumpara po sa mga kugihan karon nga mga vendors. Ah, diya sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado. Kung asa ni naabot atong pagsibya, good morning ninyo tanan ha. Ipabarangay na DJ ha. Sa pagparangay nga wala naman ikita na huwag ta magkalit. Oo. Oras na ito mga ka-vibes. Alas 4.50 na. Atangin po ninyo karoon taon-taon na ito ang ka-vibes pa Zumba. Alright.

sa ito, mga ka-vibe. Alas 5:01 na sa Kabuntagon. Maayong good morning dayo, may pagpaminaw sa mga kugyan o mga walang tulugan ng mga marshal diyan sa may Lapu-Lapu City Hall. Mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo diyan. Good morning niyo diyan. Good morning ni Ronald Pantunial, na po si Gary Vinci, si Carlito Rodrigo, si Jay Casillo, si Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alizer, Joe Develumansing, o si Felix Boy Buo. Good morning! O sa inyo masulti sa mga tao nga dili, kay ba mo sustento sila ang mga anak. Pailan og kaso, ipaagi sa DSWD. Kana, may kay na imo ang pagtambag, Dodong Joshua, diyan sa may Davao del Sur. Good morning nimo. Good morning ni Bossing Junjun Hubay, diyan sa may Leong, Alang-Alang, o ni Gigi Hubay. Good morning, good morning. Good morning sa mga taga-barangay Adela Poro Camotes. At sa mga taga-sityo kan mga sa may pagpaminaw ni Papa Hermenegildo Mido Gunato, Mama Lolita Lita Gunato, ni Manoy Ricky, ha? Ricky Gunato, good morning, good morning. Ni Perot, ni Pulongkoy, good morning, good morning. Ni Gogoy, ni Kilin, ni Horlin, ni Mary, ni Yanya, ni Baliling, ha? Ni Gogor, ni Makmak, good morning, good morning. Pasabi kay Jamel Pilis, good morning. Oh, good morning, Jamel. Good morning sa ato ang amigo niya Peter Dinopol sa Katarman, Liloan. O sa tanan ko ng mga Grab drivers, good morning, good morning. Good morning po sa nakaroon niya sa may Unit 1 sa may Carbon Public Market sa Dodong Bilin Meat Store. Good morning, good morning. All diyan ni Ma'am Gina sa stall number 94 sa may Gina Dried Fish sa may Tabuan Public Market. Good morning. My morning, my buntag, mga ka-vibes, ha? Good morning, good morning. Come on, amin alagyan po sa programang Buntag na Vibes.

Mag live on air, mamukaw live on air. Abli na tong linya, pwede na mo manawag sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. O sa inyong masulti sa mga hili kay Bao, mo sustento sa ilang mga anak. Kotobras pa na palami. Ayaw, me.

Alas 5:09 na sa Kabuntagon, mga ka-vibes. Good morning to 3520. Good morning, good morning. Good morning ni mo diha, taga-asa man ka. Ibutan po ni mo pangalan og taga-asa man ka. Alright. Kato mga ni Miss Colra diha, o tawag mo, tawag. Para makapamukaw mo live on air.

23, 25 na sa kabuntagon. O kamo na minaw lang gyapon sa programang Buntag na Vibes, ang programa kung diin maghatag ninyo o good vibes buntag sayo sa kabuntagon. Kuan kayo ang ano ang gawas no, ang gawas diri sa syudad ba no, sa Sugbo. Kay grabe ka, murag nag-abog ba no, murag nag-abog ang kuan. Murag nag-abog ang unsay nga na ni ang kalangitan ba no? Unsay na Sir Virgil? Unsay na poy kuan, na poy abog na pod. Lain kayo ang kuan gyud, ang langit gyud abog kayo nga murag sakit sa mata ba no? Good morning ni Rosel Loviranes. Good morning. Alright mga ka-vibes ha. At angin ninyo karong taon-taon ang atuang pa-zumba. We have 5 minutes more to go before ta magpa-zumba. O sa dili pa ta magpa-zumba. O mag-play sa ta diri og okay. Mag-play sa ta diri og dedicated song para ninyong tanahin. Oo. Sadili pa ta magpa-zumba. Oh, unsa man ganito, sadili pa ta magpa-zumba. Oh, mag-play sa taog. Pasko, oh, Pasko nga kanta. Mga ka-vibes kay. Oh, sintodusin na lang kadlaw. Oh, magpasko na ta mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning.

0: Alright mga ka-vibes, introduce na lang kaadlaw Pasko na! Andam na ba mo mga ka-vibes?
1: Ka-vibes! Pazumba!
0: Igawas

Atong oras mga kabahibs, alas 5.51 na. O syempre may pagsayosay o pagpaminaw sa mga taga Liwayway Marketing Corporation. Yeah, sa may, asan niya siya? Liluan ba ni? Liluan ni Sir Virgil, no? Or Kwan? Liluan. Liwayway. Liwayway. Mayong buntang nito na niya, ha?

May pagsayo-sayo po sa itong mga certified ka vibes diha, mga gahi sa Colon og Imol na pinangulungan ni ka vibes Sir Willie diha. May buntag nito lang, may buntag, may pagsayo-sayo nito ha. Pasingot, pasingot sa iyo sa kabuntag mga ka vibes. Good vibes, buzz.

0: Oras na to, mga ka-vibe! Alas 5.59 na, ugma na dyan eh! Patigolog na dyan tayo! Gitapoy kong sinayaw, grabe! O, sarili pa tayo magpatigolog, o, oh, may buntag, ka-vibe! Sa Sprocket pa, shout out! Saga Landing, Liluan! Ugma opening salvo sa fiesta karong September 14. Salamat kayo from Canietes and whole Galbots and Visox family. Oh, mamista ko niya sa inyo ha. Mamista ko sa inyo ha. Alright, ugma na gyud mga kabayes, magpatigolog na gyud ko. Daghan guys, salamat sa inyo ang pakig-uban kana ko sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibe. Inedeng yung ubos nga lagad sa kahanginan, one eye line, lami on, DJ's Bracket Gunato, a.k.a. New York! Kano? May line pa! Oh, one eye line, ako na mga ka-vibes. Mabalik ko ni alas 11 ha! Para sa programa ka-vibes, sad sa odto. Musunod na ang programa, karaka na sa buntag! Kadayon naging mo sa pagpaminaw, di relax inyong paborito. Nag-estasyon sa radio, sa dial sa inyong mga radio 93.1. Favorite music radio, Cebu, FMR. Ka-vibes, mauna ni, ato na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanon. Kay Love Lab, kuka mong tanon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, on top na gyud alas 6 sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkas.

0: kanana ang gipahibaw sa mga LGUs dinhi sa Sugbo, ang Cebu City, ang Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay, almost all of the places in Metro Cebu. And I understand ang sagad ng mga LGU nga nahisakop sa lalawigan sa Sugbo, walay face-to-face classes karon until further notice tungod lagi niining haste, tungod sa nagpadayon karon nga forest fire. Grabe kayo nga sunog nga nahitabo dito sa Indonesia, sa Kalimantan, Indonesia, mga ka-vibes, nga tungod sa kanabang ang huyop sa hangin paingon diri sa ato, lakip na ang Kabisayan, gani dito sa Metro Manila mausad, mao na nga why face to face classes karon from in all levels tungod kay matud pa sa kining pag-asa. Og ingon man sa atong uban pang mga eksperto, mga ka-vibes, dili luwas ba sa panglawas ang hangin karong adlaw. Unya until further notice ni mga ka-vibes, tanawon ta lang og mulurang ba ni busa ang atong awhag sa atong mga ka-vibes, labi na nga diha sa Metro Cebu area. Magawas gani mo og kinahanglan lang yung kayo. Unya please wear your mask og mahimo. Katong uban nga matod pa nila ligon paglawas, well it's really kananaabang nanana ninyo, pero to protect yourselves, amping kita, labing maayo nga magsulob kita og kanang matod pa nila N95 mask, mga ka-vibes. Beno, mga ka-vibes, buelo na ta sa tong mga isgutanan rumbutaga. Pastila, no? Kanabang mabulokon kayo ang nahitabo kagahapon sa day 21 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Arangkada sa butang. Ningon ko nga mabulokon kay kita yung katag niya for the first time sa habig sa depensa ang nibarog dito sa Defense Council, mga ka-vibes, si Attorney Sheila Sison ang kining lead na Defense Council, mga ka-vibes. Mao gyud niya kaingon ko si Sheila Sison, mga ka-vibes, pertig yung maldita, ha. Good morning og shout out kato ni ka-vibes Benjamin Hildore, niya pa din niya. Good morning ka-vibes Tonton, Merry Christmas and Happy New Year 2027 in advance. Well, likewise, salamat kayo sa mga pagtibaya, ka-vibes Benjamin Hildore. So ito yung panayon. So it was no less than the kananaabang kining lead counsel sa depensa nga si Attorney Sheila Sison ang nibarog kagahapon. Not his kanabang mingon ta second stringers og sa duwa paspas kit siya gid mismo ay nangunay. Kay lagi ang sa habig sa prosecution, the kampanilya gid nga abogado niya kanabang, the way I look at the demeanor of Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., a seasoned litigator gyud, kanabang perting kalmaha ba, kanang mupakli ba o kanang pahina sa iyong mga dokumento niya, kanang murag conversational nga pirti igo kanunay, mga ka-vibes. Arangkada sa butang. Unya, ang interesante kayo because kanabang taugon man na sa presiding officer ni kining Senator Chis Escudero, your witness, present your witness, counsel. Dito nagi ladlad ni Attorney J. Tolosa ang tulo nila ka mga basihanan nga nung ilang gipresentar isip hostile witness si Attorney Michael Wesley Pua nga usasad sa Council for Defense ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Arangkada sa butang. Ang nakanindot, ang niingon ko, pagka mabulukon kayo, lakip niya itong 13 ka mga basihana ni Attorney J. Tolosa, mga ka-vibes. Iyamang gibutang dito nga, abogadong walang alam, si Attorney Michael Wesley Pua, mga kabibes. Oh, yeah! Ilngi, gano'n, in fairness, na si Sheila Season, nangugat yun. And ultimately, it was stricken out from the official records sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. But, you know, taktika sa mga abogado na, gipa-strike out tuod, gipapapas tuod sa official records. But, nabuhagay na sa publiko, mga kabibes, nga abogadong walang alam, si Attorney Michael Pua. Labo pa sa abogadong walang alam, ato nang tukion na kanang garubuntaga. Okay, good morning og shout out ko to ni Kabibe sa 5122. Ingon siya din ni, good morning Idol Tonton. Greet ko sa ako Yaya Merna Iwayan og sa tanang taga Lamintak Norte. Opening salbo karon sa kapistahan sa among barangay. Salamat Idol. Salamat kayo ni alias Mr. Webster, aka sa tinuod nga kinabuhi kay nakasakay ko ani niining iyang hamugaway kayo nga taxi unit kining Cebu Holiday Taxi body number 0550. Nagarantisado yung kayo atong taguon sa pangan nga si Sir Edward Iwayan. Kabibes Edward, salamat kayo ha. Kabibes Edward, Mr. Webster, unya kumusta man, doon na ba'y on board sa imong tanggo diha? Salamat niya. Happy advance, happy fiesta. Ha? Unsa man opening salbo sa ato pa o sa kasimana gikan ron o ika siyam kasi siyam kaadlaw gikan ron na Mr. Webster. Pista sa inyo, happy fiesta in advance ha. Kinini ang Kabibes alias Mr. Webster, mga Kabibes. Arangkada sa Butan. So mao to nga ngilngig ang Kabibes Windion. Ingon din siya diri ay Kabibes, basta ben palaban gyud kaayo to kayo gyud nako. Nagkamurit siyang gyud si Season of Objection. Tinuod gyud. You know mga Kabibes, para nako ba tukma ra gyud nga ma katuklaro man to nga murabaog. Kanabang kantsaw ba? Ha? Kanabang og si Michael Pua, putong patong pagkatao, suko kay laliman kag inon kag abogadong walang alam. Pero kamaog yun si Attorney Jay Tolosa. Despite the several objections of Attorney Sheila Season, he was able to unearth and confirm it from abogadong walang alam. Kung unsa gyud ang nahitabo sa kadtong ilang gisumiter nga justification lagi sa 15.4 million pesos nga matud pa ilang na hatag isip confidential fund o intelligence fund ngadto sa Philippine Army, mga Kabibes. Arangkada sa Butan. Nindot kayo ba ang kanabang showmanship kagahapon ni Attorney Jay Tolosa kay kanabang murabang pasudlon kadaan ba nga digi kakap murakang matrap ba ang iyang mga premise, mga Kabibes, ha? Ang paghanig niya ba nga di gyud makalingkawa si laliman kag iya panggi murabag ibang gibulada si kananaang Attorney Michael Pua nga mao ni imong experience, ikaw mao ang kananaang spokesman unya ikaw ang kanang most trusted man ni kining Secretary Sara Duterte nga mao ilang giingon nga huwa head of agency, ha? Mga Kabibes, isip Secretary of the Department of Education unya ikaw pag spokesperson. In other words, Attorney Michael Pua was wearing many hat when he still served the DepEd, mga Kabibes, ubos sa pagpangatungtanan, ubos sa liderato kaniadto ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntan.
0: Moto nindot kayo mo rin magibuladas kagad. O sa pagpangulitaw ba, sus ko pa, gini mo day, ikaw gini day, nindot yung kay kagtanaon day, sus. Di rin as pagpangutana nga, kanang ningon bitaw siya, words to that effect nga, sa ato pa mauna ang imong gisulti, tingali mo, agree ka na ko, nga wag yung nahatag nga kwarta ang deep end nga to sa Philippine Army sa papahigayo nila sa Youth Leadership Summit. Answerable raman na yes or no. Kaya ba huwag kagawin sa itubag ni Atty. Pua? Yes, I concur, Your Honor. Na! Mura ba ginanay ang pagkasulti ba? Sa ato pa mga kabibs, na-establishar nga sukwahi sa ilang gisumiter ngadto sa Commission and Audit sa dihang nahatag na ngadto nila ang Audit Observation Memorandum. Kalabot lagi sa 100 kanigong kwartaha ba? Kanang butal kayo? 112.5 million pesos. Nga kwarta nga nahatag ato sa Department of Education. Unya, there was a portion of this, 15.4 million pesos. Nga unsang pagkaunsa, mga ka-vibes, ang gihimong justification sa DepEd niini, mao man ang pagpahigayon og Youth Leadership Summit sa Philippine Army, mga ka-vibes, nga prior sa testimony kagahapon ni Attorney Michael Pua. Kay numdo mo nga ito ganyang gisgutan din ni gahapon. Ang duha ka mga koronel sa Philippine Army, mga ka-vibes, si Colonel Manaros Buransing the second sa kining 1st Infantry Tabak Division dito sa Zamboanga del Sur, niingon man nga pastilan, uy, kantong among certification nga sa akong kabahin akong giisyo pagka Enero 2023. Mura raman itong attendance. Igo raman ito nag-confirmar nga doon na inguniini ang nga aktibidades ang among buhatan sa Tabak Division. Pero bisa ko sa kadako, bisa ko sa kasinti mo, wa mag-itawan may nakadawat. Yan ang ilang giingon nga intelligence funds, oy. So, mo na testimonya ni Colonel Buransing, ang kani assistant na chief sa Civil Military Operations, CMO, na assistant chief of staff for CMO sa kining 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army, mga ka-vibes. Good morning ito ni ka-vibes sa Mike Angelo Cobal. Good morning ka-vibes Tonton. Nice one ka-vibes. God bless mauna ni. Salamat kayo sa kanunay ka-vibes sa Mike Angelo Cobal. Matod pa din ni ka-vibes 0792. Sa akong tanaw, kampo agahapon sir, I think he was slowly saving himself because he realized na he's a UP graduate. He has a good career and it's not worth it nga hugaw-hugawan niya iyang pangalan tungod lang aning politiko nga taga Davao. I will have a rejoinder on that, ka-vibes, sa 0792.
1: Arangkada sa Buntan.
0: Ang akong masulti, ka-vibes, no? Almost but not quiet. Kay mabali ko sa akong premise. Abogadong walang alam laliman ka, ha? Paminawar ko din ninyo, mga ka-vibes ka. Dito ko diriyot mo huwag sa lingkuranan. Ikaw mo'y chief of staff. Ikaw mo'y spokesperson sa DepEd. Ikaw mo'y labing sinaligan kay matod palagi niya nga ang instruction ni kanang Vice President Sara Duterte niya siguruha nga ang tanang mga undersecretary. Dili mag-away. Laliman ka niya na, pero wa siya'y kalibutan nga doon na di ay security officer ang DepEd, mga kabayes, pagkatoy-toy atong rasuna. So dihang bahina mga kabayb, so kaingon ko, ah, klaro pas klarik, so, nga na makakto si, ah, kining abogadong walang alam. O, sakto na kasi Jay Tolosa. Talagang totoo. Ha? Walang alam kay laliman ka, ha? Asagog ka na, mga kabibes. Mutuo mo ang istorya, ha? Nga, ikaw mo ay chief of staff. Ikaw mo ay spokesperson. Ikaw mo ay most trusted ni Vice President Sara Duterte kay inani man ni kabibes. Sabton ta mo, ha? So, wa pa makasubayba. Remember, nga usasad sa ilado kayo sa, ha? Mayingon ta Team Sara Duterte. Kaning iyang best friend forever, iyang BFF. Nga laliman kag diha sa dadiskwido si Vice President Sara Duterte kay nihulga gud nga ipapatay niya si PBBM, si First Lady Liza Araneta Marcos ug si former speaker nga Martin Romualdez. Si Zulaika Lopez, si Attorney Zulaika Lopez. Nga iya sang chief of staff, but you know, Zulaika Lopez, mga kabibes, chief of staff siya sa Office of the Vice President. In other words, lahi-lahi silag function, lahi-lahi silag responsibility ni Attorney Michael Poa. So, og haring gangi sa Office of the Vice President si Zulaika Lopez, ang haring gangi sa DepEd, si Attorney Michael Poa, mga kabibes, kanhi undersecretary og spokesman sa Department of Education.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sharuha, inana ay mong estado, mga kabayb. So niya, maingon ka nga, wakay kalibutan nga doon na day kay security officer nga ginganlan og Colonel Dennis Nolasco, mga kabayb. Pagkatoy-toy ang nagstorya, ha? So that is my rejoinder to you, mga kabayb, 0792. Mga kabayb, alas 6:30 na, mo-post lang ko, baka diot niya humaniini. Atong ipadayon ang pagtuki. Kalabot ining ginganlan og abogadong walang alam, palihog, standby.
1: Arang!

0: 93.1 FMR Cebu.
1: The vibes, the sound trip.
2: Oo na ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
5: Aniha si ka-vibes tonton.
7: Arangkada sa nabutan.
8: Bueno, alas 6:34 na mga ka-vibes. Padayon ko mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Bueno, mga ka-vibes, atong ipadayon ang pagiskot e atong pagtumbok lagi ni ato ni Jay Talosa, ganto ni kanang Defense Council, ato ni Michael Poa. Nga ningon siya nga abogadong walang alam, mga ka-vibes.
7: Arangkada sa buntag.
8: But at this juncture, ato lang ning patalinhugan kay importante sa ni kayo, mga ka-vibes. Ningon din he, gihaguan pagitaw ni kananaabang text sa atong ka-vibes, sa atong official text line, si ka-vibes sa 0689 nga si Sir Robinsio. Ningon siya din ni ka-vibes tonton, good morning, mangumusta lang ko sa financial assistance sa seniors Robinsio ni sa Talamban, Cebu City. I'll get back to you Sir Robinsio, ka-vibes Robinsio. Kanang unfortunately wa kay update, but promise sir, within today or tomorrow we will ask our friends in the Cebu City Hall kung unsay status. Kaya akong understanding ni ana, every quarter man tingali to, so unsa man rong kanana ang ikapila man ron, today September man taron, wa pa ma-release di ay ang kanana ang for this quarter, for the third quarter of the year. Kay og atong bahin-bahin noon ang upat katuig, ang third quarter mo tangkod ang ato September. Ang gikan sa October hangtod December, that will be for the last quarter. Ako nang i-double check sara, ako nang i-check. I'll get back to you perhaps tomorrow, ka-vibe sa Rubensio diha sa Talamban. Unya nga to ni ka-vibe 0792, ningon siya din he, katong abogadong walang alam, remarks si Tolosa sir, was intended to make him realize nga UP graduate ka, unya musugot ra ka nga ipaubos ni mo imong level tungod lang aning usa ka politiko nga Bisaya nga di ni mo kaano-ano. I think Poa is 90% telling the truth sir, kay dili magyud siya sama ni Gina Acosta, maybe tinuod gyud nga naay mga gipangbuhat si Piatos nga dili siya aware. Okay, ang akong tubag ni ana, partly true, kanang ka-vibes 0792. Ang ako lang sa gyud lagi nga ang red flag gyud para nako, mga ka-vibes ha. Kanabang niingon siya nga wa say kalibutan nga do na di ay security officer ang DepEd. Unya earlier, mga ka-vibes, sa dihang gipasood siya sa laang ni Attorney Jay Talosa, ha? Iaging ingon nito nga iya ratong impresyon sa tupa, iya ratong mga pangagpas. In other words, mga ka-vibes, it was just his frame of mind, ha? Mora to ang iyang ha? Iyang sengane ni pangagpas ba? Okay, niingon si 0689, thanks ka-vibes tonto. Yes sir, kutob sa atong mahimo, ka-vibes Rubinsio. Atong, I'll get back to you tomorrow ha, that's a promise. Ugma inig kanang pagpahigayo na to sa atong programa, that will be a Friday. I'll give you feedback kung unsa man galing. Kaya of course to, for September ang ngayon unta nga i-release na. So basin og na birya og unsa kay gisakyan na to. Pitaw, komedya lang na nako ka vibes kay bao ka honestly no. On the local issues, kaguluyang naman tao na diha ro City Hall. Eh. Bao mo mga ka vibes. mura mag nag-unay na na si kananaang Mayor Nestor Archibald og si Vice Mayor Tommy Osmania, but lagi ako moingon ninyo, those are local issues. Unya mas para na kogod nga kitang mga Pilipino apektado gyud kaayo ni ining Senate impeachment trial, because again, this will determine the political scenario in the forthcoming days sa Pilipinas, mga ka-vibes, and also our national leadership. Because if and when either ma convicted si Vice President Sara Duterte or ma-acquit siya, mga ka-vibes, that will kanabang set for the record sa mamahimong sangputanan sa atong politika din sa Pilipinas, mga ka-vibes, and in effect sa liderato sa Pilipinas, mga ka-vibes.
7: Arangkada sa Putan.
8: So therefore, katong mga local issue kay kanang isyo god kalabot sa ni Vice Mayor Tam o ni Nestor Archibald, para nako Tami, sakto nang niingon siya nga number one traffic violator kuno si Nestor Archibald. Pero ang ako ba, ay sige, yaw-yaw niya Tam, ikiha na si Mayor Archibald o doon naging ka-ebidensya. Kanang, anyway, moving forward, mga ka-vibes, ha? Matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildori, ka-vibes, refresh lang, dili di ay pamilyar si Attorney Poa sa format sa SALN nga before he work in GSIS government agency ng ayang sa SALN ni Sara nga sa others ang abogadong walang alam. Mabitaw na ka-vibes nga maingon lagi ko, I think there was really that instance, pero kanang exaggerated na pa ng gilabay o laptop. Tanaw ko na katilaw ginig kasaba di kusahos ni kining Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Poa. Subot ka nang kasaba di kusahos sa kabayb sa Binji. Kanabang gikasab-an kang bayo niya murabag gibuwad kas init. Gihimo kang kusahos. Maunay kasaba nga para nako, grabe kayo. So mo na yung mga ka-vibes nga katong punto sa atong ka-vibes nga ni Sultis tinuod, that was for me half truth. Kaya nga no, mga ka-vibes, kanabang maingon man siya nga wakoy kalibutan kung giunsa na ang maong kwarta. O nga, inani mga ka-vibes, og imong subayon yun ang audit observation memorandum, mga ka-vibes, sa dihang ilaning nadawat, diri na ni sa buwan sa Abril sa tuig 2024. Unya, remember ang certification nga tagsa sila gikan ni Colonel Buransing, Manaros Buransing, ang kani Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, J7 sa kining Philippine Army 1st Infantry Tabak Division. Ang iyang certification was in January 1, 2024. For the whole duration of 2023, mga ka-vibes, nakapahigayon sila og 8 ka mga youth leadership summit, mga ka-vibes.
7: Arangkada sa Putan.
8: So in other words, na abot ang kananaang AOM diri na sa Abril. So human na to ang pagpahigayon sa kananaang mga youth leadership summit. And what I cannot understand, mga ka-vibes, remember biya ang gisulti ba ni Michael Poa kagahapon? Hibuong lang kung ano po ni si kananaabang presiding officer Senator Cheese Escudero. Huwag man niya tugtinga i-replay tong gisulti ni Attorney Poa dito sa House Committee on Good Government and Public Accountability nga maglisog taon ang uban sa maong acronym nga kanabang kwanto ko na acronym sa Committee on Good Government, CGGPA, and Public Accountability. Ang uban taong mga at kananaang sakop nito ay maglisod taon paglitok sa naunay lang po noon ta. Ha? House Committee on Good Government, CGGPA, mga kabibes.
0: Oh, yeah!
8: Matod pa ni kabibes Ted Bides, iba talaga pag pera na pinapagalaw ang tao, naging sinungaling kagaya ni Attorney Pua. Well, actually, ganito. This is my take, kabibes Ted. And I don't know, I'm sure na pursi ni sa kanang prosecution team nga there is always that lawyer-client relationship. And in fairness to Attorney Pua, mga kabibes, at all cause, he really has to protect his client. Iyan mang kliyente si Vice President Sara Duterte. I don't think so nga pro bono na siya nila diha. Kay disisay sa sila kabuhok. Sus, tagpila kahit acceptance fee anang mga abogaduha, mga kabibes.
0: Oh, yeah!
8: But somehow, it was reassuring na sad nga iyang giangkon nga wa sila inahatag nga confidential fund gikan sa DepEd ngadto sa Philippine Army. Ha? Unya, kung mahinumdom ta mga kabibes, niadto gihapon sa hearing sa CGGPA, karon nasakto na nato, ha? Committee on Good Government and Public Accountability. Doon ay laing resource person dito nga kauban niya ito ni Attorney Pua sa DepEd. Kini si Retired Major General Nolasco Minpin. Under questioning sa mga congressman, if my memory serves me right, murag ang nangutana niya ang mitaliwan nga si kanhi congressman o anhing congressman Rinaldo Acop sa kininiang dito sa usas mga dapit mga kabayb sa Rizal province. Kanang gipangutan na siya. Kinsa may ni sugo ni mo nga makuha ka basis nga ipasupot sa pag-justify ninyo sa pondo nga 15.4 million. Ningon man is Retired Major General Minpin nga si Undersecretary Michael Pua, Your Honor.
0: No!
8: So, mo na yung nahitabo, mga kabibes, nga ang nisugo ni General Minpin, si Attorney Michael Pua, mga kabibes. So, in other words, di yun kalusot si Michael Pua bisag unsaon pa niya pagpalusot, mga kabayabs, kay na naman, nabutyag naman ni General Minpin nga gisugo ra siya. Ang nitaliwan nga congressman sa Antipolo City, si kini kuansya ni siya, Retired General Ray Acop, nga karon ang congressman dito, si Dr. Philip Acop, ang iyang anak, mga kabayabs. So, when questioned by former deceased Congressman Ray Acop, ningon si Jal Minpin nga ang nisugo nako nga makuha ko og certification gikan dito sa kananaabang sa militar, kana siya ay si Attorney Michael Pua, Your Honor.
0: Oh, yeah!
8: So di ang bahina maglisod og atras si kana na ang Attorney Pua. Sumotong napasood naman sa daan ni Attorney Jay Tolosa ngayon, para na ko Jay Tolosa kanang maayog yung kayo siya mo cross examine niya. Simple kayog style deal mo isang tingog but igo ka, unay murabag yano rag yung kayo ba murag conversational but tunay unod. Although dahil na to ay mga gagmay nga ingon ingon tang putuha, mga kabibes, nga technical in nature, kay wa magkadimao ang kanang kining gitawag nila og stenographic notes, transcript of stenographic notes, TSN, mga ka-vibes. Mora to. But og imong tanahon, og dili pa lang gid ni magsigig object si attorney si Sheila Season nga pertirabang maldita oi. Og siya gani musulti, mayon siyang I am not yet finished, Your Honor. Pero ang musulti na gani sa Tony J. Tolosa, musagbat sa't kumayag yung Lucy Onto nga bagodaha, oy. Well, that's just a figure of speech, mga ka-vibes. Okay. Tingali bag, maingon mo nga. Well, ang ako laging maingon nga, walang kawala, pero nagyapoy klaro nga pagtapion. Pagdapig si Attorney Michael Poa sa iyang kliyente nga si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
7: Arangkada sa utang.
8: Ningon si ka-vibes Benji, na pa another term, ana huwis de kuchilyo. Mawag yun. Na huwis de kuchilyo, gitsiya. Si ka-vibes Ted Mendez, bakit kaya ang gagaling ng mga prosecution lawyer samantalang ang mga defense ay napaka-trying hard? Yun na, tanong nyo. Siyempre naman, ka-vibes Ted, yun ba naman kliyente? Tingin mo, magaling din ba? Wala, ano, inani mga ka-vibes, no? Kibaw mo, kanabang matod pa ang naaron sa prosecution counsel, kaning mga voluntary lawyers, pro bono ni sila, Attorney Amando Virgiligutan, Moni si Attorney Jay Tolosa, Attorney Lorna Kapunan, Attorney Rinaldo Robles, kato si Attorney May de Benicracia. Maway labot sa mga congressman na kay, of course, mga soldado na sila. All of them are doing it pro bono. Siguro ka na mga transpo, of course, doon ay mo shoulder ni Ana. That's just my take. It could be nga wagid galing madawat kay kining mga gipangisgutan ako ng lima ka mga abogado sa atong informasyon. They are doing well in their career as kanang lawyers, mga ka-vibes. Unya, kanidaan, sa dihang gibutyag ni nga maligal spokesperson ni si Attorney Jay Tolosa months back, mga ka-vibes, when this was announced by Congresswoman Leila De Lima, ga-anticipate ako daan niya, kinikamaoning mulabok, kinikay, I did also my homework, of course, I did my research, mga ka-vibes, nga makamaog yun sa Attorney Tolosa, and yesterday, he really delivered. Samok-samok ka, nagikaayo ang malditahon nga klaro nga si Attorney Sheila Season, mga ka-vibes. But in fairness to Sheila Season, kahapon, well, somehow she was able to deliver to protect her client. Kaya wagir niya ba mabutang sa alanganin si kanabang si Attorney, ang iyang co-counsel, si Attorney Michael Poa. Basta murag pit-on ako ni Jay Tolosa, maingon yun si objection, Your Honor, badgering the witness, Your Honor. Pero somehow, mga ka-vibes, ang crucial yung kayo dito ni yung napaangkon, nga wagid sila mohatag og pundo ngadto sa Philippine Army. Maglibog bitaw ko sa uban pong mga senador nga mayong hindi talaga lalabas ang katotohanan. Of course, taon, oy. But you can deduce it. You can read it between the lines. Sa pamayang yung pangitaon, klaro na to. In other words, mga ka-vibes, somehow, ang naitabo, mga ka-vibes, ang katong ilang gisumeter dito nga matod pa nila justification sa paggamit sa 15.4 million. Napatoy gisgutan si Attorney Poa gahapon nga DEP kanang document evidencing payment, mga ka-vibes. Nga ako ma kanabitang klaro bitaw kayo nga half truth, na tumiingon siya ba nga nagipakita ramang ko sa SDA ni ana naka sealed envelope man to nya gingnan man ko nga confidential, wala sa na ko hilab ti pagkatoy-toy nang istorya, ha. So, diyang bahina, nagipangutana under interpolate ni Senator Judge Kiko Pangilinan. Kiko was able to establish nga as far as Michael Poa is concerned, walay bolt ang DepEd. And somehow, he is passing the back to the special disbursing officer. Kanang katunggingan lang og Edward Pahardanga. Unfortunately, hangtod kagahapon, wagid gahapon makatambong sa kanang impeachment trial, mga kabibes, kay matod pa na stroke ni niadtong miaging pipila ka semana. So in other words, gipapahuway sa schedule siya next week, hopefully, tingali ba si pwede na? And we hope nga by the time Edward Pajarda will testify, ato na bitong ma-picture out kung unsa gayon nahitabo. Ang ako pog maingon na po ni si Pajarda, parehas po ni abogadong walang alam nga I have no personal knowledge, Your Honor. Diana kay inani manggod, the accountable officer in as far as kanabang unsaon ang confidential og intelligence funds other than the HUA, kanang head of agency. So, in that case, si Vice President Sara Duterte or DepEd Secretary Sara Duterte, the accountable officer is the SDO, ang kanang special disbursing officer. And Edward Pajarda has a lot of explaining to do. Kay gikan sa pag-withdraw sa bangko, mga ka-vibes, dito sa DepEd branch sa Land Bank of the Philippines, it was Edward Pajarda ang ni-withdraw niya ning Toloca tranches sa 37.5 million mo nang naabot og 612 tanan. Kay ang sa DepEd, there was about 112.5 million nga ilang na-withdraw katulo kahigayon. Ha? O niya, na-appeal lagi ng 15.4 million nga matod pa ilang gipatuo nga ilang gihatag nga to sa Philippine Army nga ingon ng mga officials Philippine Army duha ka division. Uy, kadayot lang. Ha? Wa mo may natawat sa kadako o sa kasintimo ni Ana. Kay according to Colonel Manaros Buransing II and Colonel Magtanggol Panopio, Magtanggol Panopio is with the 7th ID nga nagbase dito sa Palayan City sa Nueva Ecija. So na-picture out inyo mga ka-vibes ang kang Colonel Buransing dito dapit sa tumoy-tumoy na sa Mindanao. Ha? Kanang sa kining Zamboanga del Sur. Ha? Dito ang 1st Division sa Tabak Division, mga fighter kayni. Dito sa dapit sa Luzon, morning 7th ID. Ha? Nga ang counterpart sa dito ni Colonel Buransing, si Colonel Magtanggol Panopio, ingon sa siyang kamisad, wa mi nakadawat og intelligence og confidential fund gikan sa DepEd. Kay ang among YLS din, ang among Youth Leadership Summit o kaning matod pa nila Information and Education Campaign, IEC, mga kabibes, gasto man ni regular fund ba ni Philippine Army? O niya, in collaboration with the local government unit, ang local government unit nga na timing nga naa dito ang military camp o ang eskwelahan, mga kabibes. O dapit nga kanang napahigayunan sa kining youth leadership training. Mo ini gasto. In the words of Colonel Buransing, KKB ko, no? Kanya-kanyang bayad, mga ka-vibes, why labot ang DepEd? So mo na nahitabo nga crucial ang kanana ang testimony po ni Edward Pajarda o gato ng huwaton. O niya, si abogadong walang alam gahapon, mga ka-vibes, atanaw ko, nakadepensa to siya sa iyong kliyente, pero doon na sa gitsa ay naangkon. Kaya saan niyo mo pagnigar, mga kabayes, nga napasuod naman sa daan. Doon ay reaksyon si kabayes sa 9354. Why may laking abogado nga mulaban sa kliyenteng labaw pang Ansa ni? Maing way klaro. Maogi na. Ingon ko, Kabibes 9354 nga pastilan. Defensive kay sila. How can you defend the indefensible lagi? Sa ako nang gikaingon ninyo. Mga Kabibes, kanang nisangko na sagko sa atong panag-uban. Mupost lang ko makadiyot. Ayan, mupali ko inika alas 7 imidya. Kaya ito pag yung himayon eh. Kay grabe ni. 15 million ang budget unya. Og imong kwitahon ang 8 ka Youth Leadership Summit. Uy, 4 taon kaabot og 500,000 ang gasto mga Kabibes. Nganong unsa da pagkaunsa ato nang tukyon og uban pang mga isgutan na din sa atong arangkada sa buntag. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil William Weba. Ako gihapon ninyo Kabibes. Si Tonton Alcosantug mag-iingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabulig ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga Kabibes at tangi akong pagbalik inika alas 7:30. Kabibes, mao na ni.
7: Arangkada.

0: vibes kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes at usang sayran og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa pag-asa magtaan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Good morning, kita nga. Magtaka sa mga paminaw, kini atong request for update karong adlaw. Ang atong weather condition sa Tibok Visayas, lakit na ang probinsya sa Tibok, kadayon na makasinati generally for weather, init ang ibang na panahon, gawas ini na mga patak-patak ng mga kapulan, o kinimatanda sa tong kung ginigyan kong pahabagat. Kasarangan nito na sa kusog na hangin na sinati sa Visayas at makadagatan, kasarangan nito na sa pagkabalurod. Temperatura sa Tibok, 28 to 35 degrees Celsius, aring adlaw mo sa alas 5:32 karong hapon, 15 summer time, alas 7:12 sa buntag, ikan din sa Maktam Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat, gikan sa buhatan, sa Pag-asa Maktan, DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, impeachment trial, posibleng usbon ang schedule sa buwan sa Oktubre. Posibleng adunay kausaban ang schedule sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sugod Oktubre diin gilaumang tibuok adlaw ang hearing sa buwan sa Oktubre gikan sa Oktubre 1 hangtod 2, Oktubre 5 hangtod 9, Oktubre 12 hangtod 15 ug sa Nobyembre 6 hangtod 9 samtang mubalik ang normal programming sa Senado sa Nobyembre 23. Matod pa ni Presiding Officer Cheese Escudero, kini aron hatagan og higayon ang mga committee hearing sa Senado kalabot sa gisugyot nga 2027 national budget. Apan, kinahanglan paghihapon og kumpirmasyon sa sunod semana ang gipahibaw nga posibleng bagong schedule sa hearing. Ang anunsyo gihimo ni Presiding Officer Cheese Escudero sa wa pa formal nga nahuman ang ika-21 nga adlaw sa hearing batok kang Vice President Sara Duterte. O gikatakdang magpalayon ang impeachment trial sa Lunes, Setyembre 7, alas 10 sa buntag.

0: Samtang balitang lokal mga ka-vibes, biyudo nga mananagat na kaplagang patay nga naglutaw sa kadagatan sa Danau City. Patay na nadiskubrian ang usa ka 64 anyos nga biyudong mananagat humalakitan nga naglutaw sa katubigan sa Isla Verde, Barangay Dungguan, Danau City, alas 12:18 sa udto na atong Setyembre 1. Giila ang namatay nga si Alias Dudiso, residente sa Maong Dapit, ug base sa report sa usa ka concerned citizen, nakita nga naglutaw sa dagat ang biktima ug walay timailhan sa kinabuhi. Samtang pag-abot sa kapulisan, gikuha ang lawas o gidala sa baybayon alang sa hustong pag-ila o imbestigasyon. Positibong giila sa iyang anak ang maong biktima. Sa inisyal ng imbestigasyon, nasuta nga na itong Agosto 30, 2026, nakig-inom si Alias Dudiso o makahubog nga ilim nun uban sa iyang mga higala. Human sa pila ka oras, bisan pa sa tambag sa saksi nga si Alias Lito nga dili na lang mupalayon sa pagpauli tungod kay nakainom na siya. Misakay gihapon ang maong biktima sa iyang gamay nga fishing boat. Wala na siya nakaabot sa ilang Pinoy-anan ug duha ka adlaw ang milabay nakit-an nga patay sa dagat. Sa pagkakaroon, wala pa matino sa kapulisan ang eksaktong hinungdan sa iyang pagkamatay. Gitambagan ang pamilya nga ipa-autopsy ang lawas aron masigurado ang tinuod nga hinungdan ug masalikway o makumpirma kung adunay posibilidad nga foul play. Karon mga ka-vibes, ito ang liliyon ang dagan sa trapiko sa may Mandawi o Consolacion area gikan mismo sa ato ang fresh nga ka-vibes on the road, Miss RC Dalaget. Miss RC, good morning!
1: Good morning sa Pride Saturday o sa ato mga naminaw karon. Niya pa din sa may highway sa Mandawi City, happy ka din sa may Tabok area. So far, karong buntaga at ito, makaingon yun pa na half-tay ra, isan o moderate ang sitwasyon sa traffic, pero lahos-lahos ra ang ato ang pag-adi sa may habig sa poblasyon, sa Consolacion, nag-usap, inigabot ni mo din sa Batak area, sa Bulog, sa dini, inigatang ni mo sa Istina, sa UN Avenue. So, posibleng hinunggan in at ito, ikaw nag-declare man o white class ang mga public schools, no? Sa Mandawi City, nakita sa Cebu City o sa upan pa nga mga pahin sa probinsya sa Cebu, tungod niya po ni sa nasinati karoon na to na unhealthy air quality o tungod ni sa haze na padayon niya po na to na sinati din sa Cebu. So, may problema sa trafiko tungod kay isanog daghan ang mga sakyanan karoon mga orasa compared sa usual days na to na sa weekdays. Karong adlaw nga Webes yung buntag tayo, paspasa kayo ang ato ang pagbiyahe from Consolacion, padong din sa may Mag-Ikay area highway sa Mandawi City. So, wag yung mga congestion bisan sa mga traffic lights. Isa din ang nakadaghan at ito ang mga nag-atang ng mga motorista karong buntag. Doon ay igo ng mga masakyan ang ato padong sa trabaho. Menos na mga estudyante ato nakitaan sa ato day. Wag sa problema. Para sa mga motorista going to north, kailangan lang ang sasab para maorasa. Pero ang pinggiha po no, para sa itong mga survive. Okay. Yes, nakita giha po na ito nga pwede ka kuan giha po ka ng hizi ba? So, labi na itong may mga kanang problema sa ilang lawas, kinahalan magputak giha po sila sa ugalingan, pinaagi sa pagsulog o mas. Ni padayo na ito nga nasinati nga unhealthy air quality hinhi sa Cebu, hinungdan sa first party to ni sa Indonesia. Busa amping sa itong mga survives ng adlaw nga weather. Back to you at today.
0: Daghang salamat gikan sa itong fresh nga ka-vibes on the road, Miss RC Dalaget. At tinuog na ang mga ka-vibes, no? So far po, dari sa may southern Cebu, padulong sa syudad sa Sugbo. Medyo hamugaway ragyod ang kadalanan o moderate ragyod ang dagan sa trapiko. And I believe tungod gyud ni po sa pag-declare nga walay klase ang Cebu City, Talisay City, o even Carcar City tungod sa ito ang gitawag na acutely unhealthy nga quality of air. So, amping kayo na yung mga ka-vibes. Kung di kinahalal mo gawas sa balay, ayaw lang ganito ano gawas sa balay. O kung naman mo itatag sa tag sa mga trabaho nga di pwede ma-work from home, Mas importante gyud nga magsulob og face mask. Ilabi na sa ato ang mga ka-virus nga naay gipamati sa ilang panglawas. Ilabi na kato mga na respiratory health conditions. Mo amping kanunay mga ka-virus. Samtang parayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, nasintaan niyos nga senior citizen, gitigbas og bulo, 39 anyos nga suspect na dakpan. Usa ka 60 anyos nga senior citizen ang nasamdan human gitigbas og bulo sa usa ka 39 anyos nga lalaki nga giingong adunay daan nang panagbangi kaniya dito sa sitio Kamintong, Barangay Malones, Dalagat, Cebu. Ang biktima giila nga si alias Jose Minyo, laborer og residente sa Barangay Malones, samtang ang suspek mao si alias Grego Olitaw, laborer og residente gihapon sa sitio Kamintong. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, adunay daang panagbangi tali sa duha nga kaniadto misangpot pa sa sinumbagay. Sumala sa asoy sa usa ka saksi, giingong naghulat ang suspek sa pag-agi sa biktima ug dihang miagi kini, kalit kining giatake gamit ang bulo. Naigo sa tuong bukton ang maong biktima ug nakaangkon og samad. Dali siyang gidala sa Isidro Quintanar Memorial Hospital alang sa medikal nga pag-atiman. Samtang suspek dali usab nga nasikop sa mga responding police officers ug gidala sa Dalagat Police Station alang sa hustong disposisyon ug pagproseso sa tukbang kaso. Ang kapulisan nagpahimangno nga ang mga panagbangi nga musangpot sa pag-atake mahimong musangpot sa seryosong kaso, kriminal o gidasig nga ang publiko, likayan ang bisan unsang pamaagi sa pagpanimalos o imbis nga magsik og tabang sa kapulisan aron malikayan ang mas grabe nga insidente. Ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko sa may Cebu City area gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, good morning!
2: Yes, ma'am. May buntag po sa itong mga suking take from now. So, yes, dagan sa trapiko, karon yung mga oras, ano? Una-una ito nga itong in Bacal song area. So, gikan ng Bulacaw, paingon na ni Oga Pardo. Padulungan ni diri sa may Shopwise, paingon na ni Oga Mambaling, Ruing na ni Oga Rama, in Bacalso, paingon na ni Gimulo. So pagkakaroon, sinapi pa na to sa kapas-pas ang dagan sa trapiko sa Masigabig. So atong north o southbound na to, along in Bacalso, light to moderate traffic. So ang nato po mga downtown area, same as Yuswag, you know, basta buntag sa'yo. So wala pa kaya any problema, so wala pa tayo masinati nga kahot sa dagan sa trapiko sa atong dalan along central o sa atong downtown area. So nga itong Usminya Boulevard, gikan diri Grupunda, paingon o gain Bacalso, paingon o gain Iscario, paingon na ni sa may Capitol area. So sa pagkaroon na moderate pa ang dagan sa trapiko, so nga ito pong Banawa, paingon o diri sa Capitol, sa pagkaroon na moderate po ang dagan sa trapiko. Eh, suspin niya na ito, gikan Mandawi, paingon og Cebu City, so gikan og Boundary Mandawi, Cebu, paingon na niyo ga Cebu City proper. So sa magkaroon, pas-pas pa kayo ang dagan sa mga sakinan, wala pa tayo na sinati nga ini traffic congestion, you know. So MG Queen ko nga kalsada, Maxilom, light traffic pa, ang atong Salinas Drive, light traffic ko po. Ang atong Governor Queen ko, sa magkaroon, wala pa tayo na sinati nga ini traffic congestion sad. So ang atong gikaga Talamban, paingon na niya og downtown area, light to moderate traffic. Same as gikaga downtown, gikan og Cebu City, paingon na niya og Talamban area. So wala pa tayo na sinati nga sahot sa dagan sa trapiko. So latest, mukunin karoon na itong latest traffic update karoon yung mga oras.
0: Daghang salamat gikan sa atong base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Samtang parayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, employer nga wala murimit sa SSS, voluntaryong mis-surrender sa kapulisan. Usa ka 40 anyos nga dalagang employer ang voluntaryong misurrender sa kapulisan humang giingong adunay kaso nga wala pag-remit sa SSS contributions nga nakalapas sa Social Security Act of 2018 kung RA 11199 alas 9:56 sa buntag ni ato Setyembre 2. Giila ang nadakpan nga si alias Ana, residente sa Purok Playa, Barangay Central Poblacion, City of Naga, Cebu. Sumala sa kapulisan, si Ana mismo ang may pahibalo nga aduna siya standing warrant of arrest o voluntaryong misurrender sa City of Naga Police Station. Human sa verification, gilayon nga giserbisyuan o giserbisyuan sa Entel DEO Tracker Team ang warrant of arrest. Ang kaso nga may kalabutan sa paglapas sa RA 11199 adunay girekomenda ang piyansa nga 36 mil pesos. Base sa background sa kaso, giingong na atong 2021 isip employer nga adunay obligasyon sa pag-deduct o pag-remit sa SSS contributions sa iyang mga trabahante na pakiyas si Ana sa pagtuman sa maong responsibilidad. Tungod ni ini, formal siyang gipasakaan o kaso sa Social Security System kung SSS o gipagawas ang warrant batok kaniya. Karon, anaana siya sa kustodiya sa kapulisan samtang nagpadayon ang legal nga proseso. Ang kapulisan nagpahimang nung ang dili pag-remit sa SSS contributions usa ka seryosong paglapas ug mahimong mosangpot sa kasong kriminal. Ang publiko gidasig nga siguro duon ang hustong pag-remit sa kontribusyon aron mapanalipdan ang katungod sa ilang mga trabahante. Samtang klase sa Cebu City o gubang nga lugar sa Metro Cebu gisuspenso tungod sa acutely unhealthy nga kalidad sa hangin. Gisuspenso ang tanang face-to-face klase sa publiko o pribadong eskwelahan sa Cebu City sugod alas 2 sa hapon hangtod Setyembre 3, tuig 2026 tungod sa delikadong kalidad sa hangin nga natala sa air quality index nga 208 nga giisip nga acutely unhealthy. Ang suspension naglakip sa tanang level sa edukasyon o gilauman nga magparayon hangtod mulubad ang haze nga gidala sa habagat gikan sa ubang nasod. Apan, dili maputol ang pagkat-on kay magparayon kini pinaagi sa modular distance learning, asynchronous classes o flexible learning modalities. Ang Cebu City Government nanawagan usab sa mga kumpanya o negosyo nga magpatuman og flexible work arrangements aron mapanalipdan ang ilang mga empleyado. Lakip na ang work from home setup alang sa mga personal nga dili kinahanglang mo-report sa opisina. Dili lamang Cebu City ang naapektuhan sa haze, ang Talisay City, Mingarilla, Mandawi City, Carcar City ug Lapu-Lapu City nagpatuman usab og suspensyon sa klase. Sa Talisay City, tanang klase sa publiko nga eskwelahan gisuspenso hangtod Setyembre 3 samtang ang mga pribadong eskwelahan magpasya base sa ilang administrasyon. Sa Mingarilla, gisugdan ang early dismissal sa klase na adto nga Setyembre 2 ug gisuspenso ang tanang klase sa publiko ug pribado hangtod Setyembre 3. Matod pa sa monitoring sa Environmental Management Bureau kung EMB7, misaka ang AQI, gikan sa 117, hangtod na sa 208 sa buntaga na ato Setyembre 3. Hangtod nga, misaka karong buntaga mga ka-vibes ang maong AQI. Ang haze gituuhang gikan sa sunod nga kagubatan sa Kalimantan, Indonesia, nga gidala sa southwest monsoon. Ang publiko gidasig nga magmatngon og likayan ang dugay nga exposure sa gawas, labi na ang mga vulnerable nga grupo sama sa senior citizens, mabdos o mga adunay kondisyon sa baga o kasing-kasing. Mokad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera ingon man sa atong hookup program sa Arangkada Balita with Jack Batalyones ong Ninia Carpuz o TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Jovie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga ka-vibes, alas 7:33 na ug amping kanunay mga ka-vibes.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

Maing buntag pag-usama ka vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako ay inyong ka vibes si Tonton Alco Santugog. Bueno, sa mga nagtinguha o wa pa masuhito, welcome gayud kaayo kamong tanan sa pagpadangat sa inyong opinion. Ingon man inyong mga kuro-kuro sa atong pagahisgutan ng mga isyu matag-adlong tanan din sa atong programa. Ang atong official text line 0995-472-0802 Usbo na ko. Official text line 0995-472-0802 Unya ang atong official Facebook page, mga ka-vibes. Anaa kami sa 93.1 FMR Cebu. Usbo na ko, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes, ang atong official text line. Unya, mga ka-vibes, dita maglangay atong tibawason katong atong gisgutan sa day 21 sa pagpahigayon sa Senate impeachment trial kagahapon adlaw. Nga alang nako gawas nga atong nagisgota nga ginganlan og abogadong walang alam si kining attorney Michael Pua, mga ka-vibes. The big revelation para nako kagahapon, mga ka-vibes. Kini bitang kinatibuk ang kantidad nga nagasto sa pagpahigayon sa Youth Leadership Summit. Kay samtang nabutyag, mga ka-vibes, nga ang kadtong naisgutan nga gipahigayon nila ang justification, mikabat to, mga ka-vibes, og 15.4 million pesos. Og imong sumahon tanan sa walo ka mga Youth Leadership Summit, mga ka-vibes, gagipahigayon sigon pa sa mga testigo gikan sa Arbadong Kusog sa Pilipinas, kadako ba sa kantidad, mga ka-vibes, kon ato yung sumahon ang napahigayon nga Leadership Summit, mga ka-vibes? Kaya kung imong subayon ang buhatan sa DepEd, sa dihang ang kalihi mao pa si Vice President Sara Duterte, nigasto ni og 15 milyones sa pagpahigayon sa Youth Leadership Summit, nga matod pa nila bisan pa og ningon gahapon si Attorney Michael Wesley Pua nga wa sila muhatag og pondo ngadto sa Philippine Army, pero pastilanoy klaro man to nga ang pamahayag ni Attorney Pua, mga ka-vibes, nilaban man siya sa iyang agawon nga si Vice President Sara Duterte. Kay kung imog yung subayon, mga ka-vibes, ang nagamit ka pundo nga 15 milyones pesos, kun imo ning itandi sa gipahigayon nga walo ka mga Youth Leadership Summit, mga ka-vibes, uy di mo abot og 15.4 million ang nagasto sa maong kalihukan, mga ka-vibes. Kaysa dihang gipangutana matod pa ni Colonel Manaros Buransing II nga siya mao ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, kung CMO sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army nga tuwa nagbase dito sa Zamboanga del Sur, mga ka-vibes. Matag Youth Leadership Summit, mugasto raman ni og ngadto sa gikan sa 30 ngadto sa 60,000 pesos matag usa ka pagpahigayon sa summit, mga ka-vibes. Sa ato pa pagpahigayon sa Tigum, do your math. Ang walo ka mga leadership summit, mga ka-vibes, kuno galing ang magasto kuto bra sa 60,000 pesos, it will give you an amount na dili galing makaabot og tunga sa milyon ka pesos, mga ka-vibes.
mudagan rani nga ito sa 480 mil ka pesos mga kabayos. Nga naman, nga ang nagasto niabot man o 15.4 milyones pesos. Sayang pagtistigo nga ito sa impeachment trial ni ingon si Colonel Buransing nga nara sa average nga 30 mil pesos ang gasto sa ilang unit kining First Infantry Division mga kabayabs, Tabak Division sa Philippine Army nga ang pinakataas gikan sa 30 ngadto sa 60 mil ka pesos sa ilang aktibidad dito sa ilang area of responsibility dito sa Lanao mga kabayabs. Unya giklaro ni Colonel Buransing nga nining tanan gani wa gyoy bisag usa na lang ka sintimo gikan sa Department of Education mga kabayabs. Kay sumapang Colonel Buransing regular fanto gikan sa Philippine Army og ngadto sa mga hingtungdan nga mga local government units. Sus, grabiha, no? Ha? Muti giingon nila nga kawat sa tubang mga kabibes. Iyang giklaro nga kini ganing maong programa sa kanang Philippine Army, this has been a regular program nga nagsugod niadto pang 2022 mga kabibes. Ha? Sumapa ni Colonel Buransing, ano may tao niyo? Unya, iyas ang ipaklaro sa maong opisyal sa militar nga waga ni surveillance. Nga napahigayon dito, kaya on sabi, surveillance ni mo nga o atong subayon, mura raman to sila nag-seminar mga kabibes. Muna'y ipaklaro ni Colonel Buransing, pero grabiha, no? Nga inato kadako ang kwarta, wagani-gani... Waga ni tao ay nagamit ka kwarta gikan sa DepEd. Ila pag yung gipaburot ang presyo mga kabibes. Nganong makaingon ta mga kabibes nga gipagawas ni sa kanang DepEd nga nigasto sila sa maong kalihukan bisan pa og ningon na kagahapon tong abogadong walang alam. Tungod kay gigamit manggod mga kabibes ang certification ni Colonel Buransing isip kanang documentary support sa giduso nga tubag, gisumiter nga tubag sa audit observation memorandum sa DepEd ngadto sa COA mga kabibes. Basta paita lagi oy. O niya atong hinumduman mga kabibes ha nga kananaabang ang Assistant Chief of Staff ang kinini ang Assistant Secretary nga si Lemuel Ortuño nga moogid ni ang nibutyag nga og kung may kalabutan kung giun sa ang confidential og intelligence funds ang labing nasayo ni ining tanan si Vice President Sara Duterte mga kabayabs. Unya, og imong sumahon tanan, mukabat nga to sa 612.5 milyones pesos tanan. Doon na pa nga ni butal nga 150,000 nga matod pa ni kanhi Asik Ortuño, personal money niya mga kabayabs nga iyang nahatag nga to sa kani happy sa Vice Presidential Security and Protection Group kay numdomo si Colonel Raymond Lachica nga matod pa at that time nang inahanglan gyud og 150 mil ka pesos mga kabibes. Ningon gani si Ortuño nga pagaling siya ma kadawat og refund mga kabibes. Unya gawas niya to niangkon sa si Ortuño upon questioning ni
Attorney May Divinagracia. Ha? Ningon siya mga kabibes nga. Ha? Unsay iyang gisulti dito? Nga matod pa niya mga kabibes nga kananaang ha? Ang kanhi Vice President nga si Lenny Robredo mga kabibes wala gyoy confidential o intelligence funds dili sama sa iyang successor nga si Vice President ha? Sara Duterte nga grabe gyud 600 million kapin ang kwarta nga confidential o intelligence funds mga kabibes. Ha? Nga kini si Asik Ortonio ha? Niangkon nga mismo si Vice President Sara Duterte ang misuwat kato sa Office of the President ingon man sa Department of Budget and Management nga nangayo sa maong confidential o intelligence funds mga kabibes nga ila ramen tao ning daw gisurik bot mga kabibes oy. So mo na usa sa mga mahinungdanon kayo sa pagpahigayon sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Grabiha gyud no. Dunay termino ni ining mga Tagalog mo ni nila pa garapal na kayo mga kabibes. Di ay reaksyon si Kabibes 0792 ingon siya din, Sir, please remind this Cebuano congressman sa ilang moral obligations. Kung tinuod mo nagpangga sa Cebu 2 weeks ago pa lang nagpatawag na mo congressional lain sa ning concern ni Kabibes 0792 congressional hearing with NGCP to investigate the Visayas power shortage kunuhay. Daghan mong Cebuano congressman pero wa mo mo'y gamit. Paningo good pod mo ang problema. Maningo graman mo kung campaign season na nabiya yu kay kanabang igong rason ka vibe 0792. We are all affected by this power shortage biya yun. Anya rotational brownout ang rason lagi ni ini kay nagkuwang og supply ang Visayas grid. Apil na gani ang Mindanao grid akong gimonitor ni. Rotational brownout mo average og tagkapin sa usa oras matag adlaw mga kabibes niya. Butlang. Kaya nga tong mga congressman kabibes kay bawo naman mo unsa po na ilang mga taras, mga tawa lang ta. Sa amo lang gabi esos na tulgyon nga magluto na takog para panihapon mga kabay. Sa may lutuon ni mo nga ha? Kalit mag ka kananang kapawang ang suga. Aw na ay gasol pero di mo magsilbi way kurinti nga ang mag ya kana bang alimuot yun bitaw ka vibes. Mo na nga kaingon ta sakto gini si ka vibes sa I agree with you ka vibes sa kinini ang 0792 nga dapat unta mulihok ni atong mga congressman pero ikaw na mismo niingon nga mulihok naman na sila og campaign season na kabibes. Niingon sa dini sa una mag run out sir ang NGCP every weekend for 5 hours to increase kuno reliability so wa di ay to gamit. You said it well. Ang ako ba ni ini kabibes wa maka ni to yuas ha. Ganong nagdungan magyud taon ay di ay reaksyon si kabibes sa Benjamin Hildore naaman counterpart ang LGU since 2002 namugda ang YLS KKB form of expense matod pa ni kabibes sa Benjamin Hildore affirmative on that kabibes winji mabitaw ni nga ato gitong gitoke kay grabe oy sa ako na laging gikengon sus klaro kayo oy garapalan nga kawat mga kabibes sa kwartas katawhan. You know no matter how well I will objectively analyze it klaro kayo oy. And kining na dangatan bitaw
nga nabulgar ning Youth Leadership Summit nga pwedeng yung panghunaw sa mga militar, sa mga opisyal sa militar. Ah, this is just a tip of the iceberg for me. O saan ka pagmatuod nga gikaw-kaw yun? Ah, na misuse yun ang ang kwarta nga iya sa katawhang Pilipino. Ah, bisang pag niingon to kagahapon si attorney walang alam nga wagid sila mo pundo, pero nga nung maong mato ilang himong justification dito sa kuwa. Ha? Ang ilarabang katarungan ko no, nga, na ako no'y credit notice. Matod pang attorney Sheila Season, ngabot pasabot, credit notice gani, doon na pa'y kahigayon ng pag-apilar, pero matay siya ng istorya ha, oy. Pag sure mo, oy, nga klaro man tong notice of disallowance. Somehow, doon ay mga frustration ang mga senador, pero from where I am sit, where I am sitting mga kabibes, from where I sit, ah, sa akong bad trace point mga kabibes, di sa ta, totally bitaw, sa prangka ha, di sa ta totally makamahay ni Attorney Michael Poa, because in the first place, the Vice President is his client, ayang kliyente. There is what we call as lawyer-client relationship. Ang mag-ibutang niya sa alanganin ng iyang kliyente. Ha? Katong mga SDO, kanang Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta o kani ASEC nga si Lemuel Ortonio, adjust na natog na pabasaron kay Lemuel Ortonio is with the Office of the Vice President, mga kabibes, pwede pa to sila. In fact, klaro kay ang pagpanghunaw. Mura pog style ba nga I have no personal knowledge or honor. Ha? Ang ilang gitumbok ang kanana ang mga security officers nga sila si Colonel Raymond Dante Lacheca og si sa kabahin gahapon, daw ang nilutaw ang angay manubag si Edward Parda. Unya si Edward Parda rabay taon na stroke rabay taon mga kabibes. So mao ni ba ang para nako ba nga subok palandungon ba? Matod pa ni Kabibes Fred Gilmore Day, good morning Kabibes Tonton, bisan klaro na kayo ang mga kabuang ni Sara. The sad part is ang mga uplok will deny it. Mingon na silang mas dako ang confi and intel funds ni Bongbong anong di imbestigahan. What abutism batawag ana? Yeah, it's what abutism gyud. Klaro Kabibes Fred. Mingon sila ang akong punto gani diha. Granting arguendo nga mas dako ang confi og intelligence funds sa Office of the President. Pangutana. Ngano ang presidente? Doon na ba siya ay impeachment case nga nag-ungong waman? Arangkada sa kabutan. Nakabitag sa waya yung bitaw ito nila o pag-file o impeachment, pero bahul man pagka pagkahanay. Ila tatong ipaklaro? Tanawa ron. Kung siya nahitabo mga kabibes, ha? Mag-real talk ta. Ang kaniadto sa dihang napasagawas, wa pa nga mapriso si kani Congressman Mike Defensor o si Senator Rodante Marcoleta. Pati sa baa. Nastablisar mo na nos Malacanang nga ang leader at tong tanan. Ha? Ang napasiog na ni at tong tanan si Mike Defensor. Awa na pa ba'y sabar? Wana, oy. All focus sila. Dito naman gani sila Dabaw tanan mga kabibes kaya nagsilibrar ni atong dako kunuhay nga sa to? Dako nga convention center ba to? Whatever is that? Nga labing dako sa Pilipinas, nga iya sa Kingdom of Jesus Christ, ijara. Laliman ka 75,000 seater mga kabibes, mas dako pa sa Philippine Arena. Mga kabibes, untop alas 8 naman mo post lang ko makadiyot niya humanini. Atong ipadayon niya ato ning nakwitan ang aktibidades ito sa Dabaw kay ato sang hisgutan kung unsa ang gihimo sa mga Duterte karong panahuna. Palihog, standby. Arangkada!